0: Hanapin lamang po ninyo ang logo ng Radyo Pilipinas World Service na nakikita po ninyo sa likod ng aming screen na para upang po live na live po ninyo mapakinggan ang aming programang Warm Heart. At sa pagpapalawak ng ating reach, naibalik na po natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service. Ito ay naging posible sa pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAGM. Ang ating programang Warm Heart ay napapakinggan tuwing Lunes ng madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating mga replay sa ating katabing istasyon, ang Radio Magazine 1278 kHz. Every Saturday and Sunday po yan mula alauna hanggang alas 2 ng hapon. Ngayon mga ka-Warm Heart, ang una nating topic, trigger warning lamang po ito kasi babalikan po natin yung mga nangyari nung mga nagdaang buwan, mga weeks na mga karahasan na nangyayari po. So, Suicide Prevention Awareness Month po ang September. A little introduction po kasi mabilis na po yung panahon. Yung pamumuhay natin, dumadami na po yung mga ginagawa natin pang araw-araw. Paminsan-minsan madalas o madalas nga nakakalimutan po natin huminto at tanungin yung mga sarili natin, kamusta na nga ba ako? Kamusta na nga ba yung mga mahal ko sa buhay? Yung kanilang mental well-being, okay pa ba sila? Yun po yung madalas nakakalimutan po natin. So mga kamakailan lamang po, may mga nakakabahala po tayo na babalitaan sa radyo, sa telebisyon, sa social media na mga insidente ng pamamaril at iba't ibang anyo ng karahasan, yung mga cyberbullying, mga body shaming, kung napapakinggan niyo po yun, nakikita niyo po yun, na nasasangkot madalas yung mga kabataan. Kaya ngayong araw po, ang ating programa po nakikisa sa ating pambansang paggunita ng Suicide Prevention Awareness Month. Layunin natin palakasin ang kamalayan, palawakin ang pag-unawa at basagin ang stigma o maling paniniwala hingil sa kalusugan ng pag-iisip. Upang bigyan po tayo ng isang in-depth clinical perspective, makakasama po natin live via Zoom ang isang dalubhasa sa larangan ng mental health. Siya po ay si Dr. Karen P. Sol, ang clinical psychologist ng Sol Psychological Services. Blessed Sunday po and good morning po, Doctor.
1: Good morning, Ms. Drizzle. Good morning po sa lahat ng ating tagapakinig sa Amang Panig ng Mundo. Isang napakagandang umaga po sa ating lahat.
0: Ayan. Doc, bali, since nasabi ko po before, Suicide Awareness Month po ang September, pwede niyo po ba kaming bigyan ng bakit mahalaga po or overview, ano po ba itong pinagdiriwan natin ngayong September? Bakit ito mahalaga at bakit po kailangan malaman ng mga tao po ito?
1: Okay, una sa lahat, mabibigyan din ko lamang na ang ating pag-uusapan ngayon ay maaaring maging sensitibo para sa ilan nating mga tagapagsinig. At kung tayo ay may mababanggit man ng mga topic tungkol dito ay papakiramdaman ng ating sarili. Ano po, kung nakakaramdam ng matinding distress sa ating mga pag-uusapan, maaari muna tayong lumayo at huminga ng malalim. Okay, so pupunta tayo ngayon sa ating topic, Ms. Drizzle.
0: Yes, po.
1: Bakit napakahalaga na pinag-uusapan ang suicide prevention, lalo na ngayong Suicide Prevention Month? Una sa lahat, it saves lives. No? Ito ang una natin dapat tingnan dahil ang pag-uusap, ang pagtalakay sa suicide prevention, ano yung mga paraan para ma-prevent itong mga ganitong pangyayari, ito ay nakakapagligtas ng buhay. Kaya natin ito ginagawa, kaya tayo nag-educate ng communities at ng lahat ng mga individual sa ating komunidad dahil nakakatulong itong makapagsalba ng buhay. Pero nabanggit mo rin kanina, kailangan maging responsable din tayo. Paano nga ba ito pinag-uusapan? Tama po, no? Dahil may responsableng paraan kung paano ito pag-usapan. Okay? Una sa lahat, hindi po natin kailangan magbigay ng mga graphic na details kung paano ang paraan, ang detalye, saan nangyari, no? Ang kailangan nating mas bigyan ng pansin at diin ay kung paano ito maiiwasan. Turuan natin ng mga warning signs kung paano mape-prevent ang suicide. Paano lalapit sa tao, paano tutugon sa isang tao na nakararanas ng ganito, at ano ang mga access natin sa komunidad para makapag-seek ng help. So yun ang goal ng ating Suicide Prevention Awareness Month, mailapit ang mga access sa mga tao, malaman ng tao na ito ay hindi dapat ikinakahiya, no? Na hindi nakakatakot mag-seek ng help, nang sa gayon makakreate tayo ng mas ligtas na community, na family, na relationship sa bawat isa. Ganoon po kahalaga itong ating ginagawa ngayon sa Suicide Prevention Awareness Month.
0: Doc Karen, may segue ko lang po. Kasi diba, madami po kasi tayo nakikita sa social media, especially yung sa mga kabataan natin na parang, sorry po, graphic lang masyado, pero since hindi ako naiintindihan ng family ko, hindi ako naiintindihan ng mga nakapaligid sa akin, I'll just kill myself. Sorry po sa term. Pero ano po masasabi niyo po sa ganun? Paano po napaprocess na isang bata yung ganung suicidal thoughts po?
1: Okay. Again, no, graphic nga siya. So trigger warning sa lahat ng ating nakikinig sa mga oras na ito. Kung sakali na nagkakaroon ng emotional activation, tayo po ay mag-pause at umagwatch sa ating broadcast. Yes, no? Hindi po madali ang proseso kung paano tayo nauuwi sa ganitong isipin, sa ganitong pakiramdam. Palagi, Ms. Drizel, ito ay maraming contributing factor, at ang gusto po natin ipaalam sa lahat na bago po ang lahat ng ito, ito ay resulta na lamang ng patong-patong ng marami ng mga mabibigat na mga naranasan bago po tayo humantong dito sa ganitong pag-iisip, sa ganitong pakiramdam. Ang palagi po nating sinasabi, bago pa ho humantong sa ganito kabigat, ganito ka sakit, ano po, na pakiramdam ang isang tao, ay maaari na po sana natin itong ma-prevent. Ano po, kung tayo ay, kung alam natin ang mga warning signs at sa sarili natin, alam natin kung paano ito gagawin, at kung ang support system natin ay intact, ang access natin sa mental health ay intact din, no? So it's really, it's a community, no, na nagtutulungan para ma-prevent po ito. Gusto po nating alisin sa isipan na ito ay responsibilidad lang ng isang individual. Gusto po nating tapusin yung ganoon po na pag-iisip natin sa community na individual lang ang may responsibilidad. Hindi po. Responsibilidad po ito ng komunidad, responsibilidad po ito ng ating society na mag-prevent ng suicide. At syempre, tulong-tulong po tayo, individual level, community level, at syempre sa buong community na rin po natin dito sa bansa.
0: Doc Karen, siguro gusto ko lang po tanungin, since nasabi nyo nga po na hindi lang po for individual, hindi lang po to for family, pero community. Nakakatanda po, and isa pong eksperto sa mental health, paano po yung magandang approach, lalo na po sa mga kabataan ngayon, na hindi na po kasi sapat, di ba po, yung tanoy natin na, okay ka lang ba? Kamusta ka na ba? Kasi generic ang sagot ng mga kabataan na, okay lang po ako, medyo may struggle lang, pero okay lang naman po ako. Paano po yung magandang approach na pwede nating itanong sa kanila na, para makuha po natin kung meron po silang ganitong mga thoughts na suicidal thoughts, o gusto na nilang tapusin yung dapat na hindi naman dapat gawin.
1: Opo, thank you so much, Ma'am Drizel. No, gusto natin itong isa-isahin, at napakasaya ko, no, na atin itong pinag-uusapan. Gusto ko pong bigyan ng diin, Ma'am Drizel, Ms. Drizel, ang halaga ng relationship and connection. Wala pong makatatalo sa magandang relationship, sa safe na relationship, at sa napakagandang connection mula po. Siyempre sa tahanan. Nagsisimula po tayo sa tahanan, Ms. Drizel, no? So bago natin isa-isahin, number one po is communication and relationship. Hindi ho natin mapapasok, no, yung mabibigat at malalalim na mga pakiramdam kung ang bawat isa ay hindi nakakaramdam ng psychological safety, physical safety, emotional safety doon sa space or sa relationship na meron tayo. Kaya napakahalaga po, una, relationship. Okay, para magkaroon po tayo ng meaningful na communication and connection po. And since adult po ang ating pinag-uusapan dito, Ms.
0: Yes,
1: Drizel,
0: ma'am.
1: no, magpo-focus po tayo, no. Ano ba ang mga pwede nating gawin? Napakahalaga po, una, dahil tayo po ang adult, no, tayo ang nagre-regulate, nagtuturo sa mga bata kung ano ang dapat at hindi dapat. Okay? Ang pinakamahalaga po na una nating gawin ay tingnan ang ating sarili. Kamusta ba ako, Ms. Drizel? Am I emotionally regulated din? Baka naman sobrang taas din ng aking level of stress. Dahil kung tayo ay in distress din, hindi tayo makakapag-expect na kapag nagkumausap tayo ng ating family members, tayo ay kalmado. Hindi tayo makakapag-expect na kapag tayo ay in distress, tayo palagi ay present. So napakahalaga sa ating mga adult na tayo ang pinagmumulan ng isang safe at kalmado and stable na home environment. Palagi po nating pinapatatag, Ms. Drizel, ang tahanan kasi dito po talaga tayo nagsisimula sa loob ng bahay. Next po, pag nalaman na natin, pag tayo po ay emotionally stable, no, na ma-manage natin ang level ng stress, then we can do that. Yung communication, yung paggabay, paano natin ito kakamustahin ang mga bata, ganyan. And then napakahalaga na alam natin ang mga warning signs. Dahil maaari, Ms. Drizel, no, na nagpapakita na ng behavior ang ilang mga bata, ano po, nagpapakita na ng mga behaviors, nagko-communicate na, because behaviors are communication, no, nagko-communicate na ito. Nagko-communicate na pala ang mga bata ng mga pakiramdam, ng mga emosyon, ng mga thoughts natin, pero hindi natin nakikita why. Dahil maaaring hindi naman tayo aware na ito pala ay mga senyales na nagkakaroon na pala ng issue ang mga bata. Okay? Kailangan maging aware din tayo. Ano nga ba ang mga warning signs? Kaya dahil sa panahon ngayon, napakahalaga na ma-educate tayo. Ma-educate tayo ano nga ba ang mental health concerns. Dahil ito ay bahagi kung paano natin masusuportahan ang mga bata. Ang ating mga nakababatang generation in general, no? So alamin natin yung mga senyales, Ma'am Drizel, para mas alam po natin paano tayo tutugon. Para pag alam na natin ano ba ang mga nararanasan, mas alam natin kung anong support na pwede nating maibigay. At syempre, hindi natatapos doon. Palagi tayong magsisik ng help sa mga professional dahil hindi naman natin ito kayang gawin, no? Kung tayo ay mga individual na wala namang background sa clinical intervention. So, yun po. Kung tayo po itutuloy na sa mga senyales, pwede din natin gawin. Para alam po. Yan.
0: Doc Karen, siguro segue ko lang, tanong ko lang din po. Yung mga nasasabi niyo po kanina po kasi, di ba, magkaroon ng safe space sa family. Sa atin po, sa mga nakakatanda, kailangan regulated na yung emotions natin. So,
1: right.
0: Pag i-correlate po natin ito sa mga kabataan ngayon, since hindi naman po kasi, kadalasan mga kabataan, hindi naman po talaga expressive. So, paano po natin magandang i-approach? At saka, may mga sinyales po ba tayong kailangan bantayan na, okay, etong batang to, nagmamanifest na to ng ganitong sinyales, kailangan na natin itong ipakonsulta sa mga eksperto?
1: Opo. Napakahalaga, Ms. Drizel, na nauunawaan natin kung ano ang mga signs at ano ang mga warning, no? Kumbaga, red flags ng mental health concerns na may nararanasan na pala ang atin pong family members. Hindi lang po ito sa mga bata, no? Pati tayong mga adult, no? Kailangan alam din natin ang mga warning signs. So, bigyan ko lang kayo, Ms. Drizel, ng ilan sa mga tinitingnan natin, no? Hindi naman natin kailangan alamin lahat ng mga criteria. Bibigyan lang natin ng basic para nakikita po sa tahanan, sa paaralan, sa ating communities kung ano ang mga warning signs. Okay. Number one po, papansinin ho natin, Ms. Drizel, yung quality ng tulog. Anong oras natutulog ang bata? Anong oras ba tayo nakakatulog as adults? Okay? Ano ang quality ng tulog natin, ng pahinga natin? Anong oras tayo humihiga? Anong oras tayo nakakatulog? Kasi magkaiba yun. Okay? And then, anong oras tayo nagigising? Anong pakiramdam natin pagising? Tayo ba ay nakapahinga? O parang pagod pa rin? papansinin po natin yan. At pag sinabi na, pag pinansin natin, pag nanotice natin ang ating sleep, hindi ito isang beses lamang, no? Kundi pansinin natin ito ba ay araw na, baka naman linggo na, na hindi na pala nakakatulog ng maayos, hindi na pala nakakatulog ng payapa. So kailangan na mo-monitor din po natin yan. That's one sign, Ms. Drizzle, ang quality ng ating tulog. Ganito po siya, no? Pansinin natin kung tayo ay hindi makatulog or tulog ng tulog. Okay? Pareho siyang nagmamatter. Kasi kailangan na sa gitna tayo, Ms. Drizzle. Kailangan balanse, no? Kailangan na dito tayo sa gitna. May payapang tulog, masarap ang gising. Hindi pwedeng hindi nakakatulog. O kaya naman, kahit sobrang haba na ng tulog natin, pagising natin, antok na antok pa rin. Pagod na pagod pa rin ang katawan. That's one sign. Okay. Another thing na kailangan nating tingnan ay ang gana sa pagkain. Pansinin natin, no? Madalas, Ms. Drizzle, sa mga client ko, ma-share ko lamang po, no? Pagdating sa school, o anak, kain na tayo, ganyan, no? Diretso sa kwarto. Tapos sara ng pinto. Hindi kumakain, Ms. Drizzle, no? Walang gana. Dadalhan pa nga ng magulang, no? Ng pagkain dahil hindi kumakain. Ang palagi kong tanong, ikaw ba ay walang gana o hindi nakakaramdam ng gutom? Miss Karen, hindi po ako nakakaramdam ng gutom. So, ganyan yung mga nangyayari sa atin, ganyan yung mga nare-report sa atin. Napakahalaga po na makita natin, no, ang gana sa pagkain. Kumakain ba ang ating family member o hindi kumakain? Same thing, kailangan balanse po tayo, stable tayo, Miss Drizzle. Hindi pwede na walang gana kumain. O di kaya naman, sobrang dami kumain o kain ng kain ng kain. Ang ibig sabihin, sobrang laas na, sobrang taas ng stress level ng bata or ng natin, no? Kaya kinocompensate ng body. So that's number two. Ano ang ating gana sa pagkain? Next, social functioning. Okay? Pansinin natin. Dati naman, sumasama naman ito sa mga, you know, mga gathering sa family or reunion, sama tayo. But lately, napansin natin, ay, hindi na sumasama. Nasa kwarto na lang. Nag-games, ayaw makipag-interact, hindi sumasama sa mga kaibigan. Okay? Mapag-isa na lang palagi. Dati naman, nagbabonding tayo sa TV, nanonood tayo, sama-sama tayong kumakanta, ganyan sa bahay. But napapansin natin, hindi na niya ito ginagawa. Nag-a-isolate. Mas gustong mapag-isa. So, kailangan aware tayo sa mga ganoong changes, Ms. Drizzle. Kasi ito ay hindi biglaan, okay? Ito ay unti-unti na nakikita, okay? Pero kung hindi po natin alam ang ating tinitingnan, kahit nagko-communicate na ang behavior, hindi pa ho natin nakikita. Another thing, mga listeners po natin na kailangan nating pansinin, no? Ay ang ating mga pakiramdam. Mood, Ma'am Drizzle. Mapapansin natin kung sobrang nagiging malungkot, umiiyak, sobrang down ng pakiramdam, o hindi kaya naman maya-maya magagalitin, irritable. Madalas po sa presentation ng mga kliyente natin, lalo na po ng mga teenagers, ay ang increased irritability. Eh, Miss Karen, hindi naman dating ganyan, hindi naman yan dati sumasagot, hindi naman yan dati nagdadabog, palagi ng galit. Yes po, no? Naobserbahan po natin ang mood pabago-bago at palagi po sa mga teenagers, sa mga kabataan, ang irritability. Doon po na-express, no? Doon ang expression, doon ang manifestation ng matinding lungkot. So, titingnan po natin yan. Okay? Madaling maging malungkot, tapos magagalitin. Mood swings. Okay? Another thing na kailangan po nating tingnan, mga listeners natin and Ms. Drizzle, ay ang performance. Nagkakaroon ng decline. Kung halimbawa, estudyante, dati naman, sobrang active sa mga orgs, di ba? Or kung player ka, basketball and all. But suddenly, hindi na nagpa-perform. Suddenly, yung ating grade sa mga test, bumababa na. No? Nagkakaroon ng decline. Kung tayo naman as an adult, no, yung ating mga responsibility sa trabaho, dati hindi naman tayo nililate. Dati palagi naman tayong on time. Dati ang ating mga output ay palaging maayos, no. But this time nararamdaman natin yung ating parang hindi na ako motivated. Parang ang dami ko nang nagiging lapses. So those are the signs na kailangan nating tingnan pagdating naman sa performance or functioning. Kung tayo ay may iba pang responsibilidad, halimbawa ay sa tahanan, obserbahan din ang sarili. Dati naman, nagbabanding pa kami ng mga bata, di ba? Dati naman, nagluluto pa ako. Pero hindi ko na siya gustong gawin. Okay? Yung ating mga responsibilities, yung mga kailangan nating i-perform, nagde-decline yan. So, magkakaiba lang tayo ng presentation, depende sa edad. Kung tayo estudyante, nagde-decline ang performance. Kung tayo ay adult na worker, no, tayo ay nagiging nagde-decline din, no? And then sa responsibilities natin sa bahay. So yun yung mga ilan sa mga senyales, no, na gusto nating mahanap or tingnan at maging aware tayo kapag may ganon. At ang pinaka isa din sa ating paobserbahan ay ang naiisip tungkol sa sarili. At dito pumapasok yung parang wala na akong pag-asa. Hindi ko na gustong magpatuloy, things like that, no? Yung mga paniniwala tungkol sa ating sarili. Pinaniniwalaan na kasi natin yon kung sakali wala akong kwenta, okay? Mga ganoon, I'm not good enough. So, ito ay mga belief na pinaniniwalaan natin. At gusto natin na malaman, no? Makita, gusto nating maging present kapag may mga ganoon na sanang mga senyales, no? Gusto nating tumugon sa mga ganoon, no? Na mga pagkakataon. Kaya napakahalaga na alam natin yung mga warning signs. Dahil hindi po natin kailangang hintayin na mabuo itong mga senyales na ito bago pa natin mabigyan ng tulong yung isang tao. No po? So napakahalaga na nauunawaan natin ang mga warning signs. So, yun po ang ating mga basic na warning signs, Ms. Dressel. I hope nakatulong po sa ating mga listeners.
0: Malaking tulong po yan, Doc Karen. Balikan ko lang yung mga sinabi ninyo po na yung nga, napapagod physically, nag-iiba yung performance, nag-iiba yung mood and everything. Kapag sinabi po ba ng isang tao na pagod na ako, siguro mas mabuti na lang, mawala na ako. Ano pong magandang tugon ng pamilya, ng mga nakakatanda, mga kaibigan natin, upang seryosohin na yung word na sinasabi? Kasi madalas po kasi tayong mga Pilipino po, mahilig po nating sabihin na, siguro mas mabuti na lang, wala na lang ako para tapos na itong problemang to. Paano po natin sasabihin o mag-i-indicate ito na seryoso na to, kailangan na to ng intervention, na hindi natin kailang husgahan na may something na, may laman na yung sinasabi niya.
1: Thank you, Ms. Dressel, no? Ito ay para sa ating lahat na kapag may isang tao na naglakas ng loob magsabi sa atin na pagod na, mas mabuti na wala na lang ako. Kapag may isang tao po na nag-open sa atin ng ganoon, ituring po natin ito, no? Na tayo ay nakapagbigay ng isang safe space sa taong yon para mag-open up. Kasi napakahirap pong humingi ng tulong. Okay? At ang tanong, anong magiging tugon ko doon kung sakali na may isang taong nagsabi nito sa akin? Okay? So meron tayo ngayong responsibilidad. Ano nga ba ang magiging response ko? Una sa lahat, wag po nating i-dismiss ito. Kalimitan nga, Ms. Dressel, alam mo, syempre, ito naman po ay nangyayari din, no? Naririnig din at nararanasan din naman talaga ito, no? Na nai-invalidate. Alam mo, may mga words po na sinasabi sa atin, alam mo, ang drama mo naman, mga ganyan, no? Gawa-gawa mo lang yan, ang arte mo naman, ganyan. Mabuti, tumigil ka na sa mga ganyan, no? Pero mali po itong pagtugon na ito, no? Ang pwede po nating gawin, maging present sa moment na yon, magpasalamat dahil sinabi sa iyo, salamat at pinagkatiwalaan mo ako sa ganito kabigat na pakiramdam. Okay? Ang pwede nating maging tugon doon, Ms. Dressel, ay nandito ako, handa akong makinig. Okay? Ano ang kaya mong i-share sa akin ngayon? Hindi ko natin kailangan maging psychologist or therapist para makinig. Mga listeners, gusto ko itong bigyan ng diin na hindi natin kailangan maging therapist or psychologist or counselors para makapagbigay ng isang ligtas na space or espasyo dun sa taong nag-o-open sa atin. Okay? Nandito ako, makikinig ako sa iyo. Ano yung kaya mong pag-usapan ngayon? Okay? And iti-take note natin na habang ginagawa po natin ito, hindi po natin iiwan yung tao na yon hanggat hindi po natin, hanggat hindi natin nadadala sa tamang professional, ano po, or sa help na kailangan, no? Kung maaaring papakonsulta natin siya, sasamahan natin siya sa emergency room, or sa, kung nasa bahay, sa family members, sasamahan natin, pag-uusapan natin, ano po, hanggang sa madala po sa tamang mga tao para tumugon doon sa sitwasyon po na yon. Pero kung nandito tayo sa moment na to, just be there. Be present. And another, ano po, another. Miss Drizzle, gusto ko lang bigyan to ng DN, no? Baka kasi magamit din or mahalaga na matutunan din nila ito, no? Number one, assess the situation din sa mga listener. Ang akin bang tinutunan

0: tayo ay nasa crisis, just allow that person, okay? Payagan lang ho natin, samahan natin, okay? And then kapag nasa emergency na tayo, kung ang crisis, kung ang issue natin ay emergency, of course, ang number one priority po natin, safety. Lalayo tayo sa mga spaces na alam natin na delikado and all that, no? Yung mga sharp objects and things like that. Tut hihingi tayo ng tulong, no? Kung ito ay may issue ng safety. Okay? And then, kapag na-assess na natin, Ms. Drizzle, we listen. We listen. And then, we will not give any advice na hindi naman po kailangan. I know, ang intention natin ay maganda, di ba? Alam naman natin, ang intention naman po ay maganda, pero para sa kaalaman po ng lahat, no? Paminsan-minsan yung atin pong mga nasasabi, although hindi nga natin intention na ganun ang dating, no po? May iba kasi, Ms. Drizzle, na nagsasabi na, malalampasan mo din yan. Ako nga, may mga ganun po kasi tayo na nangyayari sa clinic, no, na ikukumpara ba ang mga experiences. Hindi naman po tayo nagko-compete kung gaano at sino ang mas mabigat. Iwasan po natin yung mga ganoon po na remarks, no. Makinig po tayo. And then pag nakinig tayo, you allow that person, just be there, just be present. And then of course, ang pinakadulo natin, encourage. I-encourage po natin na mag-seek ng help, professional help. At ang isa pa pong i-encourage ay i-encourage natin siya na mag-self-help. Ano pong ibig sabihin? Tulungan din ang sarili. No? Tulungan ang sarili. Bukod po sa professional help, kailangan din po ang self-help. No? Yun po ang mga pwede nating gawin. Kung sakali po na tayo ay tutugon sa tao na magsasabi sa atin na ayoko na, pagod na ako, suko na. So at least meron ho tayo, no? Na nandito sa ating mga sleeves kung paano natin tutugunan ang mga ganitong sitwasyon.
1: Ayun. Doc Karen, siguro bago natin lisanin tong topic na to at magkaroon ng short break, ano na lamang po yung pwede nating sabihin na maging responsibility ng social media, ng community, at na siguro ng bawat isa para po sa talakayang Suicide Awareness Month po natin?
0: Okay. Usapin po ng suicide prevention ay obligasyon o responsibilidad ng bawat isa. No? Ano ang mga pwedeng gawin at hindi pwedeng gawin? Okay. Umpisahan po natin sa iwasan po natin ang pagbibigay, kagaya po na nabanggit natin kanina, ng mga detalye. Okay? Paraan, eksaktong lugar, ano ang mga involved. Hindi po natin iyon ginagawa. Okay? Huwag po nating i-romanticize, no? Huwag din po nating, ito po ang napakahalaga, huwag nating iuugnay sa isang dahilan lamang kaya nagkaroon ng suicide. Hindi po ganoon, no? Palagi po nating titingnan sa lahat po ng nakikinig na ito ay pinagsama-sama, halo-halo. Ito ay maraming mga contributing factors bago napunta sa ganoong sitwasyon. Hindi po tayo titingin or mag-uugnay sa iisa lamang na dahilan. Okay? And then, Ms. Drizzle, paano natin gagawing responsable ang ating mga social media and ang ating community? Number one, palakasin ho natin ang ating mga crisis hotlines. Yan, ilagay po natin yan, isama po natin yan sa ating mga poster, kung ano man pong mga information ang ating ilalagay, mga contacts po, no, na pwedeng paghinga ng tulong. Okay. Tulungan din po natin ano ba ang mga warning signs, okay, na dapat kong albangan or kailangan kong matutunan tungkol sa aking sarili or sa ibang tao para alam ko kung paano ako tutugon. Ano po, at saka ano yung mga paraan para humingi ng tulong. Kailangan magbigay tayo ng space then na mag-aalaw sa mga kwento po ng pag-asa, ng recovery na posible. posible i-strengthen po natin yung ganoong aspeto na hindi po sapat na tayo ay may mga ganitong suicide awareness, pero dagdagan ho natin yung laman, yung content, no, ng mga stories ng recovery, ng healing, dahil posible po pala ito at nang sa ganun po maprotektahan din na.

0: natin, ang atin pong mga communities. So yun po ang ating ilan sa mga panawagan sa atin pong mga community sa social media. No? Mas palakasin ho natin ang pagtuturo kung paano, ano ba ang mga coping strategies, ano ba ang mga pwede natin gawin para po mas strengthen pa ho natin ang ating capacity na mag-prevent ng suicide kasi preventable po ito.
1: Ayan. Manatili lamang po tayong nakatutok dito sa ating programang Warm Heart dahil sa ating pagbabalik po, tatalakayin po natin ang isang napaka-interesanting paksa na tiyak naman everyday natin itong nai-encounter. Kasama pa rin po natin si Dr. Karen Soul. Magbabalik po ang ating programa makalipas lamang po ng ilang paalala.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
3: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? E di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag Pilipinas.
5: Warm heart.
6: Warm heart.
5: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips at makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
6: Warm heart.
1: At nagbabalik po ang programang Warm Heart dito sa Radyo Pilipinas World Service. Bago po natin ipagpatuloy ang ating talakayan, nais po namin munang batiin ngalan po sa aming Warm Heart team ng isang maligayang kaarawan ng ating station manager na si Sir Ray Sampang. Sir, happy birthday po! At babatiin ko na rin po ang aking sister-in-law, ang pinakamagandang mami ni Kyrie at ang pinaka-the best Mrs. ng aking kuya. Happy, happy birthday din, Chef. Chef Dang Dang. Ayan. Tulad ng nabanggit natin bago tayo nag-break, lubhang kawili-wili, marami pong paksa ang lumalabas sa ating social media sa mga talakayan na posibleng nakakaranas at nakikita natin sa ganitong ganitong pang-araw-araw na buhay, yung tinatawag na disorganized attachment o yung fear ng parang attachment natin sa mga tao. Kayo po ba mga ka-warm heart, naranasan nyo na po ba yung gustong-gusto ninyong mapalapit sa isang tao? Pwede sa partner, sa kaibigan, sa katrabaho, sa kapamilya. Pero nung malapit na kayo, medyo nagiging okay na kayo, nagiging close na kayo, bigla kayo nakaramdam ng takot, dumistansya. Yun. Yung karaniwan na nakikita natin sa mga social media posts na gusto kita eh, gusto kitang katabi, gusto kitang friend. Pero natatakot ako na baka mamaya may mapakita ako sa yung trait na hindi mo din na magustuhan. Lalayo ka din. O ako na lang mismo yung lalayo para wala nang drama, wala nang conflict. Kasi parang ang nangyayari po is parang nakasakay ka sa kotse, nakaapak yung gas, tuloy-tuloy yung biyahe. Okay naman sana, pero bigla mong hininto. Parang pinush mo yung preno. So, ngayon po, sa larangan ng psychology, meron po pala kasing tinatawag na pattern na tinatawag na disorganized attachment theory o yung tinatawag na fearful avoidant attachment. Kasama pa rin po natin live via Zoom si Dr. Karen Sol na ipapaliwanag sa atin ng mas malalim pa ano po ba talaga itong disorganized attachment theory. Doc, ano nga po pala ang disorganized attachment theory o yung fearful avoidant attachment style? Paano po ito naiiba sa mga attachment style like anxious, yung secure, o yung tinatawag lang na avoidant siyang tao?
0: Mm-hmm. Thank you so much, Ms. Drizel. Napakaganda ng ating talakayan na to, no? Para ma-distinguish natin yung apat na yon, umpisahan natin, ano ba ang attachment theory? Sinasabi po kasi ng teorya na ito, no, na ang naranasan natin nung ating pagkabata sa ating earlier, no, na mga relationships sa ating caregivers, ito ay nagkakaroon ng influence or impluensya kung paano tayo, okay, kung paano natin tinitingnan ang mundo ngayon, ang relationship, kung paano tayo nagre-regulate ng ating emotions at ang ating pakiramdam or sense sa ating sarili, no. Ibig sabihin, sabi ng teorya na ito, no, lahat ng ating naranasan nung tayo ay bata pa, nung inaalagaan pa tayo, ay may epekto sa atin ngayon kung paano tayo nagpo-function ngayon. Dahil yung quality ng caregiving, Ms. Drizel, na natanggap natin sa atin pong pagkabata, okay, nagsisilbi siyang model or template na para bang meron tayong relational operating system na built-in. Okay, para mas madali pong maintindihan, may built in tayo na relational operating system sa ating sistema na nakabase kung paano tayo naka-receive o hindi naka-receive ng pag-aalaga, ng warmth, ng pagmamahal nung tayo ay bata pa. At itong operating system na to na naka-built in na sa atin, it's running in the background sa lahat ng relationship natin right now as adults. Family man yan, sa workplace man yan, at of course, sa friendship and romantic relationship. So, isa-isahin natin, Ms. Drizel, bibilisan ko na lang to, no?
7: Sige pa.
0: Ang secure attachment, ito yung mga healthy. Healthy attachment, safe ang relationship, safe ang pakiramdam mo sa iyong relasyon. Pwede kang mag-communicate, pwede kang maging independent. Okay ka doon, no? Si anxious attachment naman, ito yung may need palagi ng reassurance.
7: Mm-mm.
0: Kailangan mo palagi siyang, kailangan palaging mag-text, kailangan palaging tumawag, Ms. Drizel, no? Kasi kailangan ko ng approval, kailangan kong malaman na mahal mo ako. Ayan. Gagawin natin ang lahat, no? Anxious, takot. Opo, takot po mapag-isa. That's the anxious attachment. Ano naman si avoidant? Ito po yung kabaliktaran, Ms. Drizel. Ito yung mga independent. Kaya ko, hindi ko kailangan ng tulong, okay ako. Okay? Dahil, same thing, no? May takot din na kapag ako ay lumapit sa'yo, ayoko lumapit kasi iwan mo din naman ako.
7: Mm-mm.
0: Avoidant. Okay. Napapasok si disorganized, Ms. Drizel. Okay. Ito ang most confusing and most painful din na dynamics, Ms. Drizel. Kasi takot ka, pero gusto mo, di ba? Gusto mo ng closeness, pero iiwan din naman ako nito. May ganon. Pinagsama siya ng anxious, fearful, at saka ng avoidant. Imagine that. Dalawang pole ang humihila sa'yo. Kaya ang hirap-hirap po na tayo ay may ganitong attachment pattern. Ulitin lang po natin, hindi po ito diagnosis. Mm-mm. No? Ang attachment pattern po ay, ito po ay na-develop sa atin in response sa na-receive natin nung bata tayo. Hindi po ito mga diagnosis or disorder. Para lang po malinaw sa ating lahat. Okay? So, yun po ang pinakasimpleng paraan kung paano natin siya i-explain.
1: Ayan, Doc Karen, in relation to that po, meron po ba tayong pwedeng mga sinyales o sintomas po na makikita pagka itong taong to, ganito yung attachment niya? Parang layman's term po, madaling maintindihan ng mga nakikinig at nanonood, may mga senyales po ba tayong pwedeng makita o kaya pagsasabihin niya, ah okay, eto siya. So paano po natin siya matutulungan na parang masabi niya yun sa loobin niya na hindi siya natatakot, hindi na i-invalidate yung kanyang mga sasabihin or nararamdaman.
0: Opo. Napakahalaga, Ms. Drizel, nung awareness sa therapy session kapag may mga ganito tayong attachment trauma na inaayos, no? Palagi kong unang sinasabi, with awareness, there's healing already. Kasi Ms. Drizel, hindi mo ito mababago, hindi mo ito mamamanage, hindi mo matututunan kung paano siya i-cope, no? Kung hindi ka aware. So with awareness, there's healing already, no? So napakahalaga na maging aware muna. At ang pattern po, ito ay nagsisimula sa behavior na isa, pero hindi siya isolated. Kaya siya pattern, ito ay dahil paulit-ulit na nangyayari. Paulit-ulit na nararanasan. Okay? Sa sabihin natin sa anxious po, no? Sa anxious attachment, palagi tayong may fear. Palaging kailangan nating patunayan ang ating sarili. Ms. Drizel, ito yung mga tao na nakakaramdam na kahit anong gawin ko, hindi ako enough. Kaya ako ay mag-overperform, mag-overdeliver. Mm-mm. Kung itong taong ito ay nasa workplace, ito ay highly, alam mo yon, maaasahan to.
1: Mm-mm.
0: To the extent, no, na nauubos ang sarili kasi bigay siya ng bigay. Okay? Bigay ng bigay. Ito ang pattern na titingnan ho natin. Bakit tayo bigay ng bigay? Kasi there's this fear. Takot po tayong maiwan. Si anxious yan. No? Mm-hmm. Si avoidant naman, Miss Drizel, yes, nagpa-perform din siya as an adult, no, sa individual task. Kaya ko to, mag-isa. Okay? Ang downside lang natin dito, Miss Drizel, sa avoidant, ay kapag nasama na tayo sa team, hindi ko alam kung anong gagawin. Na hindi ko kayang maging vulnerable. Teka, iti-chismis ako nito. May mga ganong pakiramdam, no?
1: Mm-mm.
0: Hindi ko kayang mag-open dito dahil gagamitin to against me. May mga ganon, no? So, hindi lamang po siya sa romantic relationship. Sa lahat po ito ng relasyon na meron tayo. Ma'am Drizel, napakahalaga. Relasyon sa ating sarili. Ayan. Dahil binibigay natin ang lahat para sa iba, yung sarili mo nauubos.
1: Mm-mm.
0: Okay po, yung sarili natin to the extent na wala na po tayong boundaries. Bakit po mahalaga na aware tayo sa ating pattern? Dahil kagaya ng lahat ng operating system, Ms. Drizel, na-update ito sa modeling salita. Pwede po itong mabago sa atin po mga tagapakinig with awareness. Pero kung hindi po tayo aware na may ganito tayong pattern, gusto ko lamang din pong sabihin, Ms. Drizel, lalo na sa ating mga adult, no, kasi sa adult po, hindi responsibilidad ng ibang tao or ng ating partner, sabihin natin, na i-heal po tayo. Okay? As an adult, meron tayong obligasyon at responsibilidad sa ating sarili na alamin ang aking mga pattern, alamin ang aking mga sugat, alamin ang aking mga needs, para hindi po natin nabubuntun po sa iba or napoproject sa iba. Kagaya po halimbawa ng isang tao na may secure attachment. Okay? Pag secure ang attachment natin, magte-text lang ho, sabihin natin, okay, hindi ako makakatawag ngayon, hindi ako makakapunta ngayon kasi ganito ang aking mga task, tatawag ako ng ganitong oras.
1: Mm-mm.
0: Okay ako, no? Nagko-communicate, nagsaset ng boundaries, at pinapriority din ang peace niya. Kasi alam niya sa sarili niya na secured ako, no? Alam ko ang aking mga gusto at hindi gusto, alam ko ang aking deserve at hindi ko deserve, no? So maaring ang partner natin ay may ganitong attachment, it's very important na alam din natin na may ganoong pattern, no? Pero hindi po natin obligasyon na i-heal yung sugat ng isang tao. Supposedly, bago ka mag-enter sa mga relationship, dapat i-heal mo na yan, di ba?
7: Yes,
0: so, yun po ang mga basic po na gusto natin, na aware po tayo. Pattern po ito ha, hindi po ito isolated na behavior lamang. Ibig sabihin, paulit-ulit natin itong ginagawa.
7: Dr. Karen, matanong ko lang po, meron po ba itong magiging parang kaugnayan sa upbringing or pagpapalaki ng mga magulang sa anak kung anong mga pattern yung lalabas sa kanya? Like for example, dito sa topic po natin, disattachment po siya. So meron po bang influence yung childhood na makaranasan nila, yung mga upbringing nila, para in the long run, itong pagiging adult niya is nagmamanifest po o napapakita na po niya?
0: Yes, Ms. Drizel. Dito po sa specific theory na ito po, ang may role po, no, kung ano tayo ngayon as an adult, ay kung paano tayo inalagaan, minahal, nung tayo po ay sanggol hanggang sa tayo po ay bata. Okay? Kasi kung mapapansin natin, Ms. Drizel, kung babalikan natin, bukod nung tayo ay sinilang, hindi naman tayo pinadede agad. Ang unang ginawa sa atin, inilapat muna tayo sa ating ina, no? Attachment po. Ganoon po siya ka-powerful. Ganoon po ang effect nito kung paano tayo minahal, inalagaan, inaruga, no? Kung paano na-meet ang ating needs no time po na yon. At kung paano din tayo na-neglect, Ms. Drizel, no? Ay may mahalagang epekto po ito sa atin hanggang sa atin pong paglaki, sa atin pong adulthood at kung paano natin tinitingnan ang mundo. Opo. So napakahalaga po na pag pinag-uusapan po natin ang childhood, although hindi natin ito tinitingnan as naghahanap po tayo ng masisisi kasi hindi po yun ang goal ng awareness, no? Ang goal ng awareness ay para malaman natin ano ba yung pattern na gusto kong baguhin, ano ba yung sistema na na-build sa akin at patuloy kong ginagamit na ito lang yung alam ko, pinaniniwalaan ko at that time. Kasi pag pinag-usapan po natin, Ms. Drizel, ang attachment issue, ito po ay hindi lang patungkol sa ginawa sa akin, ito ay tungkol din sa hindi nagawa na dapat sana ginawa. No po, so palagi pong may kasama ang palagi pong kasama diyan ang neglect. Kaya napakahalaga po na maunawaan natin ang pattern natin, hindi po para maghanap ng masisisi, no? Palagi po nating sinasabi sa ating mga client kasi nangyayari ito, Ma'am Drizel, sa therapy session, no? Na of course, dahil childhood ang pinag-uusapan, palagi pong kaakibat niya ng ating caregivers, ang ating guardian, ang ating pong mga magulang. Okay? Palagi po nating sinasabi na may impluwensya talaga ang ating parents, ang ating caregivers sa relationship. Oo, pero hindi po ibig sabihin na isisisi natin sa kanila lahat. Okay?
7: Yep.
0: Ito po ay paraan natin sa ating sarili para makaalis sa pattern po na yon. Okay? Napakabigat nga po ng responsibilidad ng pagiging magulang, no? Isa pa po yun, although alam ko ibang topic na siya, pero yon ang atin pong childhood ang naghuhulma kung paano tayo as an adult.
7: Ayun, Doc Karen, siguro siguro pangalawa sa huling tanong ko na po ito. Maaari po bang mabago natin o kumbaga, maayos po natin yung mga attachments? Say, for example, yung nasabi niyo po kanina, yung sa anxious attachment, kailangan niya ng constant reassurance. Etong sa avoidant naman, mas gusto niya on their own. So, meron po ba tayong pwedeng gawin na parang maging support system po nila para maintindihan po natin lalo sila at maging open po sila, hindi po sila natatakot na hindi natin maunawaan yung mga ganitong attachment issues?
0: Opo. Ang pinakamahalaga po dito is communication din, no? Paano natin sila matutulungan, no? Dapat alam natin, ganito yung attachment ng ating kaibigan, ng ating partner, no? Maari tayong maging compassionate naman sa kanila, intindihin po natin sila. Number one, Ma'am Drizel, nang hindi inaako ang responsibilidad para sa kanilang healing. Kailangan Kailangan ma-establish yun. Kaya nating maging compassionate, kaya nating maging supportive nang hindi inaako ang healing nila. Responsibilidad po nila yun. Ano pong pwede nating gawin, no? Para sa anxious po natin na partner, kailangan natin yung communication. Dahil alam natin ang need nila po. Alam natin ang fear nila.
7: Mm-mm.
0: Alam natin ang need nila. Mas masusupport natin sila. Palagi lang nang hindi nang hindi na uubos ang ating sarili dahil sa ina-accommodate natin yung mga ganoong need, no? Sa kaibigan, ganoon din po. Magsaset tayo ng boundaries kung ano ang sa sarili mo, kung paano mo din iingatan, no? Pero yung reassurance, message, okay, ay dahil alam natin ang kailangan nila, dahil alam natin paano natin sila i-regulate, paano natin sila tutulungan maging stable. So, yun po ang pwede nating magawa. Be present, mag-communicate more, pero hanggang dun lang po yun. Okay?
7: Mm-mm.
0: Hindi po natin kailangan, Ma'am Drizel, no? Hindi natin kailangan tanggapin kasi there are times na may mga control na, no? May mga verbal aggression, no? Sa mga ganito pong mga relationship. Kasi pag hindi ka nag-reply, blah, blah, blah. Pag hindi mo ako ganito, blah, blah, blah. Di ba po?
7: Mm-mm.
0: Pwede tayong maging compassionate. Pwede natin silang i-support nang hindi natin tinatanggap or tinotolerate ang anumang pananakot, controlled, yung controlling na behavior, aggression, or pang-aabuso. No? Kailangan din po na maunawaan natin ang atin din namang sarili ay hanggang dun lang kasi hindi natin responsibilidad ng kanilang healing. Dahil pare-pares naman tayong mga adult, mag-heal tayo pare-pareho. Pare-pares naman tayong may mga sugat, mag-heal tayo pare-pareho.
7: Mm.
0: So yun po, parang nauunawaan kita, no? Pero ito ang pwede nating gawin. So it's really hard work ang paghilom, Ms. Drizel. Kaya talagang maganda kung may kasama kang maghilom, meron kang katuwang, di ba? Mm. Pero kung wala, sa sarili po natin yon, no? Ito ay parang deserve ng ating sarili ang maghilom sa mga ganitong pattern na hindi naman natin ginusto nung tayo ay bata. Kaya deserve po ng bawat isa, ano man ang pattern mo, ano man ang attachment mo, deserve mong maghilom sa sugat po na yan.
7: Ayan. Doc Karen, panghuling katanungan na lang po, pwede po ba kami humingi ng mensahe para po sa mga nakikinig at nanunood sa atin ngayon about po dun sa topic po natin ng una at ngayon? Etong topic po din natin na disattachment po.
0: Okay, para po sa mga nakikinig sa unang topic ho natin, no. Para sa lahat po ng nakikinig na nakakaramdam ng mabigat na pakiramdam at the moment, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Gusto kong malaman mo na help is available. Gusto kong malaman mo na maraming mga tao ang handang makinig, no. At gusto kong mahanap mo sana ang espasyo or ang safe space na 'yon kung saan pwede kang makahanap or pwede kang makahingi ng tulong, no? Sana ay available ang space na yun sa'yo at marami ang gustong magbigay ng tulong sa'yo. Hindi ka mag-isa. Okay? Para naman sa ating mga tagapakinig na mayroong issue with attachment, gusto kong malaman mo, no? Na kung ano man ang attachment pattern mo ngayon, ito ay bahagi ng iyong nakaraan, no? May mga dahilan kung bakit ka natutong mag-ingat at hindi mo kasalanan 'yon. Okay? Kung paano mo iniingatan ang sarili mo ngayon, kung paano mo pinoprotektahan ang sarili mo ngayon, 'yun ay dahil tinuruan ka, no, nung panahon na 'yon na ito ang dapat mong gawin para lang maging safe ka and it's okay. And right now na you are an adult, nauunawaan mo na ganito ang pattern ko, ganito ang nararanasan ko. Responsibilidad natin ang ating healing, maraming mga pwedeng tao na tumulong sa'yo, maraming mga resources na pwedeng tumulong sa'yo, family members, friends, loved ones, at mga mental health professionals na pwedeng tumulong para maproseso natin yung mga sugat na yan. Kasi pwede tayong mag-heal from that, no? Hindi natin kailangan dalhin siya forever. Yan. Thank you so much, Ms. Drizel.
7: Ayun. Maraming salamat po, Dr. Karen, sa pagpaunlak po ng interview. Sa uulitin po, God bless po at ingat po tayo.
0: Yes, lagi. Thank you so much.
7: At ate pong nakasama si Dr. Karen P. Soul, ang clinical psychologist ng Soul Psychological Services. Bago po tayo tuluyang magtapos, nais ko lamang pumbatiin ng advance happy birthday ang nag-iisang Mr. Agenda ng Bayan, ang go-to person ng kami magkakapatid, buong pamilya, buong angkan, ang best dad ever para sa akin at ang best lolo ever para sa aking mga pamangkin. Pa, I love you and advance happy birthday po. At dyan na po magtatapos ang ating palatuntunan. Maraming salamat po sa ating mga technical team, sa ating mga nakasama dito po sa istasyon ng sina Miss Steph Vicente, Ma'am Susan Aison, Sir Leo Magpayo at JP Lumuntad. Hanggang sa muli, have a blessed Sunday, mga ka-warm heart. Ingat po!

0: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
1: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO ng ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampulitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
3: Muli po, welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Bridges on Air. Dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang programang Bridges on Air ay isa pong collaborative effort sa pagitan ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa panguna po ni Secretary Clink Ang sa Commission on Filipinos Overseas. Kasama po ninyo kami dito para sa edisyon ito. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. And of course,
4: Aris Gutierrez po para sa Commission on Filipinos Overseas.
3: Ang ating po programa ay inyo pong mapapanood sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Kayo din sa ating YouTube channel. Sa inyo pong mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, ganyan na rin sa social media platform ng Commission on Filipinos Overseas. Ano po? And siyempre, sa shortwave broadcast sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang shortwave transmitters ng Voice of America. Kasama pa rin namin maglilingkod sa inyo sa production side ng ating executive producer si Ms. Stephanie Vicente, sa master control si Mr. Milo Junela, sa wirecast si Ginoong Hero Lucero. Alright, naku, napaka para sa edisyon ito ng ating Bridges on Air, para dun, lalo na lang doon sa ikalawang nating segmento, may makakasama po tayo. Ulitin ko, sabihin ko lang, bawal po ang mga diabetic. Kung kayo po ay diabetic at may craving kayo para sa matamis o chocolate, medyo na nagpauna na po kami ng ano ng paalala.
4: O parang makinig kayo at your own
3: makinig kayo at your own risk. Mag-ingat po kayo. Baka mamaya madala kayo ng aming panaya mamaya, baka tumakbo na kayo sa mall o kaya sa convenience store, bigla kayong maghanap ng ganung brand. Mamaya po yan. Pero bigyan na natin sila ng konting pasilip. Yung sikat na sikat po ngayon, Dubai Chocolate. Yan, ako yan na, Dubai Chocolate.
4: Pero gaya ng mga paalala, kung wag naman sobra-sobra.
3: Yes, yes.
4: In moderation.
3: Totoo naman yan. So medyo meron na kaming patikim sa inyo na matamis-tamis ha. Dubai chocolate. Yan. Ang tampok natin mamaya sa Pinoy Ako segment. Pero syempre, bago tayo dumako sa ating Pinoy segment, eh, alamin muna natin ang mga kaganapan mula sa ating CFO Community Correspondent. Sir Ares, sino ang makakasama natin para sa ating CFO Community Correspondent?
4: Ang makakasama natin ngayon ay si Francis Diane Flores. Siya ay Project Development Officer ng Commission on Filipinos Overseas at siya ngayon ay nasa Alabang para sa meron kasi isinasagawa ngayong Balink Bayan Stakeholders Conference. Yung Balink Bayan po ay isa sa mga flagship programs ng CFO kung saan tinatap ng CFO yung mga local government units, yung mga munisipyo, yung mga city hall, yung mga, para palawakin yung reach ng CFO at maabot yung mga non-resident Filipinos at yung mga pamilya nila. Kasi may mga non-resident Filipinos na gustong mag-invest
3: sa atin, sa Pilipinas.
4: Pilipinas. Ngayon, kailangan nila ng gabay.
3: Mm-hmm.
4: Kaya mayroong Balink Bayan program. Yung, hindi siya Balik Bayan, Balink Bayan. Dahil yung link ay ililink ng CFO ang mga non-resident Filipinos sa mga oportunidad na pwede nilang pasukan.
3: Iyon, okay. Sige, maganda yan. Balink Bayan.
4: Balink Bayan.
3: Bukod dun sa Balik Bayan, Balink.
4: Balink Bayan. Bayan.
3: Alright. So kasama na sa linya na natin ngayon si Frances Diane Flores, Project Development Officer 1 ng CFO Project Management Division. Frances, magandang umaga.
5: Magandang umaga po, sir.
3: Yan.
4: Actually, pangalawang salang na ni Frances dito sa atin.
3: Na to. Sanay na sanay na sa atin si Frances, di ba? Sanay ka na ba sa amin, Frances? Ala, hindi
5: medyo pa po.
3: Okay, Frances. So, sabi kanina ni Sir Ares, nandiyan ka sa Alabang. Okay, para
5: opo,
3: sa
5: opo,
3: Balink Bayan Stakeholders Conference. So, kamusta ngayon yung Balink Bayan Stakeholders Conference?
5: Opo, opo. Tama po.
3: Ano na ngayon ang mga naging
4: ano nangyayari dyan ngayon, Frances? Magkwento ka naman kung ano nang ginagawa nyo dyan ngayon.
5: Opo. Siguro, ngayon po, nagsimula po yung araw. Actually, kahapon pa po nagsimula. Tatlong araw po itong ating 2026 Balink Bayan Stakeholders Conference.
3: Mm-hmm.
5: So, kahapon po, nagkaroon po ng kumustahan sa aming mga LGU partners kung ano na po yung mga naging development sa kanilang Balink Bayan localized websites. At ngayon po, nagsimula po yung ating second day ng opening message po ni Secretary Dante Clink ang the second. And ngayong araw po, meron po tayong speakers po. May tatlong speakers po tayo para sa ating mga LGU partners. So, kanina po, nagkaroon po ng speaker si DTI. Si DTI po ang ating isang resource speaker kung saan nakafocus po sila doon sa ating economic engagement. So, paano po ba mapapalakas ng ating LGU partners yung OTOP nila, yung One Town and One Product program, ano pa po yung mga ibang investment or business opportunities na pwedeng i-feature sa kanilang website. So, ngayon po, sa kasalukuyan, gumagawa po sila ng workshop activity. So, may mga outline po. Gumagawa po sila ng outline and webpage content ng mga i-feature po nila at ipopost sa kanilang localized website ngayon or pagbalik po nila. So, mamayang hapon naman po, meron din po tayong speaker mula sa DOT, Department of Tourism, na nakafocus naman po sa cultural engagement. So, ang matatakal po na ng ating speaker mamaya ay paano ba napapalakas yung festivals, yung cultural heritage, at paano din ito mabuboost pa at marireach yung ating diaspora abroad. Ayun po. Then, meron din po tayong talk for political engagement na pangungunahan ng ating resource speaker from the Management Association of the Philippines. So, ang focus naman po nito, ano ba yung mga possible best practices na ma-apply ng ating LGUs para po mas mapalawig pa at mas ma-reach pa yung ating diaspora and ma-promote pa po yung migration and development. Ayun
3: okay.
5: Po.
3: So, sa ngayon, kamusta ang dami ng tao?
5: Ngayon po, sir, nasa 30 plus na po yung LGUs na umattend. And more than 100 na po yung participants natin dito sa Alabang. Opo. Ngayon po ay sa kasalukuyan, busy-busy po sila gumagawa ng kanilang workshop activity po with DTI.
4: Nabanggit mo kanina na isa sa mga programang naka-highlight dyan sa conference, yung tinatawag na OTOP o yung One Town, One Product. So, meron ba kayong parang sinet up dyan ng na parang mga booth kung saan naka-feature yung kanilang mga produkto?
5: Sa kasalukuyan, sir, wala po, sir. Pero ang focus po natin, since ang mga LGU partners po na pinadala natin ay representatives din, alam po nila kung ano yung mga best na products na meron sila. So after po ng ating workshop, mabibigyan po ng opportunities sila na mag-present po sa ating lahat para ma-showcase ano ba yung OTOP products nila. And for sure, pwede po itong puntahan din ng ibang LGU partners natin. And pag na-post po, makikita po ito ng ating mga constituents, ng ating mga NRFs at iba pa po nating mga kababayan.
4: Linawin lang po natin yung binanggit ni Francis ay OTOP. One Town, One Product, hindi OTAP.
2: Iba yung OTAP. Produkto yun eh. Produkto yun.
4: Masarap yun.
5: OTAP po, pwede rin maging OTOK.
3: Yung OTAP, produkto yun. Ano ko yung sinasarap ko sa kape yun eh. Yes.
4: Anyway. Pasok din dun sa ating magiging segment.
3: Oo nga, mamaya. Dapat sana nandun na yung guest natin eh. No? Dapat nandun ngayon eh para makapag-encourage ng investments. Pero anyway, mamaya pa yun. Anyway, so Franz, ano ba yung the usual na tinitignan ng ating mga kababayan, yung mga kasama natin sa Balink Bayan? Ano ba yung napag-aralan nyo ba kung ano ba yung the usual na negosyo na gusto nilang simulan dito sa Pilipinas?
5: Opo. Actually, sir, yung Balink Bayan portal po, may tatlo po siyang section. Based po to dun sa ginawa dati na discussions sa ating mga constituents. Ano ba yung gusto nilang makita sa isang website? So, una nga po yung start a business. Yung pangalawa po, donate and volunteer. At pangatlo po yung access to services. So, pagdating po dun sa start a business, bibigay po namin sa LGUs yung discretion nila at decision. Ano ba yung gusto nilang i-feature na produkto? Pwedeng halimbawa longganisa, ano ba yung iba pang mga produkto na pwede nilang ma-feature, and ano ba yung mga proseso noon, paano mag-resell, paano kumuha ng mga business license. Ayun po. So, depende po sa LGU, and yung mga makakakita po na ating mga kababayan abroad, pwede po silang mamili kung halimbawa galing sila sa LGU na to, ay gusto ko to. Paano ba ako makakapag-invest? Pero hindi po limited doon. Pwede din po sila mag-browse sa ibang LGUs kahit hindi sila taga doon. Basta po ma-pick yung interest nila, ay parang gusto ko to, itong industry na to. At pwede po silang makipag-ugnayan para po ma-process yung kanilang pag-start ng business or pag-i-invest.
3: Ayun. Speaking of industry, ano ba yung usually na gustong puntahan? Sa food sector ba? Sa clothing? Manufacturing? Transportation? Anong bang negosyo yung nakikita nyo na gustong puntahan?
5: Usually po sa mga LGU partners natin, mga pagkain po pinifeature. And mga handicrafts din po. Pagkain at handicrafts.
3: Ayan. Wala bang gustong pumasok sa negosyo ng paggawa ng chocolate?
5: Pwede po, tingnan ko na. Mga kakao po.
3: Kasi mamaya yun ang
4: namin. Malakas yung kakao.
3: Kakao, oo. Ayun. Okay, sige. So, sa ngayon, Franz, sabi mo tatlong araw yan, ano? Yung event na yan. Tatlong, ano yung pinaka-culmination activity na gagawin sa panghuling araw?
5: Ngayon po, may workshop and speaker. So, tomorrow po, ganun din po siya. Ang topic naman po sa day 3 ay discussion po sa paggamit ng AI para sa enhance na website management and content development ng ating mga LGU partners. So, meron po tayong speaker para doon sa paggamit ng ethical use ng AI. And meron din po tayong speaker from the PIA, yung Philippine Information Agency. Ang focus naman po nito ay yung strategic storytelling ng ating mga LGUs para mas ma-engage pa po yung ating mga NRFs, yung ating mga overseas Filipinos na magbasa or i-click yung mga articles, yung mga Facebook posts na nakikita nila.
3: Ayun, so okay. So hindi lang pala pang ano to, pang negosyo.
5: Opo.
3: it spans more than starting a business, no? Mas malaki pa pala to. Okay, sige. Well, Franz, gusto ko man pahabain tong aming panayam sa iyo, pero we're running out of material time. Thank you very much, Franz. Ha? Maraming salamat.
4: Maraming salamat, Franz.
5: Maraming salamat po, sir. Ingat po kayo
3: Thank
5: dyan.
3: Thank you. Hanggang sa pangatlo mong pagbabalik, ha, dito sa ating
5: Sige program. Sige po. Abangan
3: ko
5: po yan, sir. Salamat po.
3: All right. Yan po ang ating community correspondent mula po sa Commission on Filipinos Overseas. Walang iba, kundi si Ms. Frances Dayan Flores, Project Development Officer 1 ng CFO Project Management Division. Alright. Pero habang pinipilit namin ni Sir Aris tong ating unang segmento, paalala lamang po ha, may second segment pa tayo. Kaya walang bibitaw sapagkat sa ating ikalawang segmento, yung Pinoy Ako segment, ito na po yung sinasabi namin sa inyo. Muli po, papaalalahanan namin kay ni Sir Aris sa mga diabetic. Medyo...
4: Hinay-hinay lang.
3: Hinay-hinay lang. Control-control kasi medyo matamis ang pag-uusapan. Matamis na tagumpay ang pag-uusapan natin. Sa pagbabalik ng Commission on Filipinos Overseas, kasama Radyo Pilipinas, para sa programang Bridges on Air. Antabayan na po, malapit na. Pinoy Ako segment.
1: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Work abroad? Easy money. No visa. Baka human trafficking niyan. Makialam, itimbre mo. Tumabag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking.
1: Pinoy Ako! Tampok ang natatanging galing at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako! Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Tuloy na sumusubaybay sa programang Bridges on Air at ito po ang segmentong Pinoy Ako. Kami pa rin po yung mga lingkod, Ray Sampang
4: at Aris Gutierrez po para sa Commission on Filipinos Overseas.
3: Paalala lamang po, ang programang Bridges on Air, isang collaborative effort sa pagitan ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas. Sa panguna po naman yan ni Secretary Clink Ang. Alright? So, Ares, ngayon sa ikalawang bahagi ng ating programa, bawal sa mga diabetes ito. Sa mga diabetic ito.
4: Oh. Para to sa mga sweet.
3: Oh. Sa mga sweet, very sweet, at saka sobrang-sobrang sweet. Oh. Yeah. Yan. Okay. Kasi may aspetong chocolate ang pag-uusapan natin dito. At hindi lang basta chocolate, kundi ginawa ng isang culinary expert na isang Pilipino.
4: Isang sikat na pastry chef.
3: Pastry chef, no? Wow. Pag sinabi natin pastry, syempre hindi lang naman cake yan, di ba? Na ano, maraming klase, mga, kasama ba croissant? Tama ba pronunciation? Anong croissant?
4: Croissant
3: ba? Kwasan. O, mamaya tatanungin natin. Okay. Sige. Ang pinag-uusapan po namin dito ni Ares ay walang iba kundi si Noel. Tama ba pronunciation ko dito? Noel Catis. Ayan. Okay. Si Ginoong Noel Catis. Isa po siyang, kilalang chef. At, lalo na pagdating sa pastries.
4: Uh-huh. Okay. Siya yung nagpasikat ng Dubai chocolate.
3: Yan. Yung nakikita nyo sa, ako, madalas ko makita yan sa mga mall. Di ba? Yung Dubai chocolate. So, siya pala yun.
4: Nag-viral yan eh.
3: Oo. Ano kayang meron doon sa Dubai? Hindi pa kasi ako nakatikim eh. Ng Dubai chocolate. Pero palagay ko after this, palagay ko after this, bibili ako ng Dubai. Pero iba-ibang brand na ilumabas eh, di ba?
4: Pero siya talaga ang kumaga, siya yung gumawa nun.
3: Mm-hmm.
4: At ginaya na lang.
3: Ginaya na lang.
4: Marami na lang nagumaya. Pero si yung ating panauhin ngayon ang talagang gumawa ng Dubai chocolate. Sige.
3: Hindi ko na ako kayo patatagal, hindi ko na ako patatagalin at ako'y naglalaway na para sa chocolate. kasama natin para sa ating Pinoy Ako segment, of course, si Chef Noel Catis. Magandang umaga po, Chef Catis.
7: Magandang umaga po sa inyo.
3: Ayan, si Ray Sampang po ito at si Ares Gutierrez mula sa Commission on Filipinos Overseas. Tama po ba 'yung napag-uusapan namin ni ano ni Ares na kayo ang ikang nagpasimula, bumuo nitong tinatawag na Dubai chocolate?
7: Matagal na po actually yung recipe na yan at tayo po yung sumulat ng recipe at nagiging sikat siya noong 2024 na tinatawag natin ngayon na Dubai chocolate. Tama po.
3: Iyon.
4: Pero chef, dati rin po akong naging OFW sa Dubai at bakit po ninyo naisipang i-develop sa dinami-dami rin po ng mga produkto dyan sa Dubai, bakit yung chocolate ang napili ninyong i-develop?
7: Nung sa kabataan ko kasi, yung paborito kong panoorin sa TV, yung chef na gumagawa ng mga chocolate. So, siguro talagang itinakda na na ano, yun talaga yung maging, kumbaga, pag isa kang chef, may gusto kang gawin na isang bagay na gusto mong pasikatin. At yun nga, yun, yung napili is yung chocolate. Saka yung chocolate kasi, ang daming, no, lahat tayo siguro, halos lahat ng kabataan, yun yung unang gustong kainin eh.
3: Okay. Pero sige, chocolate. Pero without revealing, pwede na ba siguro? Kasi marami ng kumopia eh. Pero ano ba yung pinaka main ingredient nitong Dubai chocolate? Bakit ito naging viral? Hanggang ngayon tinatangkilik at kinokopya pa nga eh. Chef Katis, ano ba yung pinaka main ingredient nito?
7: Yung main ingredient niya na kaya sumikat siya is yung pistachio kasi you know, mahal ang pistachio kahit sa isang bansa, mahal talaga siya. Pero yung nagbibigay sa kanya ng isang, kumbaga, naging curious yung mga tao is bakit parang may durog na pansit sa loob yung lutong na sutanghon, di ba? So, naku-curious yung mga hindi familiar sa kataifi. Kaya siguro, dahil sa curiosity, tsaka dahil naging masyado siyang pinag-usapan sa social media, lahat ng tao gusto nilang matikman. At yun nga, nung natikman nila, hindi nila in-expect na ganun nga yung experience. Kasi nung naging sikat si Dubai Chocolate, nagbago lahat ng paningin ng mga chocolatier sa buong mundo paano nila dapat gawin ang chocolate. Dapat pala may crunch. Tapos sa Pilipinas, akala natin miswa, di ba? Pero ngayon, dahil sa Dubai Chocolate, meron ng industriya sa atin, kahit maliit man lang, pero meron ng industriya ng paggawa ng kataifi. Wala dati yun. Wala dati.
3: Okay. So, paano siyang ano? Curious ako, Aris eh, tsaka chef. So, okay, na-invento nyo, nagawa ninyo, naging viral. Pero, paano siya nagsimulang maging viral? Paano siya naging well-known at tangkilikin talaga? May insidente ba na nagsimula nitong lahat?
4: Ano ba nag-trigger?
7: Meron. Ang trigger, alam naman natin ngayon sa mga Gen Z na ang social media ay talagang malaking bagay. Kaya, sa TikTok siya actually pinasikat ng isang content creator. Tapos nung nag-break na yung chocolate tapos umagos yung laman niya na pistachio at kataifi, akala ng iba avocado yung sa loob ng chocolate. So pinag-uusapan siya tapos nag-reshare thousands, naging millions. Tapos doon na nga nagkaroon ng interest yung mga tao na ano ba yung laman ng chocolate na may... Hindi siya yung, di ba, yung chocolate natin, matigas yung laman. Pero ito, bakit parang masyado siyang flowy? So hindi kasi siya inaasahan ng mga tao na may chocolate pala na pwede nating lagyan ng something na yung sobrang soft na feeling. Kasi hindi siya common eh. So naging ano na siya, naging benchmark ng maraming bagong mga recipes ngayon sa mga chocolate worldwide. So kaya kinukopya pati ng ibang brands na sikat sa Switzerland, kinukopya na rin eh.
4: Oh, may mga ice cream nga dito sa
7: ice cream, tama.
3: Dito nga, chef at saka Ares eh, pag nagpupunta ako sa mga mall, alam mo naman maraming mall dito. Walang mall na pinuntahan ako na walang nagbebenta ng Dubai chocolate.
4: Meron ano? Talagang ano.
3: Pero hindi yan yung original recipe mo.
4: Hindi yan yung kay Chef Noel.
3: Kinokopya na lang.
4: Pero Chef Noel, yung hindi ba yan nagkakaroon ng identity crisis? Kasi kilala siya as Dubai Chocolate, pero hindi maiiwasang maidugtong na ito ay gawa ng isang Pilipino.
7: Yun nga yung unexpected mga realization ng karamihan or discovery. Kasi ang yun nga, kung meron tayong ginawang isang recipe na pinasikat dito sa Dubai, of course our expectation is from an Arabic background yung gumawa noon, di ba? Pero ito nga, ito, I think ito yung isa sa mga kwento natin bilang Pilipino na pwede tayong mag-break ng boundaries na kahit hindi tayo from that culture, pwede din tayong sumali sa kanila para, alam mo yun, i-reinvent yung kanilang childhood memory. So, ganun nga yung naging ano ko. Kasi, but yes, tama yung tanong mo na nagkaroon siya ng identity crisis. Kasi hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin, may mga debate pa rin dito na sino ba talaga yung gumawa ng recipe ng Dubai chocolate. So, yan. So, which is okay lang din kasi pag pinag-usapan, ibig sabihin may interest yung mga
4: yes,
7: tao sa history ng paggawa ng recipe.
3: Alright. Chef, matanong ko lang, kasi pag sinabing chef, tapos ano ka rin specialty mo rin, pastry. Siyempre, hindi lang chocolate ang ginagawa mo. May iba ba bang kang ginagawa bukod sa chocolates?
4: Ano pa ba yung pinaka-specialty mo, chef?
7: Ang sabi ko nga sa iba, basta may butter, may asin, asukal, andun ako. So, ano, pwedeng maging ano, gumagawa ko ng tinapay, gumagawa ng cakes, desserts, pati nga mga inumin na may kape. Kasama din 'yan sa mga ginagawa ko kasi yung trabaho ko talaga is a culinary innovator. Ibig sabihin, para kang scientist na nasa kusina. Ang trabaho mo, gagawa ka ng mga formulation para i-scale mo sa mga coffee shops, mga restaurants, mga let's say retail shops para maging produkto siya. So, yun yung ang title na always na ginagamit ko, culinary innovator, kasi hindi lang tayo chef na gumagawa ng pagkain fresh from, you know, the oven or nasa ano tayo, nasa kusina, kundi nasa parang laboratory tayo kasi parang pinagbalance natin science sa yung art.
3: Ano gusto ko yung sinabi ni chef, basta merong ano yun?
4: Butter.
3: May butter, asin.
7: Butter, asin, at asukan.
3: Butter, asin, at asukan. Nandun ka.
7: Tama.
4: pero chef, na may nabasa akong profile mo, no? Kayo daw po ay taga Dipolo sa Zamboanga.
7: Tama, Bisaya po.
4: Bisaya. Bisaya, Bisayang Bisaya talaga. So, Bisaya. Paano po kayo napasok sa culinary arts?
7: Yung mother ko kasi may restaurant, tsaka yung lola ko rin mahilig magluto. So, I think nasa dugo na namin talaga na mahilig magluto, mag-bake. So, doon ako. Actually, hindi ko pinangarap maging chef nung una. Gusto kong maging doktor eh. Pero nung kahit nakikita ko yung nanay ko na nagbe-bake, yung father ko gumagawa ng donut, hindi pumasok sa isipan ko, ay gusto kong maging chef din. At, pero isang araw na lang, nagluto ako, nag-bake, tapos sabi nila, mas masarap pa raw sa gawa ng nanay ko. Kaya sabi ng nanay ko, yan na yung gawin mong ano career kasi parang natural sa'yo.
3: O yun. Parang nasa dugo mo na, ika nga ano.
4: Pero
3: nasa
4: kayo po talaga yung nag-aral ng ano ng pag ng ito ng culinary arts.
7: Tama. Ang pero yung pinaka degree ko is Hotel and Restaurant Administration sa UP Diliman. Tapos doon na ako nag-aral sa ibang bansa for mga specialization sa tsokolate, sa tinapay kasi may specialization kasi nung bawat na area na yan. So, kailangan mo pag-aralan kasi napakalawak eh. Parang maging doktor din, may specialization tayo. So, ganun din sa culinary.

0: Pilipino na nagtatrabaho sa larangan ng ganyang profesyon. So, kamusta po yung reception ng mga kapwa nating Pilipino na involved din sa, sabi natin, sa restaurant business, sa you know, pastry making, and etc. Kamusta ang naging reception sa kanila, sa inyo?
1: Ang nakakatuwa kasi kahapon lang may meeting ako sa isang hotel, tapos andun yung mga Filipino chefs na gusto mong makipag-picture sa'yo at hanghanga sila. So, ang minsan hindi mo maisip na napakalaki ng impact na bilang Filipino na may ginawa ka, naging worldwide sensation. Tapos, they want to identify with you nga. Kasi, you know, ang kailangan ng tao talaga, inspirasyon eh, para ituloy nila yung mga pangarap nila. So, yun yung kagandahan. Kasi, mga 1 million na tayo dito sa UAE. Mga Filipino. So,
0: dami na rin,
1: ang daming sumusuporta. Oo. Kaya ano siya, in a way, parang gusto ko rin sabihin sa karamihan dito na world class tayo mga Filipino, which is we have been, pero kailangan natin, alam mo yung tiyo mo si Alex Ayala, so ang daming world class talents. So sa larangan naman ng culinary, at least ako, yes, I represented naman as a Filipino.
2: Chef, yung dumating daw kayo sa Dubai noong 2009, if I'm not mistaken.
1: 2009, tama po.
2: Kayo po ba ay diretso na po sa Burj Al Arab? Sa Burj Al Arab si Chef yata nagtrabaho.
1: Actually, before ako dumating dito sa Dubai, nasa Burj Al Arab na ako nung, yun yung pinakauna kong actually trabaho overseas as an OFW. Mm-hmm. So yung 2009, yun na yung pagbabalik ko dito sa UAE. Si MacArthur, di ba? Parang nag-promise na I shall return.
2: Pero Chef, nung ano eh, ang naalala ko kasi dyan, noong mga mid-2000s, ang idea ng Filipino food dyan sa UAE ay kumain ka ng tapsilog at mayroong isang branch ng Jollibee. Pero ngayon mukhang may boom ng Filipino food dyan sa UAE.
1: Oo, tama kayo. Lalo na pumasok dito si Chef JP na dyan sa Pinas. Oo, so nung pagpasok niya, lalong na-elevate yung perception ng mga tao about Filipino food na hindi lang tayo yung parang pantawid gutom tayo or may kinikrave tayo na tapsilog. But more than that, so doon nila na-realize, ay marami palang mga version ng, let's say, ng adobo, ng palabok. So, dahil doon, mas lalong na-recognize ng mga ibang lahi dito na yung Filipino cuisine napaka-diverse pala. Hindi lang siya yung nakikita nila dati dito sa Dubai.
2: Kasi dati, Kuya Ray, ang dominant na pagkain doon is either Arabic or Indian.
0: Okay, sa UAE.
2: Oo, kaya tapos, siyempre, yung mga Pilipino nag-crave ng...
0: Nag-tapsilog. Doon pumasok.
2: Tapsilog, tapos, kasi... Makakabili ka naman doon ng pork, pero restricted.
0: Yes. Restricted.
2: So, na kanya-kanyang luto ng sinigang, ng adobo. Pero kung kunyari ilalabas mo in public, hindi pwede yung pork adobo. Kailangan chicken.
0: Maski beef, hindi pwede.
2: Pwede rin naman, pero may mga ibang nationalities na bawal sa relihiyon nila.
0: Talaga yung pork, kahit ang klaseng pork. Well, kailangan chicken.
2: Hindi ba kayo nahirapan dyan, Chef, na mag-innovate na may restrictions? Kasi tulad yung mga, ang naalala ko, may baski nga yung mga Century 2 na in-can na binibenta sa Dubai. Hindi naman siya sa bawal, pero kasi ang perception Filipino food is pork-based. Nilalagay doon sa meron kasi mga grocery doon na nakaseparate yung pork section.
0: ganun.
2: Hindi po ba kayo nahirapan na kasi may perception na mga Pilipino yan, mga pork eaters yan. Siyempre yung market yung hinaharap, dominantly mga Muslims po .
1: Oo. Noong una, mahirap siya, lalo na pag galing ka sa isang hotel na alam mo naman sa hotel, we use alcoholic mga ingredients sa tsokolate or kahit na sa savory food. Mayroong alcohol, tapos alam mo yan, yung pinapakuluan para mawala yung alcohol. Pero andun pa rin yung perception nga na we love pork, we consume alcohol. Pero yung pinaka-dominant talaga is pork consumption. So Medyo mahirap kasi yung, to give you a background kasi,

0: kaya ako napadpad sa mga recipes ng mga Arabo kasi ang sila talaga yung pinaka-client ko dito. So 99% from the Middle East. So mga Middle Eastern clients. So nung una medyo, you know, medyo careful ako kasi nga pag alam nila Filipino, we consume pork. So baka yung mga pinaghawakan natin na mga gamit, ginamit natin to, ano, to cook mga adobo. So maingat ako nung una, pero over time, habang, let's say, in the past 5 years, naging very open ang mga tao dito ngayon kasi naging mas cosmopolitan si UAE. So ngayon, you can actually consume alcohol kahit sa isang restaurant na hindi siya necessarily attached sa isang hotel.
1: Dati kailangan may lisensya ka, di ba, chef?
0: Lisensya ka.
1: Ganun kahigpit, no? May liquor license po para makabili at makakonsume.
0: Ngayon, mas relaxed na kasi nga they want to invite more tourists to explore UAE. So, hindi na masyadong mahirap ngayon gumagawa ng mga produkto na para sa mga Muslim natin na mga kaibigan.
2: Ito, may tatanong lang ako, Aris at Chef. So, you're known as a culinary innovator, lalong-lalo na pagdating dito sa paglikha mo ng Dubai chocolate. Matanong ko lang, Chef, wala bang pagkakataon na pwede ka rin gumawa ng Dipolo chocolate o kaya Manila chocolate?
0: Actually, meron na po tayong Manila chocolate. Yung Manila chocolate na yon ay ube.
1: Ube? So, yes. Usong-usong yes. Ngayon ng ube.
0: Ginawa ko to before pa naging, sabi nila ube nga is the next matcha. Before pa naging ube is the next matcha, meron akong ginawang Manila chocolate noong 2025.
2: Okay.
0: Tapos, sumikat siya uli this year. So, meron na tayo at yung ginagawa ko dito ngayon is I want to be the authority for ube. Kasi nga, sa Japan, you know, they promote matcha. So, sino dapat ang mag-promote ng ube? Eh, tayo yung, sa Pilipinas, tayo yung pinaka maraming variety ng ube.
2: Yes.
0: Ano, tinatangkilik natin. Tsaka, we really love ube. So, sabi ko dapat, you know, I want to be that person na mag-promote para naman matulungan din yung industry natin. Which is, I think right now, nahirapan na sila sa supply kasi ang daming demand.
2: Yes, sa totoo lang, masyadong malaki ang demand sa ube ngayon. Maski talaga sa Pilipinas, nahihirapan na rin tayong mag-supply sa laki ng demand.
0: Tama.
2: Eh, mayroong ibang mga bansa dyan na nagsisimula na magtanim ng ube o mag-harness ng ube. Pero yun ang isang dapat natin bantayan din. Chef, baka may mga kompetensya pa tayo.
0: Oo,
2: iba lasa.
1: Pero kayo, ito, baka mag-agree si Chef sa akin. Di ba, Chef, sa ating mga Bisaya, sagrado ang ube.
0: Oo, sobra.
1: Hinahalikan talaga, pa yan.
2: Hinahalikan?
1: Hinahalikan yan.
2: Oo. Bakit? Bakit sagrado ang ube? Matanong ko lang.
1: Well, ewan ko ano yung alam ni Chef na kwento. Pero ang naalala kong kwento dyan, kasi nung sinaunang panahon, ng panahon ng gera, yung mga noong araw pa, yun ang sumalba sa mga Bisaya, yung ube.
2: Para
1: makasurvive. At bigay daw po yun ng Panginoon.
2: Yun, ube. Yun. Okay. May ube ice cream, meron.
1: Meron.
2: Diba?
1: Marami ano na, marami, chef, diba? Marami ng variety ng ube.
2: Ube shake, mga ganun.
0: Maraming variety. Actually, dahil sumikat siya, ang daming nag-research na ng ube, ang dami palang variety. In fact, sa Bohol yata yung pinaka, doon mo makikita yung different na varieties ng ube. Kasi may
1: yung
0: isang
1: kinampay.
0: Isang kampay that for them, this is the best variety of ube daw kasi of the, I haven't tried it personally, pero ito yung feedback ng mga,
1: ito yung pinaka violet,
0: yung
1: chef.
0: Amoy, yung lasa, tama.
1: Mabango. Doon po kasi yan sa bayan ko.
2: pero yung kinampay ang tawag.
1: Kinampay yung ube, kinampay.
0: Kinampay.
1: Violet na violet siya na ang bango niya. Pag hindi mo pa nga niluluto, ang bango na eh.
2: Pero sa inyo lang makikita yon.
1: Parang yung ganun ka consistent yung quality. Eh, doon lang sa Panglao Island. Ako.
2: Baka meron, there's something about the soil siguro.
1: Pwede po.
2: No? Kaya ganun ka-distinct yung, ano yung kampay?
1: Kinampay.
2: Kinampay ube.
0: Kinampay.
2: Yan.
1: Dati, Magnolia ice cream lang ang tumatangkilik din kasi may ube ice cream sila.
2: Ngayon, hindi lang. Hindi lang Magnolia.
1: Wala, dati na hinihingi lang namin yan eh. Ngayon hindi kami makakyo.
0: Ngayon mahirap na.
2: Anyway, so, Chef, anong nagbago sa buhay mo nung nag-viral na ito? Itong invention chocolate. Mong Dubai chocolate. Anong nagbago?
0: Nako, sobrang laki ng pagbabago. Alam mo naman na, alam mo tayo kahit na hindi pa tayo, ano, parang hindi natin iniisip yung minsan yung saan ba tayo hahantong sa career natin, sa passion natin. So, ginagawa ko na yung, kumbaga, ang dami ko nang actually nagawa dito sa Dubai. Pero alam mo yung hanggang saan ka lang, hanggat sa sumabog ngayong balita na Filipino pala yung behind doon sa recipe. Sobrang dami na ng ano, naging busy ako, sobrang busy yung, in fact, nung last year, every month ako lumilipad dyan sa Pilipinas kasi may mga events, may mga meron tayong collaboration. So, naging busy yung buhay ko na para bang wala na akong time para, actually, hindi pa ako nagpagbakasyon until now kasi nga, laki ng pagbabago and I'm very happy na ganun nga ang nangyari kasi alam mo, lahat ng pinaghirapan natin meron din siyang reward.
1: Kaya naman binigyan ka, Chef, ng award na Emerging Global Filipino Icon Award for 2024.
2: Wow! Sige.
0: Meron,
2: so,
0: opo,
2: so
0: opo.
2: How did it feel when you received that award, Chef?
0: Actually, hindi ko in-expect yung award na yun. Kaya may mga kaibigan ako na nire-replay nila yung video.
2: Okay.
0: Yung itsura ko daw nung na-announce, para bang nasa pelikula daw. Sabi ko, hindi ko naman inasahan na... You know, ako kasi, I come from a family na... So, a lot of humility. Yung kumbaga, alam mo yun, we're just happy being who we are. Hindi namin kailangan sabihin sa buong mundo kung anong nagawa namin.
2: Mm-hmm.
0: So, for me, it's totally different na nagkaroon ka ng award na ganyan.
2: Ayun. And speaking of your family tsaka yung pinagmulan mo, ulitin ko lang, taga Dipolog si Chef.
0: Dipolog
2: City. Dipolog City. Ah. So, well, kamusta naman yung mga relatives and friends mo sa Dipolog nung nalaman nila na naabot mo na yung ganyang rurok ng tagumpay?
0: Ang dami po nilang message sa akin sa Facebook. Tapos minsan, pag may nakita silang post about me, nire-reshare nila. Tapos pag nandito sila sa Dubai, nag-reach out sa Instagram, gusto makipagkita. Minsan, hindi ko na nga sila ma-recognize kasi I think pamangkin na ng kaklase ko.
1: Extended na nila.
0: Okay. Oo, tapos sinasabi nila, Chef, yung anak ko or yung pamangkin ko gusto kang makita kasi big fan. So,
2: okay.
0: Ang nakakatuwa, ang naalala ko lang, may isang nakatuwang kwento ako kasi pabalik ako ng Dubai noon. Tapos may mga 10-year-old siguro na nasa kabilang seat ng aeroplano. Tapos tingin siya ng tingin sa akin. Tapos, bakit kaya? Siko, siguro nakikilala ako dito. Hindi ko alam, buong flight, nag-scroll na siya ng kanyang phone.
2: Okay.
0: Napakita niya sa lolo niya na, ito yung chef na gumawa ng Dubai chocolate. Tapos nung nag-land na kami sa Dubai, sabi ng lolo, siguro mahihain talaga yung bata. Sabi ng lolo, kayo daw po Dubai chocolate. Sabi ko, opo. Tapos naku, gustong-gusto ng apo ko magpa-picture sa'yo. Kanina nahiya. So, kanina yung impact yun. So, I'm sure, pati yung mga pamangkin ko rin mismo.
2: Yes, yes.
1: They're very proud of you, Chef.
2: Yeah, nakaka-proud naman talaga.
1: Pero Kuya Ray, speaking, naikwento na lang ni Chef na nangyari sa aeroplano. No? Tanong ko lang sa iyo, Chef, kasi nakita ko sa profile mo. Kayo pala ay naging in-flight chef ng Etihad.
2: Mm-hmm.
0: Opo, opo. Tama.
1: Ano po ba yun? Ngayon ko lang po nalaman na meron din palang in-flight chef.
0: Yes. Ano po? Ang actually, pagiging in-flight chef, nothing to do with mga desserts. Puro tayo doon, nagluluto tayo ng ulam. At ito, sasabihin ko, first time ko magluto ng steak sa aeroplano kasi nagsusurve kami ng first class.
2: Okay. Oh, wow. Nagluto ka ng steak sa aeroplano.
0: Okay.
2: May exhaust yun?
0: Pagluto ng steak.
2: Paano lumalabas yung usok noon, Chef? May exhaust?
0: May exhaust naman. Pero doon ako nagluto.
2: Wow, ah. Ganun katindi ang Etihad Airways ba? Talagang ano, ah.
1: Napaka-luxurious ng airline na yan.
2: Wow, wow. Well, iba na yung sabi ni na love, ano yun? Love, 30,000 miles above, diba? Ito, stake, 30,000 miles above.
0: Yes.
1: Pero chef, may plano po ba kayong, well, of course, you're very successful abroad. At kilalang kilala kayo na kayo worldwide. May plano po ba kayong magbukas ng venture ninyo dito sa Pilipinas?
0: Mm. Meron po. Actually, ang dami ng nag-reach out sa amin na gustong, you know, mag-co-invest or gustong dalhin yung brand. Ang ginagawa ko lang ngayon, pinapahinog ko lang yung brand. Kasi ang irony kasi ng brand ko dito, ang alam nila, pag Chef Noel, ang ginagawa niya, Arabic-inspired na flavors.
1: Mm.
0: So, one day, nag-reach out sa akin si Chef JP. Sabi nila, Chef, bigyan mo naman ako ng space para gawa naman tayo for the Filipinos na bakery.
1: Mm-hmm.
0: So, tinayon, kaya gumawa kami ng brand together na tawag namin Breadwinner, which is panaderia dito sa Middle East, na elevated version ng mga tinapay natin back home. So, ito na yung so ito na yung actually first time kong gumawa ng Filipino inspired na mga recipes.
1: Mm-hmm.
0: At of course, mas you know, ang mas pinaka-pressured ako dito kasi sa para sa atin 'to eh. Alam mo 'yun, yung parang expectation ng mga kapwa Pilipino ay iba. So ito yung gusto naming dalhin sa Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung twist nito is may Middle Eastern twist yung ating mga tinapay.
1: So may mga ano na po, may parang shawarma ba? Parang
2: pwede ako nga, no? Pwede ba yun? Pwede ba yun? Yung mga ganon.
1: Actually, nagulat pwede ako na may ganyan ng collaboration pala si Chef Noel at si Chef JP. Kasi talaga nung araw, wala kang makaing pandesal, kahit pandesal man lang diyan
2: sa UAE, wala.
1: Ang hirap maghanap kasi meron lang diyan yung mga guerrilla na nagluluto.
2: Okay, so ngayon hindi na ganoon talaga,
1: pero ngayon mainstream na ni Chef Noel.
2: That's good.
0: So sana nga ano, we can bring it back dyan sa Pilipinas. Oh. Pero ano, pinag-usapan pa namin kasi kaka-launch lang namin last month ng aming collaboration, so magiging no, mag-a-announce na lang kami kung anong maging next step namin sa aming collaboration. So, pero yun yung dream talaga na dalhin dyan sa Pilipinas kung ano yung pinagagawa dito. So, either kaming dalawa ni Chef or ako. Pero yung gustong gumawa ng Filipino-inspired talaga ng mga recipes. Kasi, alam mo yun, in the end, I'm a Filipino. So,
1: yes.
0: I know sikat ako dito sa mga Middle Eastern na mga businessmen. Pero, and in the end of the day, you know, ang sariling atin talaga ay of course napaka-natural na progression.
1: Tsaka pasok na pasok yung direction ni Chef Noel, sir, kasi merong ginagawa ngayon yung Department of Tourism natin na palakasin yung food tourism.
2: Yes, oo.
0: Yes, tama.
2: Hindi dapat kunin nilang endorser itong si Chef.
1: Talagang siya yung
2: dapat kailangan nakapronta diyan, di ba? Na ano.
1: Kasi maraming magagaling na chef sa all over the world.
2: Kaya naniniwala ako, Ari, sa chef eh. Ang lalaki sa tahanan mas magaling magluto kaysa sa babae.
1: Well, baka ma-flag ka ng God committee na.
2: Mas magaling kami magluto sa inyo.
1: Magagaling.
2: Mas magaling kami magluto. Ipaglalaban ko yan. Sige. Alright. Kasi baliktad na role ngayon eh. Iba na nagbabago na ngayon ang role ng... I hope you believe that. Kasi sa takbo ng panahon ngayon, hindi lang yung babae na iiwan sa bahay, pati mga kalalakihan na. So, ika nga. Pati yung kaming mga kalalakihan, ako hindi ako marunong magluto dati. Ngayon, nababasag, itlog pa lang, chef, nababasag ko na. O, hindi ko pa nakakarak yung itlog, basag na. Pero anyway, nakaka-inspire na marinig itong istorya ni chef, ano? Itong ating innovator.
1: Culinary innovator
2: yung lumikha nitong Dubai chocolate, na nakikita natin ngayon, maski dito sa Pilipinas, sa iba't ibang mga mall, sa iba't ibang mga... Actually, maski na minsan, meron ako nakita, maski sa convenience store, may nakita
1: meron,
2: ako
1: Meron.
2: Oo. Hindi lang sa mall eh, pati sa convenience store, nakikita ko.
1: Pero chef, di ba nagtatampo sa'yo yung mga taga-Dipolog na... Gawan mo naman kami dito ng produkto na, yeah, na Dipolog.
0: Oh, actually, baka salagyan natin ng sardinas yung ano.
1: Oh, sardinas.
2: Teka, sardinas. Teka muna, iba yun. Sardinas.
1: Spanish sardines na bottled.
2: Parang parang Dipolog sardines, ganun.
1: Talaga sikat sila doon.
2: Wow.
1: Pero baka naman, chef, may gagawin kang Dipolog branding na ano, di ba nagtatampo sa'yo yung mga kababayan?
0: Actually, may plano talaga tayo. Kasi, ang paborito kong kainin ng mga snacks ay mga kakanin. Mm. Kasi yung mother ko, mahilig gumawa ng mga cassava cake, mga biko. So dito, pag nami-miss ko, gumagawa din ako for myself. So kung meron man, talagang yan ang gusto kong gawin. Kasi, you know, ito yung kinalakihan ko eh. So yun ang nami-miss ko ng mga kinakain.
1: Malay mo ko, Sir Ray. Fusion ng kasaba at pistachio.
2: Uy, sarap nun. O, Diyos ko.
0: Pero meron tayong, meron po tayong pasaba next month or this Christmas season. So, eto na siguro yung alay ko sa mga Pilipino. So, merong mangyayaring
2: something. Abangan namin yan, chef, ha?
0: Abangan
2: namin yan. Pag sinimulan mo yan, nilaunch mo yan, padalan mo kami ng video niyan na para ma-promote din naman natin dito.
1: Ay, baka pwede natin ma-invite.
2: Tsaka ma-invite. Oo, naku talaga. Magdala ka na rin.
1: Pero, ang sugar.
0: Oo nga eh.
2: Yun lang eh. No? Anyway, sige. Ares, may iba bang katanungan kay, ano, kay chef?
1: Di, ako'y natutuwa lang na kasi... parang nakita ko yung ano eh progression eh na ako yung nandoon.
2: Mm-hmm.
1: Hirap na hirap kami maghanap ng makakain ng Pilipino. Na talaga. And then pag kami ang tinatanong kung ano bang mai-offer ng Pilipino na pagkain, mm-hmm, ang alam lang naming maituro is adobo.
2: Mm-hmm.
1: Pero nang nagdating ano yan sila Chef Noel, yung binabanggit niya si Chef JP. Lumawak yung lumawak na
2: yung variety.
1: Ito, malaki pala ang marami palang pwedeng Filipino food na i-offer sa international market.
2: Ang mga taga UAE, syempre kumakain din ng fish yan, fish, no?
0: Hamur ang favorite destination dito actually.
2: Ayun, yung sinigang na bangus ba, hindi pa sikat diyan? Ano, may sinigang na bangus.
0: Meron na rin.
1: Marunong. Alam mo, pagpupunta ka ng fish market sa UAE, nagtatagalog yung mga tindero Indiano.
0: Tama,
1: Kabayan. Meron akong ano dito.
2: Ganun. So nagtatagalog doon, chef. Kausap mo, minsan nakakausap mo.
0: Oh, actually pag nagbebenta sila ng mga isda or sa alam nila ano pangalan like
1: Filipino ano
0: yung mga Filipino version ng mga isda natin, alam nila, tilapia, ganun.
1: Kabayan, talakitok mura lang.
2: ganun nakalalim yung ano natin, yung influensya natin sa UAE, influence. Chef. Ganun nakalalim maski na sa merkado sa palengke umaabot na talaga tayo.
1: Sikat tayo.
0: Ay, nako, pati sa merkado.
1: Kasi alam nyo, nung araw, makwento ko lang to, chef, ha? Nung araw yung mga ulo ng tuna, ulo, bunto, tinatapon.
2: Mm. Hindi pwede sa atin yun.
1: Hindi kinakain doon.
2: Hindi. Sabaw natin yun.
1: Kinukuha ng mga Pilipino. Tapos,
0: tama.
1: kaya ngayon, kumakain na rin ng
2: ulo.
1: Salmon head na
2: sinigang sa ulo, yung ganun, yung mga ganun. Mm-hmm.
1: Pilipino pasimuno. Kaya ang version ngayon ng high-end na pasimuno ng mga pagkaing Pilipino, yan, sila Chef Noel.
2: Yan. Okay. Sige. Wow. Yeah. Doon ako medyo na ano ko doon, yung lalim na nung ugat. Yung lalim ng ugat na nung Filipino influence natin sa UAE.
1: 1 million na kasi ang Pilipino. Grabe.
0: Okay. Yes, ang dami.
2: Grabe. Alright. Well, Chef Noel, siguro, unang-una, gusto ka namin batiin ni Ares for a very successful, you're a very, very successful, ikang recipe innovator, culinary innovator. At sa tingin ko, Ares, marami pang mabubuo, no, ng mga original recipe.
1: Mm-hmm.
2: Si Chef honoring the Filipino culture and heritage, no, lalo na pagdating sa pagkain, sa food. So, aabangan namin, Chef, yung ano, ha, yung
0: oo,
2: yung bago mo, yung
1: oo, yung
0: oo, meron.
2: Aabangan namin yan
0: sa buong ano, buong Pilipinas ang alam ko, eh. Oo.
1: Ah, yun. Abangan
2: ko yan. Abangan ko yan. Pero abangan ko yung ano yun? Kasaba na may pistachio.
1: Oh, yan.
0: Oo nga.
2: pag nabuo mo na yan, Chef, dalan mo kami.
0: Papadala ba namin siya?
2: Nagpapa-order na, eh. No? Anyway. Chef, maraming salamat. Pero bago ka namin bitawan ni Ares, eh. Siguro, mahalaga-mahalaga, mensahe mo, your message of encouragement sa ating mga kapwa Pilipino, maski na nandiyan sa UAE, maski na dito sa Pilipinas, kasi mapapanood at mapapakinggan to abroad, hindi lang sa UAE, sa iba't ibang bahagi ng mundo, plus dito sa Pilipinas, lalo na yung mga aspiring na mga culinary students, no, yung mga bata lang, yung mga bata pa lang, na siguro as early as 10, 11, or 9, may pangarap ng maging chef na katulad mo. Ano ba ang mensahe mo? May iwan mo mensahe sa kanila?
0: Ang mensahe ko sa lahat, lalo na din sa mga kabataan, lalo na yung may gustong magpursu sa culinary, na yes, tama, libreng mangarap, pero hindi dahil sa libre siya, hindi natin paghirapan. Kailangan din natin mag-specialize, kailangan natin mag-aral lalo. Kailangan din, hindi pa rin natin pwedeng i-shortcut yung success. Kailangan, we have to work hard and earn it. Kasi dun lang tayo sa experience, magkakaroon ng credibility. Kaya tayo tinatangkili kasi alam nila credible ka na tao. So, para sa wag kayong mahiyang gumaya ng mga recipe ng ibang chef para kayo matuto. Pero in the end, kailangan gumawa kayo ng signature ninyo na mga recipe, kasi dun kayo sisikat, dun kayo makikilala. Dahil para tayong mga pintor, kung meron tayong sariling style, eh talagang alam nila, pag nakita pa lang nila yung artwork, ikaw yun. At yun ang kailangan nating gawin para, alam, maging success tayo sa mga karir natin.
2: Wow, what a nice message, mga kababayan. Ano? Na maiyahalin tulad mo sa isang artwork, yung trabaho na ikaw lang talaga. Kapag natapos mo yung artwork, style mo, sarili mong kumpas, sarili mong ano, na ikaw lang talaga pag nakita, ah, kay Chef Katis yan. Diba? Yung trabaho na yan, yung pastry na yan. Sa kanya lang yan, sa Pilipino lang yan. Thank you very much, Chef. Salamat.
1: Maraming salamat, Chef.
2: Thank you so
1: Mabruk.
2: Much.
1: Mabruk!
0: Mabuhay po kayo. Ayan.
2: Chef, ha, pag nabuo mo na yung pistachio, tsaka yung kasaba. Maraming salamat, Chef. Mabuhay ka and more power.
1: Ka, Chef.
2: More power sa'yo, Chef.
0: Salamat.
2: Alright, yan po ang ating tampok sa segmentong Pinoy Ako segment. Ang ating pong ikang tinatawag nating the original recipe innovator ng Dubai Chocolate. Walang iba kundi si Chef Noel Katis na nasa Dubai po ngayon. Okay. So, napakagandang ano.
1: Hindi lang natin nadaanan na si Chef Noel ay bukod sa Dubai, siya rin ay nakapagtrabaho bilang chef sa Sofitel sa Fiji, sa Westin sa Beijing.
2: Ikot na rin.
1: Sa Kempinski sa Jordan at sa isang malaking resort sa Maldives.
2: Yeah. Pero okay, ikot na rin pala siya.
1: Na rin niya yung
2: pati yung matihim papawid, sinakop na rin niya.
1: Yun nga, in-flight chef. Luto siya ng steak sa siya, loob ng aeroplano.
2: Kaya nga, unang tanong ko eh, may exhaust ba yun? Kasi siyempre, uusok yun. Oh. So, at may exhaust naman daw. Okay. Well, anyway, talaga, mapahimpapawid at mapano.
1: Sinakop na ng Pilipino.
2: Sinakop na ng Pilipino. Tsaka hindi, natutuwa ako doon sa kwento mo nga. No? Tsaka pinatunayan ni Chef. Sa market, sa palengke, mismong mga foreigner, yung mga Indian kamo, na nagtitinda ng mga produkto ng isda. Tagalog
1: ang tawaran doon.
2: Tagalog
1: kami magtawaran doon.
2: Pati yung pangalan ng local na isda natin, alam na nila, talakitok, sabi mo kanina.
1: Talakitok, tilapia, dalagang bukid, alam nila.
2: Alam nila. baka mas marunong pa nga sila kumpara doon sa ibang mga Pilipino, hindi ba? Ewan ko lang kung lahat tayo nakapag sinabi nating talakitok.
1: At saka pag tumawad ka doon, talaga patatawarin ka ng mababa, dadagdagan pa nila ng marami.
2: Ay, ganun?
1: Ganun ka.
2: Bakit generous dito walang ganun?
1: Hindi ko na-experience dito. Sa,
2: ako, hindi ko na-experience
1: pero
2: dito.
1: Pero doon, tatawad ka. Kunwari, 20. Oh, tatawaran mo ng 10.
2: Oh, 10.
1: Bibigay sa'yo. Dadagdagan pa yung binili mo.
2: Ganun?
1: O to, libre na to. Oh? Bigyan ka ng kalahating kilong mo.
2: Bakit walang ganun dito? Dito, pag tumawad ka, magagalit yung tindera. Eh. Diba sabi? Eh, sabi mo, hindi, ano na lang po yan. 10. Kasi sabi po sa TV, sa news, ano eh, mababa na yung presyo niyan. Ang sasagot sa'yo, di ba doon ka bumili? Yung mga ganun, di ba? Eh ngayon eh, doon pala sa UAE, ganun. Papayagan kang tumawad, dadagdagan pa. Wow, talaga naman. Sana naman ganun din dito. Para lahat-lahat hayahay, happy. Alright. Well, dyan po nagtatapos ang ating segmentong Pinoy Ako. And of course, yan na rin po natin na ipipinid ang buong episode na ito ng Bridges on Air. Napakagandang episode din ito. No? Na-inspire ako ng gusto dun. Oh, pero mamaya pupunta na ako ng mall, maghahanap ako ng ano, ng Dubai chocolate. Pero tatanungin ko yung magtitinda. Recipe ba yan ni Chef Katis? Okay. Thank you very much, Ares.
1: Maraming salamat din po, Kuya Ray.
2: Thank you very much. And of course, sa ating production team, sa ating executive producer at coordinator, si Ms. Stephanie Vicente, sa ating master control, kasama natin si Milo Junela sa Warcas, si Hero Lucero. And of course, paalala mo po, bago kami magpinid, ito pong programang Bridges on Air ay isang collaborative effort between Radio Pilipinas World Service and the Commission on Filipinos Overseas. Sa panguna po ni Secretary Clink Ang, and of course, gayon na rin po sa lahat ng mga opisyal ng CFO, and of course, sa lahat ng staff ng Commission on Filipinos Overseas. Kaya maraming salamat po. Sana nakapagdulot na naman kami sa inyo ng isang napaka-inspiring at informative na episode na ito ng Bridges on Air. Muli po, kami ang inyong mga lingkod, Ray Sampang
1: at Ares Gutierrez po para sa Commission on Filipinos Overseas.
2: Hanggang sa susunod na edisyon ng
1: Bridges on Air.
3: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

todas para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Pilipinas. Service Online.
2: Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon.
3: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad po ng dati, mapakikinggan pong ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, Ang Pilipinas Ngayon.
3: Sa gitna ng patuloy na nararanasang mas matitinding epekto ng climate change mula sa malalakas na bagyo at malawakang pagbaha hanggang sa matinding tagtuyot at pagtaas ng temperatura, mas nagiging mahalaga ang pagpapalakas ng climate resilience ng ating mga komunidad. Bilang isang bansang vulnerable sa iba't ibang climate-related hazards, isang malaking hamon ang paghahanda hindi lamang sa panahon ng sakuna, kundi maging sa pagbuo ng pangmatagalang kakayahan upang makabangon at makapag-adapt sa nagbabagong klima. Ano nga ba ang ginagawa ng ating pamahalaan upang maprotektahan ang ating mga likas na yaman at mabawasan ang panganib na dulot ng climate change? Ano ba ang papel ng ating Department of Environment and Natural Resources o DENR sa pangalaga ng kagubatan, watershed, coastal ecosystems at iba pang likas sa depensa ng bansa? At paano makikibahagi ang bawat Pilipino sa pagbuo ng isang mas handa, mas ligtas at mas climate resilient na Pilipinas? Pag-uusapan natin yan sa oras na ito kasama ang ating panauhin mula sa DENR na si Undersecretary Analiza Rubuelta Te. Yusek Te, welcome po sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
4: Isang makakalikasang umaga sa iyo, Steph, at sa mga tagapakinig ng ating programa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Maraming salamat po, Yusek, for joining us ngayong linggong ito. Unang-una na po naming katanungan sa inyo, Yusek. Sa harap ng mas matitindi na nga po no, na mga bagyo, pagbaha, tagtuyot, heat waves at iba pa pong epekto ng climate change, paano po ba ilalarawan o inilalarawan ng DENR ang kasalukuyang antas ng climate resilience dito sa Pilipinas at anong-anong mga sektor o komunidad ang itinuturing po ninyong pinaka-nanganganib?
4: Nakikita natin no, na dahil sa mga nararanasan natin ngayon na talagang umiigting ang mga climate risk na dinaranas natin. So tumitindi ang bagyo, pwedeng kumukonte sa isang taon pero lalong tumitindi. At inaasahan din natin ang paglakas, ang pagtaas ng tsansa ng tagtuyot na mayroong dulot tungkol sa kakulangan din sa tubig. At dahil sa tumitindi ang pagbagyo na nagdudulot ng baha, marami din ang nasisirang agrikultura na pananim at mga infrastruktura natin na naapektuhan ng ating mga kababayan. So nakikita talaga natin na sa mga susunod na panahon na lalo pang titindi ito kasi globally, 'di ba, ang target ng buong mga lahat ng bansa ay 1.5 degree to 2 degree centigrade, malimit yung global warming, pero hindi natin namimintin 'yon dahil sa ating mga human activities, mga development activities, talagang nag-i-emit tayo ng greenhouse gas emissions. So ang epekto nito ay ganito. So sa bahagi naman ng Pilipinas, meron naman tayong mga climate resilient na activities. No? So kumbaga tumitibay naman yung ating kakayanan para tumugon sa mga disasters na ito. Pero kailangan pa rin nating palakasin pa. Hindi tayo dapat mahinto doon. So meron naman tayong antas na nakamit. Pero kailangan pa rin nating palakasin yung mga ginagawa natin ngayon to establish climate resilience. Kaya nga, Steph, di ba, parang mga nung isang araw nagsalita si ang Malacanang, sinasabi nga ni Pangulo, kailangan nating agarang isatupad ang mga plano natin, no, under our climate, national climate action plan para talaga mapaghandaan natin itong mga sakunang na relate na may kinalaman sa pagbabago ng klima.
3: Bilang ang Pilipinas po ay isa sa mga masasabi na bansa na lubhang vulnerable sa epekto ng climate change, ano po ba yung pangunahing papel ng DENR sa pagpapalakas ng climate resilience dito sa ating bansa at paano niyo po isinasalin ang mga pangmatagalang polisiya at plano tungo sa konkretong proteksyon para sa ating mga communities?
4: So, ang Department of Environment and Natural Resources ay pangunahing may mandato sa pangangalaga ng kalikasan, no? Kasama din ng forestry, biodiversity, tubig, pati ang kalidad ng tubig, pati ang hangin, no? At pati rin ang ating mga mineral resources. Kasama lahat yan sa mandato ng Department of Environment and Natural Resources. At ang sinasabi natin, ang pangunahin nating defense sa mga climate-related risks or climate risks ay ang ating natural resources. Kaya sinasabi nga natin, nature-based solutions ang ating pinopromote. Kasi ang panlaban natin sa storm surge, ang panglaban natin sa storm surge ay ang ating mga mangroves, no? At ang panglaban natin sa sea level rise ay ang maayos din na pangangalaga natin ng mga coastal and marine resources natin. So sa mga typhoons, pangangalaga naman ng ating mga kagubatan. So napakalaki ng papel na ginagampanan ng Department of Environment and Natural Resources para pangalaga ng ating bansa laban sa mga masamang epekto ng climate change. Kaya nga ang sinasabi natin, Steph, dapat tingnan natin yung cost of conservation, cost of protection. Hindi siya dapat kinukonsidera na expenses or expenditure. Dapat kinukonsider natin siya na investment sa natural capital natin. At ang pangunahin na laman ng ating comprehensive wealth, no, para umunlad ang ating bansa ay ang ating natural resources. So it should be considered as investment to our natural resources para sa pag-unlad ng ating ekonomiya.
3: At dahil kahit papaano ay napapahagingan na nga po itong nature-based solutions, pagdating po sa pangalaga at pagpapanumbalik ng kagubatan, yung mga watershed, mangrove forest at iba pang natural ecosystems, paano po ba nakatutulong, eksaktong nakatutulong itong nature-based solutions na ito sa pagbawas ng mga panganib or risk ng pagbaha, storm surge, pagguho ng lupa at iba pang climate-related disasters? Just for the information lang po ng ating mga tagapakinig.
4: So, sinasabi natin na itong ating mga natural resources, ang ating natural coastal defense, no? So, halimbawa, meron tayong na-identify, no, mula sa ating pakikipagsalik partners sa mga academe, for example, the UPMSI, naka-identify tayo ng mga mahigit 30 municipalidad na nakikita natin na tataas o makakaranas ng storm surge. So yung mga dahil dyan, tinitiyak natin na magkaroon ng mga mangrove reforestation and restoration sa mga areas na yan. Ibig sabihin, ina-assess natin lugar, tinitingnan natin kung paano mapapanatili ang parang kalusugan ng mga mangroves yan at magtanim tayo dyan. So para supportan yan, meron din tayong mga nursery establishment kung saan tinitiyak natin na may available na seedlings for mangroves. So yung mangroves na yun, kahit hindi ka magtayo ng seawall, hindi ka magtayo ng mga other tinatawag natin gray infrastructure, yung mismong meron kang mangroves yan, napapangalagaan na niya yung ating coastal community. So talagang sinasabuhay niya yung sinasabi natin nature-based solutions. Hindi mo kailangang magtayo ng mga infrastruktura, pero gamitin mismo yung ating resources na nandoon sa lugar na yon. At ang makikita at napatunayan din natin yan, Steph, na dahil yung ating mga komunidad, sila ang may mga lokal at indigenous knowledge. Sila rin ang nakakapagsabi kung paano, anong tamang species, ano ang tamang pangangalaga para mapanitili natin itong mga mangrove restoration natin and reforestation.
3: Mm-mm-mm.
4: So, yung mangroves na yan, ano na yan, no? So, tahi-tahi na yan. Pag napangalagaan, syempre, yung ating mga communities dyan at yung mga resources dyan, mapapangalagaan mo din yung livelihood nila. So, matitiyak mo na yung coral reefs dyan, yung mga kung saan ang habitat ng mga isda at iba pang mga biodiversity na kung saan kinakain itong mga isda nito, mapapanatili din natin silang nandiyan. Kaya ano na yan, isang integrated ecosystem approach yan, no? Pangangalagaan natin at the same time yung mga livelihoods that depend on the resources will also be protected and promoted.
3: Ito naman po ay USEC kasi masasabi po na malaki ang papel ng ating mga lokal na pamahalaan, mga local government unit dahil sila po yung direktang nakikipag-ugnayan sa atin po mga communities. Paano po ba nakikipagtulungan ang DENR sa mga LGU upang matiyak na ang climate resilience ay maisama sa land use planning, environmental protection, disaster preparedness at mga lokal na development plan?
4: So, sa ngayon, Steph, meron tayong tinatawag na halimbawa ay Forest Land Use Plan. So, dito, tinitiyak natin na kasama sa kanilang mga comprehensive land use plan, ma-integrate nila yung Forest Land Use Plan. No? Tingnan nila, ano ba yung mga critical watersheds sa lugar nila na dapat pangalagaan? Kasi itong mga critical watersheds na to, ito yung nangangalaga sa mga source ng water natin, sa irrigation. So, dapat, pag nag-determine sila ng comprehensive land use plan nila, nandoon yung Forest Land Use Plan. So, alam dapat nila ano ang hindi kino-convert for agricultural production, ano hindi dapat kino-convert for tawag dito mga settlement or housing ano natin. So kailangan na i-integrate yan. So isa yan sa pamamaraan kung saan tayo nakikipagtulungan sa mga local government units. Ganun din yung kaating solid waste management plan ng mga local government units, tinitingnan din natin yan para matiyak na sila ay tumutugon sa mga pangangailangan na inilatag ng ating Solid Waste Management Act. So tinutulungan natin sila magbuo o mag-identify kung saan ang kanilang materials recovery facility, paano kung meron man silang na-identify na sanitary landfill, saan ang tamang siting yan, hindi ilalagay yan sa kung saan malapit sa source of water at ano pa, ano yung mga pangangailangan environmental safeguards, no, na dapat nang nilang i-install para natin matiyak yun. So, yung ating mga national policies, tinitiyak natin na merong expression ito sa local development plans. Nabuo din natin ating national adaptation plan, so gusto rin nating i-localize yan sa local government unit. So yung tinitiyak natin din sana na yung mga pambansang polisiya natin ay ma-translate nila into local ordinances or local resolutions, no, para merong talagang coherence, merong integration yung ginagawa natin at the national level papunta sa local level. At meron kasi tayong devolution plan sa environment and natural resource sector. So bahagi ng pag-implementa natin ng ating devolution plan ay i-capacitate natin, meaning bigyan natin ng sapat na kaalaman, kakayanan ng ating mga local government units para maisatupad nila ang mga environmental laws natin sa mga kani-kanilang lugar. So yan yung mga joint planning, implementation ng ating mga polisiya at capacity building para mabuo natin yung coherent and integrated national and local actions natin.
3: Ito naman po, USEC, marami pong mga komunidad, particular sa coastal at upland areas, ang direkta pong nakararanas ng epekto ng climate change sa kanilang kabuhayan at kaligtasan. Ano po yung mga particular na programa o intervensyon ng DENR para matulungan silang maka-adapt at maging mas handa sa mga pagbabago sa ating klima?
4: So halimbawa, meron tayong tinatawag natin na National Greening Program at ngayon ay in-expand natin, Enhanced National Greening Program, kung saan binibigyan natin ang mga upland communities ng pagkakataon na kasi sa totoo lang, Steph, dapat bawal nga ang settlement sa loob ng forest lands. Pero sa Pilipinas, ang realidad, maraming tao sa loob ng forest lands natin. So ang tinitiyak na lang natin ay bagamat nandoon sila, makatulong sila sa pag-protect ng ating mga natitira pang puno sa ating mga kagubatan. So binibigyan natin sila ng seedlings para makapagtanim sila ng mga puno sa loob ng lugar nila. At tayo ay nagbibigay din ng budget para sa protection and maintenance nila for 3 years. Binibigyan natin sila yan para tuloy-tuloy nilang pangalagaan yung lugar na yan. Ngayon, bukod doon, nagbibigay din tayo ng tulong tinatawag nating soil conservation measures kung para hindi nagde-degrade yung mga kung saan sila nagtatanim. Binibigyan din sila natin ng small water impounding system para matiyak na merong tubig yung kanilang mga pananim. So yan yung sa mga upland communities. Sa coastal communities naman, isang tulong na binibigay natin ay ang pagkakaroon din ng coastal resource management plan. Doon sa coastal resource management plan, nagkakaroon tayo ng coastal resource assessment. Ano yung merong sila doon para alam nila kung ano yung paano nila pangangalagaan yung mga resources na nandoon. At tinutulungan natin silang magkaroon ng tinatawag na biodiversity-friendly enterprises kasi ayaw naman natin magkaroon ng masyadong pressure sa mga coastal and marine resources natin. No? Dahil gusto natin, palakihin muna sila, pagyabungin natin sila. So yung biodiversity-friendly enterprises, tinitiyak natin na sustainable yung klase ng livelihood na mayroon sila. So kung halimbawa magsi-seaweed farming sila, anong pamamaraan ng seaweed farming ang dapat nilang gawin? No? So kung meron din silang mga iba pang livelihood na nakabatay dun sa kung ano yung meron sila, tinitiyak natin na ito ay naaayon sa environmental sustainability. So yun lamang ang ilang halimbawa o major programs natin for upland communities and coastal communities natin.
3: Sa usapin naman po ng reforestation at pagpapalawak po ng forest cover, paano po ba tinitiyak ng DENR na ang mga tree planting at forest restoration programs ay hindi lamang po nakatuon sa dami ng naitatanim na puno, kundi sa pangmatagalang survival, biodiversity at aktual na kakayahan ng mga kagubatan na makatulong po sa climate adaptation at resilience?
4: Actually, Steph, sa ating pamantayan na tinitiyak natin o sinasabi natin na dapat bago natin itong mga communities na tinutulungan natin, no, dapat 85% survival rate. So para matiyak yan, meron tayong monitoring team sa baba, no, binubuo ng aming Community Environment Natural Resource Officers. Bumababa sila, minamonitor nila itong mga areas kung saan nagbigay tayo ng plantation and seedlings for plantation establishment and protection and maintenance. At bukod dyan, gumagamit na rin tayo ng teknolohiya. Yung teknolohiya na to ay gumagamit na tayo ng mga satellite images, ng mga drone, no, para makita natin talaga bang merong paglago sa mga tanim na ginawa at meron din bang survival rate. So nitong huli, nag-ano rin tayo, nagkontrata din tayo ng tinatawag natin third party validator. So bukod sa may monitoring at may technology, may third party validator tayo para tingnan kung ano itong mga areas na to na umayon sa ating pamantayan at ano yung mga hindi at paano natin ito matutugunan. So yun yung ating mekanismo na nasa na naka-in-place.
3: Ito naman po, Yusek, kasi sinasabi po na maging ang pagmimina, land conversion, illegal logging at pagkasira ng mga watershed at coastal ecosystems ay maaari ring magpalala sa epekto ng climate-related disasters. Paano naman po pinaiigting ng DENR ang environmental law enforcement upang matugunan ang mga gawaing nagdaragdag o malabanan rather, no, yung mga gawaing nagdaragdag sa vulnerability ng ating mga communities?
4: Particular sa mining, no, pinaiigting natin din yung ating monitoring and enforcement actions dyan. So may regular monitoring, meron tayong binubuo bawat major mining projects, merong meron tayong mga binubuong multipartite monitoring team na ito ang bumababa, binubuo ito ng iba't ibang sektor, hindi lang ng DNR, no? Meron din tayong mga academe at scientists na nandiyan sa baba, tinitingnan kung ano yung level of compliance ng ating mga mining companies. Bukod dito, nag-i-issue din tayo ng mga policies para mahigit, mapagtibay ang pag-i-implement ng mining na sustainable. For example, meron tayong tinatawag na progressive rehabilitation program, no, na hindi naman habang nag-explore sila, pwede nang sinisimulan ang rehabilitation ng mga areas na ginawa nila. So, tinitiyak natin na lahat ito ay maisatupad, no, at sundin ng mga mining companies. Meron din tayong programa, yung tinatawag na nire-require natin sila na magkaroon ng mga social development management program para yung mga communities kung saan sila ay mayroong mining operations ay nabibigyan din ng tunay na community development sa lugar nila. Ibig sabihin, dapat nakinabang din ang mga komunidad sa kanilang mga lugar. At sa ngayon, nire-require natin ang mga mining companies to adopt green technology sa kanilang mga mining operations. No, marami ng ano yan, halimbawa para sa kanilang tailings pond, mas mabilis nilang makita, mga early warning system na dapat nilang install para kapag merong typhoon na inaasahan, meron silang mga kailangang i-maintain, no, na mga measures para hindi magkaroon ng disaster sa loob ng or incident sa loob ng mga mining areas. So ganun din naman sa ibang sector, halimbawa sa solid waste management, no, meron tayong mga estero rangers sa Metro Manila na regular na nakikipag-ugnayan sa local government para itong mga esteros natin ay tuloy-tuloy na malinis para pagdating ng bagyo ay malinis itong mga esteros natin at hindi magdulot ng baha. Kaya lang, talagang aminin natin, Steph, malaki pa rin ang behavioral change na dapat natin gawin, no, sa ating mga kapwa Pilipino kasi talagang kami naranasan namin yan eh. During the clean up, nagtatapong pa talaga mismo yung mga tao sa ilog. So kailangan natin magtulong-tulungan, no? Hindi kaya ng gobyerno. Kailangan din namin ng suporta ng mga mamamayan. So kailangan din ng behavioral change, tamang pagtatapon ng basura. Ganun din, isang tinitingnan natin ngayon, itong mga flood control and flood mitigation projects ng DPWH. Gusto natin magkaroon ng joint guidelines with DPWH para matiyak na sa siting pa lang ng mga flood mitigation projects, meron ng environmental study na dapat kinukonsidera para tama yung siting ng mga projects, ano yung mga dapat na tingnan. So, hindi naman kailangan siguro ang solusyon lang agad infrastructure, tingnan mo ano ba yung mga natural resources na pwedeng magamit. And then, kung meron man, green-gray solutions, no, meron tayong mga parameters, may criteria para coherent ang at aligned at ang ating mga polisiya. So may kita natin, meron sa community level, meron din sa DNR level, meron din among the national government agencies. So whole of society talaga dapat yung ating tingnan, no, para at gawin para talaga ma-establish natin yung climate resilience sa ating bansa.
3: Ito naman po, USEC, pagdating sa mga scientific data at climate projections, paano po ba ginagamit ng DNR ang mga pag-aaral, hazard maps, environmental assessments at iba pang klaseng impormasyon upang gabayan ang pagpapasya ng pamahalaan sa infrastructure development, land use at pangalaga sa mga masasabi ng mga sensitibong lugar?
4: Sa ngayon, ginagamit na natin itong mga climate hazard data na to sa pagpaplano natin for reforestation, no? Kasi hindi na natutupad yung dating planting season. May batay sa mga climate projections, kailangan nating mag-adjust. Sa ating paggawa ng River Basin Master Plan, kinokonsidera na rin natin kung sa kung ano yung nakasaad sa ating mga climate hazard data at climate modeling. Sa mga paggawa din natin ng mga iba't iba pang plano, no, forest land use plan, coastal resource management plan, kinokonsidera na natin lahat ito, maging sa water resource management plan natin, para makita talaga natin na in 5 years, in 10 years time, anong klaseng adjustments ang dapat nang ginagawa? Anong klaseng investments? Anong klaseng technology ang dapat na nating ina-adapt? No? So lahat yan ay ginagamit na natin sa ating mga planning at pati sa pag-design natin ng mga programs at pag-implementa ng ating mga programa.
3: Ah, kanina medyo nabanggit niyo na po yung DPWH, pero siguro matanong na din po namin ito, no, kasi ang climate resilience ay syempre nangangailangan po, no, whole of government approach nga po tulad ng inyong nabanggit kanina. So gusto lang po namin malaman kung paano pa po nakikipag-ugnayan ang DNR sa mga ahensya tulad po ng Climate Change Commission, PAGASA, DOST, DA, yung DPWH na nga po, at maging sa ating OCD, at siguro po kung meron pa pong relevant na government agencies upang maiwasan ang magkakahiwalay na programa at matiyak ang isang mas integrated po na tugon ng pamahalaan for climate resilience.
4: Oh, bali, Steph, meron kaming regular na Interagency Steering Committee para sa adaptation. Dito tinitingnan nga natin na yung mga programa ng DNR at ng ibang ahensya ay mayroong convergence and synergy, no? No, nag-initiate tayo ng program convergence budgeting para makita natin na yung programa ng DNR ay mayroong tulong o synergy or convergence with sa programa ng Department of Agriculture, DILG, at iba pa. So ganun din, Meron din tayong technical interagency committee, may mga doon sa interagency committee na 'yan, meron tayong mga technical working group on adaptation, meron din on mitigation. So, yung mga commitment natin sa ating nationally determined contributions, tinitiyak na natin na meron talagang programa para gawin yun. Hindi pwede natin i-commit kasi wala namang programang in place. So, tinitingnan natin na ito ay nakapaloob din sa budget no, ng mga ahensya at may mga activities talaga na nakalaan para dyan. So, halimbawa sa DNR, malaking bahagi ng NTC commitment namin ay tungkol sa cement at saka sa industry, no? So, nakikipag-ugnayan kami sa DPWH at saka sa DTI. Bukod dyan, meron din tayong technical working group on loss and damage. So, doon naman, tinitingnan natin handa tayong makapag-access ng climate financing kagaya sa fund responding to loss and damage para matulungan natin yung mga communities na nangangailangan tumugon no, sa mga loss and damage. Pag sinabi kasi nating loss and damage step, ito yung mga irreversible damages na sa ating ecosystem, sa ating kultura, heritage, no, pero mas lalo na sa ecosystem na hindi na kaya ng adaptation or mitigation, hindi na siya basta maibabalik. So, meron din tayong ganito. So, meron tayong interagency mechanism na ginagamit para matiyak na nag-uusap-usap ng mga ahensya. At hindi lang yan, bumuo rin tayong tinatawag nating Development Partners Coordination Group kung saan ang mga development partners natin like UNDP, World Bank, ADB, at UNIDO, ganun din yung mga bilateral partners natin, no? British Embassy, New Zealand, Japan, Korea, ay nag-uusap-usap saan pa pwede, saan yung mga gaps in terms of financing, in terms of capacity building. So binubuo natin din yan at kinukonvene din natin yan para maipakita natin, no? Hindi lang maipakita, kundi ma-demonstrate talaga na pwedeng mangyari na tayo ay minamaximize natin resources natin kasi kapag kanya-kanya mag-overlapping. So dito tinitiyak natin na merong convergence and synergy.
3: Ha, ito naman po ay USEC, paano naman po sinusukat ng DNR ang effectivity at efficiency nga po no nito nga mga climate resilience programs ng ating pamahalaan at ano po ba yung mga pangunahing indicators o sukatan na inyo pong tinitingnan upang masabi na ang isang komunidad, ecosystem o lugar ay tunay na nagiging mas handa at mas matatag laban sa epekto ng climate change.
4: So ngayon, Steph, binubuo pa lang namin yung monitoring and evaluation framework or system for the National Adaptation Plan kasi dito natin malalaman. Pero meron din naman tayo ng pag-aaral na tinatawag na Resilience Index kung saan pwede na rin magamit. No? At mas, ngunit ito ay mas sa ilalim ng Office of the Civil Defense and DepDev siguro. Pero sa ecosystem, sa environment, yung regular monitoring namin, yun yung ginagamit namin. So halimbawa sa National Greening Program, tinitingnan natin una yung survival rate, ilang seedlings ang naitanim, ilang areas ang na-cover. So tinitingnan natin yung forest cover although every 5 years no ang ano diyan ang based dun sa ating available technology na ginagamit ng NAMRIA, every 5 years natin nasusukat yan. Sa coastal and marine resources naman, meron tayong ginagamit din na monitoring system para makita natin yung health ng coral reefs, seagrass. So meron tayong mga mekanismo for monitoring dyan. So dinadagdag natin yung mga ilang climate change indicators no kung para masukat talaga natin sa pag-increase ng temperatura paano natin paano tumugon itong mga biodiversity natin sa baba. So merong pero mga of course naka limit sa ngayon ito steps sa mga marine protected areas pa lang natin. So hopefully, kapag mayroong mga dagdag na pondo, mas scale up natin at ma-roll out sa iba't iba pang lugar.
3: Mm-mm-mm. Siguro ito na lamang po ang huli ko pong katanungan, Yusek, bago po kayo pakawalan from this interview. Para naman po sa ating mga tagapakinig, ano po ba yung pinakamahalagang mensahe po no, ng DNR tungkol sa climate change? Bukod sa malalaking programa ng ating pamahalaan, ano-ano pa po yung mga konkretong hakbang na maaaring gawin ng bawat pamilya, komunidad, paaralan at pribadong sektor upang makatulong sa pangalaga po ng ating kalikasan at sama-samang mapalakas ang katatagan ng Pilipinas laban sa climate change. Go ahead po, Yusek.
4: Salamat, Steph. So siguro sinasabi namin, ang panahon ay nagbabago at lahat tayo ay kailangan ng magbago din. So meron kailangan pagbabago sa bahagi ng gobyerno para mas maging proactive at climate risk inform ang ating mga pagpaplano at pag-implementa ng mga programa. Malaking bagay din binahagi mo, Step, or in-emphasize mo tungkol sa monitoring and evaluation. So, ganun din sa local government, kaya marami rin pagbabago dapat gawin. Alam natin na ang termino every 3 years, pero sana mas maging long-term ang approach natin on climate action. At siyempre, ang ating mga komunidad, ang kanilang direktang partisipasyon sa pagpaplano at sa pag-implementa ng programa ay mahalaga. At sa atin, mga individual na mamamayan, kailangan din natin ng pagbabago, no? Lifestyle change, behavioral change, para suportahan talaga ang pangangalaga ng ating likas na yaman na siyang pangunahin nating panlaban sa hindi magandang epekto ng pagbabago ng panahon.
3: Mm-mm. And with that po, maraming salamat po, Yusek, for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
4: Maraming salamat din, Steph, at sa inyong programa sa pag-imbita sa DNR. Maraming salamat po.
3: Maraming salamat po muli. At ating nakasama dito sa Ang Pilipinas Ngayon, si Yusek Analiza Rebueltate ng Department of Environment and Natural Resources o DNR. Dadako na tayo sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, Department of Social Welfare and Development o DSWD, pinuri ang bagong batas sa tertiary education. Ang detalye na balita ihahatid sa atin ni Ray Ferrer.
5: Ikinatwa ng Department of Social Welfare and Development ang paglagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Republic Act No. 12-325 na nagpapalawak sa akses sa dekalidad na tertiary education. Sa ilalim ng batas, prioridad sa tertiary education subsidy ang mga anak ng pamilyang benepisyaryo ng poor peace. Layunin ito mabigyan ng mas malaking oportunidad sa kolehiyo at technical vocational education ang mga kabataang mula sa mahirap na pamilya, kasama rin sa makikinabang ang mga estudyante may kapansanan, kabilang ang financial assistance para sa internship at related learning experience fees. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, makatutulong ang batas upang mapanatili ang mga nakamit na 4Ps sa pagpapaunlad ng kakayahan ng mga kabataan. Sinabi ni Dumlao na susuportahan ng ahensya ang CHED at TESDA sa pagpapatupad ng batas para matiyak na makinabang ang mga mahirap at vulnerable na estudyante. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon!
3: Samantala, Commission on Audit o COA, walang nakitang link kay Senador Joel Villanueva sa mga flood control project na isinailalim sa fraud audit sa lalawigan ng Bulacan. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion.
7: Walang nakitang koneksyon ng Commission on Audit o COA kay Senador Joel Villanueva sa mga flood control projects sa Bulacan na kasalukuyang isinasailalim sa fraud audit. Ito ang tinumpirmahan ni COA Chairperson Gamaliel Cordoba matapos direktang itanong ni Villanueva sa pagdinig ng Senado ng panukalang 2027 budget ng COA. Ayon kay Cordova, nakatuon ang fraud audit nila sa Department of Public Works and Highways o DPWH na siyang implementing agency ng mga flood control projects sa Bulacan. Anya, mga tauhan ng DPWH sa Bulacan ang nagpatupad ng mga proyekto dahil nakapaloob ang pondo sa budget ng ahensya. Iginit ni Cordova na hindi sangkot si Villanueva sa implementasyon ng mga proyekto at hindi siya natukoy ng COA kaugnay ng mga findings nito. Sa ngayon, sinabi ng COA na halos 50 flood control projects sa Bulacan ang kanilang nasuri. May mga notice of disallowance na rin anyang inilabas batay sa findings ng ilan sa mga audit. Naipasa na rin ng COA sa Office of the Ombudsman ang ilang resulta ng kanilang fraud audit. At ayon kay Cordova, handa ang komisyon na magbigay ng kopya ng mga ulat na ito

0: Hey Lazaro.
1: Ina-update ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga flood management master plan sa buong bansa bilang bahagi ng mas pinaigting na paghahanda laban sa pagbaha. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang flood resiliency ng Pilipinas. Ayon sa DPWH, 19 na pangunahing river basin sa iba't ibang bahagi ng bansa ang saklaw ng flood management master plans. Sa mga ito, 10 ang kasalukuyang nasa detalyadong engineering design, 6 ang may natapos ng updated master plans, 7 ang ina-update at 9 ang may proyektong naipatupad o sa kasalukuyang isinasagawa. Upang matiyak na ang mga plano ay angkop sa kasalukuyang kondisyon ng klima, nakikipagtulungan ang DPWH sa University of the Philippines Project Nationwide Operational Assessment of Hazards o UPNOAA, mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya. Layunin nitong maisama ang detalyadong hazard mapping at scientific data bago ipatupad ang mga proyekto. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, ang mga updated flood management master plans ang magsisilbing teknikal na batayan sa pagtatayo ng mga imprastrakturang makatutulong upang mabawasan ang pinsala ng matinding pagbaha at papalakas ang pangmatagalang kahandaan ng bansa sa mga sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga ulat, minimum age of criminal responsibility, ipinapanukalang ibaba sa 12 anyos ang kabuuan o ang kabuuan, ihatid sa atin ni Kathleen Forbes.
3: Itinatulak ni Acobicol Court List Representative Alfredo Garbin Jr. na ibaba sa 12 anyos mula sa kasalukuyang 15 anyos ang minimum age of criminal responsibility. Ayon kay Garbin, kailangan ito para mapanagot yung mga minor de edad na sangkot sa karumal-dumal na mga krimen na may kakayahang umunawa sa bunga ng kanilang mga ginawa. Kasunod na rin ito ng mga insidenteng kinasangkutan ng mga minor de edad sa pamamaril sa Tacloban at Zamboanga. Hindi anya layunin ng panukalan na talikuran ang mga prinsipyo nakasentro sa kapakanan ng bata at restorative justice na nakapaloob sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Sa ilalim ng kanyang House Bill 10334, mananatiling hindi makakasuhan yung mga batang 12 anyos pababa. Habang maari naman sampahan ng kaso ang higit 12 anyos sa ilang mabibigat ng krimen kung mapapatunayan may discernment. Kabilang dito yung murder, kidnapping, parricide, infanticide, carnapping na nagresulta sa kamatayan at ilang mabibigat na drug offenses. Mananatili pa rin naman anya ang mga proteksyon para sa mga bata tulad ng diversion programs, confidentiality ng juvenile records, at intervention para sa children in conflict with the law. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, House Impeachment Advisor naniniwala na ang mabilis na paglilitis ay upang maiwasan ang hearing fatigue ng publiko. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
4: Naniniwala si House Prosecution Panel Advisor at Spokesman Ace Barbers na mas magiging epektibo ang binagong schedule ng impeachment trial sa darating na Oktubre dahil mas mabilis nitong matatapos ang proseso. Ayon sa kanya, layunin ng prosecution na maging mabilis at epektibo ang paglilitis upang hindi mawala ng interes ang publiko basta't sapat na ang mga naipresentang ebidensya. Binigyan din ni Barbers na bagamat pinag-aaralan pa ang paglalabas sa ilang saksi at ang posibleng pag-drop sa bribery charges, wala pa itong pinal na desisyon. Importante anya na kung sapat na ang mga ebidensya, hindi na kailangan pang mahabain ito. Sakali namang matuloy ang mga hakbang na ito, inaasahan ng prosecution panel na matatapos nila ang paghaharap ng ebidensya bago sumapit ang Nobyembre. Panawagan ni Barbers dapat maging balanse ang trial, pabilisin ang proseso upang mas madaling maunawaan ng taong bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: At iyan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, didiretso na tayo sa ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, para sa bugso ng ating mga regional news.

0: balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Narito na ang bugson ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mahigit 400 barista sa lungsod ng Tuguegarao kumuha ng pagsusulit. Mga bumubuo ng Bar Task Force, todo ang pagbabantay. Ang kabangulat ihahatid sa atin ni Dina Villacampa mula sa Tuguegarao.
2: Albaso pa lang tasangaw ng katatlo nga na ikomposisyon na Bar Task Force sa lawan na Cagayan State University Cari Campus, i-eskwelahan niya na pili nga testing center Tanasyotam na patungpali traffic rerouting total lockdown taunak na eskwela antre na pinabutan ta police testing center tapeno masiguro nga protektado i mga irata exam na abugasya. Iga maturo 400 nga nagafuta na duro maira nga probinsya mabalin mapilida Tuguegarao nga testing center da. Nagkagina city government nga ipayda nga may gikabilan na tapeno maayos ipangihos na Tuguegarao City ta bar exam. Yaw nga lang imekatalungan na pili Tuguegarao City na testing center na bar exam na populito rito 2022 tumunok to 2024 ang nasangaw nga dagun 2026. Yato ni balita, nagkafuta syudad na Tuguegarao, yaw si Dina Todau Villacampa, Radyo Pilipinas, World Service.
0: Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan, dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Dina Villacampa mula sa Tuguegarao. Puntahan naman natin ang Baguio City. Baguio City Police Office umapela sa publiko na iwasang maglabas ng video at larawan ng mga kabataang sangkot sa bullying sa syudad upang maprotektahan ang mga ito at hindi maging komplikado ang sitwasyon. Ang kabong ulat ihahatid naman sa atin ni Joseph Cabanas.
3: Nagpanawagan ti Baguio City Police Office iti publiko nga agannad ken liklikan ti panagiwaras iti social media kadag iti video, litrato, kandad dumapay a materyales, a mabalin a mangiparang iti pakabigbigan dagiti minor di edad a karaman kadag iti napasamak a kinaranggas itayla ang nabiit. Sigon iti BCPO agtultuloy iti panakikoordinar ti Women's and Children's Protection Desk kadag iti pagadalan naganak kandad dumapay a concerned agencies tapno maimbestiran ken masolusyonan iti umno awagas dagiti pasamak. Impasigurado ti pulisya apatas ti pannakatratar dagiti kaso a nakairamanan dagiti ubing kastamatan ti pannakaipaay iti balanse a proteksyon ken intervensyon. Sigun pay iti pulisya adda responsibilidad dagiti naganak manursuro ken daddo mapay nga institusyon iti panangibagnos kadagiti ubing tapno maawatan da ti resulta dagiti inaramid da. Iti napalabas a bulan tallo nga insidente ti bullying ti napasamak tinai-report iti pulisya no sa din no maysa kadagiti biktima ket nabulsak ti maysa amatana. Gapo iti daytoy inawagan ti BCPO dagiti naganak manursuro estudyante ken ti intero a komunidad a makitinulong iti panakalapad iti bullying. Manipo ditoy Radyo Pilipinas Baguio. Siak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan, dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Joseph Cabanas mula sa Baguio City. Puntahan na natin ng Lucena, mahigit 5,400 pamilya mula sa Alcantara, Romblon tumanggap ng libreng bigas mula sa national government. Narito si Tom Alvarez para sa balita.
4: Tumanggap ng 10 kilo ng bigas ang mahigit 5,400 families mula sa 12 barangays ng Alcantara, Romblon sa ilalim ng Rice Assistance Program na pinondohan ng 5 million pesos local government support fund ng pambansang pamahalaan. Ayon sa pabalit ng Municipal Government of Alcantara, ang pamamahagi ng libreng bigas ay bahagi ng mga hakbang ng pamahalaan upang makatulong sa pangangailangan sa pagkain ng mga pamilya at maibsan ang kanilang gastusin sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Anila, binili ng lokal na pamahalaan ng bigas alinsunod sa Sagip Saka Act na nagbigay daan sa mga ahensya ng pamahalaan at local government unit na direktang bumili ng mga produktong agrikultural mula sa mga magsaka. Idinagdag pa nila na sa pamamagitan nito ay nakatulong ang munisipyo sa mga lokal na magsaka habang nakapagdaan din ng bigas para sa mga pamilya sa komunidad. Mula sa lungsod ng Lucena, Tom Alvarez, para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Tom Alvarez mula sa Lucena. Tutungo naman tayo sa Virac, PLGU Catanduanes, kinilalabilang Regional Best Implementer ng Kadiwan ng Pangulo. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Rosie Nieva.
5: Bigbisto ang Provincial Local Government Unit ng Catanduanes como Regional Best Implementer sa kategoryang Outstanding Kadiwan ng Pangulo Provincial Program Implementer Local Government Unit sa 50th Gawad Saka Awards ng Department of Agriculture. Apwera sa pagbisto como Regional Best Implementer, naging national finalist man ang PLGU Catanduanes sa parehong Kadiwan ng Pangulo category. Pigtampok ang pagbisto ang matibay na pagpapautob kang probinsya sa kadiwan ng Pangulo sa rong programa na obhetong irani sa mga parabakal ang mga produktong agrikultural, pakusugo ng merkado para sa mga lokal na paraoma asin producer, asin makatabang sa pagmamantinir kan abot kayang presyo ning pagkakana. Ang padagos na pagpapautob kang kadiwan ng Pangulo ang alinsunod sa programa ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. na pakusugo ng lokal na produksyon, suportahan ng mga paraoma asin producer, asin gibuhong mas abot kaya as inaccessible sa mga parabakal ang mga produktong pagkakana. Gikan sa RP Virac, in si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo ngayon sa rehiyon ng Kabisayaan, haze na nararanasan sa Cebu, bahagyang bumuti ngunit nasa unhealthy level pa rin. Pakinggan ang ulat ni Jessa Aguilanan mula sa Cebu.
6: Nagpadayon ang paglurang sa nasinating haze sa Metro Cebu matod sa monitoring data sa DENR Environmental Management Bureau sa Central Visayas. Base sa 11 air quality monitoring sa Buhatan, alas 7 sa buntag adlaw Domingo, anaa sa 126 ang air quality index rate sa PM2.5 particles. Ubos sa maong AQI rate, nagpabiling dili luwas sa adunay sensitibong panglawas o unhealthy for sensitive groups ang kalidad sa hangin nunot gihapon sa haze nga resulta sa sunog sa kalasangan sa nasod sa Indonesia. Hinuon mas nilurang na kinigikan sa acutely unhealthy nga kategorya sa nilabayng mga adlaw diin miabot sa 252 AQI ang PM2.5 hinungdan nga gisuspenso ang face-to-face classes sa pipila ka LGU sa Cebu. Taliwala sa nagkaubos nga AQI sa hangin sa Cebu, padayon ang abiso sa EMB o sa DOH-7 nga magsulob sa N95 o KN95 face mask aron maproteksyonan batok sa daotang epekto sa panglawas gumikan sa haze. Giba na ba na sa EMB-7 nga magpadayon ng haze ilabi na sa Kabisayan ug Mindanao tungod sa direksyon sa hangin gikan sa Indonesia nga magpalid sa aso gikan sa wildfire paingon sa Pilipinas. Gawas sa huros sa hangin, doon na matudbay impluensya sa haze sa nasod ang El Nino phenomenon nga gilaumang mas mabati hangtod sa first quarter sa 2027. Gikan sa RP1 Cebu, sa Aguilanan para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Aguilanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo Police Regional Office 6 nang una sa kampanya kontra wanted persons. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Paul Tarosa.
7: Nangunang Police Regional Office 6 sa Taranga Police Regional Offices sa Bilog nga Pungsod sa kampanya kontra wanted persons matapos maka-record sang 29.56% overall performance rating sang tinalikdan nga Agosto. Base sa opisyal nga datos ng Philippine National Police, 328 ka wanted person ang naaresto sa PRO6 sa Western Visayas. Sunod kay PRO6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanio, ang accomplishment resulta sa padayon nga police operations, disiplina sa operasyon kag pagbulig sa komunidad. Dugang pahayag ni Tuanio ang kampanya kontra wanted persons hindi lamang tuwi sa damo sang dakop, lakip na din ang pagpasiguro nga mga tao nga may outstanding warrant mapaatubang sa korte pinaagi sa mga ginapatuman nga layi. Nagikan sa RP Iloilo, ini si Paul Tarosa para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Paul Tarosa mula sa Iloilo. Dadakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao, commercial fishing vessel, huli matapos iligal na nangisda sa municipal waters sa Lupon sa Davao Oriental. Ang detalye, ihahatid sa atin ni Sheila Lisondra Celosa mula sa Davao.
8: Nasakmit sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BFAR-11 ng Philippine Coast Guard ang usa ka commercial fishing vessel nga aktual nga nangisda sulod sa municipal waters sa Lupon sa Davao Oriental. Gipahigay ng hiniusang operasyon sa mga personay sa BFAR-11 Enforcement and Regional Monitoring Control and Surveillance Operations Center o Philippine Coast Guard sakay sa DABFAR-MCS sa 3007 Monitoring Control and Surveillance Vessel. Nasikop ang fishing vessel nga giingong naggamit og ring net pasado alas 5:58 sa buntag. Mga pa kilometro gikan sa pinakaduol na baybayon sa barangay Bunda sa Lupon sa Davao Oriental. Base ni siya nga report, ang maong sakayan na adunay gross tonnage nga 17.48 o giklasipikar isip small scale commercial fishing vessel. Kasong paglapas sa Section 86 o 95 sa Republic Act 10654 ang gipasaka batok sa Manadakpan. Nagpanayon sa bang BFAR 11 o mga kaabag niini sa pagpaligon sa monitoring, control o surveillance operations aron mapugngan ang illegal o unreported o unregulated fishing og mapanalipdan sa daang municipal waters og mga pangisdaan dinhi sa rehiyon. Gikan sa Davao City, Sheila Lisondra Celosa, Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Sheila Lisondra Celosa mula sa Davao. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news. Didiretso na tayo sa ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
9: At narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Nagluwag ang inflation nitong Agosto ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Bumaba ito sa 6.1% mula sa 6.2% noong Hulyo. Malaki ang hatak ng pagbaba ng presyo ng pagkain na bumaba sa 4.6% mula 5.2% at ng pabahay, tubig, kuryente, gas at iba pang fuel na lumuwag sa 7.9% mula 8.2%. Sa kabuuan, nasa 5.2% ang average inflation mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Matatandaang umakyat ito sa 7.2% noong Abril bago nagsimulang bumaba. Gayunpaman, babala ni National Statistician Claire Dennis Mapa, may mga bilihin pa ring maaaring magpataas ng inflation sa mga susunod na buwan. Pinaka matingkad ang pagtaas ng presyo ng bigas na sumirit sa 19.4%, pinakamataas mula Hulyo 2024. Ayon kay Mapa, malaki ang epekto nito sa mga pamilyang nasa pinakamababang 30% ng kita kung saan ang bigas ay malaking bahagi ng konsumo. Dagdag pa niya, posibleng tumaas ang presyo ng gulay ngayong Setyembre matapos ang pananalasa ng mga bagyo sa ilang probinsya. Nananatiling mataas din ang presyo ng langis na maaaring magpataas ng gastos sa transportasyon at kuryente. Dahil dito, muling nagtaas ng interest rates ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa huling pulong ng Monetary Board bilang tugon sa patuloy na banta ng tumataas na presyo ng langis sa ekonomiya.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
9: Bumagsak muli ang piso sa panibagong record low na 62 pesos and 59 centavos kontra dolyar nitong Biyernes. Noong Setyembre 2, nagsara ito sa dating record na 62 pesos and 565 centavos. Sa intraday trading nitong Biyernes, umabot pa sa 62 pesos and 65 centavos bago bahagyang bumawi sa 62 pesos and 59 centavos sa pagtatapos ng kalakalan. Ayon sa Malacanang, nakatutok ang pamahalaan sa fiscal discipline at mas maingat na paggamit ng pondo ng bayan habang patuloy na humihina ang piso. Paliwanag ni Communications Undersecretary Claire Castro, kailangan ang masusing pagsusuri sa mga spending proposals at pagbibigay prioridad sa mga programang may mataas na balik sa ekonomiya at lipunan. Samantala, sinabi ni BSP Governor Eli Remolona Jr. na mahigpit na minomonitor ng Central Bank ang foreign exchange market matapos malampasan ng piso ang 62 peso barrier noong nakaraang linggo. Nagbabala ang mga analyst na ang patuloy na paghina ng piso kasabay ng tumataas ang presyo langis o ng langis sa pandaigdigang merkado ay maaaring muling magpasiklab ng inflation.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
9: Tataas ang presyo ng langis sa ikalawang linggo ng Setyembre ayon sa mga datos sa pandaigdigang merkado. Umakyat na ang diesel ng 5 pesos and 10 centavos kada litro, gasolina ng 4 pesos and 40 centavos, at kerosene ng 5 pesos and 5 centavos. Patuloy na nagtutulak pataas sa presyo na ang tensyon sa gitnang silangan at ang paghina ng piso kontra dolyar. Ayon sa Jetty Petroleum, muling lumala ang sitwasyon matapos ang pag-atake ng Amerika sa Larak Island, ang missile response ng Iran laban sa interes ng Estados Unidos at ang panibagong banta ni President Trump sa Karg Island. Matapos ang higit isang buwang katahimikan, muling lumitaw ang panganib ng eskalasyon na nagdadala ng pressure sa pandaigdigang merkado ng langis.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
9: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
9: Hindi pa rin malutasan ni Alex Ayala ang palaisipan na si Iva Jovic matapos muling talunin ng American star ang Filipinas sa US Open third round nitong linggo. Sa isang marathon match na tumagal ng mahigit 3 oras sa Arthur Ashe Stadium, nanaig si Jovic sa score na 7-5, 3-6 at 7-5 at tuluyang nagpatalsik kay Ayala sa huling Grand Slam champion o Grand Slam ng taon. Ito na ang ikatlong panalo ni Jovic kontra Ayala ngayong 2026 matapos ang kanilang mga laban sa French Open at Queen's Club. Bagamat nakipagsabayan si Ayala at muntik nang makontrol ang third set sa 4-2 lead, nakabawi ang world number 14 na si Jovic sa huling bahagi ng laban at tinapos ito sa dramatikong fashion. Sa huli, isang forehand error ni Ayala ang nagbigay daan sa match point at bumagsak si Jovic sa court sa tuwa ng kanyang hard-earned victory.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
9: Matibay na depensa ang ipinakita ng Far Eastern University para makuha ang panalo kontra Mapua 25-19, 25-22 at 25-15 sa pagbubukas ng kanilang title defense sa 2026 V-League Collegiate Challenge nitong Sabado sa Gameville Central Park, Mandaluyong. Naiwan ang Tamaraw sa 17-20 sa second set bago pinangunahan ni Joshua Idong ang comeback. Mula roon, tuloy-tuloy na ang FEU at tinapos ang laban sa loob ng 20 minuto sa third set sa pamamagitan ng service ace ng bagong team captain na si Drix Saavedra. Nagpasiklab si Mico Espartero ng 14 na puntos habang si Saavedra ay may 13 markers at 9 na digs. Si setter Rodsu Duot naman ay nagtala ng 20 excellent sets. Susubukan ng Tamaraws ang weekend sweep laban sa College of St. Benilde Blazers ngayong Linggo. Samantala, bumagsak sa 0-3 record ang Mapua kahit may 19 puntos si RJ Ramos at maghahanap ng unang panalo kontra National University Bulldogs sa Miyerkules.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
9: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, handang ipagtanggol ni Yumir Marshall ang kanyang malinis na record bilang profesional na boksingero sa laban kontra Omar Ulises Huerta, isang Mexican-American knockout artist. Gaganapin ang 10-round middleweight bout sa Pechanga Arena, San Diego sa Setyembre 19 bilang undercard ng main event ni Isaac Cruz at Nestor Bravo. Bitbit ni Marshall ang 7 panalo na walang talo, kabilang ang 4 na knockouts at ipinahayag sa social media na samahan siya sa laban na ito. Huling lumaban si Marshall noong Oktubre 2025 sa Araneta Coliseum kung saan nakabangon siya mula sa 2 knockdowns para makuha ang majority decision kontra Eddie Colmenares ng Venezuela. Samantala, mabigat na hamon ang dala ni Huerta na may kartadang 15-1-1 na may 13 knockouts kaya't inaasang magiging matindi ang sagupaan sa San Diego.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
9: At yan po ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Steph Vicente.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: At inyo napakinggan ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Namilo Jonela, Susan Aison, Hiro Lucero, John Paul Muntad at Anthony Pimentel. Salamat din sa ating executive producer na si Drizel Nanyong at syempre ito hindi natin pwedeng kalimutan dahil espesyal ang araw na ito dahil birthday ng ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Happy birthday po Sir Ray! Enjoy your day po. At syempre, maraming salamat sa ating mga tagapakinig. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon, ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
0: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!
10: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
11: Radyo Pilipinas World Service.
10: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
11: Radyo Pilipinas World Service.
10: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
11: Radyo Pilipinas World Service.
10: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines.
12: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napining schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
10: Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga pulisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacdac, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayun din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-abot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
1: Kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW, hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW saan mang panig ng mundo. Kami po ang inyong makakasama sa isang oras ng makabuluhang talakayan. Ako po si Jel Miranda.
14: At ako po naman si Olin Miranda. Narito na ang programang Tatalaka, isang mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani.
1: Samantala, narito na ang mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW.
10: Balitang DMW.
1: Ligtas na nakauwi sa bansa ang 8 Pilipino mula Yakutsk, Russia. matapos tulungan ng Philippine Embassy sa Moscow sa kanilang pagkain, airport assistance at repatriation. Dumating sila sa Maynila noong Setyembre 2 at sinalubong ng OWA para sa reintegration assistance. Muling nagpaalala ang embahada laban sa mga illegal na recruiter at hinikayat ang mga Pilipino na dumaan sa tamang proseso upang matiyak ang kanilang kaligtasan at proteksyon.
14: Sa iba pang balita, dumating sa Hungary si Attorney Marieta L. de la Cruz Milambago Labor Attaché ng Philippine Embassy sa Budapest. Bitbit niya ang mahigit 20 taong karanasan sa serbisyo publiko, labor at overseas employment. Tiniyak ni Attorney de la Cruz ang mas matibay na proteksyon at suporta para sa mga OFW, habang muling pinagtibay ng embahada ang pagbibigay ng mabilis, epektibo at makataong serbisyo sa mga Pilipino.
1: Sa iba pang balita, pinulong ng Department of Migrant Workers ang Overseas Land-Based Tripartite Consultative Council o OLTCC bilang paghahanda sa pamumuno ng Pilipinas sa Abu Dhabi Dialogue mula 2026 hanggang 2028. Kabilang sa mga tinalakay ang digital labor mobility, remittances, social protection, ethical recruitment at skills development. Binigyang diin ni DMW Secretary Hans Leo J. Kakdak ang pagkakaisa para sa proteksyon ng mga OFW. Tinalakay din ang labor cooperation sa Saudi Arabia at Japan upang maisulong ang mas ligtas at makatarungang migrasyon.
14: Muling pinalalahanan ng DMW ang mga ship owners at banning agency na igalang ang karapatan ng mga Pilipino marino na tumangging maglayag sa high-risk maritime areas kabilang ang Strait of Hormuz. Ayon kay Secretary Hans Leo J. Kakdak, hindi dapat pilitin ang mga seafarer kung nanganganib ang kanilang buhay. Tiniyak ng DMW na babantayan ito ang pagsunod sa risk assessment, seguridad at tamang dokumentasyon habang patuloy na ipinaglalaban ang informed choice at kaligtasan ng mga marino.
1: Mahigit 2,000 Novo Ecijano, kabilang ang nasa 300 OFWs at kanilang pamilya, ang nabigyan ng iba't ibang serbisyo sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa, National Reintegration Network o NRN at Job Fair sa Palayan City, Nueva Ecija. Pinangunahan ito ng Department of Migrant Workers kasama ang provincial government ng Nueva Ecija, katuwang ang 26 na ahensya ng pamahalaan at pribadong institusyon. Tampok dito ang reintegration services, government assistance at job opportunities para sa mga OFW at iba pang naghahanap ng trabaho. Tampok din sa programa ang 11 MSMEs na pagmamayari ng OFWs at 28 dating OFWs na binipisyaryo ng sa Pinas Ikaw ang Mamat Sir o SPIMS na tumanggap ng TESDA vouchers para sa karagdagang training at skills development.
14: Samantala, bahagi rin ng aktibidad ang mga programa na tutugon sa iba't ibang pangangailangan ng isang balikbayang magagawa kabilang ang edukasyon, kalusugan, financial preparedness at skills development. Ang detalye sa report ni DMW correspondent Kim Hardin.
15: Isinusulong ng Department of Migrant Workers ang mas matatag na suporta para sa mga Pilipinong manggagawa na nagbabalik ng bansa sa pamamagitan ng Bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa, ang National Reintegration Network and Jobs Fair.
16: Sa pamamagitan ng Bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa, pinagtitibay ang isang National Reintegration Network na naglalayong gawing mas accessible at mas magkakaugnay ang mga serbisyo para sa mga OFW na nagbabalik at muling nagsisimula sa bansa. Bahagi rin ng programa ang Job Fair upang mailapit sa mga balikbayang manggagawa ang mga oportunidad sa trabaho at makatulong sa kanilang paglipat mula sa pagtatrabaho sa ibang bansa tungo sa panibagong kabuhayan dito sa Pilipinas.
17: Reintegration indeed is more than aligning with grant or one-time assistance. Iba-iba ang pangangailangan at pipiin ng bawat returning OFW. Kaya handog namin ang Triple K, KKK, kaalaman, kalinga at kamuhayan.
16: Hindi lamang trabaho ang tinututukan ng reintegration. Ipinapakita rin ng programa na kailangang tugunan ang iba't ibang pangangailangan ng isang balikbayang manggagawa, kabilang ang edukasyon, kalusugan, financial preparedness at skills development. Mahalaga rin ang pagkilala sa sakripisyo ng mga Pilipinong guro na nagtatrabaho sa ibang bansa. Sa pamamagitan ng balikturo, A Hero's Journey Home, binigyang pugay ang mga OFW teachers bilang bahagi ng selebrasyon ng Teachers Month at scholarship naman na handog ng TESDA.
15: Thank you so much, especially po sa ating president and po sa mga ng EMW. Thank you so much for the STEAMS program. And sana po mas madami pang mga OFWs, hindi lang teachers, kasi may chance naman din po na kahit hindi teachers is ma-reintegrate po dito sa atin sa Pilipinas.
16: Samantala, nakatuon din ang bahagi ng programa sa pagbibigay ng praktikal na kaalaman sa mga manggagawa at kanilang mga pamilya. Kabilang dito ang anti-illegal recruitment, apat dapat pre-employment orientation seminar ng DMW Migrant Workers Protection Bureau. Sa pamamagitan ng kaalaman tungo sa kabuhayan o K2K, binibigyang diin ang kahalagahan ng skills development at paghahanda para sa kabuhayan. Sa pakikipagtulungan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, sa kabuuan, ang bayanihan para sa balikbayang manggagawa ay hindi lamang isang programa, kundi isang hakbang tungo sa mas organisado at tuloy-tuloy na reintegration support.
15: Dahil para sa isang OFW na matagal nang naglingkod sa ibang bansa, ang tunay na pagbabalik ay hindi lamang ang pag-uwi. Ito ay ang pagkakaroon ng trabaho, kabuhayan, kalusugan, kaalaman at pagkakataong muling makapagsimula dito mismo sa sariling bayan. Mula rito sa Palayan City, Nueva Ecija, ako si Kim Hardin mula sa DMW, ang tahanan ng OFW.
1: At yan po ang mga balita sa linggong ito. Dumako tayo sa serbisyong DMW.
18: Serbisyo DMW.
1: Mula Singapore, umuwi sa Pilipinas si Cecil Go matapos biglang magsara ang after-school care center na kanyang pinapasukan. Kasalukuyang iniimbestigahan ang employer dahil sa umano'y hindi pagbabayad ng sahod sa mga empleyado. Pero sa kabila ng pagsubok, determinado siyang makapagsimulang muli sa tulong ng Action Fund. At sa pagkakataong ito, kasama po natin ngayon, Kabayan Cecil Go. Magandang araw, ma'am.
19: Magandang araw din po sa inyo at sa mga nakikinig at nanonood.
14: Mm-hmm. Kamusta, Cecil?
19: Okay naman po.
1: Parang medyo alanganin yung okay naman. Konting lapit ka nga, ma'am, sa microphone. Ayan, para mas marinig ka.
14: Mm-hmm. Ayan. Okay naman?
19: Okay naman po.
14: Ayan. gaano ka katagal naging OFW?
19: Umalis po ako August 2012. So, basically, 2012. Almost 14 years po.
14: Yes.
1: 14 years. Nadire-diretso yan, ano?
14: Uh-huh. Anong trabaho mo?
19: Sa after school care po ako, basically student care services siya. Mm-mm. Yung mga bata po kasi, pag sa umaga, pag uwi sa hapon, wala po silang kasama sa bahay. Mm. So, sa mga centers pareho ng sa amin, pinapapunta ng magulang, dun tinuturo namin sila ng homework, kung merong mga ibang kailangang aralin, or mga kailangan gawin, tapos hanggang sa sunduin po sila ng magulang nila.
14: Maganda pala sa Singapore, yes. Dahil meron ganun silang sistema na, yes, or facility na tutulong sa mga magulang at the same time, actually, mga bata.
1: Yeah, dito sa Pilipinas, meron na rin mga ganyang klase ng ano, diba, mga meron centers.
19: Po, hindi lang po kasing dami doon. Kasi po doon, iba po kasi yung demographic ng families. Mm-hmm. Most of them are dual income households. So, parehong magulang po nagtatrabaho. Mm-hmm. Eh, sa kultura nila, kahit na yung mga lolo at lola, nagtatrabaho rin. Kaya walang naiiwanan sa bahay.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Pero yung oras, gaano kayo yung oras ng pagtatrabaho? Kasi syempre, di ba, baka yung mga mag-asawa, hindi sabay ng oras ng pagpasok.
14: Mm-hmm.
19: Bali po, sa amin po, tinatanggap namin yung mga bata pagkagaling nila ng school, ng around 1 o'clock. Hanggang alas 7 na po yun.
1: Nang gabi na.
19: Kasi po, ang normal na uwian ng trabaho sa Singapore, may alas 5, may alas 6. So, naghihintay po kami hanggang 7 o'clock para masundo yung mga bata.
1: Mm-hmm. So, gano'ng kakatagal doon sa ano na yun, training, ano yun to sa parang tutorial center na yan?
19: Sa unang kumpanya po, nakaabot ako ng almost 13 years bago po ako lumipat doon sa kumpanya. na
20: ito nga yung last mo.
19: Last employer ko pa.
14: Mm-hmm. Bakit ka lumipat? Anong naging dahilan at pinili mo lumipat ng trabaho?
19: Yung po kasi yung unang kumpanya na pinagtatrabahuan ko, nagsisimula na po silang mag-downsize ng tao.
14: Mm-hmm.
19: So, dahil po ang trabaho ko ay naka-relate sa work permit na tinatawag para sa mga foreigner, meron pong bilang ng mga citizen and PR na required sa isang kumpanya bago maka-hire ng isang foreigner na katulad ko.
14: Mm-hmm.
19: So, dahil po nagbabawas sila ng tao, naapektuhan rin po yung task ko. Kaya kailangan ko pong lumipat sa isang mas malaking kumpanya na kaya yung quota or yung tinatawag na quota na ratio ng Singaporeans and PRs to foreign worker.
14: Mm-hmm.
20: Pero nagkaroon ka rin ng problema.
19: Opo, doon po sa pangalawang kumpanya.
20: Oo. Ano nangyari doon?
19: Nagkaroon lang po ng contract violation.
20: Mm-mm.
19: Basically, hindi po namin nakuha yung wage namin.
20: Mm-mm.
19: Dun sa takdang panahon na dapat siyang ilabas.
20: Mm-mm.
19: Pagkatapos po nun, nagsunod-sunod na po yung mga pangyari hanggang sa nag-shutdown na po yung kumpanya.
20: So, ilang buwan kang hindi nabayaran?
19: Technically, isa't kalahating buwan po, pero nag-stay pa po ako doon ng mga 2 to 3 months.
20: Mm-mm.
19: Kasi ongoing din yung investigations.
20: Okay. So yung dapat bayaran sa iyo all for 3 months, tama ba? More.
19: Technically around there.
14: All right. Matanong ko lang, ilang taong gulang na yung mga batang ipinapadala sa iyo? Yung mga tinuturuan mo?
19: Primary school going kids po sila. So 7 hanggang 12. Kasi po ang grade 1 doon ay 7 years old.
14: All right. Naku, napakahirap pala, no? Nang ibig sabihin ng buhay ng mga bata rin doon dahil hindi pagkakatapos na kanilang pag-aaral, meron silang pupuntahan pang isa pang lugar para hita.
20: Imbis na umuwi na ng bahay.
14: Imbis na umuwi na ng bahay. Oh. Tama ka. Parang nagtatrabaho din.
20: Correct.
14: Oh. Diba?
20: Parang ganun.
14: But anyway.
20: Pero at least naaalagaan talaga sila.
14: Sabagay. At sa tulad ni Cecil, alam natin na mahusay ang pagtingin sa mga bata.
20: Correct.
14: Mm-mm. Diba, Cecil? Mm-mm.
19: Siyempre.
14: Paano ka natulungan ng Migrant Workers Office Singapore at ng DMW mula sa pagsumbong mo sa employer hanggang sa iyong pag-uwi dito sa Pilipinas?
19: Nung nagkaroon po ng issue sa trabaho ko, pumunta na po ako sa embassy ng Pilipinas sa Singapore at doon po nila ako ipinakausap sa migrant worker officer.
14: Mm-hmm.
20: Okay.
19: In-offer naman po nila ako ng legal assistance but at that time I did not really need it kasi hindi naman po kailangan pa ng lawyer. Wala pa po sa lawyer stage. So, ina-update ko lang po sila as and when until such time that I decided to go back home.
20: Okay.
19: Kasi po, medyo matagal na po yung kaso. Siyempre, maraming gastos. Alam nyo naman po, Singapore medyo mahal.
14: Mm-hmm.
19: Pagkatapos po, wala naman pong income.
14: Tama.
19: So, might as well. It's time to...
14: Pero kamusta ngayon? Ibig sabihin, nandito ka na sa Pilipinas, may pagkakataon ba para maisulong pa yung kaso mo sa Singapore?
19: Tuloy-tuloy. Yung pong kaso, against po dun sa employer, umaandar pa naman.
20: So, naghihintay pa lang tayo talaga. Kasi gumugulong pa yung kanilang kaso.
14: Meron ka ba mga kababayan? Meron ka ba mga kapwa Pilipino, Pilipina na naiwan doon at patuloy pa rin sa mga gawain nila bilang mga teachers?
19: Doon po sa amin, wala po. Kasi po, actually po, sa industry namin, medyo mahirap po kapag ang nagtatrabaho ay Pinoy. Kasi... Dahil po mas maganda ang estado ng Pinoy doon.
14: Mm-hmm.
19: So medyo mas malaki ang sasahurin.
20: Mm-hmm.
19: Which is, para po doon sa mga kumpanya doon, kung meron naman silang makukuha, syempre ganun naman po
20: correct.
19: Talaga
20: mm-hmm. business po kasi yun.
19: So doon po sa mismong company namin, ako lang po.
20: Okay, so ikaw lang Pilipino. And then nag-decide ka na umuwi na dito sa ating bansa, pero meron bang mga nakaabang sa'yo na ikabubuhay mo?
19: Okay po. So pag-uwi ko po dito, ang unang napag-desisyonan ko pong gagawin ko po muna ay magpapahinga po. Kasi after ko pong gumraduate ng college, straight out of college, diretso na po ng trabaho.
14: Mm-hmm.
19: And bago po ako ng ibang bansa, ang trabaho ko po ay guro.
20: Dito sa atin.
19: High school teacher po ako hanggang sa naging secondary high school teacher.
20: Uh-uh.
19: So from grade school to high school. Bukod po doon, nag-tutor pa rin po ako. So medyo... Very taxing po talaga. Pagkatapos po nun, diretso ng Singapore para sa trabaho. So, trabaho-trabaho. May baka-bakasyon, pero hindi po yung mahabang pahinga. So
20: ngayon mo palang ine-enjoy.
19: Nag-decision, kinausap ko naman po yung pamilya ko, syempre, kasi dahil OFW, alam naman po natin na yung karamihan ng income ng OFW, i-share sa family. Yes. So, kinausap ko naman po yung family ko, and we all decided that it's a good time to pause, rest, and reset. So, medyo nakapagpahinga naman po. Ngayon, nagsisimula na po ako ulit na aktibong maghanap ng bagong stable na trabaho. Pero this time po, balik Pinas na po.
14: Ayan.
20: Ayun, perfect.
14: At napakapalad mo sapagkat sa Pilipinas, ikaw ang mamatsir.
20: Pwede ka mag-spams, diba? Pinlano mo ba, ma'am? Naiisip mo na?
19: So far, hindi pa naman po. Pero planning stages na po kung paano babalik na ulit at magre-reintegrate sa employment sa Pinas.
20: Ayun.
14: Alright. Naku, napakapalad mo sapagkat at this point in time, yung pagkakalob namin sa'yo, ang Action Fund Assistance ng Department of Migrant Workers, tanggapin mo ang tulong ng DMW.
19: Maraming salamat po sa DMW. I'm eternally grateful po because at this point of time, it's refreshing to note na sa kabila po ng lahat ng kaguluhan, chaos, turmoil,
20: hindi
19: lang po dito sa Pinas, pero all over the world, there are still agencies in the Philippines who are actually looking after us and supporting us and championing us in the things that we need to do, we have to do. So, it really feels like home.
14: Tama.
20: Yes, diba? At there's no place like home, diba? Lagi natin tatandaan yan. So, anong plano mo, ma'am, mula daan sa financial assistance na pinagkaloob sa iyo?
19: For now po, I will use this to support essential living expenses, outstanding obligations, and then save some for later po.
14: At ano mensahe mo sa DMW at sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sa mga kapo OFW na kasalukuyang dumaraan sa pagsubok na pinagdaanan mo rin?
19: Sa ihiwalay po.
20: Sige po.
19: So, para po muna sa mga kapwa OFW na may mga pinagdaraanan ng mga pagsubok, kapit lang po. Kasi marami naman pong pwedeng mahingian ng tulong. Tamo hindi po ang DMW para lang pagpaalis na tayo. Kasama rin po nila, kasama rin po natin sila sa paglalakbay natin hanggang sa huli. Maging maganda man yung ending o hindi, kasama naman po sila lagi. So, huwag po tayong mahiyang manghingi ng tulong. Kahit na po magtanong man lang. Kasi sa simpleng tanong lang, mayroon namang laging sagot.
20: Tama.
19: So, para naman po sa DMW, Department of Migrant Workers, at kay Pangulong Marcos, nagpapasalamat po ako ng marami on behalf of OFWs po na nakaranas ng mga adhikain na at suliranin sa buhay na at least pag uwi po namin ng Pinas, ang nararanasan po namin ay welcome kami.
14: Tama.
19: At yes, may tumutulong sa amin.
20: Anytime, di ba? Andito po ang ating pamahalaan, lalo na ang DMW, handang umagapay, tumulong sa lahat ng ating mga kababayang OFW. Once again, good luck, ma'am. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa aming tahanan ng OFW. Thank you so much. Nakasama po natin mga kaibigan, Miss Cecil Go. Sa aming pagbabalik mula sa aktual na karanasan sa laot, kilalanin natin ang isang Filipinong marino na nakabuo ng teknolohiyang naglalayong palakasin ang kaligtasan at komunikasyon sa industriya ng paglalayag. Huwag kayong aalis, magbabalik agad ang tahanan ng OFW.
2: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa iyo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
21: Maging panatag, Pilipinas.
22: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
23: So ang Social Civic Projects Fund po
3: ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars. 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars. Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
4: Po si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung tila, mahaba ang tila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
22: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas. Ikwento mo, kabayan!
20: Kasabay ng pagdiriwang ng Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month o MANAMO, makakasama natin ang isang Pilipinong kapitan na gumagamit ng teknolohiya para sa mas ligtas na paglalayag.
14: Kasama natin ang founder at CEO ng Seeker System Technologies Incorporated, Captain James Nico Hosanna. Magandang araw, Captain James.
20: Hi, Cap.
14: Hi, Cap.
5: Magandang araw sa inyo. Magandang buhay.
20: Yes. Welcome to our show, Tahanan ng OFW.
5: Yeah. Maraming salamat sa pag-invite sa akin.
20: Yeah. Ayan, Cap, medyo lapit ka daw sa microphone para mas marinig ka. Yan. Ayan, perfect na yan. So, Cap, bago natin pag-usapan yung mga proyekto mo talaga and bago tayo mag-jump to Seeker Technologies, paano ba nagsimula ang kwento mo bilang seafarer?
5: Actually, Miss Jill, ang kwento ko sa pagsisiman, hindi naman ko kinalakhan na, di ba ang mga bata, ano gusto mo paglaki?
20: Pangarap.
14: Tama.
5: Sa akin, hindi. Sa amin kasi sa probinsya, ang tanong, paano mo may ahahon sa hirap yung pamilya mo? Eh sa amin, pagka may malaking bahay, siman yan. So dun na nag-instill sa utak ko na kailangan ko matulungan yung pamilya ko. Hindi dahil panganay. So doon nagsimula yon hanggang sa natapos ako high school, wala pang senior high noon. And then naging okay yung aking examination sa PMMA at saka sa MAAP. So tinuloy ko na lang kasi back then hirap sa buhay. Wala ka ring pang tuition talaga.
20: Pero anong kinabubuhay ng family? I mean your parents, paano ano nila?
5: My mom is a proud public school teacher, elementary grade.
14: Wow, sa yun.
5: And ang aking tatay ay dating OFW sa Kuwait, mm-hmm. na tumigil na rin, na nasa broadcasting din.
20: Mm-hmm.
14: Okay.
5: Mm-hmm. Nagtuloy na rin.
20: Oo.
5: After nung giyera sa Kuwait noong 1992.
20: Okay. So broadcaster pa lang tatay mo?
5: Nasa technical side.
20: Okay.
14: Technical side. All right. Pero ilan kayo magkakapatid?
5: Apat.
14: Ikaw ang panganay.
20: Mm-hmm.
14: All right. Mm-hmm. Ano yung pinakamahalagang aral na natutunan mo habang nasa barko?
5: Ang pinakamagandang yung aral bukod sa disiplina, tiwala.
14: Mm-hmm.
5: Tiwala na kailangan mong pagkatiwalaan yung mga crewmates mo.
20: Mm-hmm.
5: Kailangan mong pagkatiwalaan lahat. Kailangan mong pagkatiwalaan yung dokumento na ibinigay sa'yo, yung trabaho, mm-hmm. na binigay sa'yo. Kasi pag nawala yung tiwala na yun, wala na. That's it. Kaya yun din yung binuo din namin sa tiwala, yung technology na meron kami ngayon.

0: Correct, correct. Pero ano ba yung usual na challenge o parang pinagdaraanan talaga dito? Ito curious.
1: Lalo mga seaman.
0: Na hindi talaga nakikita o alam ng mga tao.
2: Mm. Number one dyan, loneliness. Loneliness. Kasi pag nasa gitna ka na ng dagat eh, minsan yung dati, nung panahon ko pa, ala, wala pang Starlink.
1: Tama, wala pang Starlink.
2: Aantay ka sa puerto, bibili ka ng card. Mm-hmm. Bumili ka ng card, may internet ka na. Tapos yung internet mo, ang kupad pa. So, paano na? That's one, loneliness. So, number two, yung hindi nakikita ng mga nasa Pilipinas pag nagbabarko. Number two is yung ibang hirap. Lagi natin sinasabi, mahirap yung buhay OFW, mm-hmm. pero iba ang hirap sa seaman eh.
1: Mm-hmm. Kasi pag tulog mo, pagising mo, dagat pa rin ang kaharap mo, di ba?
2: Exactly, tama. Mm-hmm. Iba yung OFW ka, pagising mo, lupa yung naandyan, pwede ka lumabas, magpa-gala after ng trabaho mo, pero ito mm-hmm. hindi. Yung hirap na dinadanas ng mga kabaro nating mga seaman, lalo na pagka yung duty mo ay tinatawag naming tumba-tumba. Yung gigising yun? Ka ng tumba-tumba meaning dalawa lang kayong nagre-relievo. So okay. 12 to 6, tapos pahinga ka ng 6 to 12, tapos ikaw ulit
0: siya
2: 12
0: naman,
2: to 6,
0: tumba-tumba. Tumba-tumba pala tawag doon. Ayos yun, ngayon pala narinig yung tumba-tumba. May ganun pala.
2: So isipin nyo, putol-putol lang tulog. Ano?
1: Nako, eh, mahirap pala at hindi mo, sa kabuuan, hindi mo talaga ma-enjoy ang pagbabarko.
0: Talaga ba? Pero, hindi mo na-enjoy?
2: Na-enjoy ko naman, especially nung unang hawak ko ng green.
0: Correct, yun na nga eh. Diba?
2: Palakpakan ng...
0: Siyempre.
2: Ulan na lang magpang-abot yung dalawa kong tenga, magpapalakpakan.
0: Wait lang, magkano ang first mong sahod?
2: Ang kadete, mura lang naman.
0: Biglang mura lang eh, no? Oo. Pero magkano talaga, usually?
2: Mababa ang pinirmahan kong kontrata dati, nasa $300 lang. Kasi training ka lang.
0: Oo.
2: Nung nakausad na tayo at may lisensya na, umangat na. Mm-hmm. Nung ako ay naging junior third officer na, umangat na, naging 2,000 plus na, hanggang sa naging 3,000, naging 5,000, 7,000, and so.
0: Wow. Oh, right. So ilang years ka naging ano nga, kap, nasa barko?
2: At matagal din, 8.
0: 8 years. Mm-hmm. Mm-hmm. So nakapagpatayo ka ng malaking bahay?
2: Sabihin natin, sakto lang. Sakto. Hindi yung malaki.
0: Ano ba yung description natin ng malaki, di ba? Pero at least, nagkaroon ka ng sariling bahay for your family.
2: Meron naman. Masasabi nating home.
0: Yes.
1: Ayan. Mm-hmm. Pero matanong ko lang, since kayong mga kadete nasa barko, wala kayo ibang pinagkakabalahan maliban sa gawain talaga sa barko na kinakaharap ninyo. May mga pamamaraan ba para hindi kayo mainip or para matugunan nyo yung mga pangailangan sa araw-araw? Lalo na kung pag-uusapan natin yung kalungkutan na laging bumabagabag sa inyo. Particularly, mental health.
2: Meron. Mm. Actually, ang mga shipping companies, ang mga manning agencies, andyan naman yan para tumulong. Mm-hmm. May mga recreation funds tayo na tinatawag sa barko. Mm-hmm. So, ang ibang shipping company nagpapadala ng mga... CDs dati, DVDs, panonoorin mo. Kasi sa barko wala naman Netflix.
1: Tama.
0: So naabutan mo talaga yung walang internet.
2: Wala.
0: No?
2: Okay. So, aside from that, may mga ball games, mga sports. Na minsan kinakandak. Nung ako ay dating nagbabarko pa, meron kaming cricket. Kasi yung mga kasama ko ay mga Indiano.
1: Indiano, oo. So, cricket na kanilang favorite sports.
2: Mahilig sila sa ganun. Mm-hmm. So, nakakapag-adjust naman. Okay, sa mga, yun nga lang, yung mga DVD namin noon na panood mo na last week, panonood mo ulit.
1: Mo na lahat.
0: Laro pala yung cricket. Kala ko yung cricket yung ano.
1: Hindi.
2: Laro yung cricket.
1: Parang baseball kasi yun.
0: Oo nga.
1: But anyway, Cap.
0: Sige, go.
1: Apo. Ngayon ipinagdiriwang natin ang Maritime Month. Ano ang kahulugan nito para sa inyo at sa libu-libong marinong Pilipino?
2: Itong Maritime Month, para sa akin at para sa libu-libong marino, hindi lang ito celebration. Ito ay recognition. Kasi, unong-una, kanina nabanggit ko, tayo ang manpower hub.
1: Tama.
2: Ng buong mundo. Ako ang tatanungin ninyo. At isa sa apat na crew sa barko ay Pinoy.
0: Yes.
2: Base sa datos. So, magandang celebration at recognition ito para sa mga pinaghirapan ng mga seaman, especially na

0: ang laki magpadala ng dollar remittance ng mga Pinoy na seaman sa Pilipinas at nakakatulong tayo sa ekonomiya ng bansa.
1: Yes, tama.
2: All right.
1: Pero syempre, 'di ba, nagkapitan ka. I mean, mula sa simpleng bata na hindi naman talaga pinangarap ang pagsampa sa barko, natupad 'yon. I mean, nasa fulfill mo yung dream mo to have your own house na talaga matatawag mong home, ika nga. Paano ka naman napunta sa pag-develop ng mga technology at pagnenegosyo?
0: Ayun, actually, I have to be honest, hindi naman ako IT or software engineer. Hindi ko yun natutunan. Ang natutunan ko ay problema.
1: Para marami tayong ganyan. Ibang
2: problema.
0: Ano ba yung problema? At paano ko ba pwedeng isolve it? So, napunta ako sa teknolohiya kasi yun yung tinitingnan ko na future na eh. So, sabi ko, ano bang makakapag-resolve nitong problema na to? Isa lang yun. Technology. Kasi, pwede mo nang gawin lahat. Eh ngayon, with the advent of AI,
2: tama.
0: Yes. Mas lalo na.
2: Hindi
0: na imposible.
1: Correct. And speaking of AI,
2: paano ba ginagamit ng Seeker ang artificial intelligence at makabagong teknolohiya para sa monitoring at emergency response?
0: Pag-usapan muna natin ang monitoring. Si emergency response, ihiwalay natin.
2: Sige.
0: Okay. Si Seeker, meron ho kaming recently filed sa IPO field na patent pending ngayon. Hindi ko maidi-discuss sa inyo ng buong buo. Pero si Seeker ngayon ay may kakayanang i-monitor at makita kung nasa ang barko, corroborated with the data na meron ang seaman sa kanyang cellphone, nalalaman po natin dito sa lupa kung padaan na ba yung ship A sa Strait of Hormuz at kung sino-sino yung mga nasa loob ng ship A na yon. So that's one. Okay. Okay. Sa monitoring po yun. Sa emergency response po, si Seeker po ay merong SOS button sa loob po ng Seeker app.
2: Okay.
0: Na pagka pinindot po ng seaman, automatiko po itong magpapadala ng signal sa kanilang mga manning agencies dito sa Pilipinas. So in that sense, mas madali pong ma-monitor at matrack kung nasaan yung ating mga marino.
2: Okay. Yung magkasama ng mga marino, like for example sa monitoring, mga Pilipino rin ba? O hindi lang mga Pilipino ang
1: pwedeng ima-detect?
2: Oo.
0: Sa ngayon po, ang teknolohiya natin ay para lang po muna sa mga Pilipino.
1: Okay.
0: So, soon po, baka pwede na nating i-open sa mga ibang
1: nationality. So, wait lang.
0: First.
1: Medyo curious lang ako doon. Siyempre, di ba, parang mamonitor natin sila every seaman na member o parang nag-subscribe.
0: Nag-download. Nag-sign up.
1: Okay. So, pagka yun binura ko na, wala na kayong data, of course. Or na-retain pa rin sa system yun.
0: Mawawala rin po yung datos noon. However, pagka mga ganyan po, nagko-comply po tayo sa data privacy.
1: Yes. Correct, ganun yun.
0: Philippines. So, if ang seaman po ay ayaw niya namang itagel on yung kanyang location, is karapatan niya po yun. Okay. So, kung alimbawa may gusto din po siyang tanggalin or i-off sa kanyang mga settings, na sa kanya po yun. Pero, lagi po naming pinaalalahanan ang mga seaman na pagka maglalayag na ho sila, ay mas recommended po namin na i-turn on nila yung kanilang mga settings. Of course, para sa welfare nila.
1: Yes.
2: Tama. Para mas madali naman sa Seeker at sa mga marinong Pilipino na ang pag-response ng tulong para sa kanila.
1: Siyempre, uncontrolled na yun. Halimbawa, gusto nga nilang huwag ipakita yung location nila or yung iba, pwedeng gusto magtago na. Di ba yung mga ganon? So, wala na kayong ano doon?
0: Wala na kaming control doon. However, since nakikita namin yung AIS, Automatic Identification System ng barko, malalaman pa rin ho namin.
1: Okay.
0: Na, though hindi po namin natatrack sa Seeker yung ating mga crew, mga seaman, gumagalaw po yung barko at alam ho natin kung sino-sino ang laman ng barko na yun. So kahit ho i-turn off nila, since ang data po ng AIS ay international naman yan, wala naman po tayong mabibreach ng data privacy policy at saka any section of the law. So, makikita po ng natin na sumasabay yung kanilang data doon.
1: So sino-sino ang nakakakita nitong, I mean, the map nung mga under ng mga seaman, ganun.
0: Actually, ang ikumpara na lang ho natin 'yan sa marine traffic. Kung tayo ay familiar sa marine traffic, pagka sinerge po natin si marine traffic, visible po lahat ng mga barko.
1: Yes.
0: Sa kahit na sino. Mm-hmm. Pero po ang datos ng seaman ay visible lang po sa kung kanino niya gustong ipakita yung kanyang lokasyon.
1: Mm-hmm.
0: Okay. So hindi po siya available para sa lahat.
1: Okay.
2: Gusto ko lang sundan yung tanong ni Josie kanina. If in case tinanggal or binura or dinelete ng marino yung kanyang seeker, automatic wala na rin siyang data information sa inyo, di ba? Pero what if tinanggal lang nung kasama or sino mang nagnanais na sirain or guluhin yung marino, ibig sabihin talagang pag hindi niya nabantayan yung kanyang cellphone, mawala na yun.
1: In short, pag may nakialam daw ng cellphone trap.
0: May hirapan po yung gustong manghack ng personal account. Unang-una po, puno ng security features po si Seeker.
1: Right. Mm-hmm.
0: Pag binuksan nyo po, di ba ho, mag-a-unlock tayo ng cellphone.
2: Tama.
0: That's face ID and fingerprint unlock. When you open the Seeker app, that's another face ID and fingerprint unlock.
1: Very safe talaga and secured. And then lahal, meron na ba kayong mga na-experience na talaga nakita ninyo based on your monitoring na nasa panganib yung isang seaman?
0: Actually, meron ho eh. Meron po, pero hindi pwede po namin pwedeng pangalanan. Mm-hmm. Meron po kaming mga nakita recently po na nandito sa Black Sea at nandito ho sa Strait of Hormuz. Opo.
1: So paano nyo binabato yung report?
0: Hindi po kami pwede magbato ng report. Yung seaman po ang pwede magbato ng report.
1: Okay.
0: Ng welfare. Ganyan.
1: Pero kasi, I mean, based dun sa inyo, I mean, you have all the data, di ba? Mm-hmm. Pwedeng kayo na ang mag-recommend, something like that, na parang tignan natin yung isang seaman na to, o pwedeng samaning agency na may hawak sa kanya.
2: Mm-hmm.
1: Wala bang ganun?
0: Wala. Mm-hmm. Sa ngayon po, wala pa po kaming ganyang proseso na nasa implementasyon. Pero titingnan po natin kung ano po ang mapipwede at walang malalabag na data privacy policy o batas.
2: Alright. Ano yung mga hamon sa pagpapakilala ng isang Filipino developed technology sa maritime industry at paano nyo ito nalampasan?
0: Hamon? Walang nagda-download nung una.
1: Uh-oh.
0: Kasi ang mga Pinoy dati, pag nakarinig ng foreign, yun una nila
2: ida-download.
0: Pag nakarinig sila na ay maganda to pero gawang Europe, yun kaagad.
1: So,
0: hindi nila dina-download. Unang hamon yun. Yung pangalawang hamon namin is yung tiwala. Yung paano kami pagkakatiwalaan ng industriya. So nagsimula ho yun nung dumami ho yung downloads namin at nagkaroon po ng mga mining agencies na gumagamit na ngayon ng Seeker, na andyan po yung mga malalaking company like Divisions, si Magsaysay ho, sila Dule, si Front, ayan po yung marami pa
1: marami
0: iba. Marami pa kong iba. Ay, malaking tulong at nagpapasalamatin ho kami sa kanila dahil naandyan ho sila to support us.
1: Yeah.
0: To support Filipino technology. Second po, yung ating mga Pinoy na nagtiwala na i-store yung kanilang mga certificates.
2: Tama.
0: Yung kanilang mga datos
2: na
0: naandun sa loob ng app. Na nagtiwala ho sila na, of course, iingatan namin ang kanilang mga datos.
1: Sige nga, Kap, medyo i-ano mo lang kami, run through lang, paano ba mag-process paggamit ng Seeker?
0: Ay, madali lang. Kung meron kang Facebook, mabilis lang yun. Kasi kung
1: basta may internet.
0: Basta may internet kasi... kung meron kang Facebook at gusto mo mag-abroad, parang Facebook lang yan. Sign up ka, log in, and then of course OTP for authentication purposes, and then lagay mo lang lahat ng details mo. Ngayon, si Seeker po ay manghihingi ng C-service sa inyo. So, kung iisa-isahin mo yon at ililipat mo, ika-copy-paste mo lahat ng data, mahirap, it takes time. Ang ginawa po namin is parsing. lahat ho ng seaman meron ng CV.
1: Mm-hmm.
0: Upload mo na lang doon. At si Seeker AI, automatikong kukunin yung mga datos doon sa in-upload mong CV at pupunuan yung profile mo.
1: Okay.
0: Pag napunuan na ho yung profile nila doon sa Seeker, galing doon sa CV, mas madali ho, pindot lang yun, isang tap lang, na ando na na parse na lahat ng data test. Gagawa ho si Seeker ng kanyang sariling CV na standard.
1: Ayun. So, job vacancies, makikita na talaga doon, di ba? Mas madali na mag-apply. And then, all your credentials uploaded na din doon sa iyong system.
0: At saka may isa pa, yung meron ho kaming monitoring para sa mga kadete.
1: Okay.
0: At saka sa mga schools.
1: Mm-hmm.
0: Para matulong ho namin sa mga schools para makapag-comply ho sila sa Marina.
1: Oh, that's good.
0: Especially yung mga trainings, yung mga task, yung mga training record books and other training related materials.
2: Mm-hmm. All right.
1: So
2: talagang napakalawak na ng web application po ninyo at talagang kumbaga pag-iisipan natin, sabihin, hindi mo na kailangan pag-isipan na kumuha at sumali sapagkat napakadali po nito at na simple lamang yung mga pamaraan paano ka magiging involved dito. At this point in time, meron pa bang ibang mga technologies coming from you, Captain, para if in case, pagdating ng panahon, bukod dito sa Seeker, ay meron pang ibang mga may pagmamalaki at aabangan na ating mga kababayan.
0: Meron po kayong aabangan.
1: Mm-hmm.
0: Meron po kayong aabangan dahil since last November po ng 2025, meron na po kaming physical product na tinetest po. We are already on our beta testing ng ating product to monitor for the mental health ng ating mga kababayang OFW.
1: Mm-hmm. Wow.
0: Kasi ho, ang nakikita po namin, andyan ho yung ating mga questionnaires for mental health. Pero ho kasi as ako po na na-experience ko na umupo sa mining industry, pagka pinatake nyo po yung papel na yon sa isang seaman at nalaman niya it's tinitingnan yung kanyang mental health status, they will just play around with the answer.
1: Yeah. So yung ano nito, technology na ito, I mean, hindi pwede magsinungaling.
0: Hindi siya pwedeng magsinungaling in a way na galing siya sa pulso mo at galing na siya sa katawan mo.
2: Tama.
0: Okay, may hint.
1: Exciting to ha.
0: May hint ka na. Ang pangalawa is mayroon po kaming ilo-launch sa September 24 na isang product din na para rin ho sa ating mga kababayang OFW at saka sa mga nakaupo po sa ating mga opisina na mga kapatid ho natin sa industriya.
1: Alright. Ayun. Alright. Madami tayong aabangan mula kay Captain James. Mabilisan lang, any upcoming events and final message to our viewers?
0: Upcoming events, mga kababayan, Marine World Mining Expo and Conference 2026, isa sa pinakamalaking job fair sa buong Pilipinas para sa ating mga kababayang marino. Paano po makapasok? Download nyo po ang Seeker, libre po ang gate pass. Pag dinownload nyo Seeker, punta kayo ng events, kunin nyo po yung QR code nyo, ipresenta pagpasok po ng gate ng World Trade Center. So that will be September 23 to 25. So ayun po, ang aabangan ng ating mga marino. Mas madali po ang application. Paperless po tayo kasi meron na kayong Seeker. Magsascan na lang ho kayo ng QR and that's all. Hindi na po kayo pipila ng napakahaba.
1: Ayun.
2: Captain James Nico, sana maraming salamat sa oras po ninyo hanggang sa susunod na pagkakataon.
0: Maraming salamat sa inyo, Miss Jel and Sir Onin.
1: Thank you so much. Nakasama po natin, Captain James Nico Hosana.
2: Kabayan, nasaan ka man sa mundo, maging bahagi ng tahanan ng OFW, ibahagi sa amin ang inyong mga kwento, karanasan, tagumpay, at mahalagang updates mula sa inyong bansa. Mag-comment, mag-message, at i-share ang aming mga episodes para mas marami pa tayong maabot ng OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Yan po ang naging kabuuan ng ating programa. Muli niyo po kami samaan sa susunod na Biyernes sa alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Ako si Onin Miranda.
1: At ako naman si Jel Miranda. Patuloy na maghahatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito ang tahanan ng OFW.
3: Para sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
4: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
5: Ang logo ng bagong Pilipinas ay naglalarawan sa lakbayan ng bansa sa pagkamit ng kaularan. Ang tatlong pulang guhit ay sumisimbolo sa mga pangunahing yugto sa kasaysayan ng bansa. Ang dalawang asul na guhit naman ay sumisimbolo sa mga layunin para sa kinabukasan. Isang progresibong Pilipinas na nagsusulong at gumagamit ng teknolohiya para sa tuloy-tuloy na kaularan. Ang pagsikat ng araw ay nagpapahiwatig ng bukang liwayway ng isang bagong Pilipinas sa ating pagnanais na maging sentro ng pandaigdigang merkado at komunidad ng mga bansa. Ang tatlong bituin ay sumisimbolo sa patuloy na pagningning ng bansa habang inaabot ang pinakamataas na rurok ng kaularan. Ipinakikita rin nito ang tatlong haligi na silang magsisilbing gabay sa pagkamit ng bagong Pilipinas. Pagbabago sa isip, salita, at sa gawa. Ang hobby naman o weave pattern ay naglalarawan ng pagkakaugnay at pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Dahil ang ambisyon ng bagong Pilipinas ay makakamit lamang sa sama-samang pagsisikap, pagtutulungan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Halintulad sa pagsasama-sama ng mga hibla upang makabuo ng isang matibay na hobby, ang mamamayang Pilipino. Naiiba man ang individual na pinagmula na talento ay makapag-aambag sa lakas ng bagong Pilipinas. Sa pangkalahatan, ang logo na ito ay sumisimbolo sa mga layunin ng Administrasyong Marcos para sa bansa, na siyang nagbibigay din sa pagkakaisa, pakikilahok at kultura ng bayanihan bilang mga hibla at sangkap sa ganap na pagsasakatuparan ng ating mga pangarap sa bagong Pilipinas.
4: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
6: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
7: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Scouting Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po muli sa programang Discarding Wise. Layunin ng programang ito na gabayan ang ating mga kababayang OFWs para sa praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wise na pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo at kasama natin ang ating financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas. Magandang araw, Jonas.
2: Magandang araw, Leo. Magandang araw sa ating mga tagapanood at tagapakinig ng Discarding Wise.
1: Napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store naman para sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan niyo po ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya kung saan bumagal ang inflation nitong Agosto sa 6.1% mula 6.2% noong Hulyo. At bumagsak muli ang piso sa panibagong record low na 62 pesos and 59 centavos kontra dolyar nitong Biyernes. Bukod dyan, tataas muli ang presyo ng langis sa ikalawang linggo ng Setyembre. At sa ikalawang bahagi ng ating programa, sa ating segmentong Alkansaya, tatalakay ni Jonas ang No Spend Weekend Challenge. Kaya't simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya.
0: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Unahin na po natin ito, no? Konting good news. Umarangkada ang manufacturing sector ng Pilipinas nitong Agosto. Ayon sa S&P Global, tumaas sa 54.9 ang Purchasing Managers Index o PMI mula 51.8 noong Hulyo. Pinakamalakas sa pag-angat mula pa noong Disyembre 2016. Pinabilis ng mas matibay na demand ang produksyon na umabot sa pinakamataas na antas sa loob ng halos isang dekada. Lumakas din ang bagong orders kabilang ang export demand at nagbunsod ito ng mas mataas na purchasing activity at dagdag trabaho. Kasabay nito, bumaba ang cost pressures habang lumakas ang kumpiyansa ng mga negosyo sa pinakamataas na antas mula pa noong Nobyembre 2024 na may inaasahang mas malawak na produksyon at bagong produkto sa susunod na taon. Jonas, ano ang ibig sabihin ng pagbaba ng cost pressures para sa mga kumpanya at mamimili?
2: Okay. Yung nakita natin itong August numbers, no? Kasi meron na tayong kumbaga datos na kumbaga tatlong buwan na medyo bumaba yung inflation from 7.2 nasa 6.1 na tayo. Kaya ngayon medyo kumbaga naibsan yung mga problema ng mga manufacturing lalo na sa pagdating sa gasolina, ano, at saka sa diesel, 'di ba? So ngayon, isa yan sa mga medyo kumbaga nagpaganda ng tema, no? ibig sabihin na parang uy, pwede na tayong mag-produce, lalo na alam naman natin na magpapasko na.
1: Mm-hmm.
2: So syempre yung manufacturing, may opportunity sila na nakikita nila na oh, baka ganahan na ang mga consumers gumastos, na meron na tayong nakikitang pagbaba ng inflation. So, yan yung kumbaga isa sa mga magandang sinyales na medyo gumagalaw. So, sana magpatuloy itong pagbaba ng inflation, no?
1: Oo. Eh, gaano kalaki ang kontribusyon ng manufacturing sector sa GDP o gross domestic product ng bansa?
2: Kasi ang pinakamalaki sa atin, halos 60 to 70% is services, no?
1: Oh.
2: Pero kahit papano, itong manufacturing, kung talagang mag-aano, eh merong magandang contribution na over 12 to around 18%.
1: Mm.
2: So, makakatulong naman 'yan. Especially doon sa mga sektor na talagang kumbaga nagagamit, no? Lalo na nga pagdating sa pagkain, syempre yung mga food manufacturers, talagang sila yung kumbaga medyo nagkakaroon ng stability, no? Kung maihahambing natin yung sa inflation, yung mga meat producers, yung nagpo-process ng mga corn beef, yan yung medyo kumbaga in the last 3 months, nakakakita sila ng pagbaba ng kumbaga presyo ng kanilang raw materials. Kahit humihina na yung piso, medyo may ganansya pa sila, no?
1: Okay. Ito no, bumagal ang inflation nitong Agosto sa 6.1% mula 6.2% noong Hulyo ayon sa Philippine Statistics Authority. Naging mas mababa ang food inflation sa 4.6% at ang housing, tubig, kuryente, gas at fuel sa 7.9% mula 8.2%. Sa kabuuan, nasa 5.2% ang average inflation mula Enero hanggang Agosto. Ngunit babala ni National Statistician Claire Dennis Mapa, nananatiling mabigat ang presyo ng bigas na sumirit sa 19.4% at posibleng tumaas pa ang gulay matapos ang mga bagyo. Mataas din ang presyo ng langis na maaaring magpataas ng transport at kuryente. Dahil dito, muling nagtaas ng interest rates ang Bangko Sentral ng Pilipinas upang harapin ang banta ng tumataas na presyo ng langis. Jonas, dahil sa posibleng pagtaas ng presyo ng gulay dahil sa malaking pinsala sa agrikultura, pati na rin ang pagtaas ng piso kontra dolyar at ang pagtaas ng presyo ng langis, ngayon pa lang, maaari na ba nating asahan na tataas ang inflation para sa buwan na ito?
2: Talagang mukhang merong pagtaas. No? Ngayon, depende talaga yan kung ano yung igagalaw ng presyo ng langis. No? Pangalawa, yung impact sa foreign exchange at saka interest rate. Kasi yan talaga, yung tatlo na yan ngayon ang medyo nagpapagalaw at nagpapahirap sa atin. No? So, kaya parang yan ang tinatansya natin. So, kumbaga, para matandaan ng ating mga mamayan, OIC, no, yung oil, yung interest rate, at saka yung currency. No, kasi ngayon yung iba, kaya mukhang pag tumaas yung inflation, siguro ang risk natin mga pwedeng mag 6.5. Ang inflation sa para sa
1: September.
2: Nito September, no? Depende pa kung ano pa yung nangyayari kasi may mga baha-baha pa. No? Mayroong mga supply chain disruption. So, at the minimum, sana hindi naman lumampas ng 6.5 o yung huling datos na medyo mataas, yung 6.4. Sana hindi lang bumalik doon, ano? Pero dahil mataas pa rin yung inflation mula doon sa tinatayang 4% na upper band target ng Bangko Sentral, talagang mas mananatili na baka magtaas pa sila ng interest rate.
1: Yun nga yung susunod kong tanong eh. Magkakaroon kaya ng panibagong interest rate ang hike ang BSP?
2: Ako, sa palagay ko, dahil mataas ang inflation, ano, sa mga ating tagapakinig at tagapanood, alalahanin natin ang Bangko Sentral hindi nila tinitingnan kung saan pupunta ang or nasaan ang galaw ng piso.
1: Hmm.
2: Sa kanila, ang importante, ano yung level na tingin nila yung inflation bumababa. No?
1: Hmm.
2: Kaya, kumbaga, inuunti-unti lang niya ang pagtaas kasi binabalansin niya yung potential slowdown ng ating ekonomiya. So ngayon, kumbaga habang bumababa yung inflation from 7.2 naging 6.1, nakadalawang akyat na siya ng interest rate, no? Medyo nakikita niya na medyo kumbaga humihina naman yung inflation. So magandang senyales 'yan. Ngayon, pag bumaba yung inflation and tulad ng nakita natin doon sa PMI, ito isang magandang sinyalis sa mga consumers na kung tuloy-tuloy ito, medyo makaka-recover tayo sa gastos. Lalo na magpapasko. Kaya inaasahan ko na baka meron pang 50 basis points.
1: Ooh.
2: O dalawang beses pang magtataas ang Bangko Sentral para siguraduhin natin na bumaba yung inflation sa 2027.
1: Ayun. Ito, ikalawang storya, no? Bumagsak muli ang piso sa panibagong record low na 62 pesos and 59 centavos kontra dolyar. Noong September 2, nagsara ito sa dating record na 62 pesos and 565 centavos. Sa intraday trading nitong Biyernes, umabot pa sa 62 pesos and 65 centavos bago bahagyang bumawi sa 62 pesos and 59 centavos sa pagtatapos ng kalakalan. Ayon sa Malacanang, nakatutok ang pamahalaan sa fiscal discipline at mas maingat na paggamit ang pondo ng bayan habang patuloy na humihina ang piso. Paliwanag ni Communications Undersecretary Claire Castro, kailangan ang masusing pagsusuri sa mga spending proposals at pagbibigay prioridad sa mga programang may mataas na balik sa ekonomiya at lipunan. Samantala, sinabi naman ni BSP Governor Eli Remolona Jr. na mahigpit na minomonitor ng Central Bank ang foreign exchange market matapos malampasan ng piso ang 62 peso barrier noong nakarang linggo. Nagbabala ang mga analyst na ang patuloy na paghina ng piso kasabay ng tumataas na presyo ng langis sa pandaigdigang merkado ay maaaring muling magpasiklab ng inflation. Jonas, may posibilidad bang magpatuloy ang pagbaba ng piso sa mga susunod na linggo?
2: Nako, talagang parang wala pang hupa ang talagang makikita natin na hindi pa yan huhupa, no? Dahil dahil meron tayong geopolitical risk dahil nga sa Middle East, no, habang nagkakaroon pa ng girian, no, sa between the US at saka Iran, talagang hindi natin alam kung saan pipitik yung presyo ng langis. At ito yung nagke-create ng uncertainty. Kaya nga pag yung mga nasa financial market at nakita nating pumitik yung presyo ng langis, yung iba, lalo na yung nasa stock market, bumababa yung mga presyo kasi lumilipat sila sa dollar. Ngayon, kumbaga lalo pang nagkakaroon ng komplikasyon, yung pagtaas ng interest rates sa daigdigang pamilihan. No? Hindi lang ito nangyayari sa Pilipinas, nangyayari ito sa US, sa Estados Unidos, kahit sa Europe, no? Kahit sa Japan, no? Na tumataas ngayon yung interest rate. So habang tumataas ang interest rate sa US, lalong na-attract ang mga investors doon sa dollar investment, lalo na yung mga nag-i-invest sa AI, no? Kumbaga kumpara doon sa mga ibang merkado, yung US lang talaga yung medyo nakakaangat kasi nandoon yung mga investment sa artificial intelligence. Na yun yung gusto sana natin ma-replicate na magkaroon tayo ng paksilika, no? Ngayon, hindi lang naman AI ang paksilika, pwede ibang mga negosyo, no? Yun ngayon ang gusto nating mangyari, ngunit hindi naman ito mangyayari agad-agad. Kaya mayroon pang posibleng paghina ng piso. Ngayon, kaya ang nakikita ko dyan ay bababa yan siguro closer to 62 o mas mababa pa below 62. Ha, pero papunta na yan ng Disyembre. Mm. Kasi papasok yung remittance at saka yung tanong mo kanina na meron tayong inaasahang 50 to 75 basis points para pagtaas. So pwedeng isang may jumbo na 50 at saka isang 25. No? Mm. Pero depende yan kung anong igagalaw ng inflation sa mga susunod na buwan.
1: Mm. Eh, since nabanggit mo na ayun na nga, bare months na, no? So malapit na, malamang marami nang magpapadala ang ating mga OFWs patungo nga dito sa Pilipinas sa kanilang mga minamahal sa buhay. Pero sa tingin mo, kapag bumaba ng husto ang halaga ng piso, mamamagitan pa kaya ang BSP at gagaluin nila ang dollar reserves nito?
2: Ah, tulad ng sinabi ko, ang trabaho ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas, ano, para siyang, kumbaga para siyang pulis.
1: Mm-hmm.
2: Ang importante, may order yung paghina o paggalaw ng ating peso, no? Mm-hmm. Sa daigdigang pamilihan. Ang importante, hindi siya one-way street.
1: Mm-hmm.
2: So either mabilis siyang humina o mabilis siyang lumakas, hindi yun ang tinitingnan niya. Ang importante, yung mga nagte-trade, e two-way street, may bid and offer at orderly. So far naman, wala pa namang, kung susumahin natin yung August, hindi naman tayo halos gumalaw ng piso. Kaya doon sa ating mga tagapanood at tagapakinig, ang impekto ng inflation sa dahil sa foreign exchange, bawat pisong paghina, ang equivalent na impact lang nito sa inflation ay 0.04.
1: Okay.
2: Napakaliit kumpara sa 9, kumbaga kung pagdating sa bigas. Di ba? Mas malaki yung tama ng bigas, katulad yan, nung nasabi mo ng iyong report na halos 19% ang inakya. So, talagang sa mga susunod na buwan hanggang Disyembre, dyan natin nakikita na pwedeng ang isa sa magpalala ng inflation ay ang presyo ng bigas. No, dahil nga may inaasahan tayong El Nino, kaya yan ang ating tinututukan. Kasi kung hindi tayo gaganda yung mga ani ng ating mga mamamayan, mag-aangkat tayo. Kaya yan yung mga tinitingnan natin na magfu-fuel lalo ng paghina ng piso kasi hindi maganda yung production, mag-aangkat tayo ngayon. So, magkakaroon ng demand ng dollars.
1: Merong binanggit si BSP Governor Remolona na dapat mag-ipon at wag maging magasto sa mga Pilipino. Ano kaya ibig sabihin ni Governor Remolona dito?
2: Naku, Leo, maganda talagang pag-usapan yan. Ano? Alam mo, pag lahat tayo ay nagsisave o nag-iimpok, yung pera na nasa bangko na ipapautang yan sa negosyo.
1: Okay.
2: Ngayon, kung yung negosyante may access sa mababang pagkakautangan, ano, dahil maraming pera, no? Nakaka-generate ito ng jobs. No? Bibigyan kita ng magandang example. Alam mo, yung gusto ng pangulo natin na 4PH, gusto niya na magkaroon ng 2 million houses yung ating mga mamayan by the end of his term.
1: Correct.
2: Uh-oh. Ang gastos dyan e 3.6 trillion pesos. Ngayon, imagine mo kung it will take around 20,000 buildings para ma-achieve mo yung 2 million na yan.
1: Yes.
2: Ngayon, pwedeng pag-usapan natin na kung matagal yan gawin, no? Halos isang taon ang isang building na ang laman ay 100. So kung 20,000 ang pinag-uusapan natin yan, kung ito ay sa mga kalat sa buong Pilipinas, no? Kayang ma-achieve yan. Ngayon, ang importante, yung gastos na para mag-construct, makaka-create yan ng galaw sa ekonomiya. So, kung marami tayong pera na nakatago sa bangko na pwedeng ipahiram ng mga bangko sa mga negosyante, iikot ngayon yung pera, yung negosyo, magha-hire ng tao. No? Yan ang gustong sabihin ng ating mahal na governor, no? Remolona. Kasi ang savings talagang yan yung nagke-create. Pangalawa, meron siyang sinabi yung consumer spending natin.
1: Yun nga. Oh.
2: Diba? Lalo na ngayon na medyo mahirap ang buhay. Diba? Kung maaalala mo sa pagsusulit, yung hindi naman pagsusulit, nung bata, no, lalo na pagdating sa mga salawikain, no, makikita natin na sinasabi lagi yung kung may itinanim, may aanihin.
1: Correct. Oo.
2: Diba? Oo. Lalo na ngayon na tumataas yung inflation ng 6.1%. Mas mabilis sa pagtaas ng sweldo ng bawat Pilipino, talagang dapat isipin natin yung ating gastusin. Diba? So, isipin natin na bago tayo pag nakuha yung sweldo, kung kaya kahit kumurot ng kahit as low as 500 pesos para lang mailagay sa savings. Ang problema lang minsan sa ating mga kababayan, ano? Sa kanila, ang equation nila ng savings ay income minus expenses equals savings.
1: Oo. Yun
2: dapat income less savings equals disposable income.
1: Yun.
2: Doon ka pa lang ipaplanuhin yung gastos. Okay. Pero naintindihan ko ang mga ating mga mamamayan, ano, talagang mahirap ang buhay ngayon. So, ang importante lang ay consistent. Hindi po tinasabi natin na kailangan 1,000 agad ang ma-save natin. Ang importante po sa financial literacy ay consistency. Kung 500 lang ang kaya, then doon tayo mag-umpisa. Diba? So talagang ito yung, kumbaga, ito yung dapat nating ginagawa. Ngayon, yan yung doon sa save more na gustong sabihin ng ating BSP governor. Pangalawa, yung doon sa consumer, dapat isipin po natin yung ating gastos, irrationalize lang po natin. Diba? Lalo na ngayon na medyo mahirap ang buhay, masasabi natin kung maikli ang kumot, matutong bumaluktot. No? Ngayon, ano ba yung mga pamamaraan natin na gagawin para maitawid? Diba? Hindi naman natin sinasabi huwag tayo gumastos. Ngunit kailangan lang natin isipin na meron tayong discarding wise na makakatulong sa atin. Diba? So katulad yan, pwedeng ang gawin natin, isipin na natin yung lulutuin natin sa pagkain. Kung pwedeng isang lutuan lang lahat sa buong, para sa buong araw, isang putahe lang, pagtsagaan natin kahit isang beses sa isang linggo. Diba? Na ganito, sige, pagluto tayo ng adobo o buong araw adobo tayo. No, ito mga OFW natin sa Middle East, no? Ito yung ginagawa nila dahil ito yung pinakamadaling gawin. Yan ang kinakain nila halos araw-araw kasi mura.
1: Oo.
2: No? So, ito ay isang mga halimbawa lang naman. Ang importante, makapag-initiate tayo ng pag-iimpok at the same time, maging selective tayo doon sa ating mga gastusin.
1: Ayun. Okay, no? Didiretso na tayo sa... habol ko lang itong isang story. Ano? Pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Biyernes ang batas na nagpapalawak ng tulong pinansyal para sa may hirap at disadvantaged na estudyanteng Pilipino. Kasabay nito, naglabas ang pamahalaan ng 8.68 billion pesos para sa career advancement at salary adjustments ng mahigit 93,000 na public school teachers at school heads. Ang Republic Act 12325 na nag-amenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act ay nagbibigay ng mas malawak na suporta hindi lang sa libreng tuition kundi pati sa iba pang gastusin gaya ng libro, pamasahe at pang-araw-araw na pangangailangan. Ayon sa Commission on Higher Education, makatutulong ang hakbang na ito para matiyak na ang disadvantaged students ay hindi lang makapasok sa koleyo kundi manatili at makatapos ng kanilang pag-aaral. Magandang balita to, no, Jonas, pero matutugunan kaya nitong Universal Access to Quality Tertiary Education Act ang problema ng bansa sa underemployment?
2: Ayan, talagang alam mo, dapat talaga, no? Ngayon, talagang, kumbaga, marami tayong problema, no? Bilang isang bansa, meron tayo, kailangan natin humabol ng infrastructure, pero kailangan din natin paigtingin yung ating education. Kaya importante, dahil halos kalahati ng ating populasyon, no, ay below 30 years old. And ito yung tinatawag nating o pinagmamalaki natin na demographic dividend. So ito yung panahon na pagka-graduate mo hanggang 60, yung potential na kita mo e exponential. So mas marami kang alam, mas maraming potential na multiple income streams. Di ba? So ngayon, maganda itong ginawa ng ating Pangulo, ngunit ito ngayon ang ating problema, no? Kailangan, saan tayo kukuha ng pera dahil may problema na tayo sa infrastruktura, itong mga problema natin sa baha, di ba? Na kailangan solusyunan, no? Ngayon, yung mga ayuda na kailangan natin ibigay sa ating mga mamamayan, ano? So, lumalaki yung ating expenses na 24%. Ang kinikita lang ng ating pamahalaan sa taxes, eh nasa mga 14-15%. So there is a gap between 9-10%. Ito ngayon ay iuutang ng gobyerno. So yan ngayon yung ating challenge na tinitingnan, lalo na sa daigdigang pamilihan, tumataas yung interest rate. Kaya yung mga mapapalad na mabibigyan ng ganitong mga program ng ating pamahalaan, eh dapat talagang magsumikap sila, no? Para makatulong yung giving back, para lalo tayong umunlad, no, bilang isang bansa. Kasi yung reskilling na yan, yan yung problema natin. Kung mapabilis natin yung reskilling na yan sa ating mga mamamayan, lalo na yung mga nawawalan ng trabaho, eh ito ay makakatulong para bumalik sila sa workforce at hindi na sila nakatenga.
1: Ito, no, diretso na tayo sa ating segmentong Alkansaya. Jonas, ito na yung talakayin mo na yung No Spend Weekend Challenge.
2: Oo. Ngayon, alam naman natin, parang pag weekend, lahat tayo gusto natin mag-relax, 'di ba? Siguro kumbaga sa isang buwan, subukan po natin magkaroon ng ganitong no spend challenge. Ano ba naman ho ang dalawang araw na subukan po nating hindi gumastos ng mga expenses na kumbaga not essential, di ba? So katulad niyan, isang magandang example, no, yung iba syempre tulad niyan, kumain sa fast food, no? Ang typical weekend, baka gagastos po tayo ng 300 pesos. No? Siguro kung dalawa kayo, yung 300 na 'yan, no? Tapos syempre magkakape pa kayo, 'di ba? So maybe another 150 to 200, no? So kung pwede natin kahit isa lang, ano yung mapapababa natin doon sa gastos, o kaya isang araw na hindi tayo lumabas, lahat lang po tayo nasa bahay. 'Di ba? Okay, bakit po natin 'to gagawin? Kasi ito pong no expense challenge, isa po itong sample kung kaya po tayong maghigpit ng sinturon at the same time maisip natin na delayed gratification, no? Kumbaga, o sige, hindi ako gagastos ngayon, pero siguro pag nakaipon ako ng 5,000, o gagastos ako. Di ba? Parang kailangan i-celebrate mo yung win mo. Tulad ng mga taong nagwi-weight loss, no? Makababa lang sila ng 10 pounds. Palakpak na sila, o sige, iti-treat ko yung sarili ko ng isang cheat day. Di ba? Kasi ito, nare-reinforce yung ating goal na gusto natin mag-save.
1: Correct.
2: Kaya itong no spend challenge ay isang magandang halimbawa na para practicein natin ang sarili natin sa pag kumbaga temporary na huwag gumastos.
1: Oo.
2: 'Di ba? So ngayon pwedeng umpisahan lang natin sa isang bagay. Hangga't kaya na natin na o isang buong araw hindi na ako pupunta sa mall o isang beses sa isang buwan hindi ako pupunta diyan. Ngayon kung ano yung matipid ko diyan o yan na yung nasa savings ko.
1: Mm-hmm.
2: 'Di ba?
1: Mm-hmm.
2: Ang importante po mga tagapanood at tagapakinig eh hindi po ito agad-agaran.
1: Mm-hmm.
2: Ito po ay gradual kasi ano po yung kaya natin, no?
1: Mm-hmm.
2: Marami po sa atin ang iniisip pag sinabing savings dapat malaki. Hindi po importante ang malaki. Ang importante po dito ay yung tuloy-tuloy na paglalagak ng pera
1: mm-hmm.
2: o na itatabi natin para sa savings o retirement.
1: Mm-hmm.
2: No? Ang pinag-uusapan lang natin ngayon ay makapag-save tayo kahit 500.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon, habang kung matatandaan nyo po last week, pinag-usapan po natin yung 1% rule.
1: Mm-hmm.
2: So pag nakayanan natin na maglagay ng 500, baka pwede natin taasan.
1: Mm-hmm.
2: Pag nataasan natin, eh, isa pong magandang kumbaga positive po para sa atin. Ito pong exercise na ito ay para makatulong po na makakreate po tayo ng bagong habit
1: mm-hmm.
2: ng pag-save.
1: Mm-hmm. Yun. Magandang ano yun, no? Okay. So, bago po tayo tuluyang magpaalam, batiin muna natin ang ating ng isang maligayang kaarawan ang ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Happy birthday!
2: Happy birthday, Ray!
1: Napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies.

0: Magkita-kita muli tayo sa susunod ng linggo sa kaparehong oras dito sa Discarding,
1: Discarding Wise. Sa Radyo Pilipinas World Service, programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo at multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
2: anytime, anywhere,
1: from Manila, Philippines.
3: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
4: Alagang Amosu, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amosu. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: Magandang araw po muli and welcome sa Alagang Amo Soup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amo Soup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan po natin ang iba't ibang mga programs and welfare services ng Amo Soup para sa mga miyembro po at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based based overseas Filipino workers. Ang Alagang Amo Soup ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Sumasahim pa pawi din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shout out syempre sa lahat ng miyembro ng Amo Soup at sa lahat

0: I can guarantee you that all the transactions using our mobile banking platform, all of our mobile or our digital banking platforms are safe.
1: Opo.
2: Pero meron, of course, you also have a state-of-the-art cybersecurity
0: Yes, of course,
2: mechanisms.
0: meron. Meron. Sobrang ano yan, sobrang yung investment ni RCBC, not just in the digitization and in the digital banking aspect, is also bolstered with cybersecurity investment.
2: So aside from the special account, no,
0: Yes, sir.
2: ano pa ang products ng RCBC that is designed for
0: NRFs.
2: NRFs and OFWs?
0: Actually, sir, meron kaming tinatawag na Hexagon Club.
1: Hexagon Club.
0: Yes, tama, Sir
2: Hexagon.
0: Jairo, Sir
1: Opo.
0: Aris. This is our private banking na program for RCBC clients. So not just naman for NRFs, for the entire RCBC clients. Pero nung na-realize namin when we started doing the financial literacy in CFO, naisip namin that the NRFs are a different breed. Hindi sila kagaya ng mga minamahal nating OFWs na contractual yung basis when they go abroad to work. So sabi namin, most of the NRFs are actually have established businesses here. Marami sa kanila professionals, 'di ba? Parang they're just waiting for their visas to be released para mag-migrate. So ang sabi namin, why don't we offer the Hexagon Club, which is actually RCBC's private banking program. Ang maganda dun, sir, kunyari, example lang to sa mga benefits niya. Merong mga free international lounge access. So syempre, 'di ba, magta-travel yung mga NRFs natin na mga 'yan. Pag gusto nilang mag-avail ng Hexagon Club, they can avail a free international lounge access. Pag mag-avail sila, for example, ng time deposit, they have an additional minimum 0.15% na interest. They also enjoy lower rates for the loans. So meron tayong special rates for Hexagon Club members on auto loan, housing loan, business loan, and others. The credit card that we give them that they will avail is free annual fee for life pag Hexagon Club member. So nung na-realize namin yun, we also started introducing that to the attendees of the PIDOS ng CFO. And so far, maganda yung reception because na-realize nga namin na some of them are not really going overseas as a contractual worker. Diba? Some of them would probably have better opportunities at work because they're gonna stay there longer. Kaya sabi namin, mas bagay na i-offer natin yung ganitong program sa kanila.
2: So, yan yung parang VIP
0: Yes,
2: program ng
0: VIP program ng
2: RCBC.
0: RCBC.
2: Pero when you say lounge access, does it mean that RCBC maintains airport lounges?
0: No,
2: Or
0: sir.
2: may,
0: It's
2: oh,
0: in partnership with
2: in
0: the
2: partnership with the
0: international,
2: airlines?
0: yes, in partnership with the international lounge mga operators.
2: I
0: Yes.
2: see.
0: Not
2: Pero,
0: the
2: sir,
0: airline, or the operators pa.
1: Sir Bon, since naging curious din po ako sa
0: Yes,
1: sinabi
0: Sir
1: niyo, maganda
0: Jairo.
1: yung naging reception po towards our CFO constituents, no, Sir Bon. Pero po, may pwede po ba kayong i-share sa amin ni Sir Ares na baka meron po kayong mga success stories no po, kaya mga magandang experiences po with our CFO constituents po with regards to their feedback sa pag-avail po ng mga RCBC programs and services.
0: Okay.
1: Apo.
0: There was one instance na okay lang naman, I don't need to disclose naman
2: Yes,
0: the
2: the
0: name
2: name.
0: or someone.
1: Apo.
0: Pero meron pong isang instance na nagulat kami when he opened the account, naglagay agad siya ng 2M, sir,
2: Wow.
0: sa account
1: Ay.
0: niya. So ibig sabihin, tama yung decision natin. Kasi ang Hexagon Club kasi, sir, 1 million yung full privilege eh. So sabi namin, maganda nga siya na program when we realized na when we check the balance. Sabi ko, naiintindihan nila that this is what this is the kind of service that they need and that that they might be using in the future. Meron din po kaming nakuhang mga leads for home loan, auto loan, meron din po. Tapos meron pong nag-isa so far na nag-inquire about expanding their business in the province. So ni-refer po natin siya sa local ano branch yung malapit po sa kanila for evaluation po.
2: Sir po, napansin ko doon sa designation nyo.
0: Yes, sir.
2: You also, parang aside from remittances, you also deal with seafarers.
0: Yes, sir, sir.
2: So, back, ngayon ko lang na-encounter na merong ganyang, parang may special distinction ng seafarers. Bakit nagkaroon ng ganyan?
0: Kasi po, magkaiba po ang handling ng seafarers and ng OFWs. Well, they are all overseas Filipino workers in general, right?
2: Mm.
0: But in terms of handling po kasi, si OFWs land-based.
2: Yes.
0: Most of them are land-based. Si seafarer sea-based. Mm. Iba yung allotment ni seafarer din because it's mandated by the government that 80% of the allotment goes to the Philippines.
2: Mm.
0: So goes to their beneficiaries or their allottees. 20% lang po ang natitira as self-allottee para sa ating mga seafarers. So, magkaiba po yung handling, pero while they are the same as categorically OFWs, kailangan din po ng different na handling. Okay? Mm. So, ang mga manning age, ang mga OFWs, they have manpower agencies. Mm. Sa seafarers naman, they have manning agencies. So, ang handling po naman namin, we talk to the principals, yung mga may-ari po ng mga barko sa Europe, Japan, Korea. Kasi, ang nagmamanage naman ng kanilang mga seafarers sa Philippines are the manning agencies.
2: Yes, yes.
0: So, we also have engagements po with the manning agencies. We handle their payroll.
2: Mm-hmm.
0: Tapos, we also handle the payroll of the company, of course. And yung pagpaprocess po ng allotment and self-allotment to the seafarers and to their allottees in the Philippines.
2: So this is a more focused operation.
0: Yes po, more focused po. And ang kagandahan nga kasi ngayon ano, because of the inception of InstaPay, hindi na po required ng manning agency si seafarer na mag-open sa isang bangko lamang. So medyo actually it's more of a challenge for us kasi gusto namin sana na si RCBC ang gawing bank of choice ng ang mga manning agencies. So, kaya continuous po ang aming pag-push, continuous po ang aming engagement with the different manning agencies para po pagpasok po namin, pwede po namin ma-offer yung RCBC remittance savings account sa mga seafarers naman po.
2: Mm-hmm. So, yun, Jairus, sabihin mo kay papa mo na mag-RCBC na siya.
0: Oh, dad pala actually, ni Jairus.
2: Ang dad ni Jairus ay isang seafarer.
1: Opo, oh, actually nga pala. Po, sir, kaka-uwi niya lang po kahapon. Baka nanonood po yan, yun sa, ngayon sa
2: bahay. Eh, Jairus, ipakilala mo si Sir Bon para...
1: Opo, si Sir Bon. Opo. Pero Sir Bon, meron po ba kayong mga new programs po within RCBC? Of course po respectively to from your department po no na pwede nating ma-offer, ma-promote po sa ating mga viewers ngayong araw po.
0: Sir Jairus, Sir Aris, I'm happy to share na hindi lang po tayo pala sa headquarters ng CFO nag-implement ng PIDOS. In sometime in June or July, nag-travel din po ako to Davao and Cebu to implement po yung participation naman ni RCBC sa PIDOS ng Davao and Cebu Extension Offices. So, kumbaga ngayon po, nag-mobilize po ako ng mga colleagues namin doon so that they can also join the financial component part of the PIDOS. So, ginagawa na po natin siya doon, sir.
2: So, may additional trabaho ang branch operations natin.
0: Yes, po. Saka maganda rin for them kasi nakaka-open sila, may opportunities sila to open the accounts for their branches.
2: Yes,
0: po. And ang sabi ko nga kay Miss Janet and kay Miss Ivy Miravalles, kaibigan ko po si Miss Ivy, no? Sana po madugtong natin yung Kagyan di Oro naman. Hindi niyo po na itatanong sa iyo po ako eh.
2: Ah,
0: kaya medyo...
2: Taga saan po kayong...
0: Originally from Panaon, Misamis Occidental.
2: Mm-hmm.
0: Roqueta,
2: yes, yes.
0: So doon po ako lumaki hanggang high school. Dito na po nag-aral ng college. Mm. Pero
2: sikat na sikat ang kabataang barangay doon.
0: Opo. Totoo po. Kaya sana magkaroon na rin ng opportunity. May bagyo din po kayo. Sa CFO.
1: May bagyo din, sir.
0: Sabi ko nga, i-plan natin yan siguro early next year para ma-extend natin yung services sa Baguio and sa Cagayan de Oro. And then, as Sir Jairus asked, meron din po kaming program na ginawa, actually, yung na-mention mo kanina, sir, bakit may seafarers. Meron kaming ginawa na program in partnership with Atikha, the NGO, for sure. You're also familiar with
1: Atikha. Miss Mai, no po?
0: Miss Mai and Nuevo, correct. Hi, Miss Mai, at saka si Eileen, no? Constantino Peñas. Ang gumawa si Atikha ng module specifically for seafarers and their families. Kasi nga po, di ba, the common financial literacy programs meron tayo pang OFW, pang land-based. Medyo wala for the seafarers. Iba yung kanila kasi unang-una, meron silang off-board months. So, kumbaga, marami silang pera on-board. Pag off-board, paano na? Wala silang sweldo nun. Kaya yun ang ginawang program ni Atikha. And fortunately, through my friendship naman with Miss Mai, nagkaroon kami ng pagkakataon na i-launch that program and fully funded kami ni AY Foundation.
2: Wow!
0: Salamat kay Madam Michelle, kay Madam HYD for giving us the funding. We actually launched it, Sir Aris, in Iloilo noong June 25 during the Day of the Seafarers. Sa Western Visayas po kasi marami doong...
2: Sa Visayas talaga. It's a seafarer-dominated economy.
0: Totoo. Kaya nag-reside po kami na doon. And I think I have the freedom na to announce on September 25, we're also doing the Metro Manila leg in Intramuros sa Amo Soup Activity Center. So meron din po tayong magaganap na training on career, income, and family management for seafarers and their families. So ang ginagawa natin, sir, magkasama si seafarer and wife para during the program, ma-realize nila ano ba kailangan adjustments gawin natin. Ano bang kailangan nating ano bang mga mali na ginagawa natin before na pwede nating ma-correct ngayon so that pareho tayo, align tayo sa mga goals natin. So, stuff like that.
2: Pero ito ay yung actually, tunay na wife.
0: Tunay na? Wife one, sir.
2: Wife one.
0: Wife number
1: first
0: one.
1: And only.
0: Siguro doon yung natin.
1: Magandang tulong talaga po yan, sir po. Ano po, lalo na pag kunwari nagbabakasyon po dito sa Pinas yung ating mga seafarers. Kasi wala po
2: dad, dati mo gawin mo model ng RCBC.
0: Pwede natin ma-invite si dad mo, Sir Jairus.
1: Opo. Sige po, Sir Bon. Nasabihan ko po.
0: Sige.
2: Sir Bon, dahil medyo malapit na rin maubos ang oras natin for this episode, pwede ba namin kayong hingan ng closing message para sa ating mga tagapakinig, lalo na yan, ako, I have two seafarer cousins, no? At sinabi niyo nga kanina na ang ekonomiya natin, especially sa Visayas, ay dependent sa mga seafarers din. Pero of course this program is for NRFs, non-resident Filipinos. Can you give them a closing message about financial literacy and about how RCBC can help them?
0: Okay. Marami po ulit na salamat for this opportunity, Sir Aris and Sir Jairus and the Servicios CFO. So my parting message would be, nandito po si RCBC Remittance and Seafarers or RCBC Global Filipino Banking para po magbigay po ng serbisyo sa inyo, mag-share sa inyo ng products and services, and pwede niyo pong ma-avail as you migrate to any part of the world or as you go to any part of the world to work, no? Si RCBC po, if you've heard of Telemoney, medyo si RCBC talaga ang nauna sa remittance. And ngayon, we're reviving it, we're going back to work and working hard, really, para po makilala ulit ang... And we have rebranded it, Sir Aris. Ginawa na namin siya ngayong RCBC remittance. Okay? Uh-huh. So, ang advice ko lang sa ating mga INRF, sa ating mga OFW, sa ating mga seafarers, you pay yourselves first. Diba?
2: Yes,
0: sabi nga ni
2: Mr. Colaico.
0: Yes, exactly. Pay yourselves first. Kayo yung nagsasakripisyo mag-abroad. You spend so many months, even years, far away from your families, sacrificing a lot, working so hard. Sana naman po ay bigyan niyo yung pagkakataon ng sarili ninyo na makaipon. Kasi marami sa atin, marami tayong kwentong naririnig, uuwi po ng Pilipinas, wala pa rin pong ipon. Tapos kailangan na namang mag-abroad kasi may babayaran na namang utang. Sana po, pakonti-konti. Sabi nga, di ba, you start small, you gradually increase over time. Hindi po isang bultuhan ang pag-iipon. Pag nag-ipon tayo, pwede po tayong magdahan-dahan. Simulan muna sa maliit. Habang lumalaki yung sweldo, sana ang ipon ang lumalaki. Because karamihan sa atin, ang lifestyle ang nag-change. Diba? Sanay naman tayo, kaya naman nating mamuhay ng ganito. Pero dahil lumaki ang sweldo, tumaas din yung lifestyle. Tumaas din yung mga expenses. Sana po habang tayo ay nagtatrabaho ng matagal sa abroad, lumalaki yung sweldo natin, sana po ang ipon ang lumaki sa atin.
2: Yes.
0: At maglagay po tayo ng buffer, ng emergency funds. Sa mga seafarers nga, meron pang buffer funds for their offboard
1: buffer
0: funds. Correct. Tama ka dyan, Sir Jai. Kaya kami po sa RCBC, sana po ay bigyan nyo kami ng pagkakataon na maservisyuhan kayo. Please feel free to visit any of our 450 plus or 449 branches all over the Philippines. Meron po kaming presence sa Hong Kong, ang BPI IFL Hong Kong, nasa malap sa worldwide po. And we also have business development managers in the Middle East. We are here to serve you, and sana po ay maging successful ang inyong endeavors abroad. Again, Sir Aris, Sir Jairus, marami pong salamat sa servisyong CFO for having me this morning.
1: Thank you rin po, Sir Bono po. At syempre, ang RCBC palagi pong nasa opisina ng CFO.
0: Yes.
1: Para sa ating
2: mga dalhin mo yung daddy mo doon para makita niya.
1: Opo, yun. Sir.
2: Yes. Sige po. Siya yung magiging living proof ng mga sinasabi ni Sir Bono.
1: For our seafarers and for our non-resident Filipinos.
2: At atin pong napakinggan si Bon, Mr. Bon Urven P. Dampor, isa pong Bisaya, taga Oroqueta.
0: Yes.
2: Kaya kayong mga taga Oroqueta dyan, alam nyo na kung saan kaya magbabangko. Si Mr. Bon ay Vice President and Head of Remittances and Seafarers Division, Global Filipino Banking and Financial Technology Segment, Transaction Banking Group. Parang ang hirap mong magpakilala pag ganun kahaba yung... Maraming salamat po sa inyong oras at...
1: Salamat po, Sir Bon.
2: Muli na naman naming nalaman na si Rizal ay nasa piso ng bawat Pilipino. Mabuhay ang RCBC at sana ay mapalawig pa ang partnership ng... Do you still call yourself as Rizal Commercial Banking Corporation?
0: Yes, Rizal Commercial Bank.
1: RCBC.
2: RCBC. Yan ang meaning nun, ha? Jairus, ha? Yung RCBC. Opo. Rizal Commercial Banking Corporation. Kaya tatandaan natin si Rizal ay nasa piso ng bawat Pilipino.
0: Correct.
2: Opo. Walang piso kung wala si Rizal.
1: Tama po.
3: Alamin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: At nagdaan na naman po ang isang episode ng Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
1: At sa bawat kwento, sa bawat impormasyon at sa bawat serbisyong hatid ng CFO, layunin naming mas mapalapit ang pamahalaan sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo.
2: Tandaan mga kababayan, basta't serbisyo para sa ating mga non-resident Filipinos.
1: CFO kasama mo kahit saan sa mundo.
2: Hanggang sa muli, ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
3: Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service is now fully digital, delivering news, information, entertainment, and variety of programs through your social media app. Follow, like, and share Radyo Pilipinas World Service Facebook page and Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Download PBS Audio Receiver app for continuous audio streaming of programs 24 hours a day, 365 days a year. Radyo Pilipinas World Service online, serving the Filipino and the global community with unfading commitment. Radyo Pilipinas World Service online, reaching you in digital format anytime, anywhere from Manila, Philippines. Stop and spot.
4: Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media?
3: Spot the source.
4: Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact-check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito.
3: Spot the purpose.
4: Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito.
3: Spot the ownership.
4: Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro.
3: Spot the time.
4: Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na i-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita.
3: Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation.
4: Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Muli po, isang mapagpalang pagbati at ang aming pong muling panyaya para sa isa pang edisyon ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ang programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko ay hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilang ito ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa ilalim ng patdugot ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. And of course, katuwang pa rin po natin ang ating Babangon sa Makabayang Serbisyo Team. Mula po sa ating production side, ang ating executive producer, Stephanie Vicente. Sa master control, nandiyan pa rin sila Susan Aison, Romilo Junela, and of course, si Hero Lucero sa ating Wirecast. And ang programa pong ito at iba pang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service ay inyo pong masusubaybayan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin po sa ating YouTube channel. Sa inyong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa pamamagitan po ng ating shortwave broadcast, tayo napapakinggan sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Hindi naman po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa pamamagitan ng inyong mga cellphones. I-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Sa edisyon ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, tayo po yung magtutungo muli sa bansang Malaysia. Yan. Sapagkat mahalaga po itong magiging diskusyon at talakayan natin sa ating pasuguan sa Malaysia, sapagkat ito po ay may kinalaman sa pagpopromote ng Philippine literature sa Malaysia sa pamamagitan ng tinatawag na Johor International Book Bazaar 2026. At tungkol po dyan, makakasama po natin ang ating butihing Ambassador, Her Excellency Maria Angela Ponce ng ating Philippine Embassy sa Malaysia. Magandang umaga po, Your Excellency Maria Angela Ponce, at welcome sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko.
6: Magandang hapon po, Mr. Ray, mula dito sa Pasuguan ng Pilipinas, dito po sa Kuala Lumpur. At salamat po sa pag-anyan niyo sa amin sa inyong programa.
5: Thank you so much po, Your Excellency, sa pagpapaunlak po ninyo sa aming request para makasama namin kayo sa programang ito. Well, unang pakikilahok ng Philippine Embassy sa Kuala Lumpur dito po sa Johor International Book Bazaar, dinaos nitong Agosto, ginawa dyan sa may Paradigm Mall sa Johor Bahru, Malaysia. Ano po ang kahalagahan ng pakibahaging ito ng Philippine Embassy tungkol po dito sa Johor International Book Bazaar?
6: Opo, tulad nga po ng sabi niyo, ito po yung unang beses po na lumahok ang embahada sa JIBB or Johor International Book Bazaar. At ang layunin po namin sa paglaok dito ay unang-una siyempre po ay maipakilala po sa ibang bahagi ng Malaysia ang mga panitikang Pilipino at ang mga manunulat na Pilipino. Mm-hmm. Pangalawa po ay maipakilala rin po ang ating mga lokal na publisher sa Pilipinas tulad po ng Anvil Publishing, Mayflower Publishing at saka ng Rex Bookstore. At pangatlo po, napakahalaga po, maipakilala din at maipaalam po ang mga programa ng ating National Book Development Board na sa buong ahensya ng gobyerno na nagtataguyod ng ating book industry po sa Pilipinas.
5: Alright, na-mention niyo po yung National Book Development Board. May coordination po ba, may participation dito ang National Book Development Board, Your Excellency?
6: We were lucky po na sometime in July po, nagkaroon po ng International Book Congress po dito sa Kuala Lumpur. At doon po ay na-meet namin ang National Book Development Board at napag-usapan namin ng mga programa nila. At nagkaroon kami ng, naibigay po nila yung mga ibang mga aklat nila. So doon po namin nalaman din ang mga programs nila.
5: Mm-hmm. Alright. Now, when we say kasi Book Bazaar, this will of course entail mga libro, ano bang mga uri ng mga libro, mga books ang kasali o isinali ng ating Philippine Embassy dyan sa Johor International Book Bazaar?
6: Iba't ibang klase po, mga uri po ng mga libro ang ipinakita po natin. Unang-una po, meron po tayo mga nobela at mga sinulat po nila ni Joaquin, ni of course ni ating pambansang hero si Lato Serizal, and then of course ni Butch Delisay po. And then marami din po tayo mga aklat na mga yung ating mga bago at mga batang manunulat. For example po sila Melinda Bobbies, ganyan po. So meron daw mga short stories, meron din po mga libro mga pambata tulad po ng mga ito, pakita ko lang po for instance mga ito, mga libro pambata. Meron din po tayo mga non-fiction na libro na gawa naman po ng Rex Bookstore. So iba-iba po para po may pakita yung kumbaga yung lawak at lalim po ng politikang Pilipino.
5: Okay. So, ano pong ginamit nating batayan? Bakit yun ang isinama natin sa Book Bazaar?
6: As I said po, no, parang karamihan po sa mga aklat na lang na ipina-feature po natin dito ay ipinrovide din po ng Rex Bookstore, ng Anvil Publishing po, at ng Mayflower Publishing po. Nung pumunta sila dito noong July for the book congress. So, meron din po mga libro dyan dito sa ating Centro Rizal sa ating collection. At lahat po to, yung pagpili po dito, kung ano po, yung paano po natin pakita yung kasaysayan ng Pilipinas, yung mga current na trends at thoughts at mga experiences sa mga Pilipino at Filipino writers. At syempre, kamahalala rin po sa atin yung mga libro para sa mga pambata. Kasi po, yung mga librong to, mga ipinakita natin, may pakita din yung shared heritage natin with Asia. You know, bilang bahagi ng yung ASEAN. Alright. So yun yung batayan po na dinamit po na
5: So how was it received dyan po sa Johor Book Bazaar? How was it received by the Malaysians?
6: We were very pleased po with the reception. Marami na, of course, yung curious kasi first time po tayong nag-participate doon. So marami doon nagpa-browse at nagtatanong tungkol sa mga aklat at mga libro.
5: Mm-hmm.
6: At karamihan po sila, talagang nakapong interest kay Jose Rizal sa mga sulat ni Jose Rizal at sa mga sulat tungkol kay Jose Rizal. Kasi po kilala po siya dito sa Malaysia. Dahil nga po dito, di ba, ang tao sa kanya, pati sa atin, the great Malayan. Kumbaga, he's a hero, not just of the Philippines, but of Southeast Asia. So, kilala po siya dito. And even si Prime Minister Anwar Ibrahim po, masasabi po natin isang, you know, talaga pong resalista din po siya.
5: Mm-hmm.
6: Marami din pong interest na ipinakita sa mga comics at graphic novels. Kasi po, marami din po tayong, yung mga pumunta sa Book Bazaar na sa mga bata at mga teenagers. Mm-hmm. So, maganda po yun na at that, you know, na sa mga ganong stage, yung mga bata at teenagers ay nagpapakita ng interest sa panitikan.
5: Wow. Okay. So, ganun pala talaga kalawak ang reputasyon at pagkilala ng mga Malaysians kay Dr. Jose Rizal.
6: Oo.
5: Yung pong mga libro para sa mga, may nabanggit po kayo yung mga kabataan dyan sa Malaysia. So, paano nag-connect yung mga kabataan dyan sa Malaysia, lalo na yung mga, sabihin na nating mga interesado talagang magbasa ng mga libro? How were they able to connect with literature, children's literature naman, mula dito sa bansa, sa Pilipinas?
6: Yun nga po. Kasi po, mahalaga po yung panitikan, lalo na po marami sa di pa po, marami po sa mga magulang ngayon, gusto nilang ibalik ang mga bata sa libro at sa panitikan.
5: Mm-hmm.
6: Hindi lang yung sa online po sila exposed. Kaya, yung mga, pakita ko lang po yung mga libro, mga feature natin
5: yeah,
6: doon.
5: Oh, okay.
6: Mga ino, common po ito na experiences sa mga, sa ating mga bata. Sa mga, ito mga, so, dahil na, of course, picture book sila, kahit po na iba yung lingwahe, ay nagpo-perk up ng interest po ng mga bata.
5: Mm-hmm.
6: Mga pagkahero sa jeep, and then tungkol sa mga sisiyo, so, mga pagkakaibigan. At po, siyempre, sa Good Night Manila, Good Morning Manila, so, yun po yung ano, yung pang-interest po sa kanila. And hopefully, ma-sustain po yung interest na to at ating mga, sa mga kabataan, sa ating mga banditan po.
5: I could only imagine, Your Excellency, no, yung mga bata looking at books from the Philippines, characters na nasa libro from the Philippines, at mga ikang words na ikang galing sa Pilipinas. By the way, yung po bang mga libro is in English o Tagalog?
6: Both. Meron pong in English, meron din pong in Tagalog.
5: Okay.
6: So for instance po itong Good Night Manila at saka Good Morning Manila in English.
5: Mm-hmm.
6: And then meron po itong po sa ating sisiyo in Tagalog po.
5: Alright.
6: Sa jeep po in Tagalog po.
5: Okay.
6: At ang maganda nga po is that yung wikang Pilipino at yung wikang bahasa Melayo ay marami pong pare-parehong or pinanggalitan na words o pareho ang meaning. Halimbawa na lang po, para sa mga bata, yung salitang anak.
5: Mm-hmm.
6: Anak po, yung pareho po ang meaning niyan.
5: Mm-hmm.
6: Tagalog, ang anak ay isang bahasa Melayo, pareho din po ang meaning, ang ibig sabihin po niyan. So, hindi po, kumbaga po, nakikita po nila yung na meron tayong sinishare na heritage mula pa lang sa wika. Diba? Nag-iba lang, pero lang dahil, siyempre, nag-ibang kultura. Pero may pareho po yung pinanggalingan.
5: So, there's, doon pa lang sa word na yon, yung word na anak. And I believe, hindi lang word na anak, ang merong halos same meaning sa Malaysia. Meron pa rin ibang mga salita. Dahil pag minsan nanonood kami na mga movies produced and made in Malaysia, nagugulat kami minsan, may mga salita doon na kapareho din sa rin bukod sa word na anak. So,
6: Marami po words. Halimbawa dito yung word na salamat.
5: Mm-hmm.
6: Sa atin po is parang salamat yan, di ba?
5: Mm-hmm.
6: Ito po salamat, so parang blessed be upon you.
5: Mm-hmm.
6: Pag pareho kong pinanggalina, no, pareho ko yung ano eh, yung emotion na hinihimok na ano.
5: Mm-hmm.
6: So, marami po yan, marami din sa pagkain po, pareho din po.
5: Mm-hmm.
6: Actually, ang surat din po sa kanila.
5: Yan, oo. Actually, ano po, Ambassador, I don't know if nakikita rin na obserbahan din po nito at nung iba nating mga kababayan. Kapag pinag, kasi nagpunta na rin ako ng Malaysia before, that was a long time ago. Kapag pinagtabi mo ang Pilipino at saka isang Malaysian, ano po, lalo na if they're just wearing ano, an ordinary civilian clothing, akala, hindi mo malaman, hindi mo ma-point-point kung sino Pilipino at saka sino Malaysian. Eh. Halos magkamukhang nalalapit eh, yung features. So, parehong, akala mo parehong Pilipino o parehong Malaysian lang. Magkakaiba lang kapag nagsalita na. Yun lang.
6: So, kuya, kaya kami rin po dito sa Malaysia, palagi din po kami ng pagkamalang ano, Malaysian kasi nga talaga pong magkakamukha tayo at saka parang pareho yung ano, yung pinanggalingan po. So, masaya din po yun na experience. Kasi, na magkamalang kang local, ano po, kausapin ka in local. So, yun po. In the same way, yung mga, for instance po, yung mga kaibigan nating Malaysian na nakatira po dyan sa, ano, sa Pilipinas, ganun din po yung binikwento nila na pagkakamalan din silang mga Pilipino.
5: Oh, that's true. Alright. So, naging maganda ang reception sa Malaysian public, lalo na sa mga kabataang Malaysians itong book fair na to. Pero, meron pang mga publishers na naging, mismo mga publishers na naging interesado dito sa mga librong ito na kusang nag-participate ang ating Philippine Embassy?
6: Opo, may mga publishers po na naging interesado at karamihan sa kanila naging interesado po dun sa program ng ating National Book Development Board na nag-provide po ng subsidy for foreign publishers na mga translation ng ating mga panitikang Pilipino. Meron ang NP, ang ating National Book Development Board, meron po siyang funding para sa mga foreign publishers na para po tulungan sila at i-encourage sila po na mag-translate ng ang mga panitikang Pilipino into their local language. So hopefully po with this is that ma-encourage natin yung mga Malaysian publishers. In fact, they were also publishers from other countries na so, would use this ano po itong subsidy program po ng National Book Development Board para lalo pong mapalawak yung pagkakalaman at saka pag-intindi po ng ating panitikang Pilipino.
5: When we say, just to clarify lang po ano po Your Excellency, when we say isa-subsidize ng National Book Board itong mga publishers na ito from Malaysia or from other countries, meaning they will allot funds, meaning yung pondo galing sa National Book Board, ibibigay sa kanila to publish this book.
6: Pero pang-tulong po sa kanila at sa pang-encourage po sa kanila para po mag-translate ng Filipino literature into their local language. So yun po yung binibigay sa kanila.
5: Mm-hmm. All right. Now, sa pag-uusapan na rin naman po natin, ano po, kamusta po ang relationship ba sa pangkalahatan ng mga Malaysians sa ating mga Pilipinos na naninirahan at nagtatrabaho dyan po sa Malaysia. Lalo na sa mga panahong ngayon na alam nyo naman marami tayo mga geopolitical issues ano po, sa labas ng Pilipinas, sa labas ng Malaysia, sa buong mundo maraming problema. Pero nagbago ba, may pagbabago ba sa relationship between the Malaysian people and the Filipinos living and working in Malaysia?
6: I think may pagbabago in the sense na mas malakas po yung ano, you know, yung ating relations with Malaysia both on bilateral level po at saka po at sa people to people relations. Yung sa bilateral po, halimbawa kakatapos lang po ng meeting ni Secretary Lazaro at Foreign Minister Hassan po ng Malaysia para po i-review yung mga priorities ng bilateral relations natin. Kasama na sa mga priorities na identify po nila yung ating cultural cooperation. So, yan po. And then, at the people-to-people exchanges po, yun nga po, very valued po ang mga Filipinos dito kasi po really contribute to the economy at sa pagpapatakbo po ng Malaysian economy. At syempre po, Filipinos are well known for, you know, wherever we are. Yung kung gaano po, yung kamasayahin natin na madali tayong makasama. So, malakas po sana ang ating relations.
5: Alright, besides the book fair, Your Excellency, meron pa bang ibang activities ang Malaysia to promote Philippine literature and Philippine culture and heritage sa host country?
6: Sa dito po sa para po sa embahada, aside from the book fair, we also hold book readings po dito sa embahada. Lalo-lalo na po para sa mga bata, para sa mga batang Malaysian, para sa mga batang Pilipino dito, yung mga pinanganak na rin po dito.
5: Mm-hmm.
6: And for example po, isang magandang example po dito, when we inaugurated po itong Central Rizal, we had a book reading with si Josh Cullen, yung member po ng SB19.
5: Mm-hmm.
6: Kasi po, ano siya, ambassador ng NCCA for youth and for Central Rizal. So pumunta po siya dito at nagbasa, nag-book reading po siya para sa mga bata.
5: That's nice.
6: And then si Tina, Kuya Tasa din po, came here. We also hosted a book reading also with children.
5: Mm.
6: Nung libro niyang, I think, ang Alamat po ng Lupiang Shanghai. And then, meron din po, nag-invite din po kami ng Malaysian Filipino writer.
5: Mm-hmm.
6: Nagpa-conduct din po kami ng book reading dito. Maganda po doon si, her name's Karina Robles Barrin.
5: Mm-hmm.
6: And her mother was one of the, you know, pioneer generations of Filipinos here. And para sa mother niya at sa mga, you know, sa generation ng mother niya na pumunta dito, na naging Malaysian na rin sila, pero sa puso sila, Filipino pa rin. Napakahalaga sa mother niya na para makita na yung anak niya nag-book reading ng kanyang gawa dito okay. Sa embahada sa Pilipinas. So connecting cultures talaga po.
5: Wow, galing ano. Sa mga panahon kasi ngayon, Your Excellency Ambassador, kung saan nakatutok ang mga bata, karamihan ng mga bata sa cellphone, sa computers, ano po, sa mga digital online games. At minsan nagbabasa din naman, kaya lang nagbabasa through cellphones. Pero kasi ito, talagang babasahin mo straight out of the book, from the hardcover talaga. So, malaking bagay po ito para ikang mabago naman ano yung kanilang interest at mapunta naman talaga dito sa yung actual ang pagbabasa ng libro. Ano po, Ambassador?
6: May hinahawakan kang libro po, di ba?
5: Oo, iba eh. Iba.
6: Kasi po yung sabi nila, yung reading, yung pagbabasa, ay ito sa mga skills na nawawala na hindi lang po sa mga bata, kundi para pati sa mga adults na tulad natin.
5: Mm-hmm.
6: At parang, you know, importante po ang pahalaga na maibalik yung skill na yon.
5: Yes.
6: Na magbabasa ka ng libro.
5: Yes, yes.
6: Kasi napagulad ng sabi nyo, lahat nasa, you know, nasa cellphone na natutunan kung ano ang mundo. At dapat mo po natin kalimutan na marami tayong matutunan sa libro at importante po sa pag-develop ng utak ng bata at ng kanyang perspective po sa mundo.
5: Oh.
6: And on a personal note, mahalaga po talaga sa akin to personally kasi po ako po, literature graduate po ako. Opo, so kaya talagang dito po talagang pinopromote namin po yung kahalagan ng politikan as part ng ating cultural diplomacy.
5: Kasi iba talaga yung Your Excellency Ambassador, yung may hawak ka talagang libro. Katulad namin, ako, lumaki akong ganun eh. Hindi naman ako lumaki sa cellphone eh, at saka sa laptop. Libro talaga, hardbound book. Ika nga, yung hawak ko libro. Comics, di ba? Yung mga comics pa. Oh, nga pala, special comics. May comics ba na feature? Pahabol lang yun, Ambassador. May comics ba?
6: Ito po, so meron kami, may graphic novel din po, for instance, ito po. So yan, sa mga comics din po.
5: Oo, isa pa yun. Although, of course, comics is, it's also another form of literature, lalo na kung nakafocus yung content ng comics sa culture and heritage, your ambassador. Yan.
6: Opo. I think, bata po tayo, di ba po, napakalaga din ng comics kasi yung pampa-attract na combination po ng visual at
5: panakita.
6: So yung... Naalala ko yung itutuloy, makihintay ko po yung bago ko pala ako kung ano yung next chapter po ng kwento.
5: Ambassador, meron pa ano eh. Di ba, Ambassador, meron pa wakasan nun eh. May wakasan pa nun. Lumalabas yung edad namin ni Amba. Anyway. Pero tsaka isa pa, Amba, totoo na pag-uusapan natin yan. Hindi ko malaman ngayon kung itong mga kabataan natin dito sa Pilipinas, I'm talking about them, kung marunong pang gumamit ng library. Oh, kasi di ba pag gumamit ka ng library, may mga indexes yan, may mga files yan, may mga category indexes yan para hanapin mo yung libro. Ewan ko lang kung marunong pang gumamit yung karamihan ng mga kabataan natin ng library. Yan.
6: Sana po marunong pa rin kasi again, importante yung skill yun. Saka huwag po tayo pumayag na mawala mga libro sa mundo.
5: Yes, oo.
6: So dito po, dito sa embahada, yung isa sa mga ginawa po namin ay yung may makita pa lang. Lalagay po ng index. Index po namin yung tinatatalog lahat ng mga libro dito.
5: Opo.
6: Kasi parang di po ba pag sa gobyerno, pag nag-ano kayo ng property, ng property, hindi kinoconsider yung mga libro na, you know, ng property at heritage nung embahada.
5: Mm-hmm.
6: So, para sa akin, mahalaga po yung pakita na, ayan, makikita mo dito yung mga aklat na nakolekta mula na lang yes. Sa embahada dito. Mm-hmm. Makita ko talaga yung history na relations natin sa mga libro to.
5: Yes, of course. Well, napakahalaga po ng ikang literature ano po sa pagpapalawak ng ikang kamalayan pagdating sa kasaysayan, sa kultura at tradisyon ng Pilipinas dyan po sa Malaysia. And it's noteworthy para malaman po namin na talagang ginawa nyo po yung kauna-unahang participation nyo sa Johor Book Bazaar na yan. So by this time, Ambassador, siguro kunin ko na lamang po ang inyong mensahe. At kung may mga karagdagan pa kayong impormasyon na naisip parating sa ating mga kababayan, both dyan po sa Malaysia, maging dito sa Pilipinas.
6: Siguro parang ipaalam po na natuwa kami sa pagsama sa Book Bazaar ng Tosa Johor. At sa mga outcome po nyan is that yung mga ibang state po dito sa Malaysia, niyaya din po ang embahada na sumali sa kanilang sarili mga book bazaar. So we're going to work on that para lalo po natin maipakilala ang panitikang Pilipino. Pangalawa po, yung audience po natin sa ating pagsama sa book bazaar, hindi lang po yung Malaysians, kundi rin po yung Filipino community natin doon. Inanyayahan din po natin ang mga Filipino community organizations na nandito kami sa Johor ngayon, you know, daan kayo para makita niyo yung mga aklat din natin. So, yun po. So, dalawa po yung gusto namin ipalawakin, yung kaalaman, pag-appreciate ng Philippine literature, both po sa mga Malaysians at sa ating mga overseas Filipinos po dito sa Malaysia.
5: With that, Ambassador, maraming salamat po and we commend you and our embassy in Malaysia for making sure na ito pong ating Filipino heritage, culture, and of course, the people-to-people exchanges between Malaysia and the Philippines continue and prosper. Maraming salamat po, Ambassador.
6: Salamat din po, Mr. Reid. Have a good day po.
5: Have a good day. Ang ating pong Philippine Ambassador to Malaysia, Her Excellency Maria Angela Ponce. Ayan, tuloy. Lumabas tuloy yung edad ko. Ah? Kasi itong si Hero, tinatawa ng tawa habang sinasabi ko, nagbabasa ako ng comics eh. At saka ng libro. Bakit? Si Susan, nagbasa rin naman ng comics yan. Alam nyo ba yung comics, mga kababayan? Di ba? Alam mo yung comics, yung... Di ba may itutuloy? Ano ba mga pangalan ng comics nun? Hindi, kasi yung Liwayway, magazine yun eh. Di ba? Magazine yun eh. Ha? Wakasan, oy wakasan. Hindi, pero may comics na may itutuloy pa eh. Di ba, kailangan bibili ka eh. Nasusunod na edition eh. Pero meron yung comics na wakasan, yung talagang mula simula ang ano. Anong taon yun? 70s? 60s? Anyway, wakasan. Ayan. Kasi yung, well, syempre libro, tuta, pinag-uusapan na rin lang naman natin. Libro, tulad na sinabi nga ng ating ambassador sa Malaysia, yung mga libro through the, sa tulong na rin ng National Book Board, libro, mga hardbound books yan, mga obra mula sa mga kilalang mga manunulat, kasaysayan at mga obra ni Dr. Jose Rizal at ng iba pa. Ano po? Yung comics kasi, alam nyo yung comics, kung hindi pa kayo nakakita ng comics, yung mga kabataan ngayon, yung nakikinig sa atin, nanonood, yung comics, ano yan eh, ano ba yun? Yung parang, kumbaga sa Japan ngayon, ano yung tawag doon? Ano ba yun? Manga, parang manga, di ba? Comics yan, comics. Ang maganda doon sa comics, alam nyo kung ano nakaka-attract sa comics? Yung mga colorful na mga drawing, yung mga character, yung mga graphics, doon sa comics. Okay? Yan. Tapos may mga ano yan, may mga salita, di ba? Ganun kung kasakasakan. Na ano, naku eh, yan eh, pero wala na kasi ngayon yan. Ewan ko ha, ewan ko sa ibang bansa, pero dito sa Pilipinas, hindi na ako nakakakita ano, ng mga ganyang klase ng comics. Lalo na sabi nga ni Milo, wakasan. Okay? Pero sabi nga, noon yan ang libangan namin ng mga kabataan noon, no, mga maski na no, mga may edad na, yan, yung mga comics na ganyan. Okay? Oh, wow. Eh, ngayon nga, halos din ako nakakakita ng dyaryo. Eh. Nakakakita pa ba kayo? Yung totoong dyaryo, ah. Wala na ako halos makita ng dyaryo. Eh. Eh, dati noon, nung bagong pasok ako dito sa bureau, tambak ang dyaryo dyan, eh, sa lobby. Iba-ibang klaseng dyaryo. May Manila Bulletin, Manila Standard, may Philippine Daily Inquirer, kung ano-ano, may mga tabloid pa. Naka-ano dyan, nakahilera dyan sa lobby. Ngayon, wala na tayo nakikasi. Bakit? Digital na. Pati dyaryo nilagay na sa digital form. Madali na ma-access sa computer, sa laptop, sa cellphone. Noon talaga magbabasa ka sa dyaryo. Iba yung ano, iba yung feeling na may hawak kang dyaryo. Iba yung feeling na may hawak kang libro, hardbound na libro. Okay? Parang ngayon lang, pag nagte-text kayo, di ba? Mabilis na, di ba? Sa text. Te-text mo lang. Padala mo, mabilis. Noon kami, lalo na kami nila, ni Susan, tsaka ni Milo, sulat. Sulat sa papel. Di ba? Sulat, penmanship. Doon nga makikita ko maganda yung penmanship eh. Ng isang tao, di ba? Penmanship. Yan. O, tapos nail mail. Mm. Kaya yung mga nagpapadala ng mga love letters noon, yung mga sa crush nila, sinusulat, may slam book pa. O, di ba? Naku, talaga naman. Mga panahon namin. Maraming salamat po sa ating Philippine Embassy sa Malaysia at kay Ambassador Maria Angela Ponce. At magandang adhikain po yung inyo pong sinimulan. Sa ngalan po ng ating production team ng Babangon sa Makabayan Serbisyo Publiko, ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon ng programang ito. Ingat po kayo at mabuhay ang Pilipino saan mang dako ng mundo.
3: Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Kabayan, OFW ka ba? Seafarer sa gitna ng karagatan? Mismo na ang Pilipinas? Hindi na kailangang malungkot. Radyo Pilipinas World Service Online will keep you company and informed sa mga balita at kaganapan sa iyong inang bayan. Pwede ka pang bumati at mag-iwan ng mensahe sa iyong mga loved ones. Tutok lang sa ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, type lang sa YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming, sa inyong cellphone, download lang ang PBS Audio Receiver app at itap ang RP World Service. Bago, di ba? Ganyan tayo eh. Online at digital service na. Kaya't like, follow, subscribe, and download sa ating mga social media platforms ng Radyo Pilipinas World Service Online. Kasama mo kami 24 hours a day, 365 days a year. Yan ang serbisyo para sa Pilipino sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
3: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhain ng Pinoy, yes?
8: You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
9: I love it when you call me Senorita.
10: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
8: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
11: Pauso.
8: Street words or slang. Made up words or familiar words

0: so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Isang malusog at maulan na araw na naman sa ating lahat, lalo na dito sa Luzon at sa ibang parte ng Visayas. Umiiral na naman kasi ang habagat tala ng bagyong si Pilandok. At sa mga taga Metro Manila, asahan daw itong mga pag-ulan hanggang sa Linggo. So it would be a rainy weekend para sa ating mga taga Metro Manila. Well, thank God it's Friday once again. Ang bilis talaga ng panahon, September 4, 2026. Ched Oliva po ang inyo namang kaagapay sa kalusugan. At ito pong pag-asa DOST ay naglabas kaninang alas 11 ng umaga na bukod sa ilang bahagi ng Zambales at Bataan, kasama rin po dyan yung Pampanga ay nasa ilalim na ng red rainfall warning. Kaya ingat po tayong lahat. At sa una po nating pag-uusapan sa hapon na ito, ito pong isang aspeto ng kalusugan na madalas nating nakakalimutan tuwing may kalamidad. Yan ang ating mental health. Ilang linggo na nga po natin nararanasan itong habagat na nagudulot ng malawakang baha, lalo na dito sa Luzon. Ibig sabihin, sunod-sunod din ang rescue operations ng ating disaster responders, maging yung paglikas sa mga kababayan natin sa mga apektadong lugar at ang pagbabalita ng media sa mga pangyayaring ito. Paano nga ba natin mapapangalagaan ang ating sarili mula sa tinatawag na disaster fatigue sa panahon na ito? Alamin natin yan sa ilang saglit mula sa isang eksperto sa larangan ng kalusugan. At makapanayam natin na anumang oras mula ngayon ang kilalang clinical psychologist sa bansa. At mayroon pa tayong isang pag-uusapan na health case. Yan naman ay sa tulong ng ating opisyal na magagamot sa ating programa. Pero ito na muna, nasa linya na ng ating komunikasyon, si Dr. Camille Garcia. Magandang hapon po, Dr. Camille. Welcome po rito sa Doctors on Board at sa Radyo Pilipinas.
4: Hi, magandang hapon, Chad.
3: Yes po, doktora. Ayan, at ito nga po, maganda pag-usapan itong tinatawag na disaster fatigue dahil nga po para sa iba, talaga nakakapagod na itong ganitong klase ng mga pangyayari dahil nga po sunod-sunod na. Pero sige po, para mas malinaw talaga, sa punto de vista po ng medisina, ano ba itong tinatawag na disaster fatigue at paano ito naiiba dun sa simpleng pagod?
4: Ah, okay. Pag sinabi mo kasi na disaster fatigue or yung mental fatigue na sinasabi, ito yung talagang sabihin na natin emotional na nagaganap sa isang tao pag yung sobra-sobra na sunod-sunod yung mga disaster, o kaya naman sabihin natin yung pagkalugi at kung ano-ano pang mga pangyayari na umaabot siya sa punto na naaapektuhan ang kanilang mental health to the point na merong mga symptoms na hindi magaganda na na-experience na isang tao. Lalo na siguro yung mga tao na palaging na-evacuate pag yung panahon ng bagyo, o kaya yung talagang sabihin na natin, pati lindol, di ba? Kasi kumisan, nagkaroon na ng

0: Indol, sabay susunod, bagyo naman. Kaya talagang naapektuhan ng isang tao na sa, hindi lang ito sabihin na natin kasi pag yung mga bata or ang mga bata kasi may resilience, yung mga adult usually ang naapektuhan. And it doesn't necessarily mean na yung mga na-evacuate lang ang naapektuhan dito, pati yung mga nagre-rescue sa kanila. So kaya talagang importante na, kasi kung napapansin nyo, may time na parang may lapses ng memory yung mga rescuers kasi siguro sa sobrang kalituhan or sa sobrang pagod. At din yung pag napapansin nyo naman din sa mga evacuees, yung namang tipo na parang napaka-helpless, feeling nila wala nang mangyayari sa buhay nila dahil palaging nasira ang bahay o wala silang naisalbang gamit, yung mga tipong ganun.
1: At may dagdag lang natin bukod dun sa mga pagbaha, ayan, yung mga landslide, may lindol, pati na rin yung haze, di ba, Doktora Camille? Dumagdag pa yon sa mga isipin natin, di ba, nitong mga nakalipas na araw.
0: Totoo yun, lalo na yung mga ganyan. Siyempre, ikaw, kahit hindi natin alam yung kung ano yung effect ng haze natin, pero kung ikaw ay may asthma, parang na sasomatize mo na, ala, maapektuhan ako, magkaka-asthma ako dahil sa haze na yan, di ba? Yung mga tipong ganun. So, it really affects only yung sabihin natin, physical health. Function natin, naaapektuhan kasi nga yung mga reaction natin dito sa mga ganitong klaseng sakuna.
1: Ayun, so normal lang pala na makaramdam ng mental fatigue kapag sunod-sunod na yung mga pangyayari sa sa paligid nga na dala nitong mga kalamidad. So,
0: okay, siguro oo, sabihin natin normal siya, pero kinakailangan malaman din natin kung ano yung mga simptomas na magdudulot na magpapalala sa sitwasyon, kumbaga sa maaapektuhan din yung kanilang critical thinking, or sabihin na natin, magkakaroon tinatawag na cognitive overload to the point na lalong bumabagal yung kanilang pagdidesisyon sa mga bagay-bagay.
1: So ano nga po ba yung mga manifestation o senyales na nakakaranas na isang tao ng tinatawag na mental o disaster fatigue?
0: Okay, usually ang unang-una dyan yung memory lapses for reasons na syempre kumisan dahil sa sobrang pagod, pag nagtanong ng decision na kumisan nag-iintay pa sila dahil kasi parang yung mga decision nila yung maabot sa puntong tinitignan pa yung sitwasyon, di ba? Syempre alam mo, ang hirap dahil kasi pag may mga ganyan, hindi, yung kamag-anak ko, nandiyan pa, kunin nyo, di ba? Pinagmamadali pa na, so parang kahit na alerto ka, parang naapektuhan ka na dahil kasi masyado kang may nadidinig kang mga ganyang komento. And then yung tinatawag natin na yung parang mas umaabot sa punto nagkakaroon ng error dahil nga nagkakaroon ng shifting sa mood natin dahil naapektuhan tayo. At the same time, mapapansin mo, isa sa mga talagang factors na napapansin na hindi siguro alam din ng mga rescuers yung tinatawag nating microsleep. Ano yung microsleeps na sinasabi? Ito yung mga 3 o 5 segundo na biglang bumabagsak at pumipikit yung mata na parang antok na antok.
1: Tapos, di ba,
0: kahit tayo, di ba, meron pag sobrang pagod, biglang yung napapatungo yung ulo natin, ganun. Tapos, biglang,
1: parang nawawala ka sa sarili.
0: Nagugulat. So, hindi ibig sabihin mga glitches yun. They are measurable, mga cognitive decline na ibig sabihin ay pagod na itong taong ito, kailangan talaga magpahinga. So dapat yung mga response time sa mga ganyan, because yung mismong pagod na yun, nakaka-apekto, lalo na if they're under pressure. Kasi syempre kailangan yung mga paano kung natabunan ng ng putik or kung ano pa man, syempre kinakailangan talaga yung mga sabihin na natin. Importante na hindi lang ito about adrenaline rush, pero kinakailangan magaling din ang kanilang pamamaraan na to more or less yung be at their best pagdating sa ganyan, na attentive sila, may concentrate, tama yung concentration, walang mood shifting. Kasi syempre kumisan pwede bang sabihin na naiirita ka na rin sa mga nadidinig mo, kaya tuloy it can indicate yung tinatawag nating parang pagod na yung utak mo. Hindi lang ito hindi physical yung pagod yung utak mo na yung napapagod dito.
1: Doktora, sino po yung pinaka-vulnerable dito? Young adults, older adults, o yung mga senior?
0: Siguro pagdating sa senior, mas makikita mo na hindi naman talaga ito tungkol sa kanilang anong tawag to, yung fatigue na sinasabi, yung mental fatigue, rather sila yung ano, grabe yung possibility na parang feeling of hopelessness, yung lalo na kung mayroong mga irerescue na tao. Ngayon, siguro pagdating sa ganyang pagkakataon, yung mga sabihin na natin, ang nakikita natin yung mga rescuers, kasi kumisan, di ba, tuloy-tuloy silang nagtatrabaho na walang tigil, yun yung nakakapag-deteriorate ng kanilang mental health, kasi parang pagod na pagod na yung kanilang katawan, pagod na pagod pa rin yung isipan. For young adults, it's so, if merong tinatawag na yung yung PFA or yung psychological first aid na binibigay ng mga social workers or ng ating gobyerno para sa ganun ay makarecover kaagad sa mga ganyang klaseng sakuna, mas resilient sila eh, lalo na yung mga bata. Mas nakikita mo yung possibility na mas matatag sila, mas nakakayanan nila yung mga ganitong klase na, to the point na, di ba, kung misa ibang mga bata, kahit nasa evacuation center, naglalaro pa rin. Hindi nila iniinda yung mga possibility na kailan babalik sa bahay. Parang sa kanila, akala nila parang yung camping-camping sa loob ng evacuation center, parang camping ang dating. Kaya umaabot sila sa punto na hindi nila, they are not that mindful pagdating sa ganyan. So mas aapektuhan dito mga adults.
1: Mm-hmm. Ayun. Nabanggit niyo na po yung rescuer, Doktora Camille. Meron din palang tinatawag na compassion fatigue sa kanilang hanay. Ano po ba yung psychological impact sa mga rescuer natin na nakakakita ng mga taong nawala ng bahay, mahal sa buhay, o kaya ng kabuhayan?
0: Okay, kung ang pag-uusapan natin, yung sinasabi mong compassion fatigue, eto naman yung pagkakataon na kumisan ikaw yung ano, di ba, yung pagod na pagod ka na nga sa kare-rescue ng mga tao. At the same time, parang feeling mo, yung bang hindi mo nagampanan lahat nung yung nagawa mo bilang rescuer, kasi namamanifest mo emotionally, physically, at the same time sa pag-iisip at saka yung behavioral exhaustion. Ibig sabihin, napagod ka dahil sa prolonged exposure sa mga, sabihin na natin, sa paghihirap ng ibang mga tao, di ba? Kung ako siguro sasabihin mo, pag pumunta ako sa isang evacuation center, tapos biglang sasabihin, ma'am, tulungan nyo kami, nagkaganito kami, parang lahat ng tao, kinakausap ka kung paanong tulong ang pwedeng ibigay. Ma'am, sabihin nyo naman sa gobyerno, ganyan-ganyan, ganito nangyari sa amin. Sa tingin mo, hindi ka rin mapapagod. So, yun yung tinatawag nating compassion fatigue. And sometimes, ito yung baka mamaya magkamali tayo na there's a difference also between compassion fatigue at saka yung burnout. Kasi baka mamaya pag nagkakataon na nagkakaroon na ng ganitong possibility, yung burnout naman, sabihin na natin, it's characterized by yung ganito rin na mental exhaustion due to chronic stress naman, particularly sa workplace. So, pag burnout, workplace. Pag compassion fatigue, yung nakikita mong suffering ng ibang tao. So at least yun yung makikita mong difference. Okay?
1: Ayun pala yung distinction ng dalawang konsepto na yun. So parang lumalabas, kailangan din pala ng stress debriefing ng mga rescuer, doktora.
0: Actually, dapat nga every 4 to, hambawa, kung exposure mo 4 to 6 hours, kasi hindi naman pa pwede tuloy-tuloy ang pagtitrabaho, every 3 hours or every 2 hours, dapat may break. Tapos sasabihin nyo, pagod na ba kayo? Meron talagang magde-debrief para sabihin, meron bang kailangan mag-shift, tapos magkailangan magpahinga. So, kinakailangan yun dahil kasi it will enable them to de-stress. Kumbaga, sa namawala yung stress na nangyayari. Kasi, paano kung 4 hours ka na nagtatrabaho, tapos wala ka namang nare-rescue yung tao? Hanap ka lang hanap, tapos parang pagod na pagod ka na. So, parang, tapos sasabihin, meron pa daw 8 hindi nahahanap na tao, pero hindi nyo makita, and it took them more than already 16 to even a day na hindi nakikita yung taong yun. So bakit sabihin mo na hindi ka mapapagod sa ganung pagkakataon? So kailangan talaga every 4 hours may debriefing para sa ganun, hindi rin mai-stress yung mga nagre-rescue.
1: Doktora, ano na lang po yung paalala ninyo sa mga kababayan natin na paulit-ulit na humaharap sa sakuna at sa mga rescuer nga para mapangalagaan ang kanilang mental health?
0: Siguro pagdating sa ganyan, importante na tayo mga rescuers tayo, pero hindi ibig sabihin superhero yung katawan natin. We try our best to save as many lives as possible, pero dapat isipin nyo rin na pangalagaan din ang inyong mga sarili. Dahil kasi di ba parang sinasabi nga nila, ano pa yung kahalagahan na oo, tumutulong ka, gusto mo makasagip ng buhay, pero yung sarili mong buhay naman, hindi mo rin mapangalagaan. So, napaka-importante din na meron kayong pamilya. So, dapat lang napangalagaan ang isa't isa. Dito sa pagkakataong ito, napaka-importante yung tinatawag nating body system. Huwag kang gagawa ng decision on your own. Kasi kumisan, di ba, parang sasabihin natin, hindi ganito. Tapos, iiwanan mo iba. Pagdating sa ganyan, you have to work together as much as possible para makita mo na talagang mas nagiging competent ka at saka you always work as a team, lalo na sa mga rescuers.
1: Mm-hmm. Ayan, maraming salamat po sa pagpapaliwanag sa amin tungkol sa mental fatigue na may dalawang klase nga, disaster at compassion ano, sa panahon ng sakuna. Hanggang sa ulitin po, Doktora, ha, huwag kayo mag-asawa sa amin. Ingat kayo at isang magandang hapon.
0: Thank you rin, Chad. Magandang hapon.
1: Yan nga po si Dr. Camille Garcia, isang clinical psychologist. At sabi nga ni Dr. Camille, kailangan talaga mag-break ano, para hindi umaabot sa tinatawag na mental fatigue. Kaya kami po rito ay mag-break muna at sa ating nga pagbabalik, punta naman natin yung isa pa nating health case.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ang oras po natin, 19 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Nakaparin po si Ched Oliva. At tulad nga ng aking sabi kanina, meron pa tayong isang health case na tututukan ngayong hapon at makakasama na natin sa kabilang linya ng komunikasyon ang ating opisyal na manggagamot sa programa. Wala iba kundi si Dr. Claro Kayanan. Hi Doc, isang magandang hapon.
5: Magandang hapon sa iyo, Ched, at sa lahat po ng mga nanonood, sa lahat po ng mga nakikinig. Magandang hapon po sa inyo lahat.
1: Doc, bago natin iwanan ng unang linggo ng Setyembre, pag-usapan natin ang tungkol sa labis na katabaan o obesity. Ayan. At ito nga po ay dahil ang first week of September every year ay idiniklarang Obesity Prevention Awareness Week sa Pilipinas sa bisa ng Presidential Proclamation No. 162. Kaya himayin natin ano nga ba ang totoong dahilan ng obesity, paano ito maiiwasan, at ano yung mga simpleng hakbang na pwede nating simulan para sa mas malusog na pamumuhay. Dahil ang pag-iwas sa obesity ay hindi lang tungkol sa pagbabawas ng timbang, tungkol din ito sa pag-aalaga sa ating kalusugan ngayon at sa mga darating na panahon. Right, Doc?
5: Tama ka dyan, Chair, at maraming mga karamdaman, maraming mga sakit na kaakibat ng pagiging obese or at least overweight. Ano? Kaya yung mga kaalaman na kagaya ng mga matututunan natin ngayon, ang magsisilbing panangga natin sa lahat ng kagaya ng mga complications na dulot ng obesity.
1: Mm-hmm. Sige Doc, umpisa muna natin sa definition ng obesity sa punto de vista ng medisina. Ano nga ba ito at paano naiiba sa pagiging overweight?
5: Isang overweight ay isa sobrang timbang kumpara sa taas. Ano? Samantalang ang obesity ay labis na pag-ipon ng taba sa katawan na maaari nang makasama sa kalusugan. Ano? Hindi lang ito usapin ng timbang. Mas mahalaga ang dami at lokasyon nung tinatawag nating body fat.
1: Mm-hmm. Doc, saan ba madalas ano, nakikita yung mga body fat? Anong parte ng katawan natin?
5: Usually, yung mga dependent portions, kagaya ng tiyan. yung arms natin, ah, yung forearm yan, makikita mo dyan, ano, and even yung thigh natin, sa mga kababaihan, yung waist at saka hips, ano, and usually the buttock, no, yan yung usual, or yung tinatawag nilang buffalo hump, ano, sa may likod naman ito, ano, dyan nakakonsentrate yung adipose tissue naman, kung tawagin namin.
1: Mm-hmm. So may puwetan din, ayun, so braso, hita, bewang, balakang, at yung nga sa may parte ng puwetan. Ngayon, Doc, bakit itinuturing ngayon ng mga eksperto ang obesity bilang isang chronic disease at hindi lang simpleng kawalan ng disiplina sa pagkain?
5: Oh, dahil ito ay komplikadong kondisyon na naapektuhan ng genes, ng hormones, yung metabolism natin, even yung environment, no, yung kapaligiran, even yung tulog natin, stress at pagkain. Ano. So, maraming effect ito. Tulad ng hypertension at saka diabetes, nangangailangan ito ng pangmatagalan na management at hindi ito nakukuha overnight.
1: Mhm, ayun. Doc, so maraming pwedeng dahilan kung bakit nagiging obese o nagiging labis yung katabaan ng isang tao, at malaking factors nga diyan yung genetics, yung hormones at edad, pati yung connection ng stress iba pang mga emotional problems ano na nararanasan natin, na tulad nga kanina na pag-usapan namin yung mental fatigue sa pagkakaroon ng sobrang timbang. Doc, pero ang tanong ko, may epekto rin ba yung irregular meal times o yung paglaktaw-laktaw ng pagkain o pagpapalipas ng pagkain, maging yung pagkain sa gabi para maging obese kalaunan?
5: Oo, hindi lang oras ang mahalaga, kundi yung kabuuang calories at kalidad ng pagkain. Ito yung mga nakaka-apekto talaga. Ngunit ang madalas na late night overeating ay maaaring magdagdag ng timbang at makakasira ito dun sa tinatawag nating sleep pattern.
1: Mm-hmm. Doc, kung pag-uusapan yung diagnosis, paano ba dinadiagnose ang obesity? Kasi may tinatawag na body mass index o BMI para masabi daw na obese yung isang tao. Pakipaliwanag naman sa amin ito, Doc, yung paraan ng diagnosis at itong BMI na tinatawag.
5: Yes, karaniwang panimula yung body mass index, ano? Kinukuha yung tamang timbang mo with the height in centimeters at saka weight in kilograms. No, kailangan na makakuha tayo ng value in at least less than or below 27 or 28. Ano? Pero in reality, parang yung iba parang ang hirap nilang paniwalaan na ganon, ano, na ito talaga dapat ang timbang na makuha natin based dun sa tinatawag natin basal metabolic index. Pero hindi ito sapat. Ano. Tinitignan din natin yung waist circumference, gaya nung tanong mo kanina kung saan nakakonsentrate yung adipose tissue or yung taba. Ano. Sometimes nasa likod, sometimes nasa buttocks. Ano. And siyempre, hindi natin pwedeng ipagwalang bahala din ito, ano, yung kagaya nito, waist circumference ratio, ano, or yung waist to hip circumference ratio, yung medical history at yung mga iba pang mga risk factors, ano. Kaya when we diagnose obesity, totoo 'yon, tinitimbang natin, at kapag lampas-lampas talaga siya at meron tayong criteria for calling someone as obese type 1 or type 2, marami talaga tayong kino-consider din at hindi lang yung timbang.
1: Mm. Doc, posible ba na hindi ka mukhang overweight pero mataas yung iyong body fat?
5: Yes, pwedeng-pwede. Ano? Kaya nga minsan ginagawa nila yung pinch test, no? Kagaya nung fats natin dun sa arms, ano? Kapag lumampas yan ng 1 inch, no? Parang iniisip na nila, ano na yan, ano? Medyo malaki na yung excess mo. Yung sa taba naman sa tiyan, ano, kapag lumalampas na talaga dun sa ideal, usually nga dyan, pag sinabi nilang nasa 2 inches na yan, medyo madami-dami na ito. Ano? And along with dun waist-hip circumference ratio, lalong-lalo na sa mga kababaihan, magkakaroon talaga nung pagkakaiba dun sa BMI, waist circumference, and even yung body fat percentage. Ano? Pag sinabi nating BMI, yung relasyon ng timbang at taas. Ano? Pag waist circumference, sinusukat yung taba sa tiyan na mas delikado actually sa puso. Ano? Mm-hmm. So yung body fat percentage mas direktang sukatan ng taba sa katawan kung may available na kagamitan.
1: Dok, meron ba yung meron bang pagkakaiba yung pamantayan o no, standard ng obesity para sa adult, sa mga senior citizen at sa mga bata?
5: Hindi naman ano, sa adults usually basal metabolic index cut-off ang ginagamit. Sa mga kabataan naman, yung BMI or basal metabolic index for age growth charts ano ang ginagamit dahil patuloy pa kasi silang lumalaki ano, so pag adults na hindi na tayo lumalaki, so hindi na nila kakailanganin yung extra fat. Pero yung mga kabataan dahil tumatangkad pa ang mga ito, binabase natin dun sa growth charts nila. No? Ito yung ginagamit natin.
1: Dok, napag-usapan na rin natin yung mga bata. Bakit naman tumataas yung kaso ng childhood obesity sa bansa? At ano yung magiging risk nito sa kanilang paglaki?
5: Mas marami kasi yung mga ultra-processed na mga pagkain compared noong unang panahon. Usually, root crops noon, either fish or vegetables. Ano? Dahil nga, yan ang...
1: accessible, paraan accessible
5: ng pagkuha natin ng pagkain. Yung iba naman ay kagaya ng mga matatamis na inumin, mas kukonte yung physical activity at mas maraming oras sa mga gadgets kumpara noong unang panahon ano, at kadalasan nga noon wala naman masakyan kaya naglalakad din lahat ang mga tao. Nowadays yung physical activity halos kukonti na lang ano, and most if not all, halos sedentary yung lifestyle. Kaya, kung titignan mo, yung manner ng eating is actually parang sabi nga nila, no, yung manner of eating dapat nakabase siya dun sa lifestyle mo. Kung sedentary ka, light activity, moderate or severe, yung physical activity mo, mas maraming kang kakainin dapat.
1: Mm-hmm. Dok, mapunta na tayo sa ano, sa paraan para mabawasan yung timbang. At nabanggit nyo na nga itong tungkol sa pagkain. Totoo ba na mas mabilis at mas healthy ang weight loss kapag sobrang restrictive ang diet?
5: Hindi. Yes, hindi naman ano, ang sobrang higpit ay kadalasang hindi napapanatili at nagdudulot pa ng tinatawag nating rebound na weight gain.
1: Ibig sabihin, Dok, mabilis kang pumayat, mas mabilis ka rin na tumaba o bumalik dun sa dati mong ano, katawan.
5: Yes, exactly. Kaya nga ayaw natin yung rebound kasi kadalasan mas mabigat ka pa kaysa dun sa dati. No? Same as true with medications. Ano? Kagaya nung mga nag-normal na nga yung mga blood pressure nila, tumigil sa gamot. And then nung bumalik ulit sa mataas, mas mataas pa at kakailanganin nila ng 2 hanggang 3 gamot para mag-normal lang ang mga blood pressures nila.
1: Mm-hmm. Dok, ano naman yung ano, yung dalang panganib ng mga tinatawag na crash diets o yung sobrang pagbabawas ng pagkain para lang mabilis na bumaba yung timbang? Kasi 'di ba, may mga crash diets din na nauuso, 'di ba?
5: Yes, ano, minamadali nila, ano, sometimes yung iba, no, ang nakakatawa yung mga reasons nila, ano, dahil next month daw magsusuot siya ng mga gown siguro na hindi naman pagkasya kaya
1: okay, ikakasal. Nila, no? Okay, ikakasal, yes. Diba, Dok?
5: Yes, maaring magdulot ito ng tinatawag nating muscle loss ano, or nutrient deficiency. Yung iba nahihilo nga sila and ito pa yung mga hindi namin gusto, no? Yung mga gallstones at mabilis na pagbabalik ng timbang, no? Yung rebound nga na sinasabi natin.
1: Mm-hmm. Dok, napag-usapan na rin natin o napahapyawan nyo na yung tungkol dun sa gamot. Kano na ba karami ngayon yung mga anti-obesity medications at papaano sila nagwo-work?
5: Well, totoo yan. Ano? May mga iba't ibang klase ng gamot na maaaring magpababa ng appetite, magpabusog ng mas matagal o tumutulong sa pag-control ng food intake. Inire-reseta lamang ito dun sa mga tamang pasyente at hindi para sa lahat ng gustong pumayat. Ano? Kasi nga, we need to evaluate them. Makakatulong ba sa kanila ito? Wala bang mga complications na maaaring mag-arise? No? O yung mga serious side effects? Ano? At kailangan talaga nilang ma-well-informed. Kung hindi ano yung some of them are just kung titingnan mo no left and right ginagamit talaga ng mga iba no, it's all because of they really want na mag-improve sila dun sa mga timbang nila.
1: Mm-hmm. So, kailan na dapat i-consider itong mga anti-obesity medications?
5: Well, hindi ito para sa lahat. Ano? May mga buntis, mga nagpapasuso or breastfeeding. At may ilang particular na kondisyon na maaring hindi ito angkop. Ano? Kailangan ang pagsusuri at reseta ng mga doktor na kagaya namin. Ano? Kasi nga, they might be doing more harm than good. Naakala nila, makukuha talaga nila yung mga desired effect nito. Ano? However, yung mga side effects nagpalala ng mga kanilang mga condition na or comorbidities if at all kung present ang mga ito. Kaya yung mga ganito, parang eksperimentuhin yung sarili natin, ano, kasi hindi nagiging maganda yung mga kahihinatnan and sometimes lalo pang lumalala yung condition.
1: Mm-hmm. Doc, merong operasyon para sa weight loss at ito yung tinatawag na bariatric surgery. Kailan naman nagiging option ito at paano to ginagawa?
5: Yeah, may mga para din sa mga merong severe obesity or may obesity na may kasamang seryosong sakit gaya ng diabetes o kaya nagkakaroon ng sleep apnea. Ito yung tumitigil yung paghinga nila, ano, at matindi yung kanilang paghihilik. At hindi nagiging sapat yung mga lifestyle at medication para makontrol ang mga bagay. Ano, ito ang ginagawa nila, bariatric surgery. They usually do some modifications dun sa gastrointestinal tract starting from the stomach. Sometimes pinaliliit nila ito, ano, or kasi nga kapag maliit na ito, mas mabilis na itong mag-distend, makakaramdam na siya ng kabusugan, ano. So hindi na madadagdagan talaga yung kakainin niya. So yun ang objective ng mga surgical interventions na kagaya na itong tinatawag na bariatric surgery.
1: Mm-hmm. Doc, kung pag-uusapan yung mga komplikasyon, ano yung mga pwedeng idulot ng obesity sa ating puso, blood sugar, mga kasukasuan o joints at sa iba pang parte ng ating katawan?
5: Oo, siguro itong mga complications na ito yung magiging compelling indication para asikasuin talaga nila or kahit papano, gumawa sila ng paraan para hindi magdagdag ng timbang, ano. Unang-una, pinapataas nito yung panganib ng hypertension, no. So kapag mataas ang blood pressure mo, di high risk ka for stroke and heart attack. Ganun din yung tinatawag nating type 2 na diabetes, yung merong mataas na cholesterol or yung meron ng history ng heart disease. Yan, ito yung mga sinasabi natin, no. Stroke, heart attack, fatty liver, osteoarthritis sa sobrang bigat natin, yung mga joints na sisira, di ba? And ito yung mga hindi natin gusto, ano, yung sleep apnea kung tawagin natin. Ito yung pag natutulog ka, matinding-matindi yung paghihilik and sometimes tumitigil yung paghinga na hanggang 10 to 15 seconds, no?
1: Mm-hmm.
5: Hindi ito nagiging maganda. Para na rin nating sinabing may bara yung mga ugat natin sa dibdib o sa puso kasi ka, tumitigil ka sa paghinga. So parang obstructive apnea pa ang dating niya. So these things should not be left unnoticed. Kasi, importante na when we address obesity, kailangan i-address natin yung lahat ng causes.
1: Mm-hmm. Doc, bukod doon sa physical effects, ano naman yung nakikitang mental effects ng obesity sa isang tao?
5: Kung mabigat na mabigat ka na, no, maaring mahirapang gumalaw, no, mapapagod ka kagad, konting lakad lang, hingal na hingal ka na, no. So may mga ano ito, no, merong hindi nagiging magandang effect dun sa mental health natin. Sometimes nagkakaroon sila ng mababang self-esteem, no, or maabot hanggang depression or even anxiety. Mahalaga yung suporta ng pamilya at pag-iwas dun sa mga tinatawag nating body shaming.
1: Mm-hmm. Doc, panghuli na lang, ano yung isang maliit pero direktang hakbang na pwede nating simulan ngayon para maging mas malusog ang ating pamumuhay at maiwasan itong labis na katabaan?
5: Pwede nilang tandaan ito, ano? Pwede silang magsimula sa 10 minutong brisk walking araw-araw at palitan yung mga matatamis na inumin na tubig, ano? Maliit itong hakbang, pero kapag ginawa ng tuloy-tuloy, malaking ambag ito na sa mas malusog na timbang at mas matibay na puso. So ang layunin ay hindi maging payat agad, ano, kundi maging mas malusog. Ang sustainable na pagbabago ang tunay na susi sa pag-iwas at pag-control nung tinatawag nating obesity. Ito po si Dr. Kayanan hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
1: Maraming salamat, Doc Claro. At yan nga po yung ating ikalawa at huling health case sa hapon na ito, ang obesity o labis na katabaan bilang pakikisa ng ating programa sa unang linggo ng Setyembre taon-taon sa Obesity Prevention Awareness Week. Meron po tayong 36 na minuto makalipas ang alauna ng hapon at sa ating pagbabalik ay magpapapasok naman tayo ng mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan.
2: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Sa akin po, laking tulong po yun kasi malamahal ang bigas ngayon. Eh, pag gano'n nakakakuha ko, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Eh, pag pili namin ng bigas, bibigay na lang namin sa pagpapakas ng mga bata at pagpili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
8: Ako si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa frontliner, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
9: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. I am Fatima Nor sa Ejainal from Tila sa Jimutamad, Basilan Province. The General Secretary of MYPMYC Barm Region. So, sa palagay ko po, makakatulong ang first Barm parliamentary election dahil magkakaroon po ng chance na makapili ang mga tao na leader na gusto nilang maihalal at maupo sa pwesto. Also po, sa part namin mga kabataan, mas maririnig po ang aming mga boses at maikayat po kaming makilahok sa mga usaping panlipunan na makakaapekto sa pag-unlad, hindi lamang po dito sa Barm Region, kundi sa buong Pilipinas na rin po. Dahil naniniwala po ako na kapag maganda ang pamamahala at mas magiging mapayapa po ang Barm Region, at nang sa ganun po, hindi lang po.
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ang oras po natin, 20 minuto bago mag-alas 2 ng hapon. At ngayon, tumanggap na tayo ng mga pagbabalita mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Dako tayo sa area ni Raquel Bayan, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hinihikayat ang Filipino innovators na mag-develop pa ng mga solusyong tutugon sa hamon ng makabagong panahon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Binigaya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Filipino innovators na ipagpatuloy ang pag-develop ng mga solusyong tutugon sa mga hamon sa makabagong panahon, kabilang na sa usapin ng food security, flooding, soil erosion at energy shortage. Sabi ng Pangulo, ang Filipino innovators ay dapat na mabigyan ng sapat na oportunidad upang ma-develop ang kanilang mga idea at maging practical solutions na kaya makalikha ng makabuluhang pagbabago para sa buhay ng mga Pilipino. Ang pamahalaan niya, patuloy na nakasuporta sa innovators upang may sa katuparan ng kanilang idea at maikonekta sila sa mga investors at stakeholders. Sabi ni Pangulong Marcos, ang inubasyon ng sentro ng national development ng kanyang administrasyon at kinikilala ito sa ilalim ng Philippine Development Plan 2023-2028 bilang key driver ng economic transformation, productivity at competitiveness ng bansa. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Samantala, narito na ang ating
2: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
1: PhilHealth yakap caravan, inilapit ang libreng serbisyong pangkalusugan sa Iligan City. Sa detalye, wala kay Sheriff Timhor ng Radyo Pilipinas, Iligan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Inilapit ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang libreng check-up, konsultasyon at reseta ng gamot sa pamamagitan ng dalawang araw na yakap caravan sa isang mall sa Iligan City. Ayon kay PhilHealth Local Health Insurance Office, yakap point person Karen Buke. Kabilang sa caravan ang health screening, risk assessment, konsultasyon at reseta ng gamot, pati on-site registration para sa mga miyembro. Layunin anya ng programa ang maagap na pagtukoy at pag-iwas sa malulubhang sakit sa pamamagitan ng preventive healthcare. Giit pa ni Buke, libre ang konsultasyon, diagnostic test at gamot sa mga pampublikong yakap clinic habang hanggang 900 piso kada taon bawat miyembro ang maaaring singilin sa private clinic. Sa pinakahuling tala, mayroong 10 accredited yakap clinics at mahigit 60,000 na ang nakapagsagawa ng first patient encounter sa ilalim ng programa. Matatanda ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA na mahigit 4.5 milyong Pilipino na ang nakapagpatingin sa yakap mula sa 25 milyong rehistrado. Bahagi ang yakap ng pagpapatupad ng universal healthcare sa ilalim ng Administrasyong Marcos na nakatuon sa pag-iwas at maagang pagtukoy sa sakit. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Sa Mindanao pa rin, mga health workers sa Davao Region ay sinailalim sa training para sa maagang pagtuklas sa cancer. Sa balitang yan mula kay Sheila Lisondra Silosha ng Radyo Pilipinas, Davao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Pinaigting ng Department of Health Davao Region ang maagang pagtuklas sa cervical at breast cancer sa pamamagitan ng pagsasanay sa mga health workers sa rehiyon. Dumalo sa 5 araw na clinical skills training for cervical at breast cancer screening and treatment of precancerous lesions ang mga health worker mula sa Davao Regional Medical Center at mga local health offices sa Santo Tomas, Caraga, Malita, Lupon, Bunawan, Kalinan, Macu at Island Garden City of Samal. Sa pagsasanay, pinalawak ang kakayahan ng mga health workers sa pagsasagawa ng clinical breast examination, visual inspection with acetic acid, HPV DNA specimen collection at pagtukoy sa mga posibleng precancerous lesions. Itinuro rin ang thermal ablation na paraan ng paggamot sa ilang cervical precancerous lesions. Gayon din ang infection prevention, wastong paghawak ng mga instrumento at tamang pagpapayo sa mga pasyente. Ayon kay Dr. Sharon Lily Valdez, ang head ng Non-Communicable Disease Cluster ng DOH Davao, mahalagang mailapit ang cancer screening services sa mga komunidad upang mas maraming kababaihan ang magkaroon ng pagkakataong makapagpasuri ng maaga sa pamamagitan ng mas maraming health worker na may sapat na kasanayan sa cancer screening. Inaasahang magiging mas accessible sa mga kababaihan sa mga komunidad ang maagang pagsusuri at pagtuklas ng cervical at breast cancer. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondo Silosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Punta naman tayo sa Visayas, Eastern Visayas Medical Center. Nagsagawa ng lay forum para sa mga senior citizen hinggil sa pulmonya. Sa detalye, mula kay Aljon Malot ng Radyo Pilipinas. Sogod.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Isinagawa ng Eastern Visayas Medical Center o EVMC ang isang lay forum sa geriatric medicine clinic na nakatuon sa mahalagang usapin ng pulmonya sa mga nakatatanda. Tinalakan ni Dr. Carolina Marie Arwelo ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa pulmonya, kabilang ang mga paraan upang ito ay maiwasan, mga sinyales at sintomas na dapat bantayan at kung kailangan kinakailangang magpakonsulta sa doktor. Layunin ang aktibidad na madagdagan ang kaalaman ng mga senior citizen tungkol sa pangangalaga sa kanilang kalusugan at sa kahalagahan ng maagap na pagkilala at paggamot sa pulmonya. Bukod sa talakayan, aktibong nakilahok ang mga senior citizens sa isinagawang mga ehersisyo bilang bahagi ng programa para sa malusog at aktibong pagtanda. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Dito naman sa Luzon, Municipal Health Office ng Bontoc sa Mountain Province, pinaiigting ang kampanya laban sa tuberculosis. Sa ulat mula kay Donna Balio ng Radyo Pilipinas, Bontoc.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Pinaigting ng Municipal Health Office o MHO ng Bontoc ang kampanya laban sa tuberculosis o TB. Isinusulong nito ang maagang pagtuklas, tamang paggamot at pag-iwas sa sakit. Kaugnay nito, nagsagawa ang MHO ng TB caravan noong Miyerkules upang mailapit sa komunidad ang mga kaukulang serbisyo kontra TB. Hinikayat ng tanggapan ang mga residente, lalo na ang may sintomas o posibleng na-expose sa TB na magpatingin agad sa pinakamalapit na klinika o ospital. Binigyan din ng MHO na nagagamot ang TB sa pamamagitan ng maagang pagtuklas at kompletong gamutan. Nanawagan ang LGU ng kooperasyon ng mga residente para sa isang TB-free na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Donna Cavisbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontoc.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ito naman mula sa Radyo Pilipinas sa Goom, may gagawin pag-uulat si Glenda Sarac, mga inisyatiba para sa mental health sa barangay level isinusulong sa La Union.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Suportado ng pamahalang panalawigan ng La Union ang mga inisyatibang nagsusulong sa mental health para sa mas matibay na liderato sa level ng barangay. Tiniyak ito ni La Union Governor Mario Eduardo Ortega kasabay ng idinaos na Provincial Congress ng Liga ng Mga Barangay La Union Chapter sa Pampanga. Sa pangunguna ni Provincial League President Ramon Gio Ortega Jr., natalakay sa aktibidad ang Mental Health Act kabilang ang pagkilala sa mental health concerns, pagdaraos ng basic response at assessment, gayon din ang pagtataguyod sa kabutihan ng komunidad. Sa mensahe ni Governor Mario, ipinarating nito ang mga mental health initiatives ng La Union tulad ng komprehensibong medical hub na kinabibilangan ng General Hospital, Mental Rehabilitation Center, Drug Rehabilitation Center, Geriatric Facility, at Occupational Therapy Center upang mapatibay ang mga serbisyong pangkalusugan. Ito'y bilang pagkikisa sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pangalagaan ang bawat aspeto ng kalusugan ng mamamayang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Glando Bakungan Sarac, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: At mula naman sa Bicol, Department of Health Region 5, hinikayat ang mga nanay na magpatuloy sa pagkasagawa ng breastfeeding. Si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Hinimok ng Department of Health Bicol ang mga nanay na samantalahin ng eksklusibong pagpapasuso dahil mahalaga ito sa malusog na paglaki at pagulad ng kanilang mga anak. IKDOH Bicol CHD Regional Director Dr. Verter Guadalupe, mahalaga ang gatas ng ina upang lumaki ang bata ng mas malakas, mas matalino, mas produktibo at maaabot ang kanyang potensyal. Binigyan din ito ni Guadalupe sa 2026 Breastfeeding Advocacy Celebration na ginanap sa Vera Catanduanes. Ayon sa DOH Bicol, critical ang gatas ng ina sa unang 1,000 araw ng bata mula pagsilang hanggang 6 na buwang gulang. Nakatutulong ito sa malusog na paglaki, pagpapababa ng panganib ng overweight at obesity, pagunlad ng pag-iisip at protection proteksyon laban sa iba't ibang sakit. Inirekomenda rin ang complementary breastfeeding hanggang 2 taong gulang. Para naman sa mga ina, nakakatulong ang pagpapasuso sa pagpapababa ng panganib ng breast cancer at ovarian cancer, birth spacing at recovery matapos manganak. Patuloy naman ano yung pinalalakas ng DOH at mga katuwang ang lactation counseling, pagtatayo ng lactation stations at pagpapatupad ng Philippine Milk Code. Para sa Bago Pilipinas, Walapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Maraming salamat, RP Reporters.
2: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Ang oras po natin, 1:51 ng hapon. At wala na po tayong sapat na panahon, kaya unti-unti na po kaming pansamantala magpapaalam. Maraming salamat ulit kay Dr. Camille Garcia na nagpaliwanag sa atin tungkol sa mental fatigue sa panahon ng kalamidad. At syempre sa ating opisyal na magagamot sa programa kay Dr. Claro Cayana na tinulungan tayo na unawain ang tungkol sa sobrang katabaan ng obesity bilang pangunita nga sa Obesity Prevention Awareness Week ngayong unang linggo ng Setyembre. Maraming salamat din sa inyong pagsama sa amin sa kabuuan ng ating programa at syempre sa mga naging katawang natin sa production at technical side, ang ating malusog team, andyan si Master Rolly Bumatayo, Jo Marie Rifarial, Marvin Toledana, Rose Ann Erno, at sa ating napakahusay na executive producer, Miss Jam Season. Ako po si Ched Oliva, have a safe and healthy weekend. Kita-kits po next week.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Time. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
18: Radyo Pilipinas World Service.
17: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
18: Radyo Pilipinas World Service.
17: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
18: Radyo Pilipinas World Service.
17: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
18: anytime, anywhere,
17: from Manila, Philippines.
3: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. #panatag ang may alam.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
1: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: Magandang araw sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa isa na namang edisyon ng ating programang Warm Heart, kung saan pinapalaganap natin ang mental health awareness at education. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Rizal Nanyong. Kasalukuyan po tayo napapanood sa ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow na lang po ang aming Facebook page para live na live po ninyong napapakinggan at nasusubaybayan ang ating programa dito sa ating himpilan. Bukod sa Facebook page, maaari po ninyo kaming mapanood sa aming YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service via replays and re-uploads para pwede niyo pong balikan ang aming mga episodes. Samantala, meron din tayong audio live streaming sa pamamagitan ng Evox PBS Receiver App. Paano nga ba ito ma-access? Magtungo lamang sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phones at App Store naman para sa mga iPhone users. Kapag na-download na po ninyo ang app, hanapin lamang po ninyo ang logo ng Radyo Pilipinas World Service na nakikita po ninyo sa likod ng aming screen na, para upang po live na live po ninyo mapakinggan ang aming programang Warm Heart. At sa pagpapalawak ng ating reach, naibalik na po natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service. Ito ay naging posible sa pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAGM. Ang ating programang Warm Heart ay napapakinggan tuwing Lunes ng madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating mga replay sa ating katabing istasyon, ang Radyo Magazine 1278 kHz. Every Saturday and Sunday po yan mula alauna hanggang alas dos ng hapon. Ngayon mga ka-Warm Heart, ang una nating topic, trigger warning lamang po ito kasi babalikan po natin yung mga nangyari nung mga nagdaang buwan, mga weeks na mga karahasan na nangyayari po. So, Suicide Prevention Awareness Month po ang September. A little introduction po kasi mabilis na po yung panahon. Yung pamumuhay natin, dumadami na po yung mga ginagawa natin pang araw-araw. Paminsan-minsan madalas o madalas nga nakakalimutan po natin huminto at tanungin yung mga sarili natin, kamusta na nga ba ako? Kamusta na nga ba yung mga mahal ko sa buhay, yung kanilang mental well-being, okay pa ba sila? Yun po yung madalas nakakalimutan po natin. So mga kamakailan lamang po, may mga nakakabahala po tayong nababalitaan sa radyo, sa telebisyon, sa social media ng mga insidente ng pamamaril at iba't ibang anyo ng karahasan, yung mga cyberbullying, mga body shaming, kung napapakinggan niyo po yun, nakikita niyo po yun, na nasasangkot madalas yung mga kabataan. Kaya ngayong araw po, ang ating programa po nakikisa sa ating pambansang paggunita ng Suicide Prevention Awareness Month. Layunin natin palakasin ang kamalayan, palawakin ang pag-unawa at basagin ang stigma o maling paniniwala hingil sa kalusugan ng pag-iisip. Upang bigyan po tayo ng isang in-depth clinical perspective, makakasama po natin live via Zoom ang isang dalubhasa sa larangan ng mental health. Siya po ay si Dr. Karen P. Sol, ang clinical psychologist ng Sol Psychological Services. Blessed Sunday po and good morning po, Doctor.
1: Good morning, Ms. Drizzle. Good morning po sa lahat ng ating tagapakinig sa Amang Panig ng Mundo. Isang napakagandang umaga po sa ating lahat.
0: Ayan. Doc, bali, since nasabi ko po before, Suicide Awareness Month po ang September, pwede niyo po ba kami bigyan ng bakit mahalaga po or overview, ano po ba itong pinagdiriwan natin ngayong September? Bakit ito mahalaga at bakit po kailangan malaman ng mga tao po ito?
1: Okay, una sa lahat, mabibigyan din ko lamang na ang ating pag-uusapan ngayon ay maaaring maging sensitibo para sa ilan nating mga tagapagsinig. At kung tayo ay may mababanggit man ng mga topic tungkol dito ay papakiramdaman ng ating sarili. Ano po, kung nakakaramdam ng matinding distress sa ating mga pag-uusapan, maaari muna tayong lumayo at huminga ng malalim. Okay, so pupunta tayo ngayon sa ating topic, Ms. Drizzle.
0: Yes po.
1: Bakit napakahalaga na pinag-uusapan ang suicide prevention, lalo na ngayong Suicide Prevention Month? Una sa lahat, it saves lives, no? Ito ang una natin dapat tingnan dahil ang pag-uusap, ang pagtalakay sa suicide prevention, ano yung mga paraan para ma-prevent itong mga ganitong pangyayari, ito ay nakakapagligtas ng buhay. Kaya natin ito ginagawa, kaya tayo nag-educate ng communities at ng lahat ng mga individual sa ating komunidad eh, dahil nakakatulong itong makapagsalba ng buhay. Pero nabanggit mo rin kanina, kailangan maging responsable din tayo. Paano nga ba ito pinag-uusapan? Tama po, no? Dahil may responsableng paraan kung paano ito pag-usapan. Okay? Una sa lahat, hindi po natin kailangan magbigay ng mga graphic na details kung paano ang paraan, ang detalye, saan nangyari, no? Ang kailangan nating mas bigyan ng pansin at diin ay kung paano ito maiiwasan. Turuan natin ng mga warning signs kung paano mape-prevent ang suicide. Paano lalapit sa tao, paano tutugon sa isang tao na nakararanas ng ganito, at ano ang mga access natin sa komunidad para makapag-seek ng help. So yun ang goal ng ating Suicide Prevention Awareness Month, mailapit ang mga access sa mga tao, malaman ng tao na ito ay hindi dapat ikinakahiya, no? Na hindi nakakatakot mag-seek ng help, nang sa gayon makakreate tayo ng mas ligtas na community, na family, na relationship sa bawat isa. Ganoon po kahalaga itong ating ginagawa ngayon sa Suicide Prevention Awareness Month.
0: Doc Karen, by the, may segue ko lang po. Kasi diba, madami po kasi tayo nakikita sa social media, especially yung sa mga kabataan natin na parang, sorry po, graphic lang masyado, pero since hindi ako naiintindihan ng family ko, hindi ako naiintindihan ng mga nakapaligid sa akin, I'll just kill myself. Sorry po sa term. Pero ano po masasabi nyo po sa ganun? Paano po napaprocess na isang bata yung ganung suicidal thoughts po?
1: Okay. Again, no, graphic nga siya. So trigger warning sa lahat ng ating nakikinig sa mga oras na ito. Kung sakali na nagkakaroon ng emotional activation, tayo po ay mag-pause at umagwat sa ating broadcast. No? Yes, ma'am. Hindi po madali ang proseso kung paano tayo nauuwi sa ganitong isipin, sa ganitong pakiramdam. Palagi, Ms. Drizel, ito ay maraming contributing factor. At ang gusto po natin ipaalam sa lahat na bago po ang lahat ng ito, ito ay resulta na lamang ng patong-patong ng marami ng mga mabibigat na mga naranasan bago po tayo humantong dito sa ganitong pag-iisip, sa ganitong pakiramdam. Ang palagi po nating sinasabi, bago pa ho humantong sa ganito ka bigat, ganito ka sakit, ano po, na pakiramdam ang isang tao, ay maaari na po sana natin itong ma-prevent. Ano po, kung alam natin ang mga warning signs at sa sarili natin, alam natin kung paano ito gagawin at kung ang support system natin ay intact, ang access natin sa mental health ay intact din, no? So it's really, it's a community, no, na nagtutulungan para ma-prevent po ito. Gusto po nating alisin sa isipan na ito ay responsibilidad lang ng isang individual. Gusto po nating tapusin yung ganoon po na pag-iisip natin sa community na individual lang ang may responsibilidad. Hindi po. Responsibilidad po ito ng komunidad, responsibilidad po ito ng ating society na mag-prevent ng suicide. At syempre, tulong-tulong po tayo, individual level, community level, at syempre sa buong community na rin po natin dito sa bansa.
0: Doc Karen, siguro gusto ko lang po tanungin, since nasabi nyo nga po na hindi lang po for individual, hindi lang po to for family, pero community. As nakakatanda po, and isa pong eksperto sa mental health, paano po yung magandang approach, lalo na po sa mga kabataan ngayon, na hindi na po kasi sapat, di ba po, yung tanoy natin na, okay ka lang ba? Kamusta ka na ba? Kasi generic ang sagot ng mga kabataan na, okay lang po ako, medyo may struggle lang, pero okay lang naman po ako. Paano po yung magandang approach na pwede nating itanong sa kanila na, para makuha po natin kung meron po silang ganitong mga thoughts na suicidal thoughts o gusto na nilang tapusin yung dapat na hindi naman dapat gawin.
1: Opo, thank you so much, Ma'am Drizel. No, gusto natin itong isa-isahin at napakasaya ko, no, na atin itong pinag-uusapan. Gusto ko pong bigyan ng diin, Ma'am Drizel, Ms. Drizel, ang halaga ng relationship and connection. Wala pong makatatalo sa sa magandang relationship, sa safe na relationship, at sa napakagandang connection mula po. Siyempre sa tahanan, nagsisimula po tayo sa tahanan, Ms. Drizel, no? So bago natin isa-isahin, number one po is communication and relationship. Hindi ho natin mapapasok, no, yung mabibigat at malalalim na mga pakiramdam kung ang bawat isa ay hindi nakakaramdam ng psychological safety, physical safety, emotional safety doon sa space or sa relationship na meron tayo. Kaya napakahalaga po una, relationship. Okay? Para magkaroon po tayo ng meaningful na communication and connection po. And since adult po ang ating pinag-uusapan dito, Ms. Drizel, yes, no, magpo-focus po tayo, no. Ano ba ang mga pwede nating gawin? Napakahalaga po una, dahil tayo po ang adult, no, tayo ang nagre-regulate, nagtuturo sa mga bata kung ano ang dapat at hindi dapat. Okay? Ang pinakamahalaga po na una nating gawin ay tingnan ang ating sarili. Kamusta ba ako, Ms. Drizel? Am I emotionally regulated din? Baka naman sobrang taas din ng aking level of stress. Dahil kung tayo ay in distress din, hindi tayo makakapag-expect na kapag nakumausap tayo ng ating family members, tayo ay kalmado. Hindi tayo makakapag-expect na kapag tayo ay in distress, tayo palagi ay present. So napakahalaga sa ating mga adult na tayo ang pinagmumulan ng isang safe at kalmado and stable na home environment. Palagi po nating pinapatatag, Ms. Drizel, ang tahanan kasi dito po talaga tayo nagsisimula sa loob ng bahay. Next po, pag nalaman na natin, pag tayo po ay emotionally stable, no, na-manage natin ang level ng stress, then we can do that. Yung communication, yung paggabay, paano natin ito kakamustahin ang mga bata, ganyan. And then napakahalaga na alam natin ang mga warning signs. Dahil maaari, Ms. Drizel, no, na nagpapakita na ng behavior ang ating, ang ilang mga bata, ano po, nagpapakita na ng mga behaviors, nagko-communicate na, because behaviors are communication, no, nagko-communicate na ito. Nagko-communicate na pala ang mga bata ng mga pakiramdam, ng mga emosyon, ng mga thoughts natin, pero hindi natin nakikita. Why? Dahil maaaring hindi naman tayo aware na ito pala ay mga senyales na nagkakaroon na pala ng issue ang mga bata. Okay? Kailangan maging aware din tayo. Ano nga ba ang mga warning signs? Kaya dahil sa panahon ngayon, napakahalaga na ma-educate tayo. Ma-educate tayo ano nga ba ang mental health concerns. Dahil ito ay bahagi kung paano natin masusuportahan ang mga bata. Ang ating mga nakababatang generation in general, no? So alamin natin yung mga senyales, Ma'am Drizel, para mas alam po natin paano tayo tutugon. Para pag alam na natin ano ba ang mga nararanasan, mas alam natin kung anong support na pwede nating maibigay. At syempre, hindi natatapos doon. Palagi tayong magsisik ng help sa mga professional dahil hindi naman natin ito kayang gawin, no? Kung tayo ay mga individual na wala namang background sa clinical intervention. So, yun po. Kung tayo po ay tutuloy na sa mga senyales, pwede din natin gawin. Yeah. Para alam po, yan.
0: Doc Karen, siguro segue ko lang, tanong ko lang din po. Yung mga nasasabi niyo po kanina po kasi, 'di ba? Magkaroon ng safe space sa family. Sa atin po, sa mga nakakatanda, kailangan regulated na yung emotions natin. So,
1: right.
0: Pag i-correlate po natin ito sa mga kabataan ngayon, since hindi naman po kasi, kadalasan mga kabataan, hindi naman po talaga expressive. So, paano po natin magandang i-approach? At saka, may mga sinyales po ba tayong kailangan bantayan na, okay, etong batang to, nagmamanifest na to ng ganitong sinyales, kailangan na natin itong ipakonsulta sa mga eksperto?
1: Opo. Napakahalaga, Ms. Drizel, na nauunawaan natin kung ano ang mga signs at ano ang mga warning, no? Kumbaga, red flags ng mental health concerns na may nararanasan na pala ang atin pong family members. Hindi lang po ito sa mga bata, no? Pati tayong mga adult, no? Kailangan alam din natin ang mga warning signs. Sabigyan ko lang kayo, Ms. Drizel, ng ilan sa mga tinitingnan natin, no? Hindi naman natin kailangan alamin lahat ng mga criteria. Bibigyan lang natin ng basic para nakikita po sa tahanan, sa paaralan, sa ating communities kung ano ang mga warning signs. Okay. Number one po, papansinin ho natin, Ms. Drizel, yung quality ng tulog. Anong oras natutulog ang bata? Anong oras ba tayo nakakatulog as adults? Okay? Ano ang quality ng tulog natin, ng pahinga natin? Anong oras tayo humihiga? anong oras tayo nakakatulog kasi magkaiba yon. Okay?
0: Mm-hmm.
1: And then anong oras tayo nagigising? Anong pakiramdam natin pagising? Tayo ba ay nakapahinga o parang pagod pa rin? Papansinin po natin 'yan. At pag sinabi na pag pinansin natin, pag nanotice natin ang ating sleep, hindi ito isang beses lamang, no, kundi pansinin natin ito ba ay araw na, baka naman linggo na hindi na pala nakakatulog ng maayos, hindi na pala nakakatulog ng payapa. So kailangan na mo-monitor din po natin 'yan. That's one sign, Miss Drizzle, ang quality ng ating tulog. Ganito po siya, no? Pansinin natin kung tayo ay hindi makatulog or tulog ng tulog. Okay? Pareho siyang nagmamatter. Kasi kailangan na sa gitna tayo, Ms. Drizzel. Kailangan balanse, no? Kailangan nandito tayo sa gitna. May payapang tulog, masarap ang gising. Hindi pwedeng hindi nakakatulog. O kaya naman, kahit sobrang haba na ng tulog natin, pagising natin, antok na antok pa rin. Pagod na pagod pa rin ang katawan. That's one sign. Okay. Another thing na kailangan nating tingnan ay ang gana sa pagkain. Pansinin natin, no? Madalas, Ms. Drizzle, sa mga client ko, ma-share ko lamang po, no? Pagdating sa school, anak, kain na tayo, ganyan, no? Diretso sa kwarto. Tapos sara ng pinto. Hindi kumakain, Ms. Drizzle, no? Walang gana. Dadalhan pa nga ng magulang, no? Ng pagkain dahil hindi kumakain. Ang palagi kong tanong, ikaw ba ay walang gana o hindi nakakaramdam ng gutom? Miss Karen, hindi po ako nakakaramdam ng gutom. So ganyan yung mga nangyayari sa atin, ganyan yung mga nare-report sa atin. Napakahalaga po na makita natin, no? Ang gana sa pagkain. Kumakain ba ang ating family member o hindi kumakain? Same thing, kailangan balanse po tayo, stable tayo, Miss Drizzle. Mm-hmm. Hindi pwede na walang gana kumain o di kaya naman sobrang dami kumain o kain ng kain. Ang ibig sabihin, sobrang laas na, sobrang taas ng stress level ng bata or ng natin, no?
0: Mm-hmm.
1: Kaya kinocompensate ng body. So that's number two. Ano ang ating gana sa pagkain. Next, social functioning. Okay? Pansinin natin. Dati naman, sumasama naman ito sa mga, you know, mga gathering sa family or ma-reunion, sama tayo. But lately, napansin natin, ay, hindi na sumasama. Nasa kwarto na lang. Nag-games, ayaw makipag-interact, hindi sumasama sa mga kaibigan. Okay? Mapag-isa na lang palagi. Dati naman, nagbabonding tayo sa TV, nanonood tayo, sama-sama tayong kumakanta, ganyan sa bahay. But napapansin natin, hindi na niya ito ginagawa. Nag-a-isolate. Mas gustong mapag-isa. So, kailangan aware tayo sa mga ganoong changes, Ms. Drizzle. Kasi ito ay hindi biglaan. Okay? Ito ay unti-unti na nakikita. Okay, pero kung hindi po natin alam ang ating tinitingnan, kahit nagko-communicate na ang behavior, hindi pa ho natin nakikita.
0: Mm-hmm.
1: Another thing, mga listeners po natin na kailangan nating pansinin, no?
0: Mm-hmm.
1: Ay ang ating mga pakiramdam. Mood, Ma'am Drizzle. Mapapansin natin kung sobrang nagiging malungkot, umiiyak, sobrang down ng pakiramdam, o hindi kaya naman maya-maya magagalitin. Irritable. Madalas po sa presentation ng mga kliyente natin, lalo na po ng mga teenagers, ay ang increased irritability. Eh, Miss Karen, hindi naman dating ganyan. Hindi naman yan dati sumasagot. Hindi naman yan dati nagdadabog. Palagi ng galit. Yes po, no? Naobserbahan po natin ang mood pabago-bago. At palagi po sa mga teenagers, sa mga kabataan, ang irritability. Doon po na-express, no? Doon ang expression, doon ang manifestation ng matinding lungkot. So, titingnan po natin yan. Okay? Madaling maging malungkot, tapos magagalitin. Mood swings. Okay? Another thing na kailangan po nating tingnan, mga listeners natin and Ms. Drizzle, ay ang performance. Nagkakaroon ng decline. Kung halimbawa, estudyante, dati naman, sobrang active sa mga orgs, di ba? Or kung player ka, basketball and all. But suddenly, hindi na nagpa-perform. Suddenly, yung ating grade sa mga test, bumababa na. No? Nagkakaroon ng decline. Kung tayo naman, as an adult, no? yung ating mga responsibility sa trabaho. Dati hindi naman tayo nalilate. Dati palagi naman tayong on time. Dati ang ating mga output ay palaging maayos, no? But this time nararamdaman natin yung ating parang hindi na ako motivated. Parang ang dami ko lang nagiging lapses. So those are the signs na kailangan nating tingnan pagdating naman sa performance or functioning. Kung tayo ay may iba pang responsibilidad, halimbawa ay sa tahanan, obserbahan din ang sarili. Dati naman, nagbabanding pa kami ng mga bata, di ba? Dati naman, nagluluto pa ako. Pero hindi ko na siya gustong gawin. Okay? Yung ating mga responsibilities, yung mga kailangan nating i-perform, nagde-decline yan. So, magkakaiba lang tayo ng presentation, depende sa edad. Kung tayo estudyante, nagde-decline ang performance. Kung tayo ay work, adult na worker, no, tayo ay nagiging, nagde-decline din, no? And then, sa responsibilities natin sa bahay. So, yun yung mga ilan sa mga senyales, no, na gusto nating mahanap or tingnan at maging aware tayo kapag may ganon. At ang pinaka-isa din sa ating paobserbahan ay ang naiisip tungkol sa sarili. At dito pumapasok yung parang wala na akong pag-asa, hindi ko na gustong magpatuloy, things like that, no? Yung mga paniniwala tungkol sa ating sarili. Pinaniniwalaan na kasi natin yon kung sakali wala akong kwenta, okay? Mga ganoon, I'm not good enough. So, ito ay mga belief na pinaniniwalaan natin. At gusto natin na malaman, no, makita, gusto nating maging present kapag may mga ganoon na sanang mga senyales, no, gusto nating tumugon sa mga ganoon, no, na mga pagkakataon. Kaya napakahalaga na alam natin yung mga warning signs dahil hindi po natin kailangang hintayin na mabuo itong mga senyales na ito bago pa natin mabigyan ng tulong yung isang tao. So, napakahalaga na nauunawaan natin ang mga warning signs. So, yun po ang ating mga basic na warning signs, Ms. Dressel. I hope nakatulong po sa ating mga listeners.
0: Malaking tulong po yan, Doc Karen. Balikan ko lang yung mga sinabi ninyo po na yung napapagod physically, nag-iiba yung performance, nag-iiba yung mood and everything. Kapag sinabi po ba ng isang tao na pagod na ako, siguro mas mabuti na lang, mawala na ako, ano pong magandang tugon ng pamilya, ng mga nakakatanda, mga kaibigan natin, upang seryosohin na yung word na sinasabi? Kasi madalas po kasi tayo mga Pilipino po, mahilig po nating sabihin na siguro mas mabuti na lang, wala na lang ako para tapos na itong problemang to. Paano po natin sasabihin o mag-i-indicate ito na seryoso na to, kailangan na to ng intervention, na hindi natin kailangang husgahan, na may something na, may laman na yung sinasabi niya?
1: Thank you, Ms. Dressel, no? Ito ay para sa ating lahat na kapag may isang tao na naglakas ng loob magsabi sa atin na pagod na, mabuti na wala na lang ako. Kapag may isang tao po na nag-open sa atin ng ganoon, ituring po natin ito, no? Na tayo ay nakapagbigay ng isang safe space sa taong yon para mag-open up. Kasi napakahirap pong humingi ng tulong. Okay? At ang tanong, ano ang magiging tugon ko doon kung sakali na may isang taong nagsabi nito sa akin? Okay, so meron tayo ngayong responsibilidad. Ano nga ba ang magiging response ko? Una sa lahat, wag po nating i-dismiss ito. Kalimitan nga, Ms. Dressel, alam mo, syempre, ito naman po ay nangyayari din, no? Naririnig din at nararanasan din naman talaga ito, no? Na nai-invalidate. Alam mo, may mga words po na sinasabi sa atin. Alam mo, ang drama mo naman, mga ganyan, no? Gawa-gawa mo lang yan, ang arte mo naman, ganyan. Mabuti, tumigil ka na sa mga ganyan, no? Pero mali po itong pagtugon na ito, no? Ang pwede po nating gawin, maging present sa moment na yon, magpasalamat dahil sinabi sa iyo. Salamat at pinagkatiwalaan mo ako sa ganito kabigat na pakiramdam. Okay? Ang pwede nating maging tugon doon, Ms. Dressel, ay nandito ako, handa akong makinig. Okay? Ano ang pwede nating, ano ang kaya mong i-share sa akin ngayon? Hindi ho natin kailangan maging psychologist or therapist para makinig. Yes.
0: mga
1: listeners, gusto ko itong bigyan ng diin na hindi natin kailangan maging therapist or psychologist or counselors para makapagbigay ng isang ligtas na space or espasyo dun sa taong nag-o-open sa atin. Okay? Nandito ako, makikinig ako sa'yo. Ano yung kaya mong pag-usapan ngayon? Okay? And iti-take note natin na habang ginagawa po natin ito, hindi po natin iiwan yung tao na yon hanggat hindi po natin, hanggat hindi natin nadadala sa tamang professional, ano po, or sa help na kailangan, no? Kung maaaring papakonsulta natin siya, sasamahan natin siya sa emergency room, or sa, kung nasa bahay, sa family members, sasamahan natin, pag-uusapan natin, ano po, hanggang sa madala po sa tamang mga tao para tumugon doon sa sitwasyon po na yon. Pero kung nandito tayo sa moment na to, just be there. Be present. And another, ano po, another. Miss Drizzle, gusto ko lang bigyan to ng diin, no? Baka kasi magamit din or mahalaga na matutunan din nila ito, no? Number one, assess the situation din sa mga listener. Ang akin bang tinutugunan ay nasa crisis or nasa emergency? Kasi kailangan ma-distinguish po natin yon, no? Pag nasa crisis, ito yung nabawalan na ng kapasidad ang isang tao, no? Dahil overwhelmed ang nervous system. So, nag-share siya all out, iyak ng iyak and all. Crisis. But when we say na tayo ay nasa emergency, meron po itong, again, trigger warning, meron na po itong intent. Okay? Meron na pong plano, ganyan, no? So, kailangan alam mo din kung ano ang tinutugunan natin sa atin pong mga listeners. Okay? Kasi magkaiba ang pagtugon. Kung tayo ay nasa crisis, just allow that person, okay? Payagan lang ho natin, samahan natin. Okay? And then kapag nasa emergency na tayo, kung ang crisis, kung ang issue natin ay emergency, of course, ang number one priority po natin, safety. Lalayo tayo sa mga spaces na alam natin na delikado and all that, no? Yung mga sharp objects and things like that. Hihingi tayo ng tulong, no? Kung ito ay may issue ng safety. Okay? And then, kapag na-assess na natin, Ms. Drizzle, we listen. We listen. And then, we will not give any advice na hindi naman po kailangan. I know, ang intention natin ay maganda, di ba? Alam naman natin, ang intention naman po ay maganda, pero para sa kaalaman po ng lahat, no? Paminsan-minsan yung atin pong mga nasasabi, although hindi nga natin intention na ganun ang dating, no po? May iba kasi, Ms. Drizzle, na nagsasabi na, malalampasan mo din yan. Ako nga, may mga ganun po kasi tayo na nangyayari sa clinic, no? Na ikukumpara ba ang mga experiences. Hindi naman po tayo nagko-compete kung gaano at sino ang mas mabigat. Iwasan po natin yung mga ganoon po na remarks, no? Makinig po tayo. And then, pag nakinig tayo, you allow that person, just be there, just be present. And then, of course, ang pinakadulo natin, encourage. I-encourage po natin na mag-seek ng help, professional help. At ang isa pa pong i-encourage ay, i-encourage natin siya na mag-self-help. Ano pong ibig sabihin? Tulungan din ang sarili. No? Tulungan ang sarili. Bukod po sa professional help, kailangan din po ang self-help. No? Yun po ang mga pwede nating gawin. Kung sakali po na tayo ay tutugon sa tao na magsasabi sa atin na ayoko na, pagod na ako, suko na. So at least meron ho tayo, no? Na nandito sa ating mga sleeves kung paano natin tutugunan ang mga ganitong sitwasyon.
0: Ayun. Doc Karen, siguro bago natin lisanin tong topic na to at magkaroon ng short break, ano na lamang po yung pwede nating sabihin na maging responsibility ng social media, ng community, at na siguro ng bawat isa para po sa talakayang Suicide Awareness Month po natin?
1: Okay. Usapin po ng suicide prevention ay obligasyon o responsibilidad ng bawat isa. No? Ano ang mga pwedeng gawin at hindi pwedeng gawin? Okay. Umpisahan po natin sa iwasan po natin ang pagbibigay, kagaya po na nabanggit natin kanina, ng mga detalye, okay? Paraan, eksaktong lugar, ano ang mga involved. Hindi po natin iyon ginagawa, okay? Huwag po nating i-romanticize, no? Huwag din po nating, ito po ang napakalaga, huwag nating iuugnay sa isang dahilan lamang kaya nagkaroon ng suicide. Hindi po ganoon, no? Palagi po nating titingnan sa lahat po ng nakikinig na ito ay pinagsama-sama, halo-halo, ito ay maraming mga contributing factors bago napunta sa ganoong sitwasyon. Hindi po tayo titingin or mag-uugnay sa iisa lamang na dahilan. Okay? And then, Ms. Dressel, paano natin gagawing responsable ang ating mga social media and ang ating community? Number one, palakasin ho natin ang ating mga crisis hotlines. Yan, ilagay po natin yan, isama po natin yan sa ating mga poster, kung ano man pong mga information ang ating ilalagay. Mga contacts po, no, na pwedeng paghingan ng tulong. Okay. Tulungan din po natin ano ba ang mga warning signs, okay, na dapat kong albangan or kailangan kong matutunan tungkol sa aking sarili or sa ibang tao para alam ko kung paano ako tutugon. Ano po, at saka ano yung mga paraan para humingi ng tulong. Kailangan magbigay tayo ng space then na mag-aalaw sa mga kwento po ng pag-asa, ng recovery na posible. Possibly, strengthen po natin yung ganoong aspeto na hindi po sapat na tayo ay may mga ganitong suicide awareness, pero dagdagan ho natin yung laman, yung content, no, ng mga stories ng recovery, ng healing, dahil possibly po pala ito. At nang sa ganun po, maprotektahan din natin ang ating pong mga communities. So, yun po ang ating ilan sa mga panawagan sa atin pong mga community sa social media, no? Mas palakasin ho natin ang pagtuturo kung paano, ano ba ang mga coping strategies, ano ba ang mga pwede nating gawin para po mas strengthen pa ho natin ang ating capacity na mag-prevent ng suicide, kasi preventable po ito.
0: Ayan. Manatili lamang po tayong nakatutok dito sa ating programang Warm Heart, dahil sa ating pagbabalik po, tatalakayin po natin ang isang napaka-interesanting paksa na tiyak naman everyday natin itong nai-encounter. Kasama pa rin po natin si Dr. Karen Soul. Magbabalik po ang ating programa makalipas lamang po ng ilang paalala.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements, saka subukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
3: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? E di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Warm heart.
5: Warm heart.
4: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips at makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
5: Warm Heart.
0: At nagbabalik po ang programang Warm Heart dito sa Radyo Pilipinas World Service. Bago po natin ipagpatuloy ang ating talakayan, nais po namin munang batiin ngalan po sa aming Warm Heart team ng isang maligayang kaarawan ng ating station manager na si Sir Ray Sampang. Sir, happy birthday po! At babatiin ko na rin po ang aking sister-in-law, ang pinakamagandang mami ni Kyrie at ang pinaka-the best Mrs. ng aking kuya. Happy, happy birthday din, Chef. Chef Dangdang. Ayan. Tulad ng nabanggit natin bago tayo nag-break, lubhang kawiri-wiri, marami pong paksa ang lumalabas sa ating social media sa mga talakayan na posibleng nakakaranas at nakikita natin sa ganitong pang-araw-araw na buhay. Yung tinatawag na disorganized attachment o yung fear ng parang attachment natin sa mga tao. Kayo po ba mga ka-warm heart, naranasan nyo na po ba yung gustong-gusto ninyong mapalapit sa isang tao? Pwede sa partner, sa kaibigan, sa katrabaho, sa kapamilya. Pero nung malapit na kayo, medyo nagiging okay na kayo, nagiging close na kayo, bigla kayo nakaramdam ng takot, dumistansya. Yun. Yung karaniwan na nakikita natin sa mga social media posts na gusto kita eh, gusto kitang katabi, gusto kitang friend. Pero natatakot ako na baka mamaya may mapakita ako sa yung trait na hindi mo din na magustuhan. Lalayo ka din. O ako na lang mismo yung lalayo para wala nang drama, wala nang conflict. Kasi parang ang nangyayari po is parang nakasakay ka sa kotse, nakaapak yung gas, tuloy-tuloy yung biyahe. Okay naman sana, pero bigla mong hininto. Parang pinush mo yung preno. So, ngayon po, sa larangan ng psychology, meron po pala kasing tinatawag na pattern na tinatawag na disorganized attachment theory o yung tinatawag na fearful avoidant attachment. Kasama pa rin po natin live via Zoom si Dr. Karen Sol na ipapaliwanag sa atin ng mas malalim pa ano po ba talaga itong disorganized attachment theory. Doc, ano nga po pala ang disorganized attachment theory o yung fearful avoidant attachment style? Paano po ito naiiba sa mga attachment style like anxious, yung secure, o yung tinatawag lang na avoidant siyang tao?
1: Mm-hmm. Thank you so much, Ms. Drizel. Napakaganda ng ating talakayan na to, no? Para ma-distinguish natin yung apat na yon, umpisahan natin, ano ba ang attachment theory? Sinasabi po kasi ng teore na ito, no, na ang naranasan natin nung ating pagkabata sa ating earlier, no, na mga relationships sa ating caregivers, ito ay nagkakaroon ng influence or impluensya kung paano tayo, okay, kung paano natin tinitingnan ang mundo ngayon, ang relationship, kung paano tayo nagre-regulate ng ating emotions at ang ating pakiramdam or sense sa ating sarili, no? Ibig sabihin, sabi ng teorya na ito, no, lahat ng ating naranasan nung tayo ay bata pa, nung inaalagaan pa tayo, ay may epekto sa atin ngayon kung paano tayo nagpo-function ngayon. Dahil yung quality ng caregiving, Ms. Drizel, na natanggap natin sa atin pong pagkabata, okay, nagsisilbi siyang model or template na para bang meron tayong relational operating system na built-in. Okay, para mas madali pong maintindihan, may built-in tayo na relational operating system sa ating sistema na nakabase kung paano tayo naka-receive o hindi naka-receive ng pag-aalaga, ng warmth, ng pagmamahal nung tayo ay bata pa. At itong operating system na to na naka-built-in na sa atin, it's running in the background sa lahat ng relationship natin right now as adults. Family man yan, sa workplace man yan, at of course, sa friendship and romantic relationship. So isa-isahin natin, Ms. Dressel, bibilisan ko na lang to. No?
6: Sige pa.
1: Ang secure attachment, ito yung mga healthy. Healthy attachment, safe ang relationship, safe ang pakiramdam mo sa iyong relasyon. Pwede kang mag-communicate, pwede kang maging independent. Okay ka doon. No? Si anxious attachment naman, ito yung may need palagi ng reassurance.
6: Mm-mm.
1: Kailangan mo palagi siyang, kailangan palagi mag-text, kailangan palagi tumawag, Ms. Dressel, no? Kasi kailangan ko ng approval, kailangan kong malaman na mahal mo ako. Ayan. Gagawin natin ang lahat, no? Anxious, takot. Opo, takot po mapag-isa. That's the anxious attachment. Ano naman si avoidant? Ito po yung kabaliktaran, Ms. Dressel. Ito yung mga independent. Kaya ko, hindi ko kailangan ng tulong, okay ako. Okay? Dahil, same thing, no? May takot din na kapag ako ay lumapit sa'yo, ayoko lumapit kasi iwan mo din naman ako.
6: Mm-mm.
1: Avoidant. Okay. Napapasok si disorganized, Ms. Dressel. Okay. Ito ang most confusing and most painful din na dynamics, Ms. Dressel. Kasi takot ka, pero gusto mo, di ba? Gusto mo ng closeness, pero iiwan din naman ako nito. May ganon. Pinagsama siya ng anxious, fearful, at saka ng avoidant. Imagine that. Dalawang pole ang humihila sa'yo. Kaya ang hirap-hirap po na tayo ay may ganitong attachment pattern. Ulitin lang po natin, hindi po ito diagnosis, no? Ang attachment pattern po ay, ito po ay na-develop sa atin in response sa na-receive natin nung bata tayo. Hindi po ito mga diagnosis or disorder. Para lang po malinaw sa ating lahat. Okay? So, yun po ang pinakasimpleng paraan kung paano natin siya i-explain.
0: Ayan, Doc Karen, in relation to that po, meron po ba tayong pwedeng mga sinyales o sintomas po na makikita pagka itong taong to, ganito yung attachment niya? Parang layman's term po, madaling maintindihan ng mga nakikinig at nanonood, may mga senyales po ba tayong pwedeng makita o kaya pagsasabihin niya, ah okay, eto siya. So paano po natin siya matutulungan na parang masabi niya yung sa loobin niya na hindi siya natatakot, hindi na i-invalidate yung kanyang mga sasabihin or nararamdaman.
1: Opo. Napakahalaga, Ms. Dressel, nung awareness sa therapy session kapag may mga ganito tayong attachment trauma na inaayos, no? Palagi kong unang sinasabi, with awareness, there's healing already. Kasi Ms. Dressel, hindi mo ito mababago, hindi mo ito mamamanage, hindi mo matututunan kung paano siya i-cope, no? Kung hindi ka aware. So with awareness, there's healing already, no? So napakahalaga na maging aware muna. At ang pattern po, ito ay nagsisimula sa behavior na isa, pero hindi siya isolated. Kaya siya pattern, ito ay dahil paulit-ulit na nangyayari. Paulit-ulit na nararanasan, okay? Sa sabihin natin sa anxious po, no? Sa anxious attachment, palagi tayong may fear. Palaging kailangan nating patunayan ang ating sarili. Ms. Dressel, ito yung mga tao na nakakaramdam na kahit anong gawin ko, hindi ako enough. Kaya ako ay mag-overperform, mag-overdeliver. Mm-mm. Kung itong taong ito ay nasa workplace, ito ay highly, alam mo yon, maaasahan to.
6: Mm-mm.
1: To the extent, no, na nauubos ang sarili kasi bigay siya ng bigay. Okay? Bigay ng bigay. Ito ang pattern na titingnan ho natin. Bakit tayo bigay ng bigay? Kasi there's this fear. Takot po tayong maiwan. Si anxious yan. No? Si avoidant naman, Miss Dressel, yes, nagpa-perform din siya as an adult, no, sa individual task. Kaya ko to mag-isa. Okay? Ang downside lang natin dito, Miss Dressel, sa avoidant ay kapag nasama na tayo sa team, hindi ko alam kung anong gagawin. na hindi ko kayo maging vulnerable. Teka, iti-chismis ako nito. May mga ganong pakiramdam, no? Mm-mm. Hindi ko kayang mag-open dito dahil gagamitin to against me. May mga ganon, no? So, hindi lamang po siya sa romantic relationship. Sa lahat po ito ng relasyon na meron tayo. Ma'am Dressel, napakahalaga. Relasyon sa ating sarili. Ayan. Dahil binibigay natin ang lahat para sa iba, yung sarili mo nauubos. Mm-mm. Okay po, yung sarili natin to the extent na wala na po tayong boundaries. Bakit po mahalaga na aware tayo sa ating pattern? Dahil kagaya ng lahat ng operating system, Ms. Dressel, na-update ito sa madaling salita. Pwede po itong mabago sa atin po mga tagapakinig with awareness. Pero kung hindi po tayo aware na may ganito tayong pattern, gusto ko lamang din pong sabihin, Ms. Dressel, lalo na sa ating mga adult, no? Kasi sa adult po, hindi responsibilidad ng ibang tao or ng ating partner, sabihin natin, na i-heal po tayo. Okay? As an adult, meron tayong obligasyon at responsibilidad sa ating sarili na alamin ang aking mga pattern, alamin ang aking mga sugat, alamin ang aking mga needs, para hindi po natin nabubuntun po sa iba or napaproject sa iba. Kagaya po halimbawa ng isang tao na may secure attachment. Okay? Pag secure ang attachment natin, magte-text lang ho, sabihin natin, okay, hindi ako makakatawag ngayon, hindi ako makakapunta ngayon kasi ganito ang aking mga task, tatawag ako ng ganitong oras.
6: Mm-mm.
1: Okay ako, no? Nagko-communicate, nagsaset ng boundaries, at pinapriority din ang peace niya. Kasi alam niya sa sarili niya na secured ako, no? Alam ko ang aking mga gusto at hindi gusto, alam ko ang aking deserve at hindi ko deserve, no? So maaring ang partner natin ay may ganitong attachment, it's very important na alam din natin na may ganoong pattern, no? Pero hindi po natin obligasyon na i-heal yung sugat ng isang tao. Supposedly, bago ka mag-enter sa mga relationship, dapat i-heal mo na yan, di ba?
6: Yes
1: po. So, yun po ang mga basic po na gusto natin, na aware po tayo. Pattern po ito ha, hindi po ito isolated na behavior lamang. Ibig sabihin, paulit-ulit natin itong ginagawa.
0: Dr. Karen, matanong ko lang po, meron po ba itong magiging parang kaugnayan sa upbringing or pagpapalaki ng mga magulang sa anak kung anong mga pattern yung lalabas sa kanya? Like for example, dito sa topic po natin, disattachment po siya. So meron po bang influence yung childhood na makaranasan nila, yung mga upbringing nila, para in the long run, etong pagiging adult niya is nagmamanifest po o napapakita na po niya?
1: Yes, Ms. Dressel. Dito po sa specific theory na ito po, ang may role po, no, kung ano tayo ngayon as an adult, ay kung paano tayo inalagaan, minahal, nung tayo po ay sanggol hanggang sa tayo po ay bata. Okay? Kasi kung mapapansin natin, Ms. Dressel, kung babalikan natin, bukod nung tayo ay sinilang, hindi naman tayo pinadede agad. Ang unang ginawa sa atin, inilapat muna tayo sa ating ina, no? Attachment po. Ganoon po siya ka-powerful. Ganoon po ang effect nito kung paano tayo minahal, inalagaan, inaruga, no? Kung paano na-meet ang ating needs nung time po na yon. At kung paano din tayo na-neglect, Ms. Dressel, no?
6: Mm-mm.
1: Ay may mahalagang epekto po ito sa atin hanggang sa atin pong paglaki, sa atin pong adulthood at kung paano natin tinitingnan ang mundo. Opo. So napakahalaga po na pag pinag-usapan po natin ang childhood, although hindi natin ito tinitingnan as naghahanap po tayo ng masisisi kasi hindi po yun ang goal ng awareness, no? Ang goal ng awareness ay para malaman natin ano ba yung pattern na gusto kong baguhin, ano ba yung sistema na na-build sa akin at patuloy kong ginagamit na ito lang yung alam ko, pinaniniwalaan ko at that time. Kasi pag pinag-usapan po natin, Ms. Dressel, ang attachment issue, ito po ay hindi lang patungkol sa ginawa sa akin, ito ay tungkol din sa hindi nagawa na dapat sana ginawa. No po, so palagi pong may kasama ang palagi pong kasama diyan ang neglect. Kaya napakahalaga po na maunawaan natin ang pattern natin, hindi po para maghanap ng masisisi, no?
6: Mm-mm.
1: Palagi po nating sinasabi sa ating mga client kasi nangyayari ito, Ma'am Dressel, sa therapy session, no? Mm-mm. na, of course, dahil childhood ang pinag-uusapan, palagi pong kaakibat niya ng ating caregivers, ang ating guardian, ang ating pong mga magulang. Okay? Palagi po nating sinasabi na may impluwensya talaga ang ating parents, ang ating caregivers sa relationship. Oo, pero hindi po ibig sabihin na isisisi natin sa kanila lahat. Okay?
6: Yep.
1: Ito po ay paraan natin sa ating sarili para makaalis sa pattern po na yon. Okay? Napakabigat nga po ng responsibilidad ng pagiging magulang, no? Isa pa po yun, although alam ko ibang topic na siya, pero yon ang atin pong childhood ang naghuhulma kung paano tayo as an adult.
0: Ayun, Doc Karen, siguro siguro pangalawa sa huling tanong ko na po ito. Maaari po bang mabago natin o kumbaga maayos po natin yung mga attachments? Say for example, yung nasabi niyo po kanina, yung sa anxious attachment, kailangan niya ng constant reassurance. Etong sa avoidant naman, mas gusto niya on their own. So, meron po ba tayong pwedeng gawin na parang maging support system po nila para maintindihan mm-hmm. po natin lalo sila at maging open po sila, hindi po sila natatakot na hindi natin maunawaan yung mga ganitong attachment issues?
1: Opo. Ang pinakamahalaga po dito is communication din, no? Paano natin sila matutulungan, no? Dapat alam natin, ganito yung attachment ng ating kaibigan, ng ating partner, no? Maari tayong maging compassionate naman sa kanila, intindihin po natin sila. Number one, Ma'am Drizel, nang hindi inaako ang responsibilidad para sa kanilang healing. Kailangan ma-establish yun. Kaya nating maging compassionate, kaya nating maging supportive.

0: mo, kung paano mo din iingatan, no? Pero yung reassurance, message, okay, ay dahil alam natin ang kailangan nila, dahil alam natin paano natin sila i-regulate, paano natin sila tutulungan maging stable. So, yun po ang pwede nating magawa. Be present, mag-communicate more, pero hanggang dun lang po yun. Okay? Mm-mm. Hindi po natin kailangan, Ma'am Drizel, no, hindi natin kailangan tanggapin kasi there are times na may mga control na, no, may mga verbal aggression, no, sa mga ganito pong mga relationship kasi pag hindi ka nag-reply, blah, blah, blah, pag hindi mo ako ganito, blah, blah, blah, di ba po?
1: Mm-mm.
0: Pwede tayong maging compassionate, pwede natin silang i-support nang hindi natin tinatanggap or tinotolerate ang anumang pananakot, controlled, yung controlling na behavior, aggression, or pang-aabuso. No? Kailangan din po na maunawaan natin ang atin din namang sarili ay hanggang dun lang kasi hindi natin responsibilidad ng kanilang healing. Dahil pare-pares naman tayong mga adult, mag-heal tayo pare-pareho. Pare-pares naman tayong may mga sugat, mag-heal tayo pare-pareho.
1: Mm.
0: So yun po, parang nauunawaan kita, no? Pero ito ang pwede nating gawin. So it's really hard work ang paghilom, Ms. Drizel. Kaya talagang maganda kung may kasama kang maghilom, meron kang katuwang, di ba? Mm. Pero kung wala, sa sarili po natin yon, no? Ito ay parang deserve ng ating sarili ang maghilom sa mga ganitong pattern na hindi naman natin ginusto nung tayo ay bata. Kaya deserve po ng bawat isa, ano man ang pattern mo, ano man ang attachment mo, deserve mong maghilom sa sugat po na yan.
1: Ayan. Doc Karen, pang huling katanungan na lang po, pwede po ba kami humingi ng mensahe para po sa mga nakikinig at nanunood sa atin ngayon about po dun sa topic po natin na una at ngayon? Etong topic po din natin na disattachment po.
0: Okay, para po sa mga nakikinig sa unang topic ho natin, no? Para sa lahat po ng nakikinig na nakakaramdam ng mabigat na pakiramdam at the moment, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa, gusto kong malaman mo na help is available, gusto kong malaman mo na maraming mga tao ang handang makinig, no? At gusto kong mahanap mo sana ang espasyo or ang safe space na yon kung saan pwede kang makahanap or pwede kang makahingi ng tulong, no? Sana ay available ang space na yun sa'yo at marami ang gustong magbigay ng tulong sa'yo. Hindi ka mag-isa, okay? Para naman sa ating mga tagapakinig na mayroong issue with attachment, gusto kong malaman mo, no? Na kung ano man ang attachment pattern mo ngayon, ito ay bahagi ng iyong nakaraan, no? May mga dahilan kung bakit ka natutong mag-ingat at hindi mo kasalanan 'yon. Okay? Kung paano mo iniingatan ang sarili mo ngayon, kung paano mo pinoprotektahan ang sarili mo ngayon, 'yun ay dahil tinuruan ka, no, nung panahon na 'yon na ito ang dapat mong gawin para lang maging safe ka and it's okay. And right now na you are an adult, nauunawaan mo na ganito ang pattern ko, ganito ang nararanasan ko. Responsibilidad natin ang ating healing, maraming mga pwedeng tao na tumulong sa'yo, maraming mga resources na pwedeng tumulong sa'yo, family members, friends, loved ones, at mga mental health professionals na pwedeng tumulong para maproseso natin yung mga sugat na yan. Kasi pwede tayong mag-heal from that, no? Hindi natin kailangan dalhin siya forever. Yan. Thank you so much, Ms. Drizel.
1: Ayun. Maraming salamat po, Dr. Karen, sa pagpaunlak po ng interview. Sa uulitin po, God bless po at ingat po tayo.
0: Yes,
1: lagi.
0: Thank you so much.
1: At ating pong nakasama si Dr. Karen P. Soul, ang clinical psychologist ng Soul Psychological Services. Bago po tayo tuluyang magtapos, nais ko lamang pumbatiin ng advance happy birthday ang nag-iisang Mr. Agenda ng Bayan, ang go-to person ng kami magkakapatid, buong pamilya, buong angkan, ang best dad ever para sa akin at ang best lolo ever para sa aking mga pamangkin. Pa, I love you and advance happy birthday po. At dyan na po magtatapos ang ating palatuntunan. Maraming salamat po sa ating mga technical team, sa ating mga nakasama dito po sa istasyon na sina Miss Steph Vicente, Ma'am Susan Aison, Sir Leo Magpayo at JP Lumuntad. Hanggang sa muli, have a blessed Sunday, mga ka-warm heart. Ingat po!

0: Kabayan, OFW ka ba? Seafarer sa gitna ng karagatan? Mismo na ang Pilipinas? Hindi na kailangang malungkot. Radyo Pilipinas World Service Online will keep you company and informed sa mga balita at kaganapan sa iyong inang bayan. Pwede ka pang bumati at mag-iwan ng mensahe sa iyong mga loved ones. Tutok lang sa ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, type lang sa YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming, sa inyong cellphone, download lang ang PBS Audio Receiver app at itap ang RP World Service. Bago, di ba? Ganyan tayo eh. Online at digital service na. Kaya't like, follow, subscribe, and download sa ating mga social media platforms ng Radyo Pilipinas World Service Online. Kasama mo kami 24 hours a day, 365 days a year. Yan ang serbisyo para sa Pilipino sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
1: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
2: This is a public service announcement.
1: VOG. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may VOG? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ng mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa paggamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng VOG.
2: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO na ang ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampulitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
6: Muli po, welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Bridges on Air. Dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Ang programang Bridges on Air ay isa pong collaborative effort sa pagitan ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa panguna po ni Secretary Clink Ang sa Commission on Filipinos Overseas. Kasama po ninyo kami dito para sa edisyong ito. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. And of course,
3: Aris Gutierrez po para sa Commission on Filipinos Overseas.
6: Ang ating po programa ay inyo pong mapapanood sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radio Pilipinas World Service. Gayun din sa ating YouTube channel. Sa inyo pong mga YouTube browser, type lamang Radio Pilipinas World Service. And of course, gayun na rin sa social media platform ng Commission on Filipinos Overseas. Ano po? And siyempre, sa shortwave broadcast sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang shortwave transmitters ng Voice of America. Kasama pa rin namin maglilingkod sa inyo sa production side ng ating executive producer si Ms. Stephanie Vicente, sa master control si Mr. Milo Junela, sa wirecast si Ginoong Hero Lucero. Alright, naku, napaka para sa edisyong ito ng ating Bridges on Air, para dun, lalo na lang doon sa ikalawang nating segmento, may makakasama po tayo. Ulitin ko, sabihin ko lang, bawal po ang mga diabetic. Kung kayo po ay diabetic at may craving kayo para sa matamis o chocolate, medyo na nagpauna na po kami ng ano ng paalala.
3: O parang makinig kayo at your own
6: makinig kayo at your own risk. O, mag-ingat po kayo. Ay baka mamaya madala kayo ng aming panayam mamaya, baka tumakbo na kayo sa mall o kaya sa convenience store, bigla kayong maghanap ng ganung brand. Mamaya po yan. Pero bigyan na natin sila ng konting ano, konting pasilip. Yung sikat na sikat po ngayon, Dubai Chocolate. Yan, ako yan na, Dubai Chocolate.
3: Pero gaya ng mga paalala, kung wag naman sobra-sobra.
6: Yes, yes.
3: In moderation.
6: Totoo naman yan. So medyo meron na kami patikim sa inyo na matamis-tamis, ha? Dubai Chocolate. Yan. Tapok natin mamaya sa Pinoy Ako segment. Pero syempre, bago tayo dumako sa ating Pinoy segment, alamin muna natin ang mga kaganapan mula sa ating CFO Community Correspondent. Sir Ares, sino makakasama natin para sa ating CFO Community Correspondent?
3: Ang makakasama natin ngayon ay si Francis Diane Flores. Siya ay Project Development Officer ng Commission on Filipinos Overseas at siya ngayon ay nasa Alabang para sa meron kasi isinasagawa ngayong Balink Bayan Stakeholders Conference. Yung Balink Bayan po ay isa sa mga flagship programs ng CFO kung saan tinatap ng CFO yung mga local government units, yung mga munisipyo, yung mga city hall, para palawakin yung reach ng CFO at maabot yung mga non-resident Filipinos at yung mga pamilya nila. Kasi may mga non-resident Filipinos na gustong mag-invest
6: sa atin, sa Pilipinas.
3: Ngayon, kailangan nila ng gabay.
6: Mm-hmm.
3: Kaya mayroong Balink Bayan program. Yung hindi siya Balik Bayan, Balink Bayan. Dahil yung link ay ililink ng CFO ang mga non-resident Filipinos sa mga oportunidad na pwede nilang pasukan.
6: Iyon, okay. Sige, maganda yan. Balink Bayan.
3: Balink Bayan.
6: Bukod dun sa Balik Bayan, Balink.
3: Balink Bayan.
6: Alright. So kasama na sa linya na natin ngayon si Frances Diane Flores, Project Development Officer 1 ng CFO Project Management Division. Frances, magandang umaga.
7: Magandang umaga po, sir.
6: Yan.
3: Magandang umaga po. Pangalawang salang na ni Frances dito sa atin.
6: Pangalawa na to. Sanay na sa atin si Frances, di ba? Sanay ka na ba sa amin, Frances?
7: Ala, hindi medyo pa po.
6: Okay, Frances. So, sabi kanina ni Sir Ares, nandiyan ka sa Alabang. Okay, para
7: opo,
6: sa
7: opo,
6: Balink Bayan Stakeholders Conference. So, kamusta ngayon yung Balink Bayan Stakeholders Conference?
7: Opo, opo. Tama po.
6: Ano na ngayon ang mga naging
3: ano nangyayari dyan ngayon, Frances? Magkwento ka naman kung ano nang ginagawa nyo dyan ngayon.
7: Opo. Siguro, ngayon po, Nagsimula po yung araw. Actually, kahapon pa po nagsimula. Tatlong araw po itong ating 2026 Balingbayan Stakeholders Conference. Mm-hmm. So kahapon po, nagkaroon po ng kumustahan sa aming mga LGU partners kung ano na po yung mga naging development sa kanilang Balingbayan localized websites. At ngayon po, nagsimula po yung ating second day ng opening message po ni Secretary Dante Clink ang the second. And ngayong araw po, meron po tayong speakers po. May tatlong speakers po tayo para sa ating mga LGU partners. So, kanina po, nagkaroon po ng speaker si DTI. Si DTI po ang ating isang resource speaker kung saan nakafocus po sila doon sa ating economic engagement. So, paano po ba mapapalakas ng ating LGU partners yung OTOP nila, yung One Town and One Product program, ano pa po yung mga ibang investment or business opportunities na pwedeng i-feature sa kanilang website. So ngayon po sa kasalukuyan, gumagawa po sila ng workshop activity. So may mga outline po sit, gumagawa po sila ng outline and webpage content ng mga i-feature po nila at ipopost sa kanilang localized website ngayon or pagbalik po nila. So mamayang hapon naman po, meron din po tayong speaker mula sa DOT, Department of Tourism, na nakafocus naman po sa cultural engagement. So ang matatakal po na ng ating speaker mamaya ay paano ba napapalakas yung festivals, yung cultural heritage, at paano din ito maboboost pa at marireach yung ating diaspora abroad. Ayun po. Then, meron din po tayong talk for political engagement na pangungunahan ng ating resource speaker from the Management Association of the Philippines. So, ang focus naman po nito, ano ba yung mga possible best practices na ma-apply ng ating LGUs para po mas mapalawig pa at mas ma-reach pa yung ating diaspora and ma-promote pa po yung migration and development. Ayun
6: okay.
7: Po.
6: So, sa ngayon, kamusta ang dami ng tao?
7: Ngayon po, sir, nasa 30 plus na po yung LGUs na umattend. And more than 100 na po yung participants natin dito sa Alabang. Opo. Ngayon po ay sa kasalukuyan, busy-busy po sila gumagawa ng kanilang workshop activity po with DTI.
3: Nabanggit mo kanina na isa sa mga programang naka-highlight dyan sa conference, yung tinatawag na OTOP o yung One Town, One Product. So, meron ba kayong parang sinet up diyan ng na parang mga booth kung saan naka-feature yung kanilang mga produkto?
7: Sa kasalukuyan, sir, wala po, sir. Pero ang focus po natin, since ang mga LGU partners po na pinadala natin ay representatives din, alam po nila kung ano yung mga best na products na meron sila. So, after po ng ating workshop, mabibigyan po ng opportunities sila na mag-present po sa ating lahat para ma-showcase ano ba yung OTOP products nila. And for sure, pwede po itong puntahan din ng ibang LGU partners natin. And pag na-post po, makikita po ito ng ating mga constituents, ng ating mga NRFs at iba pa po nating mga kababayan.
3: Linawin lang po natin na yung binanggit ni Francis ay OTOP. One Town, One Product, hindi OTAP.
6: Iba yung OTAP. Iba naman. Iba yung OTAP. Produkto yun eh. Produkto yun.
3: Masarap yun.
7: OTAP po, pwede rin maging OTOP.
6: Yung OTAP, produkto yun. Ano ko yung sinasabi ko sa kape yun eh.
3: Yes. Anyway. Pasok din dun sa ating magiging segment.
6: Oo nga, mamaya. Dapat sana nandiyan nadudun na yung guest natin eh, no? Dapat nandun ngayon eh para makapag-encourage ng investments. Pero anyway, mamaya pa yun. Anyway, so Franz, ano ba yung the usual na tinitignan ng ating mga kababayan, yung mga kasama natin sa Balingbayan? Ano ba yung napag-aralan nyo ba kung ano ba yung the usual na negosyo na gusto nilang simulan dito sa Pilipinas?
7: Opo. Actually, sir, yung Balingbayan portal po, may tatlo po siyang section. Based po to dun sa ginawa dati na discussions ng sa ating mga constituents. Ano ba yung gusto nilang makita sa isang website? So, una nga po yung start a business. Yung pangalawa po, donate and volunteer. At pangatlo po yung access to services. So, pagdating po dun sa start a business, bibigay po namin sa LGUs yung discretion nila at decision. Ano ba yung gusto nilang i-feature na produkto? Pwedeng halimbawa longganisa? Ano ba yung iba pang mga produkto na pwede na lang ma-feature and ano ba yung mga proseso noon, paano mag-resell, paano kumuha ng mga business license. Ayun po. So, depende po sa LGU. And yung mga makakakita po na ating mga kababayan abroad, pwede po silang mamili. Kung halimbawa, galing sila sa LGU na to, ay gusto ko to. Paano ba ako makakapag-invest? Pero hindi po limited doon. Pwede din po sila mag-browse sa ibang LGUs kahit hindi sila taga doon. Basta po ma-pick yung interest nila, ay parang gusto ko to, itong industry na to. At pwede po silang makipag-ugnayan para po ma-process yung kanilang pag-start ng business or pag-i-invest.
6: Ayun, speaking of industry, ano ba yung usually na gustong puntahan? Sa food sector ba? Sa clothing? Manufacturing? Transportation? Anong bang negosyo yung nakikita nyo na gustong puntahan?
7: Usually po sa mga LGU partners natin, mga pagkain po
6: talaga,
7: pinifeature. Oh. And mga handicrafts din po, pagkain at handicrafts.
6: Ayan. Mm-hmm. Wala bang gustong pumasok sa negosyo ng paggawa ng chocolate?
7: Pwede po, tingnan ko na. Mga kakao po.
6: Kasi mamaya yun ang
3: namin. Malakas yung kakao. Na
6: kakao, oo. Ayan. Okay, sige. So, sa ngayon, Franz, sabi mo tatlong araw yan, ano? Yung event na yan. Ano yung pinaka-culmination activity na gagawin sa panghuling araw?
7: Ngayon po, may workshop and speaker. So, tomorrow po, ganun din po siya. Ang topic naman po sa day 3 ay discussion po sa paggamit ng AI para sa enhance na website management and content development ng ating mga LGU partners. So, meron po tayong speaker para doon sa paggamit ng ethical use ng AI. And meron din po tayong speaker from the PIA, yung Philippine Information Agency. Ang focus naman po nito ay yung strategic storytelling ng ating mga LGUs para mas ma-engage pa po yung ating mga NRFs, yung ating mga overseas Filipinos na magbasa or i-click yung mga articles, yung mga Facebook posts na nakikita nila.
6: Ayun, so okay. So hindi lang pala pang ano to, pang negosyo. It spans more than starting a business, no? Mas malaki pa pala to. Okay, sige. Well, Franz, gusto ko man pahabain tong aming panayam sa iyo pero we're running out of material time. Thank you very much, Franz. Maraming salamat.
3: Maraming salamat, Franz.
7: Maraming salamat po, sir. Ingat po kayo
6: dyan. Thank you. Hanggang sa pangatlo mong pagbabalik, ha, dito sa ating
7: program. Sige po. Abangan ko po yan, sir. Salamat po.
6: Alright. Yan po ang ating community correspondent mula po sa Commission on Filipinos Overseas. Walang iba, kundi si Ms. Frances Diane Flores, Project Development Officer 1 ng CFO Project Management Division. Alright. Pero habang pinipilit namin ni Sir Aris tong ating unang segmento, paalala lamang po ha, may second segment pa tayo. Kaya walang bibitaw sapagkat sa ating ikalawang segmento, yung Pinoy Ako segment, ito na po yung sinasabi namin sa inyo. Muli po, papaalalahan na namin kay ni Sir Ares sa mga diabetic. Medyo
3: hinay-hinay lang.
6: Hinay-hinay lang. Control-control kasi medyo matamis ang pag-uusapan. Matamis na tagumpay ang pag-uusapan natin. Sa pagbabalik ng Commission on Filipinos Overseas kasama Radyo Pilipinas para sa programang Bridges on Air. Antabayan na po, malapit na. Pinoy Ako segment.
8: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid dito sa Radyo Pilipinas World Service.
9: Work abroad? Easy money. No visa. Baka human trafficking niyan. Makialam, itimbre mo. Tumabag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking.
8: Pinoy Ako! Tampok ang natatanging galing at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako! Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Tuloy na sumusubaybay sa programang Bridges on Air at ito po ang segmentong Pinoy Ako. Kami pa rin po yung mga lingkod, Ray Sampang.
3: At Ares Gutierrez po para sa Commission on Filipinos Overseas.
6: Paalala lamang po ang programang Bridges on Air, isang collaborative effort sa pagitan ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas. Sa panguna po naman yan ni Secretary Clink Ang. Alright? So, Ares, ngayon sa ikalawang bahagi ng ating programa, bawal sa mga diabetes ito. Sa mga, bawal sa mga diabetic ito.
3: Oo. Para to sa mga sweet.
6: Oo. Sa mga sweet, very sweet, at saka sobrang-sobrang sweet. Yan. Yan, yan. Okay. Kasi may aspetong chocolate ang pag-uusapan natin dito. At hindi lang basta chocolate, kundi ginawa ng isang culinary expert na isang Pilipino.
3: Isang sikat na pastry chef.
6: Pastry chef, no? Wow. Pag sinabi natin pastry, syempre hindi lang naman cake yan, di ba? Na ano, maraming klase, mga, kasama ba croissant? Tama ba pronunciation? Anong croissant?
3: Croissant.
6: Croissant ba? O, mamaya tatanungin natin. Okay. Sige. Ang pinag-uusapan po namin dito ni Ares ay walang iba kundi si Noel. Tama ba pronunciation ko dito? Noel Catis. Ayan. Okay. Si Ginoong Noel Catis. Isa po siyang, kilalang-kilalang chef. Lalo na pagdating sa pastries.
3: Okay. Siya yung nagpasikat ng Dubai chocolate.
6: Yan. Yung nakikita nyo sa, ako, madalas ko makita yan sa mga mall. Di ba? Yung Dubai chocolate. So, siya pala yun.
3: Nag-viral yan eh.
6: Oo. Ano kayang meron dun sa Dubai? Hindi pa kasi ako nakatikim eh. Ng Dubai chocolate. Pero palagay ko after this, palagay ko after this, bibili ako ng Dubai. Pero iba-ibang brand na ilumabas eh, di ba?
3: Pero siya talaga ang nagkumaga, siya yung gumawa nun. Mm-hmm. At ginaya na lang.
6: Ginaya na lang.
3: Marami na lang nag-gumaya. Pero si yung ating panauhin ngayon ang talagang gumawa ng Dubai chocolate. Sige.
6: Hindi ko na ako patatagal, hindi ko na ako patatagalin at ako'y naglalaway na para sa chocolate. kasama natin para sa ating Pinoy Ako segment, of course, si Chef Noel Catis. Magandang umaga po, Chef Catis.
10: Magandang umaga po sa inyo.
6: Ayan, si Ray Sampang po ito at si Ares Gutierrez mula sa Commission on Filipinos Overseas. Tama po ba 'yung napag-uusapan namin ni ano ni Ares na kayo ang ikang nagpasimula bumuo nitong tinatawag na Dubai Chocolate?
10: Matagal na po actually 'yung recipe na 'yan at tayo po 'yung sumulat ng recipe at nagiging sikat siya noong 2024 na tinatawag natin ngayon na Dubai Chocolate. Tama po.
6: 'Yun.
3: Pero chef, dati rin po akong naging OFW sa Dubai. At, bakit po ninyo naisipang i-develop sa dinami-dami rin po ng mga produkto dyan sa Dubai? Bakit yung chocolate ang napili ninyong i-develop?
10: Nung sa kabataan ko kasi, yung paborito kong panoorin sa TV, yung chef na gumagawa ng mga chocolate. So, siguro talagang itinakda na ano, yun talaga yung maging, kumbaga, pag isa kang chef, may gusto kang gawin na isang bagay na gusto mong pasikatin. At yun nga, yun, yung napili is yung chocolate. Saka yung chocolate kasi, ang daming, no, lahat tayo siguro, halos lahat ng kabataan, yun yung unang gustong kainin eh.
6: Okay. Pero sige, chocolate. Pero without revealing, pwede na ba siguro? Kasi marami nang kumopia eh. Pero ano ba yung pinaka main ingredient nitong Dubai chocolate? Bakit ito naging viral, hanggang ngayon tinatangkilik at kinokopya pa nga eh. Chef Catis, ano ba yung pinaka main ingredient nito?
10: Yung main ingredient niya na kaya sumikat siya is yung pistachio. Kasi you know, mahal ang pistachio kahit sa isang bansa, mahal talaga siya. Pero yung nagbibigay sa kanya ng isang, kumbaga, naging curious yung mga tao is bakit parang may durog na pansit sa loob, yung lutong na sutanghon, di ba? So, naku-curious yung mga hindi familiar sa kataifi. Kaya siguro, dahil sa curiosity, tsaka dahil naging masyado siyang pinag-usapan sa social media, lahat ng tao gusto nilang matikman. At yun nga, nung natikman nila, hindi nila in-expect na ganun nga yung experience. Kasi nung naging sikat si Dubai Chocolate, nagbago lahat ng paningin ng mga chocolatier sa buong mundo. Paano nila dapat gawin ang chocolate. Dapat pala may crunch. Tapos sa Pilipinas, akala natin miswa, di ba? Pero ngayon, dahil sa Dubai Chocolate, meron ng industriya sa atin, kahit maliit man lang, pero meron ng industriya ng paggawa ng kataifi. Wala dati yun. Oh, wala dati.
6: Okay. So, paano siyang ano? Curious ako, Aris eh, tsaka chef. So, okay, na-invento nyo, nagawa ninyo, naging viral. Pero, paano siya nagsimulang maging viral? Paano siya naging well-known at tangkilikin talaga? O, may insidente ba na nagsimula nitong lahat?
3: Ano bubabang nag-trigger? Ano yun?
10: Meron. O, ang trigger, alam naman natin ngayon sa mga Gen Z na ang social media ay talagang malaking bagay. Kaya sa TikTok siya actually pinasikat ng isang content creator. Mm-hmm. Tapos, nung nag-break na yung chocolate, tapos umagos yung laman niya na pistachio siya kakataifi, akala ng iba avocado yung sa loob ng chocolate. So, pinag-uusapan siya. Tapos, nag-reshare thousands, naging millions. Tapos doon na nga nagkaroon ng interest yung mga tao na ano pa yung laman ng tsokolate na may... Hindi siya yung, di ba, yung tsokolate natin, matigas yung laman. Pero ito, bakit parang masyado siyang flowy? So, hindi kasi siya inaasahan ng mga tao na may tsokolate pala na pwede nating lagyan ng something na yung sobrang soft na feeling. Kasi hindi siya common eh. So, naging benchmark ng maraming bagong mga recipes ngayon sa mga chocolate worldwide. So, kaya kinukopya pati ng ibang brands na sikat sa Switzerland, kinukopya na rin eh.
3: Oh, may mga ice cream nga dito sa...
10: ice cream, tama.
6: Dito nga, chef, at saka Ares, pag nagpupunta ako sa mga mall, alam mo naman, maraming mall dito, walang mall na pinuntahan ako na walang nagbebenta ng Dubai chocolate.
3: Meron talagang ano.
6: Pero hindi yan yung original recipe mo.
3: Hindi yan yung kay Chef Noel.
6: Kinokopya na lang.
3: Pero Chef Noel, hindi ba yan nagkakaroon ng identity crisis? Kasi kilala siya as Dubai Chocolate, pero hindi maiiwasang maidugtong na ito ay gawa ng isang Pilipino.
10: Yun nga yung unexpected mga realization ng karamihan or discovery kasi... Ang yun nga, kung meron tayong ginawang isang recipe na pinasikat dito sa Dubai, of course ang expectation is from an Arabic background yung gumawa noon, di ba? Pero ito yung isa sa mga kwento natin bilang Pilipino na pwede tayong mag-break ng boundaries na kahit hindi tayo from that culture, pwede din tayong sumali sa kanila para alam mo yun, i-reinvent yung kanilang childhood memory. So, ganun nga yung naging ano ko. Kasi, but yes, tama yung tanong mo na nagkaroon siya ng identity crisis. Kasi hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin, may mga debate pa rin dito na sino ba talaga yung gumawa ng recipe ng Dubai Chocolate. So, yan. So, which is okay lang din kasi pag pinag-uusapan, ibig sabihin may interest yung mga tao sa history ng paggawa ng recipe.
6: Alright. Chef, matanong ko lang, kasi pag sinabing chef, tapos specialty mo rin, pastry. Siyempre, hindi lang chocolate ang ginagawa mo. May iba ba bang kang ginagawa bukod sa chocolates?
3: Ano pa ba yung pinaka-specialty mo, chef?
10: Ang sabi ko nga sa iba, basta may butter, may asin, asukal, andun ako. So, pwedeng maging gumagawa ko ng tinapay, gumagawa ng cakes, desserts, pati nga mga inumin na may kape. Kasama din 'yan sa mga ginagawa ko kasi yung trabaho ko talaga is a culinary innovator. Ibig sabihin, para kang scientist na nasa kusina. Ang trabaho mo, gagawa ka ng mga formulation para i-scale mo sa mga coffee shops, mga restaurants, mga let's say retail shops para maging produkto siya. So yun yung title na always na ginagamit ko, culinary innovator, kasi hindi lang tayo chef na gumagawa ng pagkain fresh from the oven or nasa kusina, kundi nasa parang laboratory tayo kasi parang pinagbalanse natin science sa kayong art.
6: Ano gusto ko yung sinabi ni Chef, basta merong
3: butter,
6: may butter, asin.
10: Butter, asin at asukan.
6: Butter, asin at asukan, nandun ka.
10: Tama.
3: Pero Chef, na may nabasa akong profile mo, no? Kayo daw po ay taga Dipolo, sa Zamboanga.
10: Tama, Bisaya po.
3: Bisaya. Bisaya, Bisayang Bisaya talaga. So, Bisaya. Paano po kayo napasok sa culinary arts?
10: Yung mother ko kasi may restaurant, tsaka yung lola ko rin mahilig magluto. So I think nasa dugo na namin talaga na mahilig magluto, magbake. So doon ako, actually hindi ko pinangarap maging chef nung una, gusto kong maging doktor eh. Pero nung kahit nakikita ko yung nanay ko na nagbe-bake, yung father ko gumagawa ng donut, hindi pumasok sa isipan ko ay gusto kong maging chef din. At pero isang araw na lang nagluto ako, nagbake, tapos sabi nila mas masarap para sa gawa ng nanay ko. Kaya sabi ko, sabi ng nanay ko, yan na yung gawin mong ano career kasi parang natural sa iyo.
6: O yun. Parang nasa dugo mo na, ika nga ano.
3: Pero
6: nasa
3: kayo po talaga yung nag-aral ng ano ng ito ng culinary arts.
10: Tama. Ang pero yung pinaka degree ko is Hotel and Restaurant Administration sa UP Diliman. Tapos doon na ako nag-aral sa ibang bansa for mga specialization sa tsokolate, sa tinapay kasi may specialization kasi nung bawat na area na 'yan. So kailangan mo pag-aralan kasi napakalawak eh. Parang maging doktor din may specialization tayo. So ganun din sa culinary.
6: Alright, sa ngayon po, Chef Katis, gano'n na kayo katagal abroad? Particularly, nasa Dubai pa rin naman kayo, no?
10: Tama, nasa Dubai tayo. Dito sa Dubai, mga 17 years. Pero in total, I've been abroad mga 25 years.
6: Uy, bah, 25 years. Gano'ng, ilang taong kayo umalis ng Pilipinas?
10: Mga 25.
6: 25
10: yan,
6: years.
10: Yan, mahulaan nyo na yung edad. Ta-add na lang kayo.
6: Alright. So, kamusta po? Kamusta man? Kasi, siguro hindi lang naman po kayo yung nag-iisang Pilipino na nagtatrabaho sa larangan ng ganyang profesyon. So, kamusta po yung reception ng mga kapwa nating Pilipino na involved din sa, sabi natin, sa restaurant business, sa you know, pastry making, and et cetera. Kamusta ang naging reception sa kanila, sa inyo?
10: Ang nakakatuwa kasi kahapon lang may meeting ako sa isang hotel tapos andun yung mga Filipino chefs na gusto kong makipag-picture sa'yo at sahanghanga sila. So, minsan hindi mo maisip na napakalaki ng impact na bilang Filipino na may ginawa ka naging worldwide sensation. Tapos, they want to identify with you nga kasi, you know, ang kailangan ng tao talaga inspirasyon eh para... Yeah. Para ituloy nila yung mga pangarap nila. So, yun yung kagandahan. Kasi mga 1 million na tayo dito sa UAE, mga Filipino. So,
6: dami na rin.
10: Ang daming sumusuporta. Oo. Kaya ano siya, in a way, parang gusto ko rin sabihin sa karamihan dito na world class tayo mga Filipino, which is we have been. Pero kailangan natin, alam mo yung tiyo mo, si Alex Ayala, So, ang daming world class talents. So sa larangan naman ng culinary, at least ako, I represented naman as a Filipino.
3: Chef, yung dumating daw kayo sa Dubai noong 2009, if I'm not mistaken.
10: 2009, tama po.
3: Kayo po ba ay diretso na po sa Burj Al Arab? Sa Burj Al Arab si Chef yata nagtrato.
10: Actually, before ako dumating dito sa Dubai, nasa Burj Al Arab na ako nung yun yung pinakauna kong actually trabaho overseas as an OFW. So yung 2009 yun na yung pagbabalik ko dito sa UAE. Parang si MacArthur, di ba, parang nag-promise na I shall return.
3: Pero chef, nung ano eh, ang naalala ko kasi dyan nung mga mid-2000s, ang idea ng Filipino food dyan sa UAE ay kumain ka ng tapsilog at mayroong isang branch ng Jollibee. Pero ngayon mukhang may boom ng Filipino food dyan sa UAE.
10: Oo, tama kayo. Lalo na pumasok dito si Chef JP na dyan sa Pinas. Oo, so nung pagpasok niya, lalong na-elevate yung perception ng mga tao about Filipino food na hindi lang tayo yung parang pantawid gutom tayo or may kinikrave tayo na tapsilog. But more than that, so doon nila na-realize, marami pa lang mga version ng, let's say, ng adobo, ng palabok. So dahil doon, mas lalong na-recognize ng mga ibang lahi dito na yung Filipino cuisine napaka-diverse pala. Hindi lang siya yung nakikita nila dati dito sa Dubai.
3: Kasi dati, Kuya Ray, ang dominant na pagkain doon is either Arabic or Indian.
6: Okay, sa UAE.
3: Oo, kaya tapos, eh siyempre, yung mga Pilipino nagkikrave ng...
6: Oh, so, nag-top silog.
3: Oh,
6: doon pumasok.
3: Top silog, tapos, kasi makakabili ka naman doon ng pork. Pero restricted.
6: Yes. Restricted.
3: So, na kanya-kanyang luto ng sinigang, ng adobo. Pero kung kunyari ilalabas mo in public, hindi pwede yung pork adobo. Kailangan chicken.
6: Maski beef, hindi pwede.
3: Pwede beef rin naman, pero may mga ibang nationalities na bawal sa relihiyon nila.
6: Talaga yung pork, kahit ang klaseng pork. Kailangan chicken.
3: Eh, hindi ba kayo nahirapan dyan, chef, na ano, mag-innovate na may restrictions? Kasi tulad yung mga, ang naalala ko, may, maski nga yung mga Century 2 na in-can na,
6: bawal?
3: Na binibenta sa Dubai. Hindi naman siya sa bawal, pero kasi ang perception ng Filipino food is pork-based. Nilalagay doon sa meron kasi mga grocery doon na nakaseparate yung
10: halal,
3: pork section.
6: ganun. Yeah.
3: Hindi po ba kayo nahirapan na kasi may perception na, mga Pilipino yan, mga pork eaters yan. Syempre, yung market, yung hinaharap, dominantly, mga Muslims po eh.
10: Oo. Noong una, mahirap siya, lalo na pag galing ka sa isang hotel na, alam mo naman sa hotel, we use alcoholic mga ingredients sa tsokolate or kahit na sa savory food. Mayroong alcohol, tapos, alam mo yan, yung... pinapakuluan para mawala yung alcohol. Pero andun pa rin yung perception nga na we love pork, we consume alcohol. Pero yung pinaka-dominant talaga is pork consumption. So, medyo mahirap kasi yung, to give you a background kasi, yung kaya ako napadpad sa mga recipes ng mga Arabo kasi sila talaga yung pinaka-client ko dito. So, 99% from the Middle East. So, mga Middle Eastern clients. So, noong una, medyo, you know, medyo careful ako kasi nga, pag alam nila Filipino, we consume pork. So baka yung mga pinaghahawakan natin ng mga gamit, ginamit natin to cook mga adobo. So maingat ako noong una, pero over time, habang, let's say, in the past 5 years, naging very open ang mga tao dito ngayon kasi naging mas cosmopolitan si UAE. Mm-hmm. So ngayon, you can actually consume alcohol kahit sa isang restaurant na hindi siya necessarily attached sa isang hotel.
3: Dati kailangan may lisensya ka, di ba, chef?
10: Lisensya ka.
6: Ganun kahigpit, no?
3: May liquor license po para makabili at makakonsume.
10: Ngayon, mas relax na kasi they want to invite more tourists to explore UAE. So, hindi na masyadong mahirap ngayon gumagawa ng mga produkto na para sa mga Muslim natin na mga kaibigan.
6: Ito, may tatanong lang ako, Ares at Chef. So, you're known as a culinary innovator, lalo-lalo na pagdating dito sa paglikha mo ng Dubai chocolate. Matanong ko lang, Chef, wala bang pagkakataon na pwede ka rin gumawa ng Dipolo chocolate o kaya Manila chocolate?
10: Actually, meron na po tayong Manila chocolate. Yung Manila chocolate na yon ay ube.
3: Ube? Ah, yes. Usong-uso yes. Ngayon ng ube.
10: Ginawa ko to before pa naging, sabi nila ube nga is the next matcha. Before pa naging ube is the next matcha, meron akong ginawang Manila chocolate noong 2025.
6: Okay.
10: Tapos, sumikat siya uli this year. So, meron na tayo at yung ginagawa ko dito ngayon is I want to be the authority for ube. Kasi nga, sa Japan, you know, they promote matcha. So, sino dapat ang mag-promote ng ube? Tayo yung, sa Pilipinas, tayo yung pinaka maraming variety ng ube.
6: Yes.
10: Ano, tinatangkilik natin. Tsaka, we really love ube. So, sabi ko, dapat, you know, I want to be that person na mag-promote para naman matulungan din yung industry natin. Which is, I think right now, nahirapan na sila sa supply kasi ang daming demand.
6: Yes, sa totoo lang, masyadong malaki ang demand sa ube ngayon. Maski talaga sa Pilipinas, nahihirapan na rin tayong mag-supply sa laki ng demand.
10: Tama.
6: Eh, merong ibang mga bansa dyan na nagsisimula na magtanim ng ube o mag-harness ng ube. Pero, yun ang isang pero, dapat natin bantayan din. Chef, baka may mga kompetensya pa tayo.
10: Oo,
6: iba lasa.
3: Lasa. Pero kay ito baka mag-agree si chef sa akin, 'di ba chef? Sa ating mga Bisaya sagrado ang ube.
10: Oo, sobra.
3: Sagrado, hinahalikan talaga, pa 'yan.
6: Hinahalikan?
3: Hinahalikan 'yan.
6: Oo. Oh, bakit? Bakit sagrado ang ube? Matanong ko lang.
3: Well, ewan ko ano yung alam ni chef na kwento, pero ang naalala kong kwento diyan kasi nung sinaunang panahon ng gera, yung mga noong araw pa, yun ang sumalba sa mga Bisaya, yung ube.
6: Para makasurvive.
3: At bigay daw po yun ng Panginoon.
6: Yun, ube. Yun. Okay. May ube ice cream, meron.
3: Meron.
6: Diba?
3: Marami ano na, marami, chef, diba? Marami ng variety ng ube.
6: Ube shake, mga ganun.
10: Maraming variety. Actually, dahil sumikat siya, ang daming nag-research na ng ube, ang dami palang variety. In fact, sa Bohol yata yung pinaka, doon mo makikita yung different na varieties ng ube. Kasi may
3: yung
10: kampay that for them, this is the best variety of ube daw kasi of the, I haven't tried it personally, pero ito yung feedback ng mga,
3: ito yung pinaka-violet,
10: yung amoy, yung lasa, tama.
3: Mabango. Doon po kasi yan sa bayan ko.
6: pero yung kinampay ang tawag.
3: Kinampay yung ube, kinampay.
10: Kinampay.
3: Violet na violet siya na ang bango niya. Pag hindi mo pa nga niluluto, ang bango na eh.
6: Pero sa inyo lang makikita yon.
3: Parang yung ganun ka consistent yung quality. Doon lang sa Panglao Island ako.
6: Baka meron, there's something about the soil siguro.
3: Pwede po.
6: No? Kaya ganun ka. Ka-distinct yung anong kampay?
3: Kinampay.
6: Kinampay ube.
10: Kinampay.
6: Ayan.
3: Dati, Magnolia ice cream lang ang tumatangkilik din kasi may ube ice cream sila.
6: Ngayon, hindi lang
3: Magnolia. Wala, dati na hinihingi lang namin yan eh. Ngayon, hindi kami makakilip.
10: Ngayon, mahirap na.
6: Anyway. So, chef, anong nagbago sa buhay mo nung nag-viral na ito? Itong invention chocolate. Mong Dubai chocolate. Anong nagbago?
10: Nako, sobrang laki ng pagbabago. Alam mo naman na, alam mo tayo kahit na hindi pa tayo, ano, parang hindi natin iniisip yung, minsan yung, saan ba tayo hahantong sa career natin, sa passion natin. So, ginagawa ko na yung, kumbaga, ang dami ko nang actually nagawa dito sa Dubai. Pero alam mo yung hanggang saan ka lang, hanggat sa sumabog na yung balita na Filipino pala yung behind doon sa recipe, sobrang dami na ng, ano, naging busy ako, sobrang busy. In fact, nung last year, every month ako lumilipad dyan sa Pilipinas kasi may mga events, may mga, meron tayong collaboration. So, naging busy yung buhay ko na para bang wala na akong time para, actually hindi pa ako nagpagbakasyon until now kasi nga laki ng pagbabago and I'm very happy na ganun nga ang nangyari kasi alam mo lahat ng pinaghirapan natin meron din siyang reward.
3: Kaya naman binigyan ka chef ng award na Emerging Global Filipino Icon Award for 2024.
6: Wow. Sige.
10: Opo.
6: How did it feel when you received that award, chef?
10: Actually, hindi ko in-expect yung award na yun. Kaya may mga kaibigan ako na nire-replay nila yung video. Yung itsura ko daw nung na-announce, para bang nasa pelikula daw. Sabi ko, hindi ko naman inasahan na. You know, ako kasi, I come from a family na, so, a lot of humility. Yung kumbaga, alam mo yun, we're just happy being who we are. Hindi namin kailangan sabihin sa buong mundo kung anong nagawa namin. So for me, it's totally different na nagkaroon ka ng award na ganyan.
6: Ayun. And speaking of your family tsaka yung pinagmulan mo, ulitin ko lang, taga Dipolog si chef.
10: Dipolog City.
6: So, well, kamusta naman yung mga relatives and friends mo sa Dipolog nung nalaman nila na naabot mo na yung ganyang rurok ng tagumpay?
10: Ang dami po nilang message sa akin sa Facebook. Tapos minsan, pag may nakita silang post about me, nire-reshare nila. Tapos pag nandito sila sa Dubai, nag-reach out sa Instagram, gusto makipagkita. Minsan hindi ko na nga sila ma-recognize kasi I think pamangkin na ng kaklase ko.
3: Extended na nila.
10: Okay. Oo, tapos sinasabi nila, Chef, yung anak ko or yung pamangkin ko gusto kang makita kasi big fan. So, okay. Ang nakakatuwa, ang naalala ko lang, may isang nakakatuwang kwento ako kasi pabalik ako ng Dubai noon. Tapos may mga 10-year-old siguro na nasa kabilang seat ng eroplano. Mm-hmm. Tapos tingin siya ng tingin sa akin. Tapos, bakit kaya? Sabi ko, siguro nakikilala ako dito. Mm-hmm. Hindi ko alam, buong flight, nag-scroll na siya ng kanyang phone.
6: Okay.
10: Napakita niya sa lolo niya na, ito yung chef na gumawa ng Dubai chocolate. Tapos nung nag-land na kami sa Dubai, sabi ng lolo, siguro mahihain talaga yung bata. Sabi ng lolo, kayo daw po, Dubai chocolate. Sabi ko, opo. Tapos, naku, gustong-gusto ng apo ko magpa-picture sa'yo. Kanina, nahiya. So, kanina yung impact, you know? So, I'm sure, pati yung mga pamangkin ko rin mismo.
6: Yes, yes.
3: We're very proud of you, Chef.
6: Yeah, nakaka-proud naman talaga.
3: Pero, Kuya Ray, speaking, naikwento na lang ni Chef na nangyari sa aeroplano, no? Tanong ko lang sa iyo, Chef, kasi nakita ko sa profile mo. Kayo pala ay naging in-flight chef ng Etihad.
6: Mm-hmm.
10: Opo, opo. Tama.
3: Ano po ba yun? Ngayon ko lang po nalaman na meron din palang in-flight chef.
10: Yes. Ano tayo po yung... ang actually, pagiging in-flight chef, nothing to do with mga desserts. Puro tayo doon, nagluluto tayo ng ulam. Mm. At ito, sasabihin ko, first time ko magluto ng steak sa aeroplano kasi nagsusoy kami ng first class.
6: Okay. Oh, wow. Nagluto ka ng steak sa aeroplano. Okay. May exhaust yun?
10: Natutunan magluto ng steak.
6: Paano lumalabas yung usok noon, Chef? May exhaust?
10: May exhaust naman. Pero doon ako nagluto.
6: Wow, ah. Ganun katindi ang Etihad Airways ba? Talagang ano, ah.
3: Napaka-luxurious ng airline na yan.
6: Wow, wow. Well, iba na yung sabi ni na love, ano yan? Love, 30,000 miles above, diba? Ito, steak, 30,000 miles above.
10: Yes.
3: Pero Chef, may plano po ba kayong, well, of course, you're very successful abroad. And kilalang-kilala kayo na kayo worldwide. May plano po ba kayong magbukas ng venture ninyo dito sa Pilipinas?
10: Meron po. Actually, ang dami nang nag-reach out sa amin na gustong, you know, mag-co-invest or gustong dalhin yung brand. Ang ginagawa ko lang ngayon, pinapahinog ko lang yung brand kasi ang irony kasi ng brand ko dito, ang alam nila, pag Chef Noel, ang ginagawa niya, Arabic-inspired na flavors.
6: Mm.
10: So, one day, nag-reach out sa akin si Chef JP. Sabi nila, Chef, bigyan mo naman ako ng space para gawa naman tayo for the Filipinos na bakery.
6: Mm-hmm.
10: So, tinayon, kaya gumawa kami ng brand together na tawag namin Breadwinner, which is panaderea dito sa Middle East, na elevated version ng mga tinapay natin back home.
6: Ah,
10: so, ito na yung so ito na yung actually first time kong gumawa ng Filipino inspired na mga recipes.
6: Mm-hmm.
10: At of course, mas pinaka-pressured ako dito kasi para sa atin 'to eh. Alam mo 'yun, yung parang expectation ng mga kapwa Pilipino ay iba. So ito yung gusto naming dalhin sa Pilipinas.
6: Mm-hmm.
10: Pero yung twist nito is may Middle Eastern twist yung ating mga tinapay.
3: So may mga ano na po, may parang shawarma ba? Parang
6: pwede, oo nga, no? Pwede ba yun? Pwede ba yun? Yung mga ganon.
3: Actually, nagulat ako na may ganyan ng collaboration pala si Chef Noel at si Chef JP. Kasi talaga nung araw, wala kang makaing pandesal, kahit pandesal man lang diyan eh.
6: Sa UAE wala.
10: Ang hirap. Oo.
3: Ang hirap maghanap kasi meron lang diyan yung mga guerrilla na nagluluto ng
6: gawa. Okay. So ngayon, hindi na ganoon talaga.
3: Pero ngayon, mainstream na ni Chef Noel.
6: That's good.
10: So sana nga we can bring it back dyan sa Pilipinas. Pero pinag-usapan pa namin kasi kaka-launch lang namin last month ang aming collaboration. So, magiging, no, mag-a-announce na lang kami kung anong magiging next step namin sa aming collaboration. So, pero yun yung dream talaga na dalhin dyan sa Pilipinas kung ano yung pinagagawa dito. So either kaming dalawa ni Chef or ako. Pero yung gustong gumawa ng Filipino-inspired talaga ng mga recipes. Kasi alam mo yun, in the end, I'm a Filipino. So
3: yes.
10: I know sikat ako dito sa mga Middle Eastern na mga businessmen. Pero and in the end of the day, you know, ang sariling atin talaga ay, of course, napaka-natural na progression.
3: Tsaka pasok na pasok yung direction ni Chef Noel, sir, eh, kasi merong ginagawa ngayon yung Department of Tourism natin na palakasin yung food tourism.
6: Yes, oo.
10: Yes, oo. Tama.
6: Hindi dapat kunin nilang endorser itong si, ano, si Chef.
3: Eh, talagang siya yung
6: dapat kailangan
3: sila
6: dapat sila yung nakapronta diyan, di ba? Na ano.
3: Kasi maraming magagaling na chef sa all over the world.
6: Kaya naniniwala ako are sa chef eh. Ang lalaki sa tahanan mas magaling magluto kaysa sa babae.
3: Well, baka ma-flag ka ng God committee na.
6: Mas magaling kami magluto sa inyo.
3: Magagalit.
6: Mas magaling kami magluto. Ipaglalaban ko yan. Sige. Alright. Kasi baligtad na role ngayon eh. Iba na nagbabago na ngayon ang role ng... I hope you believe that. Kasi sa takbo ng panahon ngayon, hindi lang yung babae na iiwan sa bahay, pati mga kalalakihan na. So, ika nga. Pati yung kaming mga kalalakihan, ako hindi ako marunong magluto dati. Ngayon, nababasag. Itlog pa lang, chef, nababasag ko na. No. Hindi ko pa nakakarak yung itlog, basag na. Pero anyway, nakaka-inspire na marinig itong istorya ni chef, ano? Itong ating innovator. Culinary innovator, yung lumikha nitong Dubai chocolate na nakikita natin ngayon maski dito sa Pilipinas, sa iba't ibang mga mall, sa iba't ibang mga, actually maski na minsan meron ako nakita, maski sa convenience store may nakita
3: meron,
6: ako eh.
3: Meron.
6: Hindi lang sa mall eh, pati sa convenience store nakikita ko.
3: Pero chef, di ba nagtatampo sa'yo yung mga taga-dipolog na gawan mo lamang kami dito ng produkto na dipolog.
10: Oh, actually, baka salagyan natin sardinas yung ano.
3: Ah, oo, sardinas.
6: Teka, sardinas. Teka muna, iba yun. Sardinas.
3: Spanish sardines na bottled.
6: Parang dipolog sardines, ganun.
3: Talaga sikat sila doon.
6: Wow.
3: Pero baka naman, chef, may gagawin kang dipolog branding na ano, di ba nagtatampo sa'yo yung mga kababayan?
10: Actually, may plano talaga tayo. Kasi ang paborito kong kainin ng mga snacks ay mga kakanin. Kasi yung mother ko, mahilig gumawa ng mga cassava cake, mga biko. So dito, pag nami-miss ko, gumagawa din ako for myself. So kung meron man, talagang yan ang gusto kong gawin. Kasi, you know, ito yung kinalakihan ko eh. So yun yung nami-miss ko ng mga kinakain.
3: Malay mo, Sir Ray. Fusion ng kasaba at pistachio.
6: Uy, sarap nun. O, Diyos ko.
10: Pero meron tayong, meron po tayong pasaba next month or this Christmas season. So, eto na siguro yung alay ko sa mga Pilipino. So, merong mangyayaring
6: something. Abangan namin yan, chef, ha?
10: Abangan
6: namin yan. Pag sinimulan mo yan, nilaunch mo yan, padalan mo kami ng video niyan ha, para ma-promote din naman namin dito.
3: Ay, baka pwede natin ma-invite.
6: Tsaka ma-invite. Oo, ako talaga. Magdala ka na rin.
3: Pero, ang sugar! Ang sugar!
10: Oo nga eh.
6: Yun lang eh, no? Anyway, sige. Ares, may iba bang katanungan kay, ano, kay chef?
3: Di, ako'y natutuwa lang na kasi... parang nakita ko yung ano eh, progression eh, yes. Na nung kami yung ako yung nandoon, hirap na hirap kami maghanap ng makakain ng
6: Pilipino na talaga.
3: And then pag kami ang tinatanong kung ano bang mai-offer ng Pilipino na pagkain, ang alam lang naming maituro is adobo. Pero nang nagdating ano yan sila Chef Noel, yung binabanggit niya si Chef JP. lumawak yung ano, lumawak na
6: yung variety.
3: Malaki pala ang marami palang pwedeng Filipino food na i-offer sa international market.
6: Ang mga taga UAE, siyempre kumakain

0: Filipino version ng mga isda natin, alam nila. Tilapia,
1: Talaga,
0: ganon.
1: ganun
0: Yung,
1: tayo.
2: Kabayan,
0: basta,
2: talakitok, mura lang.
0: Talaga.
1: Ganun na kalalim yung ano natin, yung impluwensya natin sa UAE,
0: influence.
1: Chef. Ganun na kalalim.
0: Oo.
1: Maski na sa merkado,
0: oo,
1: sa palengke, umaabot na talaga tayo.
2: Sikat tayo.
0: Ay,
2: na.
0: Ako, kasi, pati sa merkado.
2: Kasi alam nyo, nung araw, makwento ko lang to, chef, ha. Nung araw daw,
0: sige,
2: yung mga ulo ng tuna,
1: mm-hmm,
2: ulo, bunto, tinatapon.
1: Mm-hmm. Ah, hindi pwede, yeah, sa
2: kasi
1: atin yun.
2: Hindi kinakain doon.
1: Hindi. Sabaw natin, mm-hmm, yun.
2: Kinukuha ng,
1: oh,
2: mga Pilipino.
1: Oh.
2: Tapos,
0: tama.
2: kaya ngayon, kumakain na rin ng
1: ulo.
2: Salmon head na
1: sinigang
2: mga
1: sa
2: sinigang.
1: Ulo, yung ganun, yung mga ganun.
2: Mm-hmm. Pilipino pasimuno. Kaya, ang version ngayon ng high-end na pasimuno ng mga pagkaing Pilipino, yan, sila Chef Noel.
1: Yan, okay. Wow. Yeah. Doon ako, ano, medyo na ano ako doon, yung lalim na nung ugat,
2: oh, mal-
1: no? Yung lalim ng ugat na nung Filipino influence natin sa UAE.
2: 1 million na kasi,
1: grabe,
2: ang Pilipino.
1: Grabe.
2: Okay.
0: Yes, ang dami.
1: Grabe. Alright. Well, Chef Noel, siguro, well, una-una, gusto ka namin batiin ni Ares for a very successful, mm, you're a very, very successful recipe innovator, culinary innovator. At sa tingin ko, Ares, marami pang mabubuo, no, ng mga original recipe,
2: mm,
1: si Chef, honoring the Filipino culture and heritage, no, lalo na pagdating sa pagkain, sa food. So, aabangan namin, Chef, yung ano, ha, yung
0: oo,
1: yung bago mo, yung
2: oo, yung
0: pa, oo, meron.
1: Aabangan namin yan.
0: Sa buong ano, buong Pilipinas ang alam ko, eh. Oo.
2: Ah, yun, yes. Abangan na lang.
1: Aabangan ko lang. Pero abangan ko yung ano, yung kasaba na may pistachio.
2: Oh, yeah.
0: Oo nga.
1: pag nabuo mo na yan, chef, dalan mo kami.
0: Papadala ba namin siya?
1: Nagpapa-order na, eh. Anyway, chef, maraming salamat, pero bago ka namin bitawan ni Ares,
0: eh,
1: siguro mahalaga mensahe mo, your message of encouragement, mm-hmm, sa ating mga kapwa Pilipino, maski na nandiyan sa UAE, maski na dito sa Pilipinas, kasi mapapanood at mapapakinggan to abroad, hindi lang sa UAE, sa iba't ibang bahagi ng mundo, plus dito sa Pilipinas, lalo na yung mga aspiring na mga culinary students, no, yung mga bata lang, yung mga bata pa lang, na siguro as early as 10, 11, or 9, may pangarap ng maging chef na katulad mo. Ano ba ang mensahe mo? May iwan mo mensahe sa kanila?
0: Ang mensahe ko sa lahat, lalo na din sa mga kabataan, lalo na yung may gustong magpursu sa culinary, na yes, tama, libreng mangarap, pero kaya hindi dahil sa libre siya, hindi natin paghirapan. Kailangan din natin mag-specialize, kailangan nating mag-aral lalo. Kailangan din, hindi pa rin natin pwedeng i-shortcut yung success. Kailangan, we have to work hard and earn it. Kasi dun lang tayo sa experience, magkakaroon ng credibility. Kaya tayo tinatangkili kasi alam nila credible ka na tao. So, para sa wag kayong mahiyang gumaya ng mga recipe ng ibang chef para kayo matuto, pero in the end, kailangan gumawa kayo ng signature ninyo na mga recipe, kasi doon kayo sisikat, doon kayo makikilala. Dahil para tayong mga pintor, kung meron tayong sariling style, eh talagang alam nila, pag nakita pa lang nila yung artwork, ikaw yun. At yun, mm-hmm, ang kailangan nating gawin para, alam, maging successful tayo sa mga karir natin.
1: Wow, what a nice message, mga kababayan. Ano? Na maiyakalin tulad mo sa isang artwork,
2: mm-hmm,
1: yung trabaho na ikaw lang talaga. Kapag natapos mo yung artwork, style mo, sarili mong kumpas, sarili mong ano, na ikaw lang talaga pag nakita. Ah, kay Chef Katis yan.
2: Mm-hmm.
1: Diba? Yung trabaho na yan, yung pastry na yan. Sa kanya lang yan, mm-hmm, sa Pilipino lang yan. Thank you very much, Chef. Salamat.
2: Maraming salamat, Chef.
1: Thank you so
2: Mabruk.
1: Much.
2: Mabruk!
0: Mabuhay po kayo.
1: Ayan. Chef, ha, pag nabuo mo na yung pistachio tsaka yung kasaba. Maraming salamat, Chef. Mabuhay ka and
2: mabuhay
1: more power.
2: Ka, Chef.
1: More power sa'yo, Chef.
0: Salamat.
1: Alright, yan po ang ating tampok sa segmentong Pinoy Ako segment. Ang ating pong ikang tinatawag nating the original recipe innovator, mm-hmm, ng Dubai

0: chocolate, walang iba kundi si Chef Noel Katis na nasa Dubai po ngayon. Okay. So napakagandang ano, napaka-inspiring.
1: Hindi lang natin nadaanan na si Chef Noel ay bukod sa Dubai, siya ay nakapagtrabaho bilang chef sa Sofitel sa Fiji, sa Westin sa Beijing.
0: Ikot na rin.
1: Sa Kempinski sa Jordan at sa isang malaking resort sa Maldives.
0: Yeah, pero okay, ikot na rin pala siya.
1: Na rin niya yun.
0: Pati yung batihim papawid, sinakop na rin niya.
1: Yun nga, in-flight chef. Luto siya ng steak sa loob ng aeroplano.
0: Kaya nga, unang tanong ko eh, may exhaust ba yun? Kasi siyempre, uusok yun. Diba? So, at may exhaust naman daw. Okay. Well, anyway. Talaga, mapahimpapawid at mapano.
1: Sinakop na ng Pilipino.
0: Sinakop na ng Pilipino. Tsaka hindi, natutuwa ako doon sa kwento mo nga. No? Tsaka pinatunayan ni Chef. Sa market, sa palengke. Mismong mga foreigner, yung mga Indian kamo, na nagtitinda ng mga produkto ng isda. Tagalog?
1: Tagalog ang tawaran doon.
0: Tagalog?
1: Tagalog kami magtawaran doon.
0: Pati yung pangalan ng local na isda natin, alam na nila, Talakitok, sabi mo kanina.
1: Talakitok, tilapia, dalagang bukid, alam nila.
0: Alam
1: yun.
0: Nila? Baka mas marunong pa nga sila kumpara doon sa ibang mga Pilipino, hindi ba? Ewan ko lang kung lahat tayo nakapag sinabi natin Talakitok.
1: At saka pag tumawad ka doon, talaga patatawarin ka ng mababa, dadagdagan pa nila ng marami.
0: Ay, ganun?
1: Ganun ka.
0: Bakit
1: generous?
0: Dito walang ganun?
1: Hindi ko na-experience dito.
0: Ako, hindi ko na-experience
1: pero
0: dito.
1: Pero doon, tatawad ka, kunwari, 20, tatawaran mo ng
0: 10. O, 10.
1: Bibigay sa'yo, dadagdagan pa yung binili mo.
0: Ganun?
1: O, libre na to. Oh? Bigyan ka ng kalahating kilong one-fourth
0: bakit,
1: kilo.
0: Bakit walang ganun dito? Dito, pag tumawad ka, magagalit yung tindera eh. Diba sabi? Eh, sabi mo, hindi, ano na lang po yan? 10. Kasi sabi po sa TV, sa news, ano eh, mababa na yung presyo niyan, ang sasagot sa'yo. Di ba, doon ka bumili? Di ba, mga ganun, di ba? Eh, ngayon eh, doon pala, sa UAE, ganun. Papayagan kang tumawad, dadagdagan pa. Wow, talaga naman. Sana naman ganun din dito. Para lahat-lahat hayahay, happy. Alright. Well, dyan po nagtatapos ang ating segmentong Pinoy Ako. And of course, yan na rin po natin na ipipinid ang buong episode na ito ng Bridges on Air. Napakagandang episode din ito. No? Na-inspire ako ng gusto dun. Oh, pero mamaya pupunta na ako ng mall. Maghahanap ako ng ano ng Dubai chocolate. Pero tatanungin ko yung magtitinda. Recipe ba yan ni Chef Katis? Okay. Thank you very much, Ares.
1: Maraming salamat din po, Kuya.
0: Thank you very much. And of course, sa ating production team, sa ating executive producer at coordinator, si Ms. Stephanie Vicente, sa ating master control, kasama natin si Milo Junella sa Warcast, si Hero Lucero. And of course, paalala mo po, bago kami magpinid, ito pong programang Bridges on Air ay isang collaborative effort between Radyo Pilipinas World Service and the Commission on Filipinos Overseas. Sa panguna po ni Secretary Clink Ang, and of course, gayon na rin po sa lahat ng mga opisyal ng CFO, and of course, sa lahat ng staff ng Commission on Filipinos Overseas. Kaya maraming salamat po. Sana nakapagdulot na naman kami sa inyo ng isang napaka-inspiring at informative na episode na ito ng Bridges on Air. Muli po, kami ang inyong mga lingkod, Ray Sampang
1: at Ares Gutierrez po para sa Commission on Filipinos Overseas.
0: Hanggang sa susunod na edisyon ng
1: Bridges on Air.
2: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
3: anytime, anywhere
2: from Manila, Philippines. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
4: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: PBS, BBS, Radyo Pilipinas, World Service. Mas pinalakas, mas pinalawak. Bukod sa shortwave broadcast, mapapanood at mapapakinggan din ang Radyo Pilipinas World Service gamit ang social media platform. Panoorin at subaybayan ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service sa live broadcast, sa Facebook page at YouTube channel at sa Radyo Pilipinas World Service live audio streaming. Pinagsanib na pwersa ng shortwave broadcast at social media platforms upang mas makapaghatid ng balita, impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas World Service, ang international broadcast station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Para sa Pilipino, saan man sa mundo.

0: ang kanilang pagboto sa impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte kahit questionin pa sa Korte Suprema ang voting threshold. Ayon kay House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, ito ay maliban na lamang kung magpapalabas ang kataas-taasang hukuman ng temporary restraining order upang patigilin ang proseso. Ito ang tugon ni Adyong sa gitna ng umiinit na debate ukol sa kahulugan ng 2/3 votes ng lahat ng miyembro ng Senado na nakasaad sa saligang batas. Ayon sa Article 9 o 11, Section 3 ng 1987 Constitution, kinakailangan ang pagsang-ayon ng 2/3 vote ng lahat ng miyembro ng Senado. Maaalalang nagpahayag si Senator Juan Miguel Zubiri kung dapat bang i-adjust ang kinakailangang bilang ng mga boto batay sa kasalukuyang komposisyon ng Senado, lalo't may ilang senator judges ang hindi nakakadalo sa paglilitis. Anyang anumang magiging desisyon ng Korte Suprema sa usapin ay magsisilbing mahalagang gabay at batayan hindi lamang sa kasalukuyang kaso, kundi maging sa mga katulad na proseso ng impeachment sa hinaharap. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Grave threats case ni Vice President Sara Duterte, walang epekto sa impeachment trial ayon kay Senate President Sherwin Gatchalianda. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Walang magiging epekto sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang kinakaharap nitong kasong grave threats sa Quezon City Regional Trial Court ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Ayon kay Gatchalian, magkahiwalay ang dalawang proseso dahil ang RTC ang humahawak sa criminal case laban sa Vice Presidente habang ang Senate Impeachment Court naman ang dumidinig sa impeachment case. Sinabi ng Senate President na ang pagtukoy ng korte na may probable cause para ituloy ang kaso ay hindi nangangahulugang napatunayang nagkasala na si Duterte. Pinaliwanag rin itong sa impeachment trial, kailangan pa rin maipresenta ng kampo ni VP Sara ang kanyang depensa bago magpasya ang mga senator judge. Nitong Biyernes, September 4, nang labas ng arrest warrant ng Quezon City RTC matapos itong makita ang probable cause para akusahan si Duterte ng tatlong counts ng grave threats. Nag-ugat ang mga kaso sa mga pahayag ni VP Sara noong 2024 na nagsabing kumuha siya ng assassin para patayin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Lizzie Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling matuloy umano ang planong pagpatay sa kanya. Matatanda ang isa rin ito sa mga inihaing artikulo ng prosekusyon sa impeachment trial ng Vice Presidente. Samantala, hinimok din ni Gatchalian ng pulisya na seryosong imbestigahan ang pahayag ni VP Sara na nangangamba siya para sa kanyang buhay kasunod ng paglabas ng arrest warrant. Ayon kay Gatchalian, dapat protektahan ng gobyerno ang lahat, kabilang ang vice-presidente at hindi dapat baliwalain ang anumang banta sa kanya o kanyang pamilya. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Team Fasuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Sa ngayong darating na first parliamentary election dito sa BAR, naniniwala ako, ito ay nakakatulong pag-unlad ng ating bansa. Tulad na lang halimbawa, di ba? Dati, ito ay unang-una, ito ay importante dito sa ating form region, sa region ng Mindanao. Nakaroon tayo ng peace process, di ba? Dati, napag-uusapan na natin itong peace process, pero ngayon, itong election na to, ito ay nakakatulong. Ito yung, kumbaga, ito yung way natin para mas ma-improve itong region natin through peace process. Siguro mga investor natin ay papasok dito sa ating region. Tulad na dati, di ba, yung itong government natin dati, alam naman natin, ang Mindanao ay napakagulo. Diba? Nagpapasok sila ng insurgency. E ngayon, through election, meron na tayong mga kumbaga, natukoy na mga leaders. Sila yung magpapaayos ng ating region. Upang ito ay umunlad, papasok yung mga elektor at makakatulong sa bayan. Yun lang po, maraming salamat.
1: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamor Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Nagkaisang pamahalaan at ang Moro Islamic Liberation Front sa isang joint pledge of commitment. Ito'y upang matiyak ang mapayapa, maayos at kapanipaniwalang unang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM sa September 14. Ayon kay Presidential Peace Advisor at Government Peace Implementing Panel Chairman Mel Senen Sarmiento, bahagi rin ng kasunduan ang mga lituntunin para sa mutual understanding ng mga komiteng nangangasiwa sa ceasefire, kabilang ditong ad hoc joint action group ng gobyerno at ng MILF. Layunin nitong maprotektahan ang mga nakamit sa Bangsamoro Peace Process at maiwasan ang anumang insidenteng may kaugnayan sa halalan. Samantala, nanawagan din si Sarmiento ng bawat Bangsamoro voter na makaboto ng malaya at walang takot para sa isang halalang walang karahasan, pamimilit at pananakot.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Hindi na kailangang maghintay pa ng hiwalay na funding request sa mga government employees na may salary adjustment. Ito'y kung may isa sa katuparan ng bagong sistema na sinusulong ng Department of Budget and Management o DBM. Ayon kay Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon, gagamitin ang updated plantilla records ng mga ahensya para otomatikong matukoy ang kakulangan sa personnel services o pondong pangsweldo. Anya, kapag nakita ng DBM na may deficiency, maaari nitong ilabas ang kinakailangang pondo kahit walang hiwalay na request mula sa ahensya. Target ng kagawaran na matapos ang policy circular bago matapos ang Setyembre at isagawa ang live testing ng sistema sa iba't ibang ahensya pagsapit naman ang ikaapat na quarter ng taong 2026. Gitpa ni De Leon, mahalaga ito lalo na sa mga public school teachers na nakikinabang sa Expanded Career Progression System. Kamakailan ay naglaan ang DBM ng 8.68 billion pesos para sa salary differentials ng mahigit sa 93,000 na kwalipikadong personnel. Layunin ng reforma na bawasan ang paperwork at processing delays at mas mapabilis ang pagtanggap ng mga kawarin ng gobyerno na sa sahod at benepisyong nararapat sa kanila.
1: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
2: Inaprubahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagbubukas ng 8,750 slots para sa Transport Network Vehicle Service o TNVS sa Metro Manila, Ilocos at Bicol Region. Pinakamarami ang nilaan sa Metro Manila na 7,500 slots na eksklusibo para sa electric vehicles, kabilang ang battery electric at plug-in hybrid vehicles. Sa Ilocos Region, 650 slots ang nilaan habang 600 slots naman sa Bicol. Kalahati ng mga slots sa bawat rehiyon ay para sa electric vehicles. Ayon kay Acting LTFRB Chairman Greg Pua Jr., layunin ang pagbubukas ng mga slot na tugunan ang tumataas na pangangailangan sa pampublikong transportasyon. Sinabi pa ni Pua, magsisimula ang application kapag nailathala na sa pahayagang may malawak na sirkulasyon ang kaukulang Memorandum Circular.
1: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
2: Tututukan ng Department of Agriculture ang mga lugar na posibleng matamaan ng matinding El Nino na maaaring makaapekto naman sa produksyon ng palay at mais. Sa Saturday News Forum, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary at spokesman Arnel De Mesa na pagtutuunan ng suporta ang mga lugar na may sapat na supply ng patubig. Anya, palalakasin din ang mga solar irrigation project upang matiyak ang supply ng tubig sa mga sakahan at mabawasan ang gasto sa fuel. Partikular na tututukan ang palay at mais dahil malaki ang pangangailangan ng mga ito sa tubig. Ayon pa kay Dimesa, minungkahi rin ang pagtatayo ng karagdagang water impounding project sa mga watershed para mapakinabangan ang tubig ulan. Layunin itong mapanatili ang produksyon ng pagkain at makatulong sa pagkontrol ng baha bago tumindi ang epekto ng El Nino. Sabi pa ng Agriculture Assistant Secretary, mahalagang ganitong mga hakbang dahil pagkatapos ng El Nino ay maaari namang sumunod ang La Nina na maaaring magdulot muli ng matinding pag-ulan at pagbaha.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Record-breaking number of examinees para sa 2026 bar exams na itala ng kataas-taasang hukuman. Yan po ang balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Umabot sa record-breaking na 12,029 examinees ang kumuha ng unang araw na 2026 bar examinations itong September 6.

0: Pamataas sa first day turnout sa kasaysayan ng pagsusulit. Ayon kay Supreme Court Associate Justice at 2026 Bar Examinations Chairperson Samuel Garlan, 13,441 applicants ang opisyal na pinayagang kumuha ng bar mula sa 14,291 na unang nag-apply. Sa mga kumuha ng pagsusulit, 6,773 ang babae, 285 ang senior citizens at 304 naman ang persons with disabilities. Pinakabata sa mga examinee ang 24 years old habang pinakamatanda naman ang 84 years old. Isinagawa ang pagsulit sa 15 local testing centers sa buong bansa at may 2,469 personnel na nakatalaga upang tiyakin ang maayos na operasyon. Ngayong taon din unang isinagawa ang bar sa ilalim ng 2025 amendments to Rule 138 of the Rules of Court habang nanatiling digitalized at regionalized ang pagsusulit. Magpapatuloy ang bar examination sa September 9 at 13 habang target ilabas ang resulta sa unang bahagi ng January 2027. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Good news naman para sa mga naghahanap ng trabaho dito sa bansa at sa Bayong Dagat. Magdaraos ang pamahalang lungsod ng Maynila ng Local and Overseas Mega Job Fair 2026. Isa sa gawang job fair sa darating na September 12, Sabado, sa Isitan Cinema Complex sa pangunguna ng Manila Public Employment Service Office o Manila PESO. Inaanyayahan ng mga kwalipikadong job seeker na samantalahin ang pagkakataong makahanap ng trabahong angkop sa kanilang kakayanan at kwalifikasyon. Pinapayuhan ng mga aplikante na magdala ng updated resume at ballpen at maging handa para sa interview at posibleng hiring on the spot. Mayroon ding one-stop shop kung saan maaaring makakuha ng serbisyo mula sa SSS, Pag-ibig, PhilHealth, BIR, DMW, PSA, TESDA at Manila City DRRM Department.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Balita naman sa Bayong Dagat, pagsabog ng Bulkang Anak Krakatau sa Indonesia nagresulta sa suspension ng operasyon ng commercial flight sa bansa. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Ray Sampang.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Dahil sa pagputok ng Bulkang Anak Krakatau sa Indonesia, 6 na paliparan na nagsuspende ng operasyon, kabilang na ang Soekarno-Hatta International Airport. Ayon sa Transportation Ministry ng Indonesia, kabilang din sa nagsuspende ng operasyon ay ang paliparan sa Hussein Sastranegara sa Bandung at din Intan the Second Airport sa Sumatra, dahilan upang ma-stranded ang daang-daang mga pasahero. Nagsimulang mag-alboroto ang bulkan itong Biyernes kung saan nagbuga ito ng lava na may kasamang malalakas na nagundong na umabot ang tunog sa 700 kilometro ang layo. Samantala, 2 pang survivors ang nailigtas ng mga rescuers sa Nepal taninang flash flood at landslide. Isang Chinese national ang na-rescue sa hydropower tunnel kung saan maraming magagawa pa din ang nawawala. Isang 6 na taong gulang naman na Nepalese ang nailigtas din ng mga rescuers sa 4th na palapag ng kanyang bahay na halos matabunan ng putik. International, hindi bababa sa 1,362 katao ang pinaniniwala ang nasawi ng flash flood at landslide sa Nepal at Tibet. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Ray Sampang para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Alex Ayala bigong makaabante sa fourth round ng 2026 US Open Women's Singles Tournament. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
4: Hindi pinalad na makaabante si Alexandra Alex Ayala sa round of 16 ng 2026 United States Open Women's Single. Matapos siyang mabigo sa hometown favorite na si Iva Jovic. Final score 5-7, 6-3, 5-7 sa Flushing Meadows sa New York. Mula sa 4-2 advantage sa third set, hindi na napigilan ni Binibining Ayala ang naging mahusay na paghabol ni Binibining Jovic at nakuha ang panalo sa kanilang third round matchup. Makakaharap ni Jovic si Coco Gauff sa round of 16 ng US Open Women's Singles. Samantala, inaasahan na lalahok si Alex sa WTA 500 Singapore Open na nakatakda ngayong buwan. Matapos naman ang Singapore Open ay biyahing Japan sa Ayala para naman sa 20th Asian Games. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 33 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Navota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay natin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
8: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Kabuhayan at trabaho patuloy na sinusulong sa lalawigan ng Ilocos Norte. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Lawag City. Darito report ni Rani Durilag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Rani.
10: Nananatiling livelihood program at empleo ang advokasya ni Ilocos Norte 2nd District Representative Angelo Marcos Barba para sa mga kababayan nito sa ikalawang distrito ng lalawigan. Ito ay hinggil sa mga nagsitapos ng basic training at marksmanship training and sito ng mga gwardiya sa lalawigan na pinamunuan ng Technical Education and Skills Development Authority Ilocos Norte at Department of Social Welfare and Development sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program Employment Facilitation Track. Mayroon pang sumusunod na magtatapos sa mga skills training na ito ang nagsisilbing daan upang makapasok sa trabaho o makapagtayo din ng mas magandang negosyo. Paliwanag ni Barba na hindi sa pangalan niya ito, ngunit nakatutok lang siya sa kung ano pang maitutulong sa mga kababayan. Inaasahan ni Barba na hindi lang dito magtatapos ang mga programa na pwedeng ialok sa mga kababayan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ika-apat na pong anibersaryo ng CPAT Mount Data Peace Accord pinagdiwang. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak ang suporta sa otonomiya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balitang atid ni Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Joseph.
11: Mas magiging makabuluhan ang ika-apat na pong taong anibersaryo ng CPAT Mount Data Peace Accord sa Setyembre 13 matapos ihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa adhikain ng Cordillera para sa otonomiya. Sa kanyang mensahe sa pagbubukas ng pagdiriwang ng 2026 National Peace Consciousness Month, sinabi ng Pangulo na nananatiling katuwang ang pamahalaan sa pagsusulong ng mga hangarin ng Cordillera tungo sa mas mapayapa at maunlad na kinabukasan. We will continue to support the Cordillera aspirations for autonomy and ensure that the peace continues to translate into development and opportunity, pahayag ng Pangulong Marcos. Ang Mount Data Peace Accord na nilagdaan noong September 13, 1986 sa pagitan ng gobyerno at Cordillera People's Liberation Army at Cordillera Budong Administration ang naging simbolo para sa mapayapang solusyon ng mga suliranin sa rehiyon. Sa nakalipas na 40 taon na natiling mahalagang bahagi ng usapin ang pagkamit ng tunay at makabuluhang otonomiya, isinusulong ngayon sa Kongreso ang pagpasa ng Organic Act para sa pagbuo ng isang autonomous region. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mayigit sa isa't kalaha o 1,500 Dagupeño students tumanggap ng educational assistance mula sa LGU. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Daritong balitang atid ni Verna Beltran Adaban.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Verna.
12: May kabu ang 1,560 city scholars sa lungsod ng Dagupan ang nakatanggap ng 20,000 piso at 500 educational assistance mula sa lokal na pamalaan na ginanap sa CSI Stadia, Barangay Lucao ng Ciudad. Pinangunahan ni Mayor Belen Fernandez ang scholarship payout na isinagawa para sa 3 batch na mga benepisyaryo. Sa ilalim ng scholarship program, nakakatanggap ang mga kwalipikadong estudyante ng 20,500 pesos grant kada semester upang makatulong sa kanilang mga gastusin sa pag-aaral. Kasabay nito, inilapit din sa mga scholars ang yakap program upang mabigyan sila ng serbisyong pangkalusugan. Nakiisa sa pagsasagawa ng naturang aktibidad ang Dagupan City Scholarship Program Committee, City Treasurer's Office, City Health Office, Teen Center at iba pang kawani ng lokal na pamalaan. Hinimok naman na alkalde ang mga scholar na ipagpatuloy ang kanilang pagsisikap sa pag-aaral upang makamit ang kanilang mga pangarap. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: DTI Camarines Sur naghahanda na para sa trade fair kasabay ng Peña Francia Festival. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Jerome.
13: Naghahanda na ang Department of Trade and Industry Camarines Sur para sa taon ng trade fair na tinawag na Bishop Gaines at Trade Fair na magsisimula sa Huwebes, Setyembre 10, na isa sa mga paunahing aktibidad para sa pagdiriwang ng Peña Francia Festival 2026 dito sa Naga City. Ayon kay DTI Provincial Director Jay Ablan, mayigit 150 micro, small and medium enterprises o MSMEs ang lalahok sa taon ng trade fair kasabay ng pista. Mas marami ito kumpara sa 113 MSMEs na nakibahagi noong nakaraang taon. Bibida sa naturang fair ang mga lokal na produkto ng Rayon Bicol katulad ng mga handicrafts na yari sa abaka, kawayan, niyog, kakao at

0: sa mga pamilyan sa buong syudad upang mapigilan ang pananamantala at overpricing lalo na sa mga patok na Fiesta products. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kawaninang gobyerno sa Masbate, nagtagisan sa talento sa 126th Civil Service Anniversary. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang hatid ni Gary Carl Carillo.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Gary.
3: Nagtagisan sa talento at pagkamalikhain ang mga kawaninang pamahalaan sa probinsya ng Masbate sa pagdiriwang ng 126th Philippine Civil Service Anniversary na isinagawa sa Magallanes Coliseum sa Masbate City sa pangunguna ng Provincial Government of Masbate katuwang ang Civil Service Commission Region 5. Ayon sa Provincial Government of Masbate, 16 na kupunan mula sa 21 lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa probinsya ang lumahok sa contemporary dance competition na nakasentro sa tema ng CSE ngayong taon na bawat kawani lingkod bayani, puso, dangal at galing para sa bayan. Nagpabot ng pasasalamat si CSE Bicol Acting Regional Director Rosalini Moneda sa mga kawani at binigyang diin ang kahalagahan ng pagkakaisa ng mga ahensya sa kabila ng magkakaibang mandato. Anya, walang ahensya ng pamahalaan ang kayang gampanan ng tungkulin ng mag-isa at mahalagang ganitong mga aktibidad upang higit na mapalakas ang partnership at pagtutulungan para sa iisang layunin. Sa pagtatapos ng kompetisyon, itinanghal na champion ang LGU Masbate City na nag-uwi ng 50,000 pesos habang first runner-up ang LGU Kawayan na tumanggap ng 30,000 pesos at second runner-up naman ang LGU Aruroy. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 45 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating galawin.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
1: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
12: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. Provincial Local Government Unit.

0: ng Southern Leyte at Phil Fida, matagumpay na nagsagawa ng Abaca School Bag Making Training. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang balitang atid ni Jevic Epiz.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Jevic.
2: Matagumpay na isinagawa ng provincial government ng Southern Leyte, katuwang ang Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA, ang training sa paggawa ng Abaca School Bag. Isinagawa ang apat na araw na pagsasanay noong nakaraang linggo na naglayong mapaunlad ang kaalaman at kasanayan ng mga kalahok sa proseso ng paggawa ng mga bag na gawa sa abaka. Sa naturang pagsasanay, tinalakay ng PhilFIDA ang iba't ibang module ng proseso ng paggawa ng abaka bag. Kabilang dito ang pagpapakilala sa industriya ng abaka at ang mga pangunahing operasyon at hakbang ng paggawa ng produkto. Sa kanyang minsahe, nagpahayag ng suporta si Provincial Agriculturist Christita Clava sa isinagawang aktibidad. Binigyang diin ng opisyal ang kalagahan ng abaka bilang isang patuloy na umuunlad na industriya sa lalawigan. Samantala, ipinahayag ng PhilFIDA ang kahandaan sa patuloy na palakasin ang koordinasyon at makikipagtulungan sa pamalaang panlawigan, mga ahensya ng gobyerno, mga magsasaka at iba pang stakeholders. Layunin ng naturang pagtutulungan na higit pang mapaulad ang industriya ng abaka sa lalawigan ng Southern Leyte at makalikha ng mga oportunidad para sa mga magsasaka at iba pang sektor sa pamamagitan ng paggawa at pagproseso ng mga produktong abaka. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epiz, Radio Pilipinas, Radio Publiko, sugod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Isa nasawi, walong iba pang nasagip matapos tumaob ang motorboat sa Liwagaw Island, Kaluya Antique. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Daritong report ni Janelle Baclay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
0: Janelle.
3: Nasa gip ng Philippine Coast Guard ang walong katao matapos tumaob ang motorboat na San Agustin the Fort sa karagatan ng Liwagaw Island, Kaluya Antique. Ayon sa Philippine Coast Guard, mumabiyay ang motorboat mula Semirara Port sa Antique patungong barangay Caminawit sa San Jose Occidental, Mindoro. Pero hindi ito nakarating sa destinasyon at hindi na rin makontak ang mga sakay. Bandang alas 6:30 ng umaga noong September 5 nang matagpuan ang mga tauhan ng Coast Guard ang tumaob ng motorboat sa karagatan sa labas ng barangay Sibulo. Nakita ang mga sakay na kumakapit sa katawan ng bangka at agad silang nasagip at dinala sa Pinagpala Port sa Semirara para sa medical evaluation at karagdagang tulong. Walong katao ang ligtas na nasagip habang isa naman ang iniulat na nasawi. Samantala, isinagawa na rin ang towing operation sa tumaob na motorboat patungong Semirara Island. Paalala ng Philippine Coast Guard sa mga naglalayag na maging maingat, subaybayan ang lagay ng panahon at tiyaking ligtas at nasa maayos ang kondisyon ng kanilang mga sasakyang pandagat bago bumiyahe. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Butuan City, sinailalim sa state of calamity kasunod ng nararanasang krisis sa tubig. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan, narito ang report ni May Diaz.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: May.
4: Idineklara na lokal na pamahalaan ng Butuan na nasa state of calamity ang lungsod dahil sa matinding kakulangan ng supply ng tubig dulot ng nararanasang tagtuyot. Inaprobahan ito ng 17th sangguniang panlungsod nitong September 5 sa kanilang ikatlong special session bilang hakbang at tugon sa matinding tagtuyot kung saan apektado ang mahigit 91,000 ka mga individual. Sa pamamagitan ng deklarasyong ito, agad na magagamit ng LGU at ng mga apektadong barangay ang QRF o Quick Response Funds. Ito ay upang mapabilis ang pagbili at pagdagdag ng mga kinakailangang kagamitan tulad ng water tank, water pumps at filtration systems. Inuulat na bago pa man ang deklarasyon, agad nang nagsagawa ng water rationing ang LGU at Butuan City Water District upang mas mapalawak at mas maging epektibo ang pamamahagi ng tubig. Tinitiyak ng lokal na pamahalaan sa mga residente na patuloy nitong ibubuhos ang lahat ng resources upang maibsan ang epekto ng tagtuyot at matiyak na magkakaroon ng sapat at malinis na tubig ang bawat komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pamalang Bangsa Moro, inikayat ang publiko na aktibong makilahok sa kauna-unahang BARMM Parliamentary Elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Marawi City. Narito ang report ni Joania Yusof.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Joania.
5: Pitong araw na lamang bago ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro, muling nananawagan ng Bangsamoro government sa mga butante na gamitin ang kanilang karapatang bumoto at makibahagi sa pagpili ng mga magiging kinatawan ng rehiyon. Ayon sa paalala, hindi lamang kasalukuyang usapin ang nakasalalay sa halalan. Maaari rin ito makaapekto sa mga programa at oportunidad para sa mga bata at kabataan, trabaho, kabuhayan at iba pang sektor ng rehiyon. Matatanda ang ilang beses na ang ipinagpaliban ang kauna-unahang barn parliamentary elections, ngunit inaasahan nang idaraos ito sa darating na September 14, 2026. Dito sa Llano del Sur, ang 39 municipalities kabilang ang lungsod ng Marawi ay nahahati sa 9 na distrito kung saan tig isang member of parliament ang pipiliin sa bawat distrito. Para sa Bagong Pilipinas, Joania Yusof, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Lunes, September 7, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
7: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
9: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
10: Maganda bang takbo?
9: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
7: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
11: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
7: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
12: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many things.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, inalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas po ng alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige.
7: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Publiko.
7: 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Lunes. September 7, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alanige. At siyempre tayo po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Napapanood din sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga impila ng Radio Pilipinas Presidential Broadcast Service. Pambungad natin ngayong Monday morning, mga kaibigan. Traffic update muna, direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
7: Radyo Pilipinas Traffic.
5: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning.
8: Yes, good morning sa iyo, Samang Alan. Ganon din sa mga tagapakinig at tagapanood ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, unahin nating silipin ang daloy ng traffic sa EDSA southbound, kung saan yung mga nanggagaling po ng Bonifacio Monumento Circle. Nakakaranas po ng mabagal na daloy ng traffic. Hanggang dito yan sa may EDSA General Latino Intersection. At pagdating naman dito sa may bahagi ng Nepacumart or Ermin Garcia sa Cubao, mabagal na rin ang daloy ng traffic. At tuloy-tuloy yan hanggang dito na sa may Ortigas sa intersection. Moderate traffic naman approaching Show Boulevard hanggang makaahon lamang po yan ang tunnel. At pagdating naman dito sa may Reliance, muling babagal ang daloy ng mga sasakyan. At tuloy-tuloy na po yan hanggang sa may Buendia, yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Moderate traffic din pag-ahon ng Pasay Road Tunnel patungo naman ng Magallanes at Pasong Tamo Extension. Ang northbound lane naman ng EDSA mula po dyan sa may Park Avenue, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue at moderate to heavy traffic na rin sa may Magallanes sa flyover hanggang makarating na po yan ang Buendia MRT. Pagdating naman dyan na sa may Madison sa Mandaluyong, muling babagal ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may J. Vargas at Ortigas MRT Station. Diyan naman sa may tapat ng Aguinaldo, nagkakaroon lamang po ng konting build-up hanggang sa may Santolan. At muli tayo makaranasan ng moderate traffic sa may service road ng Farmers hanggang makarating naman ng Aurora Intersection. Sa may C5 Bata Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan mula pa lang dyan na sa may Luzon Avenue, mabagal na ang daloy ng traffic paakyat ng Commonwealth Luzon na flyover. At tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Ateneo Gate 3. At muling babagal na dito naman sa may C5 southbound ng Green Meadows, ng Kalye Industria patungo ng Green Meadows. At moderate to heavy traffic na rin paakyat ng Ortigas sa flyover hanggang makarating na po yan ang Bagong Ilog. Samantala, northbound naman ng C5 mula po dyan na sa may paglabas pa lang ng toll gate ng Skyway, mabagal na po ang daloy ng traffic hanggang makarating yan ng McKinley Intersection. At muling babagal ang daloy ng traffic pagdating na ng Canler Road sa Pasig hanggang Lanusa. Moderate to heavy traffic din, dyan naman sa may pagakyat ng Libis sa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, simula po dyan sa may Aurora Boulevard, moderate to heavy traffic din hanggang makarating na ng CP Garcia Intersection. Sa Commonwealth Avenue naman, yung mga nanggagaling po ng Fairview, apektado na rin sa pagbagal mula dyan sa may Labayani Road hanggang makarating yan ng Doña Carmen. At muling babagal yan dito na po sa may Suswaregi, patungo naman ng Tandang Sora. At moderate to heavy traffic din sa may Central Avenue, papunta naman ng Elliptical Road hanggang makarating na po yan sa may Panulukan ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, number coding natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2 at bawal na nga kayong bumiyahe simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Kaya muna ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares, nag-uulat.
5: Thank you so much, Charlie Nozares. Direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Para doon sa mga nagtatanong kung kumusta na ang sitwasyon diyan po sa NLEX, North Luzon Expressway sa gawi po ng San Simon. Balik normal na, balik normal. Alamin natin ang detalye mula kay Marian Bastasa.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mary?
9: Yes, Alan. Dalawang lanes na pagkabilang direksyon ng NLEX San Simon, kabilang na yung Tulaok area ang passable sa lahat ng klase ng sasakyan at maayos na rin ang daloy ng mga sasakyan. Ayon sa pamunuan ng NLEX, kahit itong weekend ay tuloy-tuloy yung kanilang flood mitigation efforts para mapababa ang level ng tubig at mapanatiling passable ang expressway. Samantala, dahil nananatili namang baha ang ilang komunidad sa bahagi ng MacArthur Highway na katabi ng NLEX San Simon, pansamantalang pinapahintulutan ang parking sa mga designated lay-by area malapit sa San Simon entry at exit points para matulungan ang mga residenteng maprotektahan ang kanilang mga sasakyan. Kaugnay niyan ay nagpasalamat ang pamunuan ng NLEX sa mga ahensya ng pamahalaan na tumulong para mapigilan ang pagpasok ng tubig sa expressway. Samantala, kanina nga alas 6 ng umaga alam ay tanging dito sa May Marilao to Valenzuela southbound ang nakararanas ng mabagal na daloy ng mga sasakyan, approximately 20 to 30 kilometers per hour ang running speed po dyan dahil sa nagkaaberyang truck kanina. Pero light traffic at walang anumang water buildup ang na-monitor sa iba pang area ng NLEX, SETEX, NLEX connector, kabilang na ang mga toll plaza at interchanges. Dito naman sa bahagi ng Quezon City Island, ay nakakaranas tayo ng makulimlim na panahon at mayat mayang mga mahihinang pag-ulan. Kaya ingat po sa ating mga motorista. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. O yung mga nagtatanong, nagtetext, ha, yung sitwasyon sa gawi po sa bahagi ng NLEX San Simon, balik normal na. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron po tayong 12 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. At ngayong Setyembre, mga kaibigan, 126th anniversary ng Philippine Civil Service. Marami pong mga aktibidad na nakahanay para sa ating mga civil servants ngayong pong buwan ng Setyembre. Ito po, panoorin natin at pakinggan natin ang isang special feature mula po sa Civil Service Commission.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Publiko.
7: 738 AM.
10: For 126 years, the Philippine Civil Service has stood at the heart of nation building, serving with compassion, integrity, and excellence. This September, we highlight the enduring legacy of the Lingkod Bayani with the celebration of the 126th Philippine Civil Service Anniversary. We celebrate every Filipino public servant through the Civil Service Commission's rallying call and PCSA's theme, Bawat Kawani, Lingkod Bayani. Puso, dangal, at galing para sa bayan. Guided by three defining pillars, puso sa serbisyo, dangal sa tungkulin, and galing sa paglilingkod, we continue transforming public service into one that is compassionate, ethical, innovative, and future-ready. We begin by strengthening the heart of public service. On September 13, 2026, thousands of government employees, private citizens, families, and partners will gather at the Quirino Grandstand in Pasay City, alongside participants in key cities across the country, for the Lingkod Bayani Run 2026. Stride as one, serve the nation. More than a fun run, this nationwide event promotes wellness, unity, and civic engagement while supporting the CSE's Pamanang Lingkod Bayani program, honoring government workers who died in the line of duty and assisting their families. For the whole month of September, government employees nationwide can enjoy exclusive discounts, special offers, freebies, and service privileges through the Lingkod Bayani Rewards Program. Available in participating government agencies and private establishments across the country, this month-long initiative recognizes the invaluable contributions of Filipino public servants while strengthening partnerships in support of public service. recognizes environmental stewardship as a concrete expression of responsible and values-driven public service. The CSE will partner with Department of Environment and Natural Resources, Department of Education, Department of Agriculture, and Department of the Interior and Local Government for the establishment and management of the Luntiang Puok Bayan. This initiative aims to establish and sustain designated tree sanctuary sites as platforms for climate action, ecological restoration, and environmental education, among others. Integrity means making public service more accessible to every Filipino. From September 7 to 11, 2026, the Trabajo at Servicio Hatid sa Bayan brings government closer to every Filipino through various CSE-designated venues nationwide. Citizens can conveniently access employment opportunities and frontline government services and information, all in one integrated public service platform designed to make government more accessible and responsive. The future of public service begins with the youth. Through Tinig at Panulat para sa Lingkod Bayani, a nationwide essay writing and oratorical competitions, high school and college students nationwide are invited to showcase their vision of compassionate leadership, ethical governance, and excellence in public service. Excellence inspires us to reach even greater heights. On September 17, 2026, the country's most talented government chorales will take center stage at the Manila Metropolitan Theater for the Himig Lingkod Bayani. This nationwide government chorale competition celebrates creativity, teamwork, and artistic excellence, showcasing another remarkable side of the Lingkod Bayani. As part of its rewards and recognition program, the CSE will hold Pagpupugay, Parangal para sa Lingkod Bayani, the awards rights for the 2026 Gawad Lingkod Bayani. During this prestigious event, the President of the Republic of the Philippines formally confers national honors upon outstanding public servants whose dedication, integrity, innovation, and excellence have strengthened public trust and transformed lives across the nation. The 126th PCSA celebration culminates on September 30, 2026, with the Pasasalamat program held at the CSE Central Office and CSE Regional Offices. This closing event honors partner agencies, volunteers, stakeholders, and collaborators whose invaluable support contributed to the success of the anniversary celebration and strengthened citizen-centered governance throughout the country. As an added incentive for participation, government employees who join any CSE-organized activities conducted during non-working days may be granted one-day compensatory overtime credits. This benefit recognizes the time and dedication of public servants who actively support the 126th PCSA celebration. Every service rendered, every community reached, every life transformed. Together, we celebrate 126 years of public service excellence. Because every public servant is a Lingkod Bayani. Join us this September as we celebrate the 126th Philippine Civil Service Anniversary.
11: Sasabi ko po this coming election parliament po is napakabuti ito para sa ating lahat dahil lahat ay maging patas, meron ng karapatan pumili kung sino ang maging leader sa ating bansa. At lalong-lalo na po para sa aming mga kabataan dahil ito po yung kauna-unahang na merong mismo na is nakabataan sa loob ng parliament dahil meron ng youth representative. So dahil po doon is meron na kaming karapatan na ipahayag kung ano yung mga saloobin namin at kung ano yung mga pangangailangan namin.
12: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
13: Ako po si Bernardina Aranda. 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa na ano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
14: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
14: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 22 minutes makalipas ang 7 AM. O, gaya ng paalala kanina ng MMDA Metro Base, ngayon ay Monday, off limits muna sa mga kalye sa Metro Manila. Mga private vehicles ng ending ng plate number 1 at 2. Simula yan kanina alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 ng umaga. And then mamayang hapon ulit, 5 p.m. hanggang alas 8 ng gabi. Balita muna mula sa Campo Crame. Mga pulis hinikayat na ipagpatuloy ang paglilingkod ng may dangal at integridad. Ang detalye po ng balitang yan ni atin sa atin ni J. Mark Dagala.
14: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
5: J. Mark.
17: O salang magandang umaga, katatapos nga lang ng briefing ceremony dito sa Campo Crame sa pamumuhay ni PNP Chief Police General Jose Moreno Narcates Jr. Dito ay kanyang sinabi na welcome sa PNP ang 5% komento sa basic pay ng mga nasa unyong kumatuhanis mula sa susunod na taon. Ayon sa PNP Chief, magsisilbing dagdag moral at kapakanana ng mga pulis ang nananggilingkod sa mga komunidad sa buong bansa ang naturang komento sa sweldo. Kinikilalaan niya ng naturang komento ang dedikasyon ng mga tauhan ng pulisya na patuloy na ginagampanan ng kanilang kukunin para protektahan ang publiko. Ayon sa Department of Budget and Management, nasa 73.7 billion pesos ang inilaan para sa subsistence requirements ng mga nasa hanay ng militar at uminformadong hanay para sa susunod na taon. Naglaan din ng karagdagang pondo para sa personal benefits, healthcare, kagamitan at iba pang kastusin sa operasyon. Para sa PNP, minungkahi ang budget na 242.5 billion pesos para sa 2027 upang suportahan ang mga pangangailangan ng organisasyon para sa mga tauhan at operasyon. Habang patuloy naman ginagampanan ng mga pulis ang kanilang mandato na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan at protektahan ang mga komunidad. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you. Thank you so much, J. Mark Dagala. Yan po'y update direkta mula naman sa Campo Crame.
14: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 24 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. O ito, paalala ng Department of Health sa lahat. Kinakailangan na iprotektahan natin ang ating sarili at ang ating pamilya sa malatrang kasong sakit na may kasamang ubo at sipon o kaya itong mga tinatawag na influenza-like illnesses kasabay po ng tuloy-tuloy na pagulan. Ang pagtaas naman ng kaso ng malatrang kasong sakit na may kasamang ubo at sipon o ito nga pong mga tinatawag na influenza-like illnesses. Pero siyempre sa tamang pag-iingat, kaya po nating mabawasan ang pagkalat nito. Ha? Tandaan ang mga sintomas, ang paraan ng pagkalat at sundin ang mga simpleng steps para po maprotektahan ang inyong sarili, ang inyong pamilya at ang komunidad laban sa influenza-like illnesses. Ha? Pag lumala po mga sintomas o kaya nahihirapang huminga, magpakonsulta ka agad o kaagad sa pinakamalapit na ospital. Ayan, ay lalo na ho pagka ganyan uso yung leptospirosis. Kaya pagkatapos pong lumusong sa baha, mahalagang linisin, hugasan na maigi ang inyong mga paa gamit ang sabon at malinis na tubig. Importante yan, ha? At pagka hindi may maiwasan talaga, magsuot ng bota pagka kayo'y dadaan sa may bahang mga lugar. Okay, narito ang latest naman na update mula sa PAGASA Forecasting Center.
16: Rancho Pilipinas Weather!
5: Ihatid sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning!
18: Yes po, Sir Allen. Magandang umaga din po sa inyo. Maging sa ating mga tigapakinig at naritong ulat sa lagay ng panahon. Saksalukuyan, habagat pa rin ang umiiral sa buong Luzon at Visayas. Magdudulot tayo ng pabugso-bugsong malalakas mga pag-ulan dito sa Zambales, Bataan, Batangas at Occidental Mindoro. Dito naman sa Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Antique, nalalaman yung bahagi ng Central Luzon, Calabar Zone at Mimaropa. Mas magandang panahon ang aasahan o maging maulap hanggang sa kalat-kalat ang mga paulan na dala ng habagat at sa nalabing bahagi ng ating bansa, mas magandang panahon ang aasahan. Ngunit meron pa rin yung tsansa na mga pulupulong mga pag-ulan. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan ay wala tayong nakataas na gale warning. Kaya malayang makapaglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Ngunit iba yung pag-iikat pa rin sa papalaot sa karagatan ng Northern Luzon dahil magiging katamtaman hanggang sa matataas sa mga pag-alon. At asahan natin for this week ay magpapatuloy pa rin nga yung epekto ng habagat kaya magiging maulan pa rin lalong-lalo na nga dito sa may bahagi ng Central Luzon at Southern Luzon maging dito sa may kanlurang bahagi ng Visayas. Yan ang latest mula dito sa PAGASA, Charmaine Varilla nag-ulat.
5: Thank you si Charmaine Varilla. Yan po'y direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
16: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Publiko.
16: 738 AM.
5: Good morning sa mga nakikinig sa atin sa 104.3 The Capital FM. Ganun din sa mga nanonood naman sa live streaming ng Sports Radio 918 kHz at Radyo Magazine 1278 kHz. Ha? 28 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
16: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Publiko.
16: 738 AM.
20: Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
21: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
22: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
14: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
15: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
16: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Publiko.
16: 738 AM.
5: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang 8 AM. Ako po si Alan Alyanige. Mga kaibigan, kinakailangan hong pagtulong-tulungan nating lahat. Ika nga, ang impact ng climate change sa atin, sa ating mga lugar, di ba? Ngayong umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Institute of Climate and Sustainable Cities, o ICSC. Ating makakausap this morning, mga kaibigan, ang Executive Director ng Institute for Climate and Sustainable Cities, si Sir Angelo Kairos de la Cruz. Sir, magandang umaga po.
1: Sir Alan, magandang umaga rin po.
5: Yes, sir. Well, una, sir, bigyan mo nga kami ng konting backgrounder tungkol dito sa inyong NGO, ICSC. Please, sir.
1: Opo. Ang Institute for Climate and Sustainable Cities po ay isang non-stop, non-profit organization based here in the Philippines. Ang tutok po ng aming opisina ay ipakita no, na ang sustainable development kung saan hindi lang tayo nagsusurvive sa climate change at tayo ay nagtathrive bilang isang society ay posible.
5: Ayan, okay. Siyempre, mahalaga na higit na mapalawak natin ang impormasyon sa ating mga kababayan na nanunod at nakikinig. At kung paano tayo magtutulong-tulong ika nga para mitigate ang epekto ng climate change sa ating kapaligiran. Nito pong nagdaang kung ilang linggo ay matinding mga pag-ulan. Halimbawa, ang naramdaman, ang dinanas ng malaking bahagi ng ating bansa. Dahil diyan nagkaroon ng mga pagbaha. Ano po? At nahirapan yung ating mga kababayan na tungo sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga paaralan, ano, at nagkaroon din ng cancellation ng classes at trabaho sa ilang mga areas. Okay, sir, Executive Director Angelo, sir, pag sinabing climate change, ano, ito yung mga pagbabago na sa klima natin, hindi lang ito dito sa Pilipinas eh. Pero halimbawa, sir, base sa mga pag-aaral ng inyong organization, sir. Ano ang pinagkaiba na ng klima, let's say 10 years ago at sa kasalukuyan? Kaya ito, matindi ang impact na ng climate change sa ating kapaligiran, sir, please.
1: Opo. Maraming salamat po dun sa framing. No? I think kung paano nyo siya in-explain yung mula sa cancellation ng classes hanggang sa difficulty of going to work. I think dun napapakita talaga na interrelated, interconnected tong climate change issue sa maraming issue na kinakaharap ng ating lipunan.
5: Opo.
1: Dun po sa climate change mismo per se, for the past 10 years, unfortunately sir, hindi ko kayang sabihin na bago ito. No? Matagal na pong niriring ng climate scientists natin, ng mga professor natin sa mga universidad, yung alarm bells na ito ay mangyayari at mangyayari. Fortunately, konti lang po ang nakinig. Hindi masyadong nag-respond yung policy natin, hindi masyadong nag-respond yung projects and programs ng gobyerno. No? Kung titignan po natin sa Pilipinas, merong ilang major changes. Una, accelerated warming. Mas mabilis ang pag-init yung pang-araw-araw na temperatura sa Pilipinas. Kaya rin po ito nagsasanhi maliban obviously, yung drought na meron tayo ngayon, ang kabaliktaran niyan, sir, iniisip ng mga tao, kung may drought, bakit may tag-ulan?
5: Yeah.
1: Dahil din dun sa patuloy na pag-init ng karagatan, kaya rin po tayo nagkakaroon ng extreme weather events. Katulad ng bagyo, katulad ng increased precipitation o mas mataas na pag-ulan, yung average rainfall na kaya nating i-absorb sa isang araw.
5: Mm-hmm.
1: Yan po yung ilang major changes dito sa Pilipinas. At syempre po, yung sea level rise. No? Hindi lang po natin napapansin, pero ang Metro Manila, ang isa sa pinakamabilis na lumubog na urban area sa buong mundo. Dahil ang sea level rise po sa Pilipinas ay mas mataas kumpara sa global average. sa Eastern Visayas, for example, 2 to 3 times higher than the global average po ang sea level rise.
5: Okay. At itong binabanggit mo, Sir Angelo, na figures na more than twice the average ng sea level rise sa buong mundo. Diyan sa area ng Visayas. Pag ito ay i-describe natin in terms of kung ilang centimeters o meters ito on the average, paano po yun, sir?
1: Sir, kung hindi po ako kung hindi po nagkakamali, no, around 6 centimeters, 6 to 10 centimeters po every year.
5: Ang pagtaas.
1: Hindi lang po natin siya napapansin kasi kasama po siya dun sa slow onset impacts or slow onset events. Hindi siya umukha ng bagyo na madali mong i-describe. Yung unti-unti pong pagtaas ng dagat, imagine niyo po, tumataas yung dagat. For example, dito sa Maynila, tumataas ang dagat pero bumababa rin po ang lupa.
5: Yun.
1: Subsidence din dahil sa development. So, it goes both ways. Tumataas ang tubig, bumababa ang lupa. Kaya rin po, mas grabe ang pagbaha.
5: Ayun. So, itong binabanggit mo, Sir Angelo, alimbawa, tumataas, nag-high tide. And then, ang most parts, halimbawa dito na lang sa Metro Manila. I understand na maraming bahagi ng Metro Manila ang actually below sea level, sir?
1: Opo. Tama po, sir. Kasi po, ang development ng Maynila for a very long time, lalo na po yung paggamit natin sa existing groundwater, no, yung water table natin, hindi masyadong maganda yung pagkakaplano. Bumababa ng bumababa po tuloy yung lupa natin.
5: Ayun, okay. Well, dahil dyan, of course, anong nakikita niyong mga kailangan na skills, halimbawa, at mga tools ng iba't ibang mga komunidad, ano, para sabay-sabay nating harapin, ika nga, itong patuloy na epekto ng climate change, Sir Angelo?
1: Lagi po namin tina-champion yung tinatawag na risk layering, na merong risk layering ang sinasabi dyan, merong short-term, medium-term, and long-term levels ng preparation na kailangan mong gawin para mas maging resilient ka sa gantong risk. Kasi ang climate change, hindi mawawala yan sa Pilipinas.
5: Opo.
1: Lagi tayong nasa top of the list pagdating sa climate change. So pagdating po sa short-term challenges, definitely for our communities, kailangan po mas magaling yung pagta-translate. Ano ba yung ibig sabihin ng warnings? Pag sinabing red, pag sinabing orange, pag sinabing yellow, madali pong maintindihan yan eh. Kailangan lang pong i-translate. Ibig sabihin yan, kailangan mapahin hanggang dun sa barangay level, hanggang sa street level, sino ba talaga yung maapektuhan?
5: Mm-hmm.
1: Ang problema po kasi sa atin, oo, merong warning, pero ang laging tanong, ano namang ibig sabihin yan para sa akin? Eh, for the past 20 years, hindi naman ako binabaha. Well, ang ibig pwede natin sabihin na baka ang ibig sabihin yan ngayon, babahain ka na. So ano yung mga kailangan mong gawin, no? Hindi naman po lahat kayang madaling sabihin na kailangan magpa-renovate ng bahay and so on. And unfortunately, hindi yan kaya ng lahat ng iyang kaya basa-basa ng lahat ng Pilipino.
5: Opo.
1: So kailangan pong mapahin sa ng evacuation centers, anong suporta na kailangan, ano yung alternative ways of doing classes and so on.
5: Mm-hmm.
1: In terms of medium and long term, paulit-ulit na po itong naririnig at paulit-ulit na rin sinasabi ng mga kasamahan namin sa civil society ecosystem, kailangan po ng mas mahabang pagpaplano beyond the 3-year term ng isang mayor or ng isang gobernador.
5: Ayun.
1: Kailangan po ng mas long term na pagpaplano, isang pagpaplano na inclusive kung saan pati yung iba't ibang sektor ay pinapakinggan. Halimbawa po, sir, no, isang katrabaho namin, ang problema lang ng mga teachers, masyado silang madalas mag-suspend ng classes dahil sa pagbaha.
5: Mm-hmm.
1: Ang solusyon naman pala ay abot kamay. Ang kailangan lang ay gawing sponge. No, i-adapt yung sponge technology dun sa isang basketball court.
5: Uh-huh.
1: Sa eskwelahan. Sobrang daling napag-usapan at napag-desisyon sana. Unfortunately, lagi silang pumapasok dun sa 3-year term cycle ng mayors. Laging nasa-shelf at paulit-ulit na pinag-uusapan kahit pare-pareho naman at hindi nagbabago yung problema at yung solusyon. So kung okay, meron po tayong long-term planning, maiiwasan po ito eh. Kasi kung may kung meron kang long-term planning, makikita mo na yung issue mo hindi lang dun sa 3 taon na yung termino. Yung issue mo ay dun, anong gagawin natin in the next decade. At yun po yung kailangan ng climate change.
0: Ayun, okay. So, Sir Angelo Kairos, sir, ibig sabihin, dito sa binabanggit mo, sa aspeto ng anong mga hakbang ang dapat na pagtuunan ng pansin o pagandaan ng ating pamahalaan para dito sa mga epekto ng climate change. Unang-una, ikanyo, long-term planning at yung pagpapatupad nito ay kumbaga dapat hindi natatapos kung nagtatapos na yung termino ng mga LGU natin, sir. Ano ha?
1: Opo, sir. Tama po.
0: Okay. Maliban dyan, kung titingnan natin sa kabuuan, ano ang mga higit na dapat na paghandaan ng ating pamahalaan? Of course, katuwang ang lahat ng sektor. Dahil nga dito sa mga nakikita at nararamdaman na adverse effects na ng climate change sa ating bansa, Sir Kairos.
1: Ang sa amin po, ang lagi namin, dahil nga yung climate change, yung certainty na mangyayari at mararamdaman natin yung impacts nandiyan na po. No? Binabagyo tayo dito sa Luzon. For the past 2 weeks, lagi yung nasa Mindanao. Sobrang tayo naman and sobrang dire ng drought projections doon. No? Mm-hmm. Iisipin natin ano yung kung tayo ay magmamapa ng food baskets natin dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Lahat po yan tatamaan ng severe climate change impacts. Whether drought or whether sobrang pag-ulan. Immediately sir, sa tingin ko po importante yung management ng resources. Paano sisiguraduhin may kapasidad tayong mag-imbak, cold storage system ba yan, post-process, post-harvest facilities and so on. Ano pa yung mga pwede natin gawin para medyo magkaroon tayo ng buffer. Ang isa po dyan, on the household level, yung pinakasimple sir, yung communications tree eh. Yung okay. Paggawa ng paraan kung paano nyo i-monitor bawat miyembro ng pamilya or kung mas malaki po isang komunidad, kung ano yung nangyayari doon sa isang lugar na opo. Pwedeng sumuporta yung ibang miyembro ng pamilya o ng isang community. No?
0: Mm-hmm.
1: Sa tingin ko po, effective ito lalo na sa disaster risk reduction and management. Kasi nakikita natin yung resources minsan nasa isang area lang pero walang

0: government ang iba't ibang mga LGU o iba't ibang mga komunidad, lalo na yung pong mga lugar na mabilis, halimbawa yung mabilis tumaas ang tubig baha pag malakas ang ulan, paano ang nakikita niyong mas magiging effective na pagre-relay ng preparasyon ng national government patungo doon sa iba't ibang mga komunidad para ihigit na maging handa ika nga ang lahat, Sir Kairos?
1: Opo, marami pong pwedeng gawin, no? Pero sa from the top of my head, unang-una po, sir, sa tingin ko kailangan ang gobyerno ang mag-take ng pinakamalauna at pinakamalaking hakbang pagdating po sa climate insurance. Mm-hmm. Yung reality, yung certainty, nandyan na yan. Pero hindi po natin kailangang mabaon sa utang or kailangang mawalan ng sources of income tuwing may nangyaring gantong sakuna. Ang gobyerno po ang nasa pinakamagandang posisyon kung paano mag-roll out ng isang national level climate and disaster risk finance and insurance facility dito sa Pilipinas. Hindi natin kailangang i-demand pa, no, dun sa mga may hirap na nakapwa natin Pilipino na sila na yung humaharap dun sa worst brunt of climate impacts, na sila pa yung magbayad ng insurance premiums para dito. Sa tingin ko po, may sapat na kapasidad ng gobyerno, may sapat na presensya ang Pilipinas sa global insurance community, mm-hmm, para makita kung paano ito pwedeng gawin, no? I-scale down dun sa local level. Ba't ko po sinimulan yung insurance? Kasi yan, bago yan ka ma-insure, sigurado alam mo kung ano, meron kang sapat na impormasyon kung ano yung kinakaharap mo. Sa tingin ko po, maraming komunidad sa Pilipinas, kahit nakakatanggap ng warnings and so on, hindi pa rin naiintindihan ng buong buo kung ano, paano mo i-scale down, paano mo i-adapt dun sa day-to-day life mo pag sinabing ito yung posibleng magbago sa iyong klima. Kung meron kang climate insurance, yan po yung first step.
0: Okay.
1: Sir, ang last na pangalawa sa tingin ko po, tama, no, na yung malaking issue ngayon, yung flood control scandal sa Pilipinas, and I think kailangan natin i-demand patuloy na maging accountable ito. But at the same time, sa tingin ko po, walang paraan para hindi natin siya gawin, no, ng tama sa Pilipinas. Mm-hmm. Kailangan pong gawin pa rin natin ng tama. Ang paraan po niyan, sa tingin ko, maliban dun sa fixation sa gray infrastructure, sa dike, sa semento, sa malaking drainage and so on, kailangan din po natin balikan ano ba yung nature-based solutions na available. Ano ang available, for example, mangrove reforestation, pag-i-improve ng, mm-hmm, ng riverbank protection using, yes, vegetation and so on. Mm-hmm. Lahat po yan, sir, maraming studies, maraming local governments, particularly outside Metro Manila, ang nagsasucceed dahil po sa nature-based solutions. Mas mura at sigurado po ako mas mahirap na kawin.
0: Ayun, okay. Nako, Sir Kairos, napakaganda ng pagtalakay mo dito sa usapin ng climate change at kung paano ang whole of society, whole of government, whole of society approach para mapagtulong-tulungan na mapagaan ang adverse impact nito para sa ating lahat. Kaprasong mensahe po in closing, Sir Kairos, bago tayo tuluyang magtapos sa ating panayam this morning, please, sir.
1: Okay. Una po, Sir Alan, maraming salamat ulit sa opportunity, no. Sa tingin ko po, ang mensahe na lagi namin sinasabi mula sa Institute for Climate and Sustainable Cities ay mahirap ang kailangang gawin natin para maibsan ang impacts ng climate change dito sa Pilipinas.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi po ito imposible. At para magawa natin ito, hindi natin kailangang iasa lahat lang sa gobyerno. On our levels, marami po tayong pwedeng gawin para siguraduhin na hindi lang tayo magsusurvive sa climate change at tayo ay magta-thrive bilang isang Pilipino, bilang isang pamilya at bilang isang komunidad.
0: Okay.
1: Ilan po, sir, maraming salamat po.
0: Yes, sir. Thank you. Thank you very much po, mga kaibigan, ng Executive Director ng Institute for Climate and Sustainable Cities, o ICSC. Executive Director Angelo Kairos de la Cruz.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Philippine Standard Time, meron tayong 48 minutes makalipas po ang 7 AM. Ilan mo ng mga paalala?
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. ang pagmamalakas.

0: Iho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
0: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin,
0: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service
4: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
5: World Service Sports Radio.
8: Ang taginting ng FM
9: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
9: serbisyo publiko.
8: Radio Magazine 1278.
9: Sports Radio 918.
8: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
9: At Radio Pilipinas World Service.
8: Mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3
9: the AM and FM collab. The Capital 104.3 FM.
6: Radio Pilipinas.
5: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Collab. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radio Pilipinas.
5: Radio Publiko.
10: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
11: At tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Energy Regulatory Commission o ERC. Baka kausap natin ang chairperson at chief executive officer ng Energy Regulatory Commission, Attorney Francis Saturnino Juan. Attorney Juan, sir, magandang umaga po.
12: Opo, magandang umaga Sir Alan at sa lahat ng mga nakikinig.
11: Well sir, ang una, hingi kami ng update dito sa posibilidad na mararamdaman na raw by October yung mas mababang singil sa kuryente dahil nandyan yung posibleng pag-aalis na ng ilang limbawa, yung charges on systems loss at yung 12% VAT sa systems loss. Ano pong development sa aspetong yan, Attorney Juan, sir?
12: Opo, ang ERC ay nagpalabas na ng resolusyon para i-define yung system loss bilang isang government mandated charge na maaring hindi na maisama doon sa subject sinasubject sa value-added tax. At ang BIR naman ay nagsabi na rin sa kanilang mga pinalabas na press release na sila ay kasalukuyang nagbabalangkas na rin ng kanilang magiging issuance at malamang ay matutuloy na nga yung pagtatanggal ng value-added tax sa system loss. Kung ito'y mangyari, dahil ang sabi ng BIR, gagawin nila ito sa loob ng Setyembre,
11: opo.
12: Ang maaari nga sa pagdating sa Oktubre, kung magiging effective na yung aming mga resolution at yung kanilang issuance ay matatanggal na yung system loss bilang bahagi nung binubuwisan ng value-added tax. So magiging pagbabanga ito sa singil ng kuryente. At ito'y bilang pagtugon na rin doon sa panawagan ng presidente na tingnan kung anong magagawa dito sa system loss kung at matanggal na ito kasama na yung VAT dito.
11: Ayun. Okay, ito po yung VAT sa systems loss. This is actually 12% din, Attorney Juan. Sir, ano po?
12: Opo, tama po yan kasi ito ang ating kasalukuyang rate. Pero ang effective na VAT rate sa ating system loss ay may counting kabawasan sa 12%. Kasi ito ay nakabatay kasi doon sa pinagkukunan ng kuryente, may mga renewable energy sources tayo na hindi nasasubject sa VAT. Kaya a little less than 12% kung makikita natin ito sa ating bill.
11: Ayun. Okay. So, kumbaga may bahagyang mababa ang percentage ng VAT sa systems loss depending on the nature ng pinagkukunan ng kuryente mismo, yung source, energy source, sir.
12: Yes, tama po yan. So, nakadepende yan dun sa mix, generation mix ng pinagkukunang kuryente ng ating utility. At isusunod na dyan, dahil opo, pinag-uusapan na rin, yung system loss mismo. So ang Department of Energy ay nagpaplano na rin kung paanong unti-unti ay mababawasan yung pinatutupad nating system loss charge o yung caps na inaalaw para sa ating mga utilities, both doon sa kanilang technical system loss at non-technical system loss, bilang pagtugon pa rin doon sa talagang kagustuhan natin ng Pangulo na matanggal na yan sa ating singil at magkaroon ng mas efficienteng operasyon ng ating mga utilities.
11: Opo. Attorney Juan, ang mga magbebenepisyo rito, ika nga, mga residential consumer o kasama rin yung mga commercial consumers, sir?
12: Lahat ay makikinabang doon sa pagtatanggal ng VAT sa system loss at yung unti-unting pagbaba hanggang sa kalaunay pagtatanggal ng system loss, lahat din ay makikinabang dito.
11: Ayun. And expected ito by October or November this year, sir?
12: Yes, tama po. Yung sa pagtatanggal ng VAT on system loss.
11: Ayun. Okay. Well, at least bago dumating ang Pasko, ika nga, mararamdaman ng ating mga kababayan na mas mababa na, ika nga, ang kanilang babayaran sa kuryente, sir. Attorney Juan, ano po?
12: Opo, ginawa po natin yan sa pagkikipagtulungan sa BIR at Department of Finance para na rin magawa natin ito nang hindi na kailanganin na magkaroon pa ng pag-amyenda doon sa ating batas. Dahil baka mas matagalan yon, so mainam na kung kakayanin naman, maaari naman na legal na ito ay ipadaan doon sa mga pagbabago sa mga patakaran ng mga ahensya. So ito ang ginawa natin.
11: Yes, sir. Okay. Attorney Juan, sir, salamat po na marami ha, sa mga updates na ito mula sa ating Energy Regulatory Commission, sir.
12: Maraming salamat din po, Sir Alan.
11: At thank you.
12: Magandang umaga.
11: Good morning. Mga kaibigan, yan po ang latest mula sa Energy Regulatory Commission. Nakausap natin si Attorney Francis Saturnino Juan, ang chairperson at CEO ng ERC, Energy Regulatory Commission. Bye-bye time muna kami ha. Sa pangalan po ng mga kasama nating naglingkod ngayong umagang ito ng Monday, thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon. Thank you. Ang ating pong mga co-pilot sa technical side, Arnel Villamor, Mark Bukiron, Mary Ann Milios. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
10: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
13: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
15: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
16: Maganda man takbo.
15: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
13: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
17: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
13: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
18: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
10: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
21: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Publiko.
22: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 8:00 ng umaga.
23: Bangon, bayang mahal.
24: Bangon,
23: bayang mahal.
24: Pag-uusapan,
23: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
24: Tatalakayin,
23: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
24: At sasagutin,
23: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas
24: 738 AM.
22: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Mga kababayan, ako po ang inyong lingkod, Al Corpus, at ito po ang palatuntunang Bangon, Bayang Mahal para sa ating Monday edition. Medyo malakas ang ulan, patungo dito sa ating pong himpilan. Mga kababayan po natin na patungo sa kanikanilang mga trabaho o kaya naman ipapasok sa kanikanilang mga paralan. Mag-iingat po tayo, mga kababayan, magdala po tayo ng pananggalang sa ulan. Mga kababayan, ang himpilang Radyo Pilipinas, samantala pong napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Para tayo ay napapanood at napapakinggan din sa ating pong Facebook page at sa ating YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Samahan nyo kami, mga kababayan, bago mag-alas 9 ng umaga. Ito lamang po sa ating palatuntuna. Bangon, Bayang Mahal. Ilang buhay naman, mga kababayan. Maya-maya po. Ang ating pong makakapanayam, isa sa ating mga nakakasama na noon. Di lamang po sa ating palatuntunan, kung hindi, nakasama na rin po natin, sa kabilang floor, sa babang floor, Tapos sa Presidential Task Force on Media Security. Si Joe Torres, makakasama po natin siya maya-maya po lamang upang pag-usapan. Ang ating mga kapatid sa hanap buhay, ang mga media personality, hindi kaya naman mga journalists o yung iba pang mga kasamahan natin na nagko-cover na mga mahahalagang paksa sa atin pong kasaysayan. Muli na naman po, ayon sa tawag ng tungkulin, kinakailangan. Of course, lahat naman yata siguro ng media outfit i-cover itong particular na event na ito. ang tinutukoy po natin, mga kababayan, ay may kinalaman po sa first part.